0: 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
2: Ang Radyo ng Publiko.
1: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan
1: sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
3: Magkaisa,
4: pagtulungan
3: para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
2: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
1: Monday to Friday
2: sa 104.3 FM band.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
1: and The Capital.
2: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo
2: sa mamamayang
1: Pilipino
2: in the new era of collaboration.
5: Pagkamo na sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
7: anytime, anywhere.
6: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Oras sa buong kapuluan, 4 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
14: Bangon, bayang mahal.
15: Bangon,
14: bangon, bayang mahal.
15: Pag-uusapan,
14: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
15: Tatalakayin,
14: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
15: At sasagutin,
14: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
15: 738 AM.
13: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Bilang po sa mga pag-uusapan natin ngayon, ang napipintong pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mga nakamakailan na naging panayam natin, sa mga legal experts natin, sa mga legal luminaries natin,

0: natin yung constitutional at yung mga legal implications netong napipintong impeachment trial. Kabilang na rin dito, mga kababayan, ano po, napag-uusapan na rin po natin kung ano ang magiging estado ng ating bansa matapos ang magiging resulta netong impeachment trial laban sa Vice Presidente. Maya-maya, mga kababayan, alamin naman natin, ano naman ang pananaw dito ng ating mga academicians? Ano, for the purpose of learning, for the purpose, mga kababayan, na maipaabot natin ang mga matututunan natin, ano, ng mga precedents o yung mga lessons na dapat nating matutuhan as a nation. Maya-maya, kakausapin natin ang atin pong political, economic, and government analyst. Siya pong government strategist din, mga kababayan. Ilang saglit, antabayanan natin ang ating panayam kay Professor Edmond Tayaw. Di lamang po yan, mga kababayan. Tignan din natin paano nakakatulong ang mga state visits sunod-sunod na ginawa ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang mga pagbisita, no, ng mga delegado ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga estado dito sa ating bansa. Ayun na rin, mga kababayan, ano nga ba ang inaasahan ng taong bayan na marinig sa nalalapit pong State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Yan po ay sa kabila ng mga nararanasan nating mga problema dito sa ating bansa, sa mga issue na kinaharap po ng Pilipinas, whether politically, economically, o yung overall outlook ng ating bansa. Makakausap natin ngayong umagang ito ang ating pong political, economic, and government analyst, Professor Edmond Tayaw. Professor Tayaw, sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga. Magandang umaga din sa ating mga taga-pakinig.
0: Opo, sir. Maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Sir, ang amin pong palatuntunan, ang una namin kinuha, ano po, recently on our recent interviews, may kinalaman po, no, dun sa mga legal implications netong napipinto nga pong Senate as a impeachment trial ni Vice President Sara Duterte with the Senate sitting as an impeachment court. Tayo po na mga academician, ano naman po ang may i-offer natin sa ating mga kababayan na fresh perspective kaugnay po ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente?
1: Alam mo, more than the so-called fresh perspective, what we really need, no,
0: apo,
1: is proper this guidance, no, and enlightenment, short of educating the public. Kasi alam mo, ang number one na kalaban natin ngayon ay fake news, no? Ang lumalabas, ang korte, hindi lamang yung impeachment court, no? Hindi pa nga nagsisimula yung actual trial, sinimulan na sa public discourse, no? Ang pagpapalaganap ng napakaraming hindi tamang impormasyon. At yun ang isa sa mga dapat, no, gawin ng mga ng civil society, ng katulad ng katulad natin ng mga akademiko, no. So merong tinatawag na citizens jury. Ito ay binuo ng mga dekano ng mga ang tawag dito, mga kolehiyo na nagtuturo ng abogasya, mga kolehiyo na nagtuturo ng graduate school of law, no, kasama tayo diyan, no, at ito ay pinangungunahan ng mga dekano mismo, no, hindi lang mga profesor. Kasama namin dito sila Justice Ascuna, isa sa mga framers ng 1987 Constitution, at ang batikang akademiko ng pag-aaral ng batas, no, si Father Ranilio Aquino, no, dean ng San Beda Graduate School of Law. At kami ay kinonvene na no less by Archbishop Sok Villegas, no? At kinabibilangan ng marami pa, no? Dekano ng College of Law ng Lyceum, no? At marami pang mga nangungunang nagtuturo ng pag-aaral ng batas sa Pilipinas. Binuo namin ito para magkakasama na tututok sa pagtakbo ng nitong impeachment trial, at every step of the way we will be providing analysis, no, and information to better understand, no, how the impeachment trial is going to happen, because at the end of the day we really need to inform the public, no, because whether we like it or not, this may be a legal proceeding, but this very much involves the public, and therefore at the outset we really have to engage them, no. So this is how civil society volunteers and public personas like us, no, should be doing.
0: Opo. This is also a political exercise, ano po, Professor Tayaw?
1: Sa inyo exactly.
0: Po, opo.
1: Sa that's inyo that, po, that's why kaya nga sabi ko, this involves us, no, the public. And in fact, now that you've mentioned it categorically, kung ako personally tatanungin mo, hindi ko na nga tinitingnan yung conviction dito, eh, kasi kahit na itanggi natin, no, eh hindi natin maikakaila na maraming miyembro ng Senado na hindi pa nagsisimula yung paglilitis, eh may desisyon na, ano, at isa-isa silang nagbibigay ng pahayag na sila ay magiging patas, no, dito sa pagdinig, no. Pero kung babalikan mo yung kanilang mga pahayag 1 year ago, no, or even earlier than that, eh una pa lang eh sinasabi na nila, eh merong isa diyan, eh kahit daw sunugin siya, eh mga ngamoy Duterte daw siya, eh paano paaasahan yan na magiging patas, no, pagdating sa paglilitis, no. Eh yung isa diyan, eh talagang buong buhay niya, kaya nga siya naging kilala, eh talagang assistant siya ng mga Duterte, no, ng dating pangulong Duterte, no. At kung makaasta, eh akala mo talagang napakalinis na tao, eh paano mong sasabihin magiging patas yan, no. So in other words, ang isa sa mga rason kung bakit pinilit nilang kunin ang liderato ng Senado, no, na pinangunahan ni Alan Cayetano, na hanggang ngayon eh tuloy-tuloy pa din ang kanyang online selling, eh ang tawag dito, alam nila na kailangan sila ang magmamando nung ang tawag dito, pagdinig, no, na paglilitis, kasi pag sila magmamando, makukontrol nila yung paglabas ng mga ebidensya, at yun ang iniiwasan nilang mabuti. Kasi again, no, ang tawag dito, hindi na natin inaasahan yung conviction, kasi ang tawag, meron na kaagad nakaumang eh ng mga kakampi, ano. Pero ang mahalaga din sa kanila, hindi lumabas yung mga ebidensya, kasi doon talaga makikita ng tao mismo, no, kung anong mga kababalaghan at anong mga kabulastugan ng ang pinaggagawa ng pangalawang pangulo, no. At kung mapapansin po ninyo, no, lalong-lalo na sa mga tagapakinig, ano, pansinin po ninyong mabuti, ni minsan hindi naman sinasagot ng diretsahan yung mga paratang. At ang estilo nila, kine-question nila yung proseso, no. Dinadaan nila sa technicalities, no. So sa madaling sabi, kung ganun ang estratehiya, eh ano pa ang iisipin mo, no? Masasagot ba o sasagutin ba yung mga paratang, no? At tandaan natin, Al, no? Alam mo, yung articles of impeachment, mahigit 50 pahina yan, 53 pages kung hindi ako nagkakamali. Pero yung mga nakapaloob dito, yung naka-attach na pahina ng mga ebidensya, eh nako, mahigit 1,000. So, doon mo makikita na yung ebidensya dito ay kumpleto, hindi lang ito testimonial evidence, kaya nga napakakapal, no? Marami ditong object evidence, documentary at saka object concrete evidence. Ito eh, ang layo doon sa sinasabi ni Baligod na importante daw yung testimonial evidence. Alam mo, yung testimonial evidence, importante, oo, totoo yan. Pero dapat yan, merong kaakibat na object evidence kasi patutuo lang yung yung testimonial evidence, no, doon sa object evidence and vice versa, no. So kung wala yung isang component, eh wala, bali wala yun. At yun din ang rason kung bakit yung kwentong kutsero nila eh nababago nang nababago, no. Nung una kasama si Senator Loren, tapos biglang mea culpa, hindi pala kasama. Oh, tapos biglang kasama pala si Kiko, no? Eh mea culpa ulit, hindi pala kasama. So paano mo pang paniniwalaan yung mga stilong ganyan, no? At yun lang mga nakapaligid sa kanilang mga imahe, sino bang mapagkakatiwalaan mo doon? So yun ang kailangan tutukan nating mabuti, no?
0: Eh prof, eh parang hindi yata sila aligned sa GC eh. Kaya ano eh, paiba-iba yung ano eh, yung narrative ano po. Alam niyo, prof, nababanggit niyo nga noon yung Facebook live nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Inapapaisip ako minsan eh. To kaya ay namamonetize niya. Baka siguro hindi na pumapasok sa Senado kasi doon na siya kumikita no sa kanyang online selling. Pero maiba po tayo, prof. How do you think this will shape yung magiging kinakalabasan po nito? Hindi na nga, sabi nyo nga po, hindi na natin tinitignan dito yung conviction. But, ang mahalaga po rito tignan natin is after the fact, paano po nito ma-shape ang Philippine politics, and not only the Philippine politics, but the Filipino people sa paraan po nila ng pagboto?
1: Alam mo, it's already being shaped as we speak, no? Yung mga pinalalabas na lang mga survey, actually, maraming kulang dyan, no? At ginagawa din namin 'yan sa aming firm, no. Ang peers kasi is not just we don't just do PR. Kaya nga nakalagay diyan researchers and strategies, because more than thinking of strategies, we do our research first, and we work closely, no, with the academics on the field. So having said that, we're able to monitor on the ground, not the pulse of the people, no? Siyempre, ayaw naman naming kumuha ng kliyente lang na basta ang tawag dito. Siyempre, kailangan mo ng resources diyan. Pero kung yung kliyente mo naman ay may kinikilingan at maapektuhan yung independence and objectivity of your research, eh hindi namin ginagawa yun, no? So kaya kami we're trying our best to do it on our own, no? So that we will be able to really see exactly how it is on the ground. And having said that, no, we're able to see, no, the changes that's happening, especially in what they consider as their bailiwick. Kino-consider nilang bailiwick nila kasi the same language is spoken, or similar language is spoken, and I'm talking about Visayas and Mindanao. But if you go around Visayas and Mindanao, napakalaki na ng ibinabat, no, ng following ng mga Duterte. Ang tingin natin, napakalakas pa din nila kasi ang nananatili yung ingay nila sa social media, no? Talagang napakaingay niyan eh. Pero pagka tinignan ninyo, pansinin ninyo bawat isang post na positive ang nakalahad, no, pagdating sa mga Duterte, nandiyan yung nakapormang superhero. Nandiyan yung sinasabi na pinakamagaling na pangulo ang dating pangulong Duterte. Nandiyan yung pati pagpapagupit ng buhok, eh ginagawa nilang napakalaking issue, no, na lalo daw sumisikat at sinusuportahan ng tao ang pangalawang pangulong Duterte. Eh kapag tiningnan mo bawat isa yung mga post na yan, tingnan mo yung reaction ng mga tao. Dati mas marami yung mga heart na emoticon, mas marami yung positive. Pero napapansin namin, social media pa lang to, ala. Pag tinitan mo sa social media, ang reaksyon ng tao, natatawa na o kung hindi man naiinis. Mas marami na, hindi lang doble ng mga heart emoticon ang laughing emoticon na binibigay ng mga netizens, no? Mm-hmm. And the same thing is reflected, no, in our efforts to monitor what's happening on the ground, no? In the Visayas, talagang wala ka nang makikita halos na kumbaga 30% na lang, no, across the Visayas region, no, including Negros Island, including regions 6 and 7, no, ang makikita mo na talagang Duterte pa din ang kanilang ang tawag dito, friends, o talagang para sa kanila mahusay at magaling ang Duterte. Mm-hmm. Yung mas malaking numero dito, walang sasabihin sa iyo kung sino yung gusto nila, kasi sa totoo lang napapansin nila halos lahat involved dito sa mga problemang hinaharap natin sa pang-aabuso, lalong-lalo na dito sa flood control na ang mismong Pangulong Marcos ang nagsiwala. Ano? So, sa Mindanao, ang napansin namin, halos sa Davao region na lang, talagang malakas, no, ang pangalang Duterte. Mm-hmm. Yan talagang pumapalo pa din sila ng 60, no, pero hindi na umaabot ng 70 o 70%. But the rest of Mindanao, you will be surprised, no, mababa na sa 50% ang suporta ng mga Duterte, no? At ang tawag dito, siguro nagkakaroon din kami ng pangkakataon na maipapahayag itong mga numerong ito, no? Kasi ang ginagawa namin kasi, no, dapat kasi when you do a survey, dalawang klase yan, no, numerical and qualitative and quantitative, no, survey. Yung qualitative, well, we have to be able to do a focus group discussion simultaneously. Precisely because we don't have that much resources, ang nagagawa namin isa-isa, no, hindi namin nagagawang simultaneous. But as it is right now, no, the sentiments have been quite consistent, no. If we are to compare the sentiments expressed and monitored in social media, our firm is not just a Philippine firm. We are partners with the with Berlin-based firm and Singapore-based firm, no. In fact, isa sa mga minomonitor namin yung mga fake news, lalong-lalo na na marami dyan, hindi naman dito sa atin galing sa China. So yung pag-monitor namin ng fake news, namomonitor din namin yung social media sentiments, no? Kaya sinasabi ko, nagmamatch yung social media sentiments at yung actual sentiments on the ground. Mm-hmm. So nagbabago na siya, Al, no? So sa madalit sabi, ang tingin ko, no, pagdating ng halalan sa 2028, maraming mga botante ang maghahanap ng mga bagong pangalan. Opo. No, yung mga nakita na natin na mga pasaway at puro online selling, sa tingin ko medyo mahihirapan pagdating ng 2028.
0: Opo. Prof. Ed, actually napansin ko rin po, no, sabi nyo na kadalasan nakikita natin na support doon sa mga Duterte from the online, ano, doon sa social media. Pero minsan, I'm not sure if you've noticed, minsan pag tinitingnan ko yung profile na itong mga taong ito expressing their undying support, no, sa pamilya ng Duterte, minsan titignan ko parang dummy account to. Parang hindi naman yata totoong tao to kasi wala siyang ibang interaction. Ano? So I think ito yung may kinalaman doon sa sinasabi mo, no? Mostly galing sa China. Is this the troll farm in action? Ano? Hindi na sila troll farm ngayon. Parang ano na sila, campaigning farm na.
1: Hindi ang tawag dito, talagang matagal na yan, troll farm na yan. In fact, it's quite obvious, no? In fact, many of the popular bloggers, no, identified with the Dutertes, siguro kahit na hindi na natin sabihin directly, saliksikin nyo na lang, no? Tingnan ninyong mabuti saan ba sila nanggagaling. May merong ng karamihan nga dyan, wala na dito sa Manila, eh, nasa Beijing na eh. So, doon pa lang makikita mo na kung gaano ang suporta ng bansang China, no? At consistent yan sila. In fact, hindi lang yung mga amo nila, hindi lang yung mga principal nila. At ito'y lagi kong sinasabi, no? Sabi sa akin na isang kaibigan ko, bakit mo ba palaging ikinakabit si VP Inday sa China? Hindi ko kinakabit. Ako yung nagtatanong. At ang tanong ko, bakit ni minsan hindi nagsalita ang Vice Presidente pagdating sa mga issue ng China? O, pagkatapos nun, bigla-bigla nagsalita siya sa Philippine Navy, no? Ang tawag dito, nag-guess siya doon, and pinuri niya ang ating mga Navy, ang ating Philippine Navy, no? Na masigabo daw ang pag-depensa sa atin. Pero may kasunod yun, Al, no? At ito ay linyang-linya ng bansang China na ang relasyon daw ng dalawang bansa ay hindi lang na-de-define ng isang issue, no? Na katulad niyan ay security. Na andun, totoo yun, no? Totoo yun. Pero napakalaking bagay ng security issue pagdating sa pangkabuuang relasyon ng bawat bansa, no? International relations na tinatawag natin. Sa madalit sabi, kapag ka merong isang issue na security, no? Aba, eh, whether we like it or not, affected lahat, pati trade, no? Pati cultural exchanges, opo, and so on, no? So hindi po pwedeng sasabihin mo it's not defined by a single issue. Yes, it's that, but whether we like it or not, all the different issues affect each other, no? It has to be taken comprehensively. So sa madalit sabi, nung nagsalita ang Vice Presidente, no, kahit na pinupuri niya yung Philippine Navy at sinasabi niyang dinedepensahan daw, no, eh pero sa kabilang banda ang sinusunod pa din yung linyahan, eh linya ng China, no? Yun lang yung kaisa-isang pagkakataon, Al, na nagsalita ang pangalawang pangulo pagdating sa issue ng China. Ilang pung beses siyang tinanong pagdating sa mga bullying sa WPS, no? At ang sagot niya palagi, tatlong klase lang 'yan, no? Next question please, no? Ayoko ng question na 'yan, no? Hindi ko trabaho yan, Department of Foreign Affairs, ang tanungin ninyo. Apat pala, at yung minsang natanong siya, sinagot na ng kapatid ko yan, siya ang tanungin ninyo. Pangalawang pangulo ka, Ali. In other words, you're the second highest leader of the land. Exactly. You cannot use as an excuse that it is not your function to look at or figure out or think about foreign relations, because you are a breath away from the presidency. And whether we like it or not, even if you do not even declare that you want to be president, no, everyone is already looking at you as a probable president. And therefore, there has to be an indication at the very least of preparation. Eh, ang preparation niya, yung pag-inaugurate ng mga maliliit na mga ang tawag dito, proyekto, no, sa mga komunidad, no, at yung mga ini-inaugurate na talagang binibigyan pa niya ng oras, mga pinondohan din ng China, no, at hindi nga siya naiimbita sa mga graduation, no, sa mga college or postgraduate graduation ceremonies, no? Naiimbita siya sa elementary graduation, no? Paano siyang maiintindihan ng mga batang paslit, no? Talagang papalakpakan lang siya ng papalakpakan diyan. So, ang punto ko dito, what measure, no, can we actually mention, no, that could possibly show the fitness and qualification of the vice president in this regard. So, sa madalit sabi, again, whether we like it or not, hindi totoo yung sinasabing bobotante. In fact, we've seen this a number of times, especially in the midterm election. Okay. No? Sabi nila, ang tawag dito, namayagpag daw yung Duterte Alliance. I don't think so. In fact, there were so many expectations that were not met, no, including the supposed number 1, 2, and 3 no, rankings in the senatorial race. Ang nangyari, yung mga hindi lumalabas sa survey, biglang lumabas. Hmm. Kasi it would seem, and I think no, this is our findings in the film, eh, nagbago bigla, no, napaisip yung mga botante at ang binoto nila eh yung mga sa tingin nila eh mas magiging maayos na senado. Eh isipin mo na lang Al kung tayo ay nabibuisit na sa mga senador na wala namang laman ng utak o kung tutusin eh dapat abogado yung pala eh palpak, no? Eh isipin mo kung nadagdagan pa yan ng isang Philip Salvador, ng isang abogado daw na nagse-serve ng warrant, no? Eh nako, tapos yung isa eh bibigyan ka lang ng jacket kapag ka nagtanong ka. Eh ano nang klaseng senado ang makikita natin, no, kapag ganyan na nangyari. So sa tingin ko pagdating ng 2028, no, the voters will be better able to distinguish, no, those who are actually fit to be senators. And hopefully, no, I remain hopeful, Al, no, that we will still see a Senate that will be comparable to the Senate of 20, 30 years ago.
0: Opo. And actually, Prof, I share your sentiments. Ano po, sana no, maging mas well-equipped na yung ating mga kabababayan sa pamimili. Kung sino yung bubuo? Kung sino yung magiging mga senador dito po sa ating bansa? Lastly po, Professor Ed, gusto ko lang pong malaman, nalalapit na po ang State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kayo po at ang ating ang inyo pong grupo, ano ba yung inaasahan natin na marinig sa gagawing sona ng ating pong pangulo ngayong taong ito?
1: You know, it would seem that this coming sona is already the valedictory address of the president, because the next address, which is next year, is already an endorsing address, no? Sa madalit sabi, yung next year he will be endorsing, no, many recommendations to the next administration already. So this coming sona, I'm expecting him to report to the country, no, how much has been accomplished, what has been changed, and what we can still expect in the last year in office of the administration or of the president. So that's what we're expecting now. So marami naman ang nakasaad din doon sa priority bills na nakalagay din doon sa rason for calling the legislature to special session. So legacy mode na ang ating pangulo, no? Hindi natin maikakaila na talagang napaka turbulent ng kanyang naging administrasyon, pero alam naman natin ang rason kung bakit naging turbulent, no? But even as it is, no, I'm inclined to think that even if he would not be considered as the best president considering all this crisis, no, he was still the better manager, no, and he still really made sure that he remained on top of this issue. Wala kang nadinig dito sa mamang ito eh, no, na hindi katulad nung nakaraang administrasyon na talagang lahat ng kabastusan sa bunganga madidinig mo, no? The guy just stayed steering the wheel, so to speak, no, of the republic. So that's what I expect to hear from him when he addresses Congress again and report to the public.
0: With that, maraming salamat po sa oras at sa expertise na binahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito. Professor Edmond Tayaw, sir, mabuhay po kayo.
1: At ang salamat, atin, salamat.
0: Yes po, go ahead. Maraming salamat po. Sir, ang atin pong palatuntunan, ano po eh, sana lagi niyong mapagbigyan, ano? Bukas po tayo, ano? Magkaroon tayo ng part 2 to discuss in depth yung iba't iba pang mga issue sa ating bansa. Maraming salamat po, sir.
1: Salamat, salamat.
0: Magandang umaga po ang ating pong political, economic, and government analyst, Professor Edmond Tayaw.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Medyo naging makulay yung aming usapan ni Professor Edmond Tayaw. Still, mga kababayan, totoo naman kasi, no? Hindi na natin kailangan mag-utuan dito. Hindi na natin kailangan maglokohan dito. Let's call a spade a spade. Kailangan, mga kababayan, ng mas matalinong pagboto. Hindi kami naniniwala, and I share his sentiments, yung sinasabi ni Professor Edmond Tayaw, hindi kami naniniwala doon sa terminong bobotante. Dahil mas informed na ngayon ang ating mga kababayan. Mas informed na sa pamimili kung sino ang susunod na mamumuno sa ating bansa. At hindi lamang po yun. Who would be part of the most integral, if not the one of the most integral, if not the most integral part of our government? Atin pong Congress. Yung Kongreso po ang bumubuo ng ating mga batas. At lahat po tayo, mga kababayan, mapamayaman man o mahirap, mapabata man o matanda, mapababae o lalaki, lahat tayo apektado dyan, mga kababayan. I really hope, mga kababayan, na sana po mas namulat na tayo, mas nakita na natin ano at sino ang dapat pong piliin. Oras po natin, 37 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na ah, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Bubutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon.
6: Bangon.
2: Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
0: 39 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Pagmamarka ng mga ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatapos bago ang Hulyo 6 ayon sa House Prosecutor. Ang ulat niyan mula kay Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iwala si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na matatapos sa taktang panahon ang marking of evidences para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo 6. Ginawa ni Lidon ang pahayag sa ika-4 na araw ng pre-trial proceedings sa Senate Impeachment Court kung saan patuloy na sinusuri at minamarkahan ng mga prosecutor, mga abogado ng depensa at mga tauhan ng korte ang mga dokumentong gagamitin na ebidensya. Ayon kay Lidon, mas mabilis ang naging takbo ng pagpuproseso matapos magdagdag ng mga marking stations ang mga opisyal ng Senado. Bunsod ng libo-libong pahina ng mga dokumentong ebidensya na kailangan busisiin, pinalawak ng mga opisyal ng Senado ang bilang ng mga marking teams mula 4 patungong 6 bukod pa sa pinalawig na oras ng trabaho mula 9 AM hanggang 7 PM. Bagamat umaasa si Lidon na makukumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensya ngayong Huwebes, Sinabi niya na agad nilang aabisuhan ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan ng Clerk of Court kung kinakailangan pa ng karagdagang araw. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
8: So hopefully, matapos po. I think that is the assurance that we have been getting from today. So hopefully, we would not need an additional day. But in the event that we might need an additional day, babanggitin naman ho namin yan in the soonest time tomorrow sa Senate Impeachment Court. The Clerk of Court.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Provincial Director ng Aurora Police idali sa pwesto kasunod ng insidente ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Al sinibaka sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Provincial Police Office na si Police Colonel Percival Pineda. Ito ay may kaugnayan sa nangyaring pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University na sila Baterbonia at Rene Baterbonia at Divine Alili. At ayon sa ulat sa Kapukrame, pinalitan si Pineda ni Police Colonel Cornelio Ordanza na siyang tatay yung officer in charge ng naturang police unit. Inaasahan naman magbibigay ng kanilang pahayag ito sina Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Remulla at gayon din itong si PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. Kaugnay sa inaasahang pagharap ng business tycoon na si Manny Pangilinan na siyang tagapamuno ng Smart Foundation na itinuro ng Ateneo Athletics Commission na siyang nanguna dito sa nangyaring team building na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang atleta. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala.

0: Kaya na naman natin ang balita mula naman kay Marian Bastasa. Alagan ng tulong na naipaabot sa mga apektado ng lindol sa Mindanao umabot na sa halos kalahating bilyon. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alwagil pa rin itong pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa pinakuling update, Al, actually, ng DSWD ngayong umaga ay talagang sumampa na, no, sa 510 million ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan nito sa mga apektadong pamilya. Kasama riyan ang nasa higit 600,000 family food packs, 17,000 na non-food items at higit 13,000 ready-to-eat food boxes sa libo-libong pamilya sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxagen at Sabarm. Tuloy-tuloy na rin ang pagbibigay ng emergency cash transfer na higit 5,000 para sa mga pamilyang may partially damaged houses at 10,000 naman para sa mga pamilyang may totally damaged na kabahayan. Nananatili ring available ang nasa higit 5 bilyon pang pondo ng DSWD para umagapay sa mga apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na put anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ugnay naman nang pangyayari pa rin dyan sa pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City, saan dalawang minor de edad nga po, no, ang sangkot sa nangyaring pamamaril na yan. Nababahala po yung ating mga grupo tungkol sa kapakanan, hindi lamang po ng ating mga estudyante, ng ating mga anak, kung hindi na rin ng mga guro natin, mga kababayan. Nakasama natin ngayong umagang ito ang Secretary General po ng Teachers Dignity Coalition, Ginoong Jim Lester Beleno. Sir Jim, magandang umaga po.
9: Hello sir, good morning at sa mga nakikinig at nanonood po sa ating program.
0: Opo. Sec Jen, sir, ano po ang opisyal na posisyon ng Teachers Dignity Coalition kaugnay po na itong karahasang nangyari dyan sa Tacloban City?
9: Yes po sir. Unang-una po sir, nakikiramay po tayo sa pamilya ng biktima at sa mga nakasaksi po sa karahasan po sa ating paaralan. At ganun din po, kinokondena namin kung anumang klaseng karahasan na nangyayari sa ating paaralan. At ito po ay sumasalamin sa malalim na na problema ng ating sistema ng edukasyon. Kaya dito din natin nakikita, nagsisilbing eye-opener po ito, na meron po talagang kakulangan sa security personnel, ating mga guidance counselors, At iba pa pong mga safety protocols ng ating mga paaralan.
0: Opo. Were we able to get in touch dito sa mga guro, ano po, na naging biktima rin ng pamamaril, ano, and maraming salamat naman, no, sa Panginoon na hindi naman nasugatan yung ilan sa ating mga guro. But were we able to get in touch with them? Kamusta po sila ngayon?
9: Yes po, may mga kasapi po tayo doon. Okay naman po sila. Siyempre, traumatic po yung experience. Meron po silang mga psychological intervention po. Lalong-lalo na po ang ating mga kabataan din. So may mga teacher po na pag nakita yung classroom kung saan may namatay nga na tatlo, parang bumabalik po yung kanilang karanasan at parang ayaw pa nilang pumasok. Ganun din po yung ating mga kabataan. Kaya ito nga po yung sinasabi nating nakakabahala, dahil ang mga paaralan ay dapat dito nakikita yung kapayapaan. Dito dapat merong seguridad ang bawat isa. Pero nangyari nga ito, kaya nangangamba po ang lahat.
0: Opo, and I agree with you, sir. No, ang mga paaralan natin should be a safe space at hindi yan dapat, ano, pinagmumulan o ginagawan, ano, ng mga acts of extreme violence, especially yung ganitong mga, ano, ganitong mga pangyayari na ang involved mga estudyante, mga minor de edad. Talaga nakakabahala po ito. Ano pong panawagan naman natin sa atin pong pamahalaan para matulungan hindi lamang po yung ating mga mag-aral, kung hindi po pati yung ating mga teachers?
9: Opo, dapat po paigtingin po yung mga hakbang para mapanatili po talaga yung kaligtasan at kapayapaan sa paaralan. Mag-deploy po ng mga security guards po na talagang item po nila yon, kasi yun nga din po yung gray area sa DepEd. Wala po talagang deployment ng mga gwardiya. At ganun din, yung mag-hire po talaga ng mga registered or licensed po na guidance counselors, kasi marami pong factors na dapat i-consider sa nangyari. Baka may impluensya dyan sa pamilya, kaibigan, paaralan, at ganun din po sa social media, lalong-lalo na sa lipunan at kapaligiran po nila. Kaya minsan hindi po dapat din padalos-dalos sa paghuhusga, dahil marami pong factors na dapat nating i-consider. Kasi isa po itong produkto ng marahas din na lipunan na naranasan din ng mga gumawa nito at ngayon ginagawa nila.
0: Opo. Sir, may nakuha po ba tayong impormasyon, yung bagitin muna natin, ano, yung gray area na binabanggit niyo po kanina, yung mga, particularly ang tinutukoy po natin dito kanina, yung sa Tacloban, hindi po item talaga nung security guard yung ginagampanan niyang trabaho. Tama po ba?
9: Yung ibig kong sabihin, sir, sa DepEd hindi po malinaw kung may item po ba talaga yung mga security guard, kasi yung mga nakadeploy lamang po ay mga utility po natin. Hindi talaga yung mga well-trained na security guard na alam nating nanggagaling sa mga private agencies na may mga equipments po. Yun nga dapat po yung i-review ngayon ng DepEd para talagang makapag-hire po ng mga sabihin na nating full-fledged po ng mga security guards.
0: Opo. Sir Jim, may mga apektadong guro na hindi pa po kayang bumalik o magturo sa silid-aralan dahil nga po doon sa very traumatic experience nila dito sa paaralan, ano, kung saan nangyari yung pamamaril. Ano po ba ang minumungkahi nating hakbang para sa ganitong klase mga sitwasyon, eh may pagpatuloy pa rin ng ating mga guro ang kanilang pagtuturo at hindi po maantala yung edukasyon ng ating mga mag-aaral?
9: Yes po, sir. Sa DepEd po, meron namang continuity plan na in case may emergency, may mga sakuna na, may mga dapat nakaready po tayong mga modulars, synchronous or even synchronous po ng mga sessions po natin. Dapat ito din po yung ipatupad, sabihin na natin ng principal or sino man po yung namumuno ngayon sa eskwelahan po.
0: Hello. Yes, sir. Opo. Ito pong nangyaring insidente na ito, ito po ba magkakaroon tayo ng tulong sa ating mga guro? Hindi lamang po kung saan nangyari itong krimen na ito, kung hindi doon na rin sa mga guro natin, ano, to better understand, to better evaluate, at para hindi na maulit yung ganitong klaseng karahasan. as we all know, mga kababayan, hindi lamang po ang Teachers Dignity Coalition, pero lahat po ng buong bansa po ay nagimbal talaga dito sa nakakatakot na pangyayaring ito. Ano po ba ang hakbang na ginagawa natin mula sa Teachers Dignity Coalition para masiguro, no, yung ating mga guro ay well-equipped sa pag-handle ng ganitong klaseng mga sitwasyon?
9: Yes po. Actually po, tayo naman po ay may presence sa Congress, sa lower at upper house, at kasama po ito sa aming kinakampanya na meron nga po kaming sinusulong ngayon na teacher protection policy, para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at mga pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karasan po na ito, dapat na maging handa din ng mga guro, dahil kami nga po yung frontliner, kami yung nandyan po sa mga classroom kasama ng mga bata po natin.
0: Opo. Sir Jim, lastly po, kayo po ba inaimbitahan dun sa gagawing Senate inquiry kaugnay po nitong nangyaring insidente na ito?
9: Baka si chairman po natin, Sir Benjo po, ang pupunta. Actually, may hearing po this Monday po sa lower house po.
0: Alright. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. Ano, I'm sorry, but we're running out of material time. Pero maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin ngayong umagang ito, Ginoong Jim Lester Beleno, sir.
9: Thank you po, sir.
0: Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga miyembro dyan sa Teachers Dignity Coalition na ating pong nakapanayam ang Secretary General ng TDC, Ginoong Jim Lester Beleno.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At sa pamamagitan ng panayam na yan, pansamantala na po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula sa Teachers Dignity Coalition and of course kay Professor Edmond Tayaw. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Boss Alvin Pelgone. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers, Ms. Tess Ramirez, Ms. Glory Fe Bagon at si Christopher Tirambulo. Po ang Bangon, Bayang Mahal. Opo ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang umaga.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:56.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras na ito. Dalawang lalawigan sa Mindanao nakatakdang puntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng irrigation project at paghati ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sultan Kudarat at South Cotabato ang destinasyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang pagpapasinaya ng mga bubuksang proyektong pang-imprastruktura at maghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Sa Sultan Kudarat ay pupuntahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa Barangay Manili, Bayan ng Lutayan. Layunin ng proyekto na makatulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka. Sa South Cotabato naman ay pangungunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan na kung saan ay nagkakaroon ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas, scholarship program sa mga estudyanteng malapit nang magtapos sa kolehiyo at paghahatid ng iba pang serbisyo. Asahan ang sa pagbisita ng Pangulo ay muling bibigyan din ito ang importansya ng pagpapaunlad ng infrastruktura at magbibigay ng direktang suporta sa mga LGU bilang bahagi ng pagsusulong ng kaunlaran sa buong bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Lingguhang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Balak imungkahi ng Philippine National Police sa Department of Education. Ang balita atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang pagpapalakas at pagkikipagtulungan sa Department of Education para hikayatin ang lingguhang pakikilahok ng mga pulisa sa mga seremonya at pagtataas ng watawat at iba pang gawaing pang-edukasyon sa mga paaralan. Ito ay binabahagi na rin ang pagsikap na lumikha ng mas ligtas na kapaligiran sa mga paaralan at mapigilan ng krimen sa pamagitan ng tuloy-tuloy na presensya at pagkikipag-ugnayan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcades Jr., nakabatay ang inisyatibong ito sa isang umiiral na programa na kanyang ipinatupad nung siya pa ang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at ang National Capital Region Police Office. Ngayon din doon siya ang nagsilbing Provincial Director at Chief of Police sa iba-ibang lugar. Sinabi ni Narcates na layo nito na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga sa mga paaralan at isulong ang mas malapit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa alisunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Nabigyan pansin sa panukala matapos ang insidente ng pamamaril noong Hunyo at 22 sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na ikinasuri na hindi bababa sa 3 at ikinasugat ng marami pang iba. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: House Leader ipinanukala ang mas malawak na laban ng ASEAN sa mga krimen na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan sa droga. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinanukala ni House Speaker at ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA President Faustino Bodjidi III ang pagpapalawak sa mandato ng AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs upang labanan ang ilegal na kalakalan ng droga. Ayon kay D, ang mga kriminal na grupo sa rehiyon ay unti-unti nang nagiging konektado at transnational ang operasyon. Sa kanyang talumpati sa 9th meeting ng IPACOD sa Maynila, binigyan diin ang House Leader na buo ang suporta ng Pilipinas na amyendahan ang Terms of Reference upang formal ito nga i-transform o gawing IPACOD Plus. Sa ilalim ng framework na ito, masihigpitan ng mga parlamento sa ASEAN ang kooperasyon hindi lamang laban sa pagpapasok

0: cooperation and demonstrate to our citizens that when challenges transcend borders, ASEAN stands united, resolute in purpose, coordinated in action, and guided by the rule of law.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: 19 na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol Region. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagsama-samang 19 na national government agency sa Bicol upang palakasin ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Go Green, Grow Beautiful Environmental Advocacy Campaign na isinagawa sa Department of Environment and Natural Resources Gymnasium sa Regional Center site sa Rawis, Legazpi City. Pinangunahan ng Bicol Regional Government Center Association ang aktibidad na layuning gawing mas luntian, malinis at kaaya-ayang kapaligiran ng Regional Government Center sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga lumahok ang DNR, EMB, MGB, Civil Service Commission, NAPOLCOM, COMELEC, Bureau of the Treasury, DOST, PRC, Philippine Coast Guard, Naval Forces Southern Zone at iba pang sangay ng pamahalaan. Sa mensahe ni DNR Bicol Assistant Regional Director for Management Services, Grace Carino, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at kolektibong pananagutan sa pagpapanatili ng mga programang pangkalikasan. Bahagi rin ng programang talakayan hinggil sa kahalagahan ng material recovery facilities na pinangunahan ng EMB upang higit na mapalakas ang tamang pamamahala ng basura sa mga tanggapan ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na po yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago

0: ito, maganda pa ito eh. Oo, oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ang oras po ay 9:05 na po ng umaga. Ang petsa ay June 25, 2026. Kumusta po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong araw. It's another beautiful Thursday morning, kaya tayo po ay nagpapasalamat sa biyayang ito. Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang bumati sa ilan na mga ating mga kaibigan, especially dun sa nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Walang iba kundi si Rica del Rosario. Maligayang bati sa iyo, Rica, and happy birthday to you. You were celebrating your birthday yesterday. Nauna ako ng one day sa pagbati sa iyo. Ngayon, nahuli ako ng one day sa pagbati sa iyo. So, the other day, advance happy birthday. Today, belated happy birthday, kasi kahapon ang iyong birthday. Pasensya na, medyo nagkaroon tayo ng senior moment. At gusto ko rin bumati sa aking kasambahay na matagal na nagsilbi sa aming pamilya, si Manang Luz Falle ng Capiz, no? Manang Luz, huwag ka mag-alala. Padadalang kita ng pambili ng iyong mga gamot. So don't worry, no? It's time for me to bring back the love and care and the favor that you devoted to me and to my family. Also to Guada, her sister, and to Gingin, si Zenaida. Kumusta po kayong lahat? Meron tayong gustong pag-usapan ngayon. Kasi kanina, habang ako'y nagbabasa ng mga balibalita, nabasa ko na ang ating bansa at ang South Korea, they held a defense cooperation meeting, and the Philippines is positioning itself as a key player in the Indo-Pacific region with a growing defense ties and partnerships. This is with South Korea. Ngayon, siyempre, in my research, I was trying to search more of the close relationship between yung bansa natin, Pilipinas, at ang South Korea. At ito ang lumabas. Akalain nyo, biglang bumuluga ang petsang ito, June 25, 2026. Kasi po, 76 years ago, nung petsang June 25, 1950, nagpadala tayo ng mga contingent, army contingent to South Korea, at ang itinawag nito yung Philippine Expedition Force to Korea, or otherwise known as the PEFTOC. Ito po dahil ang South Korea at ang North Korea, nagkaroon po sila ng conflict. Sila'y sumabak sa isang digmaan, no? This was called the Korean War. So this was between 1950 and 1953. Nagkaroon po ng isang outstanding contribution ating bansa sa Korea. We sent forces to their country to help in the war, no? At that time, North Korea was aided by China. And akalain nyo, China at that time, nandiyan na sila, no? And the former Russia, which was the Soviet Union, or otherwise known as the Union of Soviet Socialist Republics, or the USSR, no? And South Korea was aligned and helped by the United Nations, led by the US. And nandun tayo because we are a member of the UN, no? So, tumulong tayo. We volunteered to send some forces, numbering to our, more than 7,000, mga 7,400. Pag-uusapan natin mamaya yan, pagpapatuloy natin. Pagpunta muna tayo kay, meron tayong report, kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas. Tayog, corporate farming sa mababang gastos, mataas na ani at kita ng mga magsasaka patuloy na isinusulong sa Pangasinan. Mildred.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na sinusulong ng Provincial Agriculture Office sa ilalim ng Corporate Farming Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na ang direktang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Katuwang ang Philippine Rice Research Institute, Batak, nagsagawa ng technical demonstration sa 24.5 hectares na sakahan sa Barangay Baraka, Villasis, Pangasinan upang ipakita ang paggamit ng mechanical transplanting machine sa pagtatanim ng palay. Ayon sa tagapagpatupad ng programa, layunin itong hikayatin ng mga magsasaka na gumamit ng mas mabilis, mas maayos at mas matipid na paraan ng pagtatanim gamit ang mechanical rice transplanter. Sa farm demo, ipinaliwanag na tinatayang nasa 13,500 pesos lang ang gastos kada ektarya gamit ang rice planter kumpara sa higit 15,000 kada ektarya sa manumanong pagtatanim bukod pa sa iba pang gastusin. Ayon kay Research Development Coordinator Anilin Alibuyog, patuloy ang pakikipagtulungan ng corporate farming at field rice upang maihatid sa mga magsasaka mga makinary at pagsasanay na makatutulong sa pagpapataas ng ani. Samantala, ani corporate farming consultant Rodolfo Castro, nasa 24,500 pesos lang ang nagamit na pondo ng pamahalaang panlalawigan sa Technodemo kumpara sa 367,000 pesos kung mano-manong pamamaraan ang gagamitin sa buong 24.5 hectares na sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Pub Publiko tayo, Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maraming salamat. Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas tayo. May live report naman tayo kay Marian Pastasa. Digital payments, posible na sa Pasig Mega Market sa Pinalawak. The free Wi-Fi for all ng DICT. Marian.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, mas ramdam na nga sa mga komunidad itong digital connectivity sa tulong ng pinalawak na free Wi-Fi for all program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang dyan, ang Mutialang Pasig Mega Market na nakakasabay na ngayon sa digital payment sa tulong ng ikinabit na satellite-powered free public Wi-Fi ng DICT. Layo na itong suportahan ng paggamit ng Paleng QRPH Plus at tiyaking ligtas at maasahan yung internet connectivity sa palengke para sa cashless transactions ng mga vendors at buyers. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palakwakin ang digital transformation sa mga pampublikong lugar. Dahil dito, mas mabilis at convenient na para sa mga mamimili ang cashless na paraan ng pagbabayad sa naturang palengke. Maging yung mga vendor, napansin din na mas marami na ngayon ang gumagamit ng QR payments sa kanilang mga pwesto. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Pastas. So today po, mga kaibigan, it is the 76th anniversary of the yung pagpadala ng ating bansa sa South Korea, no, yung tinatawag na PEFTO or the Philippine Expedition Forces to Korea, para tulungan ang South Korea tungkol sa laban nila with North Korea. So this was between Seoul and Pyongyang, which is the capital of North Korea. Ang sabi dito, the Philippines Expedition Forces to Korea, or PEFCOC, was the Filipino military contingent that supported South Korea during the Korean War with North Korea from 1950 to 1953 under the Philippine Military Aid to the United Nations Act, kasi kasama po tayo sa UN, no? The Philippines deployed 5 or 5 battalion ng combat teams totaling around 7,420 soldiers fighting in major battles like the popular Battle of Yultong. Yung Battle of Yultong happened on April, no? We will talk about that later. This wartime effort forged a lasting defense partnership between the Philippines and South Korea. So, mga kaibigan, pag meron tayong mga kilalang mga South Korean dito sa Pilipinas natin, at medyo unruling sila, at medyo misbehaving sila, at medyo mga bully sila, at medyo mga hindi magandang kanilang behavior, at nagsisiga-siga sila dito, paalala nyo sa kanila ang sakripisyo ginawa natin para sa kanilang bansa, para hindi sila masakop ng komunismo dun sa neighboring Korea nila, which is North Korea. It is only correct that we remind them, teka muna, huwag kayong masyadong nagsisiga-siga sa amin dito. Tinulungan namin kayo in 1950 until 1951, 52, 53. We saved you from the communist rule. Ngayon, South Korea was at war with North Korea during the Korean War. It began when Pyongyang invaded Seoul on June 25, 1950. This was 76 years ago today. North Korea was supported by China and the Soviet Union, while South Korea by a United Nations coalition of nations led by United States, and we were part of that coalition. It is noteworthy to remember that this shared history, ito pong kasaysayan natin, no? Between the Philippines and South Korea, ito po ang nagtatag ng pundasyon for strong diplomatic and defense ties we see today. PEFTOC soldiers were celebrated heroes in both nations, and it's often remembered as a crucial chapter in both nations' histories. Plus, the Korean War is often seen as the first hot war during the Cold War, and the Philippines really stood alongside the international effort in that pivotal moment. So, pagpapatuloy natin ito, kasi po, napaka-importante po ang contribution ng ating bansa sa bansang Korea. At during that time, China was already an aggressor because it was aiding North Korea in its invasion to South Korea. Ngayon, nagkaroon po ng isang magandang reaction sa isang high-profile public official. Mamaya, babasahin natin ang sinulat niya. Kumuha muna tayo ng mga report kung meron na, no? If not, we will continue. Of course, the nation is bracing itself from the scheduled impeachment of the Vice President on July 6, 2026. No, that will be a Monday. Also, in the same month, sa July 27, yung SONA ng ating Pangulo. Napaka-importante po yung SONA yon. That is the State of the Nation Address. Alamin natin ang report ng ating Pangulo sa taong bayan. Marami nagsasabi sa kanyang kritiko, lalo na kung may sakuna, merong kalamidad, may bagyo, may lindol, nasaan ang Pangulo. Nandun po siya, nagtatrabaho siya, nagbibigay siya ng suporta sa taong bayan. He's a working president. He's a hands-on president. So anything and anyone who questions this may resibo. The evidence will show that he is a working president. Punta naman tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. Produksyon ng palay sa mga salt-affected areas sa Albay pinalakas sa mga sa pamamagitan ng ICM technology. Paul?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalakas ang pamahalaan ng produksyon ng palay sa mga lugar na apektado ng tubig alat sa Albay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Integrated Crop Management o ICM Technology. Ayon sa Albay Provincial Information Office, matagumpay ang sinagawang serye ng briefing at orientasyon para sa mga lokal na magsasaka bilang bahagi ng programang Province-Wide Scaling Integrated Crop Management for Salt-Affected Rice Environment sa Lalawigan. Ginanap ang mga aktibidad sa Barangay Kabarian sa lungsod ng Ligao, Barangay Tapel sa Bayan ng Uwas at Barangay Rawis sa Bayan ng Libon. Layunin ng programa na mabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman at gabay hinggil sa mga makabagong teknolohiya ng ICM upang mapataas ang produksyon ng palay at mapatatag ang mga pananim laban sa mataas na antas ng asin sa lupa at tubig. Ayon sa mga organizer, inaasahan makatutulong ang mga best practices na itinuro upang mapabuti ang ani ng mga magsasaka sa mga salt-affected areas. Isinagawa ang programa sa pagtutulungan ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice, Albay Provincial Agriculture Office at mga agricultural extension workers mula sa lokal na pamahalaan. Patuloy ani ang sinusulong ng programa ang isang mas produktibo, moderno at matatag na sektor ng agrikultura para sa mga magsasaka ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay. Mula kay Paul, magpunta naman tayo kay DK Zarate. May live report, libreng bigas, ipamamahagi na sa mga senior citizens, fellow parents at PWD sa Maynila. First Lady Araneta, Liza Araneta Marcos at Mayor Isko Moreno nandun na. DK?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bumalik dito sa lungsod ng Maynila si First Lady Liza Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas para sa PWD, senior citizen at solo parents. Sa ngayon, dito naman sa Barangay 377 isinagawa ang rice distribution na programang mula sa puro puso para sa pamilya. Batid ng pamahalaan ang hirap ng buhay sa ngayon na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga tatanggap ng libreng bigas ay mula sa 10 barangay o barangay 373 hanggang 382. Noong nakaraang araw, nagkaroon din ng ganitong aktibidad o pamamahagi ng libreng bigas na isinagawa naman sa Tondo, Maynila, kung saan tinulungan din siya ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Atienza. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, DK Sarate, nandiyan siya sa Manila. Nagpapasalamat tayo, syempre, sa ating unang gilang, no? First Lady Liza Araneta Marcos, yung kanyang programang Love for All at yung Mula sa Puso, no? She is also a strong partner of our president pagdating sa tulong at sa pagtulong sa ating taong bayan. No? Lagi sila nandyan, nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng suporta, in support by the other government agencies and LGU, just like Manila. So we also thank our mayor, Mayor Isko Moreno, and our vice mayor, si Chi Atienza. And of course, I will never forget the chief of staff of the mayor, the former PCO secretary, si Dr. Cesar Chavez, who is currently the chief of staff of the mayor. Boss Cesar, you're doing an excellent job assisting the mayor and helping the national government, no, the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa iyo, Sec Cesar, sa iyong walang sawang pagtulong sa gobyerno Marcos through the city of Manila. So, pagpatuloy ang ating pinag-uusapan, today is the 76th anniversary nga of the PEFTOC, no? Kung saan tayo nagpadala ng isang contingent of army soldiers amounting to around more than 7,000, no? Mula dun sa 7,000, syempre, every time there's good news, there's also some bad news. No? Mula dun sa 7,000, nagkaroon ng, I think, 100 or 112 ang namatay at medyo may numero din ang missing, meron din prisoners of war, marami din wounded. That is usually the downside of every war or every battle, no? Hindi lahat ng mga sundalo na nagpupunta sa digmaan nakakabalik ng buhay. And the sad part is many of them come back in body bags, no? Or yung patay na sila, bangkay na sila. So they come home as heroes to and from the country na kanilang pinagsilbihan, no? So in this case, our Pep Talk soldiers, over 100 were killed. So they came home as heroes. Now, it was part of a UN resolution, yung Pep Talk, which sent to aid South Korea. It was one of the first, the Philippines, ito pala nasabi, no? Ang Pilipinas ay isa sa mga naunang bansa para magpadala ng tulong, no? To join the effort, no? Ang tawag doon sa kanila, Angels of Korea. The brigade was the very first time the Philippine Army fought as a distinct unit outside the country. Ayun, ito pala ang unang beses na nagpadala tayo ng ating mga kawal outside the country to fight another war, no? Hindi ating digmaan ito, pero tumulong tayo sa digmaan ng isang aligned country, no, against a dictator country. In that case, it was North Korea, no, aided by China. Ito, 112 soldiers were killed in action, and out of the 7,420 sent, 57 were missing, 299 wounded, and 41 were prisoners of war. Ngayon, afterwards, nagkaroon po nung tinatawag na the Battle of Yultong, which happened on April 22 until 23, 1951. So ito po yung sumunod na taon, no? It was a legendary Korean clash. Bakit po? Kasi po, doon sa 7,000 na pinadala, some 900 Filipino soldiers from the 10th Battalion combat team held their ground against a massive Chinese division numbering to 40,000. Akalain nyo, out of the 40,000 na kalaban ng Filipino soldiers, they were only numbering to around 900. So 900 against 40,000. The Filipino soldiers refused to retreat. They allowed Allied troops to safely regroup and thwarted a major breakthrough. Yun pala ang ginawa ng 900 na Filipino soldiers. They allowed for the advance of the Allied troops against the 40,000 Chinese soldiers, no? So, very heroic ang nangyari at ang ginawa ng ating mga Chinese soldiers. Mag-break muna tayo, Christopher. Mag-break tayo, and when we come back, we will read what one of our friends have written about this battle. Sige po, mag-break muna tayo.
5: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
0: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
13: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
14: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
13: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
14: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
13: Nanay naman, eh.
15: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
21: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
20: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Leslie Bukobo.
4: Leslie Bukobo.
5: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: At tayo ay nagbabalik. Ang oras po ay 9:33 na ng umaga, no? So bago tayo magpatuloy sa ating tinatalakay na historical moment, 76 years ago, yung pagpadala ng ating bansa sa South Korea, yung digmaan between South Korea and North Korea, nagpadala tayo ng Philippine Expedition Forces to Korea, ang tinatawag na PEFTOC. Magpunta muna tayo sa isang report mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag, no? 312 na mga magsasaka sa Ilocos Norte tumanggap ng bayad pinsala mula sa PICC. Rani?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umabot sa 312 na magsasaka ng bayan ng Kurimaw, Ilocos Norte ang nakatanggap ng identity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation na may kabuuang halaga ng 2.4 milyong piso. Ayon kay Municipal Agriculturist Erickson Biag, nagsisilbing tulong sa mga magsasaka ito na nasiraan ng mga pananim. Ang PCIC ay nagbibigay ng seguro sa mga tanim na kung masira man dahil sa bagyo, sakit o peste ay matitiyak na may makukuha ang mga magsasaka. Ayon pa sa Municipal Agriculture Office, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang hanap buhay at katatagan ng farming community. Sa hakbang na ito ay matitiyak din ang food security ng bansa na isa sa prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pansama, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag, Ilocos Norte. Ngayon, meron naman tayong live report galing kay Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Lawa na nabuo matapos ang 7.8 magnitude na lindol, matagumpay na nabutasan para daluyan ng tubig patungo sa ilog ng Jose Santos or Jose Abad Santos, Davao Occidental. Marcel?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Naging matagumpay ang pagbubutas sa artificial dam na nabuo sa barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental at kasalukuyan ng dumadaloy pababa ng Nuing River ang naipong tubig. Isinagawa ang pagbubutas upang makontrol ang daloy ng tubig at mabawasan ang posibleng panganib sa mga kalapit na komunidad. Una nang nagkaisa at nagtulungan sa manumanong paghuhukay ng kanal ang mga tauhan ng iba't ibang ahensya at mga residente ng Barangay San Isidro upang mabigyan ng lagusan ang naipong tubig sa nabuo-umanong lawa sa lugar. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon, ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Davao Central 911 USAR Team, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga residente ng barangay. Ayon sa mga otoridad, hindi madaling madala sa lugar ang mga heavy equipment dahil sa mga pagbuho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Matapos ang malakas na lindol, sa kabila nito, naging matagumpay ang isinagawang operasyon na nagbigay ng agarang lunas sa banta ng pag-apaw ng tubig sa komunidad, lalo pa at may mga kabahayan at mga pananim sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalya ng Radyo Pilipinas, Davao. Bago tayo magpatuloy ng mga reports, meron, babasahin ko na po yung sinulat. Isang high profile na public official. Walang iba kung hindi si Secretary Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone Authority. Ito ang sinulat niya. Sabi niya, this is a long read, I know, and people complain I write very long posts, but sometimes it just has to be. Sabi niya, yung yulto when Filipinos stood their ground, ito yung title ng kanyang sinulat. Napakaganda po ang sinulat niya dito. Sabi niya, 70 years ago today, on June 25, 1950, the Korean War erupted when North Korean forces crossed the 38th parallel and invaded South Korea. What began as a conflict on the Korean Peninsula quickly became the first great test of the post-war international order. Nations were suddenly forced to choose not merely between East and West, but between aggression and the rule of law. The Philippines itself only 4 years removed from independence, made a decision that would define the character of our young republic. We answered the call of the United Nations. More than 7,400 brave Filipinos served under the Philippine Expeditionary Forces to Korea, or PEFTOK. They fought not for territory, not for conquest, but because they believed that the sovereignty of one nation mattered to all nations. They understood that peace cannot survive where aggression is rewarded. Among the many chapters written by PEFTOK, none shines brighter than the Battle of Yultong. In April 1951, vastly outnumbered by advancing Chinese forces, the Filipino Battalion Combat Team refused to yield against overwhelming odds. They held their position and prevented a breakthrough that could have changed the course of the campaign. Their courage earned the admiration of allies and the respect of those they fought against. It remains one of the finest moments in Philippine military history. But every victory carries a price. 112 Filipinos lost their lives. 299 were wounded, 57 were reportedly missing, 41 became prisoners of war, or POWs, before eventually returning home. They left behind families who mourned, comrades who remembered, and a nation forever indebted to their sacrifice. Today, 76 years later, history presents us with a different battlefield. Tama po ito. The mountains of Korea have been replaced by the waters of the West Philippine Sea. Ulitin ko po ito. The mountains of Korea have been replaced by the waters of the West Philippine Sea. The weapons are no longer artillery and bayonets, but Coast Guard vessels. Well, yung Philippine, yung Chinese Coast Guard, no? Maritime militias, water cannons, coercion, intimidation, and attempts to alter the facts on the ground, or more accurately, at sea. The methods have changed, the principle has not. No sovereign nation should ever be compelled to surrender what is lawfully its own simply because another nation possesses greater military or economic strength. For years, the Philippines has exercised remarkable restraint. We have turned to diplomacy, invoked international law, and relied upon peaceful mechanisms to resolve disputes. Yet, restraint should never be mistaken for weakness, nor patience for surrender. As the 2016 arbitral award affirmed, rights recognized under international law are not diminished by the size of another nation's fleet or economy. Law must remain stronger than intimidation if the international order is to mean anything at all. My father often reminded us that history is not simply about remembering dates or celebrating anniversaries. It is about recognizing patterns. Nations that forget the lessons of history often remind themselves condemned to relearn them under far more difficult circumstances. Whether one agrees with every conclusion he reached throughout his long public life is beside the point. His unwavering belief was that sovereignty is never preserved by complacency. It must be protected by vigilance, national unity, capable institutions, credible defense, and leaders willing to place country above politics. The men of PEFTOK did not seek war. They sought peace founded upon principle. They understood that freedom is never truly secure if smaller nations are expected to yield whenever confronted by larger powers. That lesson is no less relevant today than it was 76 years ago. As we honor the heroes of Yutong and every Filipino who served in Korea, let us remember that patriotism is not measured by angry rhetoric or fleeting outrage. It is measured by our willingness to defend what is rightfully ours with wisdom when possible, with courage when necessary, and always with an unshakable commitment to our nation. The generation of PEFTOK answered history's call. The question before us today is whether ours will do the same. To the heroes of PEFTOK, and especially to the brave men of Yutong, a grateful nation salutes you. May we prove worthy of the legacy you entrusted to us. Yan po ang isinulat ni Secretary Katrina Ponce Enrile ngayong umaga in remembrance and in honor of the PEFTOK, the Philippine Expedition Forces to Korea, when we helped South Korea against North Korea, who was aided by China. Today, it is not anymore the hills of Korea, but the waters of the West Philippine Sea. Maraming salamat. We will go now to Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga kabataan sa Ilocos Region, hinikayat ng DA na sumali sa Young Farmers Challenge Program. Ricky?

0: רגע, נקרון תעיון עם טקטיקל טקפול קולטינו. So, בליגה נתן שהיא ריקי קסיפית עם רג'ו פיליפינס דגופן, מה קבטן של אילוקוס ריג'ון, היא נקיית ng DA נסומלי של Young Farmers Challenge Program. ריקי?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinuksan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang pagkakataon para sa mga kabataan sa Rehiyon 1 na maisikatuparan ang kanilang sariling agri-fishery enterprise sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge o YFC Program 2026. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga kabataan na magsumite ng kanilang business model canvas mula unang araw ng Hunyo hanggang 31 ng Hulyo 2026. Saklaw ng YFC ang mga proyektong nakatuon sa production, processing food, processing non-food at digital agriculture. Layunin ng programa na mahikayat ang mas maraming kabataan na pumasok sa agrikultura at pangisdaan, hindi lamang bilang hanapbuhay kundi bilang negosyo na makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Maaaring maiuwi ng mga mananalong kalahok ang competitive financial grant na nagkakahalaga ng 80,000 pesos sa provincial level, 150,000 pesos sa regional level at 300,000 pesos sa national level. Bukod sa grant, kabilang din sa programa ang pagsasanay at mentoring upang matulungan ang mga kalahok sa pagbuo, pagpapatakbo at pagpapalago ng kanilang agri-fishery startup. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat sa iyo, Ricky Kasipit. Mula kay Ricky, magpunta naman tayo kay Jonathan Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Higit 1,600 na mga agricultural workers sa Apayao nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DA CAR. Jonathan?
1: Radyo Pilipinas, Report!
3: Mahigit sa 1,600 agricultural workers sa lalawigan ng Apayao ang nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ito ay magkatuwang na isinakatuparan ng LGU Apayao, partikular ng Munisipalidad ng Kalanasan at DA CAR, kung saan ang bawat benepisaryo ay nakatanggap ng tig 2,325 pisong cash aid. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programang nakatuon sa pamamahagi ng cash assistance sa mga eligible farmers at fisherfolk na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture at Boat Registration System na kinabilangan ng mga benepisaryo ng mga magsasaka ng palay, mais at tuba at maging mga mangingisang naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa economic instability at pandaigdigang market disruption. Options. Nilinaw ng Office for Agricultural Services ng DA CAR ng nalalabing eligible beneficiaries na hindi pa natanggap ang kanilang assistance ay maaari pang makuha ito sa panahong maitakda ang bagong distribution schedule ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Mula kay Jong, magpunta naman kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. Training on good agricultural practices on coconut isinagawa ng PCA or the Philippine Coconut Authority sa lalawigan ng Rizal. May?
1: Radyo Pilipinas, Report!
4: Isinagawa ng PCA ang training on good agricultural practices on coconut o GAP sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa PCA Laguna and Rizal, ang pagsasanay ay dahil sa malaking potensyal ng lalawigan ng Rizal para sa pagpapadami ng populasyon ng niyog dahil sa lawak ng lupain na pwedeng pagtaniman. Itinuro sa pagsasanay ang pagpili ng mother palm na pagkukuhana ng binhi, pagpili ng tataniman, pagpili ng pamulang binhi ng niyog, tamang pagtatanim, pagkontrol ng peste at sakit ng niyog, pagpapanatili ng kalinisan ng niyugan, at mga sustainableng pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng niyog. Kailangan nga matutunan ng mga magsasaka ang bawat proseso bago tumanggap ng pananim ng niyog upang mas maging malaki ang tsansa na mabuhay ito. Ang pagsasanay ay bahagi ng layunin na maging matagumpay ang massive coconut planting and replanting project sa bayan ng Antipolo, ganun din sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Umabot sa 71 mga magsasaka ng nyog ang nakiisa sa naturang pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Mula sa Lucena, magpunta naman tayo kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, no? PCC, BAI at CLDU nagsanipwersa para sa pagbuo ng bakuna sa mga hayop. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Formal na nilagda ng DA Philippine Carbon Center, DA Bureau of Animal Industry at Central Luzon State University ang isang Memorandum of Agreement para sa Animal Vaccine Development Program. Ginanap ang seremonya sa Center for Transboundary Animal Diseases. Layunin ng programang ito na makalikha ng ligtas at epektibong mga bakuna laban sa mga lokal na uri ng sakit sa hayop upang mapangalagaan ang agrikultura at kalusugan ng mga hayop sa bansa. Nangako ng buong support si DAPCC Executive Director Dr. Lisa Batad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga eksperto at pasilidad sa Sentrad. Gagamitin sa programang 10 taong pondo na nilaan sa ilalim ng Animal Industry Development and Competitiveness Act. Dumalo rin sa lagdaan sina DA Secretary Francisco Chula Urel Jr., Undersecretary for Livestock Constante Palabreca, DA BAE OIC Director Dr. Christian Dagitan, si LSU President Dr. Evaristo Abelia, si LSU Sentrad Director Dr. Virginia Venturina at National Livestock Program Director Dr. Claro Mingala. Bukod sa permahan ng kasunduan na pulong din, sina Undersecretary Palabrica at Dr. Batad para talakayin ang bagong staffing pattern o istruktura ng mga posisyon sa DAPCC. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat. Ito kayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Ang oras ngayon ay 9:53 na po ng umaga. Tayo'y magpapaalam na at as always, magpapasalamat tayo sa ating Radyo Pilipinas technical team. Mula kina Rolly Bumatayo, si Roban Malilin at ang executive producer, the one and only Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow. We're hoping to get Attorney Tranquil Salvador kung siya'y nakabalik na mula sa kanyang out-of-town trip. But just the same, we could have him on Monday. So, as always, pasalamat tayo sa Panginoon. Pagdasal natin ang ating bansa, ang ating mga namumuno sa ating bansa, at ang Filipino people. God bless you. Thank you very much. And goodbye for now.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Davao City nakakuha ng pinakamalaking National Tax Allotment o NTA ngayong taon ayon sa Office of the Executive Secretary. Quezon City, pinakamalaki naman sa National Capital Region na lungsod na nakatanggap ng NTA. May balita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lungsod ng Davao ang nakakuha ng pinakamalaking National Tax Allotment na umabot sa 10.1 billion pesos para sa taong ito. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay halos 15% ng dagdag sa natanggap nitong NTA noong 2025. Dito naman sa Calacan, Maynila ay Quezon City ang biggest recipient ng NTA na umabot sa 9.82 billion pesos na sinundan ng lungsod ng Maynila na nasa 6.09 billion pesos habang pumangatlo ang Caloocan na nasa 5.5 billion habang sumunod ang Taguig at Pasig City. Kaugnay nito, itiniyak ng Executive Secretary na lahat ng LGU ay siguradong makatatanggap ng increase sa National Tax Allotment. Tinukoy naman ni Recto na funding source ng NTA ang bahagi ng koleksyon ng BIR, Bureau of Customs at iba pang koleksyon na sertipikado ng Bureau of the Treasury. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Environment and Natural Resources o DNR target na makapagtanim ng nasa 3 milyong puno ngayong Philippine Arbor Day. May live report naman tungkol dyan si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Joy, target ng Department of Energy ang naturang na makapagtanim ng nasa 3 milyong puno sa buong bansa ngayong Philippine Arbor Day. Ayon nga kay DNR, na idinaraos ang Arbor Day sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw upang magsagawa ng ecosystem restoration sa iba't ibang bayan at lungsod sa buong bansa bilang bahagi ng layunin na naturang programa. Samantala, Joy, kasalukuyang isinasagawa ang tree planting dito sa kabahan ng Bonifacio Drive kasama ang mga kawani ng Manila City LGU sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno Tumagoso at ni Vice Mayor Chi Atienza kasama si DNR Secretary Juan Miguel Cuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa live report, AJ Ignacio. At sa iba pang balita, pagkakatalaga kay Senador Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. May balita naman tungkol dyan si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pagkakatalaga kay Senator Joel Villanueva bilang chair ng Senate Committee on Labor and Employment and Human Resource Development. Umaasa ang party list group na sa ilalim ng pamumuno ni Villanueva ay bibigyang prioridad at mapapabilis ang pagpasa ng mga pinaka-importanteng panukala para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang pagtataas ng sahod, security of tenure at freedom of association. Ayon sa TUCP, napapanahon na ang mas matinding aksyon dahil sa loob ng 9 na magkakasunod na taon, ang Pilipinas ay nananatiling kabilang sa mga itinuturing na pinakamalalang bansa sa mundo para sa mga manggagawa. Nanawagan din ang TUCP para sa isang tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng Senado at ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan naman ni Representative Jolo Revilla III. Ilan sa mga priority measures na nais ng TUCP na sabay-sabay natutukan

0: Rancho Pilipinas Report.
1: Sa ngarap ngayong araw sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang business tycoon na si Manuel B. Pangilinan. Ito'y matapos ipatawag ng CIDG si Pangilinan sa pamagitan ng supina kautnay sa nagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Si Pangilinan ang tagapamuno ng MVP Sports Foundation na unang itinuro ng Ateneo Athletics Office na siya nakasiwa umano sa team building na ikinasawi ng dalawang manlalaro. Bago ito, nauna nang itinanggi ng MVP Sports Foundation na may kinalaman sila sa aktibidad lalo't limitado lamang ang kanilang papel sa pagpopondo rito. Bukod kay Pangilinan, muling haharap ang Pangulo ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yapa na nauna nang nagpunta kahapon kasama ang kanyang Vice President for Administration na si Father Nemesio K. Una na sinabi ni Remulla na halos makumpleto na nila ang investigasyon at inaasa may susumitin na nila ito sa Department of Justice bukas araw ng Biyernes. Insert short.
2: This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. We have may siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon. Halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build up na ang CIDG.
1: Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Viral birthday huli da prank, sinita naman ng Land Transportation Office. May balita tungkol dyan si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinunaan ng Land Transportation Office ang viral vlog na birthday huli da prank matapos itong gawin habang nasa loob ng pampasaherong sasakyan na bumabiyahe sa kalsada. Matapos makita ng ahensya ang video na inupload sa Facebook page ng The Siblings and The Siblings 2.0, agad na ipinagutos ni LTO Chief Asek Marcos Lacanil ang investigasyon para matukoy ang posibleng paglabag sa batas sa trapiko. Batay sa initial na investigasyon, natukoy ang taxi na ginamit sa naturang video at kita rin na may partisipasyon ng driver sa paggawa ng naturang prank content. Dahil dito nag-issue ang LTO ng subpoena sa rehistradong may-ari ng taxi at sa itinalagang driver para humarap sa tanggapan ng ahensya at magbigay ng paliwanag kaugnay ng pagkakasangkot sa viral video. Kahit ni Asek Lacanilaw, hindi dapat gawing content o libangan ng mga sitwasyong may kaugnayan sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At sa pangwakas na balita, National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao ang pinag-ibayo ng PSA Regional Statistics Services Office 10. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may balita si Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinag-ibayo ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app

0: para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Anong nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto, bakalipas ang alas 10 ng umaga.
6: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: So, magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Basta po kayo mga kababayan, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 11 ng umaga dito lamang sa ating palatuntunang
6: Radyo Publiko, serbisyo.
8: Radyo Publiko, serbisyo.
9: Ang palatuntunang Radyo Publiko, serbisyo ay mapapanood po dito sa Radyo Pilipinas 738. Sa ilalim po ng Presidential Broadcasting Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sunod-sunod na pag-uulan dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng atin pong bansa. Siyempre, alamin po natin, kamusta po ang kahandaan ng ating mga lunsod sa inaasahan po natin na malakas na mga buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbabaha. Pero mga kababayan, ang makakapanayam po natin ngayong umagang ito, maaga po, sa kanilang paghahanda sa nakaambang pagbaha. Unsod po ng malakas na pag-uulan, this is a natural course ano po ng ating panahon talaga dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko po at ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay may kinalaman po sa Quezon City. Ang Quezon City Oplan kontrabaha sa mga programa po nito. At syempre, alam nyo ba, nanalo rin sila ng mga award dahil po sa kanilang kahandaan. Yung Frontline Protection Award mula sa Planet Aqua Cities Awards, ginanap po yan sa Venice, Italy. Joining us this morning, in a while, mula po sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero bago po yan, narito ang mga headlines sa umagang ito. Dalawang lalawigan sa Mindanao, nakatakdang puntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng irrigation project at paghatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Ingguhang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, balak imungkahi ng Philippine National Police sa DepEd. House Leader, pinanukala ang mas malawak na laban ng ASEAN sa mga krimen na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan ng droga. Viral birthday hulida prank, sinita ng LTO. 19 na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol. Davao City nakakuha ng pinakamalaking national tax allotment o NTA ngayong taon ayon yan sa Office of the Executive Secretary. Quezon City naman ang pinakamalaki sa NCR na lungsod na nakatanggap ng NTA o yung national tax allotment. Ang DENR target na makapagtanim ng nasa 3 milyon na puno ngayong Philippine Arbor Day. Magkakatalaga kay Senador Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. National ID Registration System sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao ipinagibayo ng PSA Region 10. At seguridad sa mga paaralan sa buong Cordillera, hinigpitan ng PRO Cordillera Region. Yan ang mga headlines sa umagang ito. Siyempre, huwag na nating patagalin ang ating pong mga kapanayam. Ngayong umagang ito, live via Zoom, makakasama po natin ang pinuno po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Maria Bianca Perez Diamante. Ma'am, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
10: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa lahat pong nakasubaybay ngayon sa inyong programa.
9: Ma'am Bianca, una po sa lahat, ano, gusto ko lang kayo i-congratulate, ano, dahil doon sa inyong effort, nanalo pala kayo, no? Nung Frontline Protection Award mula doon sa Planet Aqua Cities Awards, dyan sa Venice, Italy. Ano po, pare nyo po bang ikwento muna sa amin, paano po nasungkit ng Lungsod Quezon itong prestihiyosong award na ito?
10: Maraming salamat, Al. So, ito pong parangal na ito ay hindi lamang po sa Lungsod Quezon, pero para po rin po ito sa lahat po ng residente at yung mga constituents po natin sa Quezon City. So, ito pong award na ito, binibigyan pugay po siya ng mga organizers ng Venice Climate Week para sa pinaka natatanging frontline protection program ng isang lungsod para sa epekto ng climate change. So binibigyang parangal po niya ang I Rise Up. Ito po ang programa ng Quezon City patungkol sa early warning system. So sumali po tayo doon kasama po ang 40 other cities. So may apat na po pong mga lungsod across the world ang sumali po doon sa parangal po na yon at nagbaka sakali na makita po kung ano po yung marerecognize nga po itong mga programa na ito para po tingnan kung gaano po niya napoprotektahan ng frontline o yung ating population o yung ating mga frontline responders pagdating po sa pagbabaha o iba't ibang mga epekto ng climate change. So sa mabuti naman po at nakita po nila yung efforts po na ginagawa po ng city government para po sa pag-igting po natin ng early warning system. So ayun po, nung nakaraan pong June 8, ngayong nakaraan na mga na linggo ay pinarangalan po tayo doon sa Venice Climate Week. At tayo po ay nanalo against 40 other cities across the world.
9: Wow, galing naman. Ang galing ng lungsod Quezon. Ano po? At maraming salamat po. Ano? At napaunlakan nyo kami kaugnay netong pinag-uusapan natin na ito. Ang tagumpay po ng lungsod Quezon ay hindi lamang tagumpay ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, but of course, tagumpay rin ito ng bawat residente ng Quezon City, us included. Actually, ako po'y residente ng Quezon City din. Ma'am, ano po ba ang mga programa ng Quezon City highlighting the issue doon po sa ating flood control? Alam niyo po naman kasi na nagsimula na no ang tagulan dito po sa ating bansa. Kadalasan nating problema, this is a perennial problem na laging bumabaha, hindi lamang po no dito sa Quezon City, but sa ibang mga karatig din nating mga lugar. Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng Quezon City? Ano bang mga ginagawang proyekto ng Quezon City para matugunan po ito? When we speak of yung sa mga infrastructure naman.
10: Alright, so alam niyo naman po na bahaib po talaga dito sa lungsod natin dahil po may mga areas talaga na mababa at malalapit po sa riverways. Meron po tayong San Juan River, meron pong Tulyahan, meron rin po sa may bahagi ng San Mateo Marikina River, at kahit po doon sa may Kawayan, meron din po tayong ilang communities po doon. So dahil po dito sa mga lugar na ito at sa geography ng Quezon City, talaga pong hindi natin maiwasan na meron at merong mga areas na walang na mag-overflow ang tubig mula sa mga riverways. At kung may malakas nga pong ulan tulad ng climate change, ay mag-overwhelm po doon sa ating mga drainage system. So ang approach po ng Quezon City na yan, ng Quezon City ay tatlong strategiya. Unang-una po ay yung early warning system. Ito nga po yung nakakuha ng parangal sa Venice Climate Week. Yung pangalawa po ay operational readiness. Ito po yung alam po natin kung saan laging binabaha. So rini-ready po natin yung mga drainage systems po natin. Nagpre-preposition po tayo ng mga response equipment. Preposition po tayo ng mga kakagamitan. At yung pangatlo po ay force multipliers. Nagpapadami pa po tayo at nagpapalawak ng kaalaman patungkol sa pagbabaha para wala na pong gulatan, mas prepared po yung mga tao at pini-prepare din po natin yung mga tao para alam po nila kung paano po magresponde or para malesen yung impact po ng flooding po sa kanila. So tinanong nyo po yung sa infrastructure, kung makikita nyo po sa Facebook page ng Quezon City, nandun po halos araw-araw yung ating pong ginagawang declogging at clearing operations doon sa mga areas na kung saan may mga nagbabara pong mga basura o kaya mga nalalaglag na dahon mula sa puno doon sa mga drainage systems natin. Alam nyo naman po, kapag malakas po ang ulan, hindi naman po usually na ang dahilan ay talagang na-overwhelm kaagad ang drainage system o hindi talaga kaya ng ating mga daluyan ng tubig. May mga pagkakataon din po kasi na may bara. So nakikita po natin yon sa Facebook page po natin. May mga dahon po ng puno na tinatanggal or tiniklear sa mga ways na to. Maliban pa po doon, syempre meron po tayong mga infrastructure projects na ito po ay in-implement natin na naayos sa drainage master plan. So meron po tayong na-i-open na detention basin sa ilalim ng basketball court sa may Gloria sa may Palmera Homes, sa may District 5. Meron din po tayong tatlo pa na ginagawa pa po ngayon. At katuwang po natin ang Engineering Department at Parks Development Department para po gawin itong mga infrastructure na ito. At maliban pa po doon, sabi ko nga po, operational readiness. Alam po natin, magbabahaan na talaga. Meron pong, dahil pag-ulan. So, namigay din po kami ng mga rescue boats, life vests, paddles, sa mga barangay na lagi pong binabaha. Meron po kaming mga nakakalat na 59 rescue boats dito po sa buong syudad. Maliban pa po ito doon sa mga anim na staging areas na pinaglagyan po natin ng mga iba po pong equipment at supplies kapag may nangyari pong baha. Ang ating mga barangay din po, hindi natin kinalimutan. Meron po tayong training sa kanila ng swift water rescue para po kapag may nangyari pagbabaha, una nga pong at kinailangan ng tulong po ng mga tao, ang mga barangay po natin mabilis na at maaga po na makakatugon. Pero syempre, hindi po natin paabutin ng rescue. Kaya nga po maganda ang ating early warning system. Makikita nyo rin po kahit po sa Facebook page natin, mas madalas pa po ang labas po natin ng advisory. Kapag may ulan dahil sa thunderstorm, doon sa ating mga mamamayan. So mas marami po kaming everyday na mga advisory kung uulan po ba, anong posibilidad o chance ng ulan, at kung mag-uulan, gaano siya katagal. So nandiyan po 'yan social media page para alam po natin kung ano po yung ulan na maasahan po natin ngayong araw. So lahat po ng mga programa ito kapag pinagtagpi-tagpi po natin, ito po yung overall na ating preparedness ngayong pong rainy season.
9: Opo. Ma'am, napanggit nyo kanina yung tungkol sa climate change. At ito po ay, of course, hindi siya natin napapaghandaan dahil ito nga po ay very abrupt o very out of normal na mga pag-uulan dala po ng climate change. With this in mind, paano po pinaghandaan ng Lungsod Quezon doon sa pagbuo natin ng drainage master plan and as well as other plans and programs ng Quezon City Local Government? With this, yung binabanggit nga po natin, yung climate change, is this included doon sa mga pulisiya na ginawa natin sa mga pagtatayo natin ng mga infrastruktura?
10: Oho, actually, yan nga rin po yung isa pong binigyan parangal nga po nung Rainy's Climate Week na yung I-Rise Up program po natin ay binibigyang pansin yung datos na mula sa projections ng climate change. So alam po natin, slow onset disaster po kasi ang climate change. Hindi to yung isang araw, mararamdaman na natin lahat ng impacts. So makikita lang po natin yan sa datos at sa mga projections. Nakikita natin kada taon, mas lalong umiinit ang summer. Kapag may El Nino, mas grabe ang impacts ng drought at dry spells at mas lalong lumalakas ang ulan ng habagat. Mas lalong lumalakas yung mga bagyo na dumadaan sa atin ngayon. So, yung mga projections po na ito, ito yung linagay po natin sa mga plano na kung dati ang ganitong ulan lang ang naka-design yung ating mga drainage systems pang ganitong klaseng ulan lang. Ngayon, dahil nga sa climate change, mas lalong lalaki yung ulan at mas lalong devastating yung impacts ng magiging ulan dahil hindi na ito yung usual. Kung naalala nyo, nung Sunday, merong ulan tayong naranasan in just 1 hour. So, yung mga ganong mga posibilidad at projections, yun po yung in-incorporate po natin sa drainage master plan. Tiningnan natin, ano ba yung mga dapat infrastructure na ginagawa ngayon na hindi na katulad ng dati, na kailangan ng mas malaking ulan na ang kaya niyang ma-receive. Dati kasi hindi na mag-work yung mga traditional na mga projects tulad ng mga riprap's, yung mga retaining walls, yung mga programang yon na parang dati yun yung laging ginagawa sa mga riverways po natin, hindi po ba yun yung mga buwabagsak na nga po ngayon eh. Sa drainage master plan po natin, we are moving away from that. Hindi po tayo maglalagay ng mga retaining walls or riprap's, or at least yun po ang direction ng Quezon City. We are now transferring to nature-based solutions. Hindi na po physical barriers ang ilalagay doon. Maglalagay na po tayo ng mga imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. So, yung mga ganung pong strategiya, dahil nga po nag-shift na po tayo from traditional to innovative nature-based solutions, yun yung napapaloob po sa Drainage Master Plan. At kakaiba para po mas malabanan po natin ang pagbabaha po dito sa Quezon City.
9: Opo, naitanong po natin yan kasi gusto nating malaman, is this also done in coordination doon sa ating DOST, sa ating mga kasamahan from both the scientific community, the engineering community? Kasi nga po, ang Lungsod Quezon ay nag-shift na to nature-based no na mga preparation para po sa napipinto po na malakas na pag-ulan with our climate ano changing. Ito po ba may koordinasyon po kayo sa DOST?
10: Oho, ito pong plano naman po namin ay hindi lang naman po namin ginawa, nang kami-kami lang din po. Nung kumuha po kami ng eksperto mula sa University of the Philippines, actually si Dr. Mahar Lagmay po ito na nag-head po ng UPRI, nakipag-ugnayan po kami sa lahat po ng national government agencies, kasama po doon ang DOST. At sa katunayan po, sa kanila po namin kinuha yung datos patungkol sa rainfall. Dinagdag po namin sa datos nila ang datos po namin, at sa bottom line ay hindi naman po nalaga namin magagawa ito without the help of our national government agencies, because they also have the wealth of knowledge and data that is very significant to our understanding of our risk. So yes po.
9: Yun. At syempre po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, especially the residents of the Quezon City, yung ating pong mga kababayan dito, ano po ang pagtitiyak naman ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para po sa ating mga kababayan? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
10: Okay, so habang papalapit na po ang habang ngayon po ay tag-ulan na. At lalo pa nating nararamdaman ang hagupit ng habagat at ang impacts ng El Nino, ay hinihikayat po natin ang lahat na maging handa at maagap. Ang preparasyon po, nagsisimula yan hindi sa barangay o sa city, nagsisimula po yan sa inyong mga tahanan. At ugiliin po natin subaybayan yung mga opisyal na anunsyo. Huwag po tayo magpa-fake news opisyal na anunsyo mula sa Quezon City Facebook page, Quezon City DRM office, ating mga barangay. Dahil ang mga barangay po ay pareho lang din po yung ating sinasabi po dyan. Rename po natin sila. Mga official media outlets at saka social media at Viber channels. So patuloy po nagmamonitor ang QC DRMO. Meron din pong e-report, QC e-report, kung saan maaari nyo pong i-report kung ano po ang gusto nyo pong amang hinaing sa city government. Matutugunan po kaagad. Meron din pong QC helpline 122. At ito pong mga channels na ito, ito po yung mga opportunities po para makita nyo po yung impormasyon na nakakailanganin nyo po tungkol sa kung uulan ba ngayong araw, kung gaano kalakas yung ulan na ating i-expect ngayong araw, at it's also opportunity for you to magbigay rin po ng feedback po sa amin. So ito pong mga channels na ito, lahat po ito under kay Mayor Joy, gusto po niya na transparent po, ang gusto po niya na lahat po ng city government hanggang barangay ay transparent at nag-a-adhere sa good governance. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng mga programa po natin kontra baha para po maprotektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian ng bawat mamamayan. So sama-sama po tayo maghanda, magtulungan para po mas maging ligtas at matatag ang Quezon City laban sa mga panganib ng tag-ulan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
9: Mabuhay po kayo at maraming salamat po ang ating pong head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Maria Bianca Perez Diamante. At mabuhay po kayo, mabuhay ang lungsod Quezon sa pamumuno po ni Mayor Joy Belmonte. Magandang umaga po.
6: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
9: 31 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga po ang ating panayam mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa mga ganitong pagkakataon, mapapasabi ka talaga ang sarap sa Quezon City. Imagine nyo yun, mga kababayan, hindi lamang po, hindi locally, hindi lang basta dito on a national level, pero nare-recognize na rin internationally yung mga ginagawa po nating proyekto dito sa lungsod Quezon. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Siyempre, imagine niyo mga kababayan, ano po, yung ating climate change kasi hindi na basta-basta. So talagang we have to take precautions sa mga ganitong bagay. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito. Nagmamadaling ulat mula kay J. Mark Dagala, grupo ng mga Moro, nagtipon sa tanggapan ng OPAPRU para ipanawagan ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: Al nagsagawa nga ng prayer rally ang grupong Alliance for Moral Advancement and UBARMM for All o AMANA sa punong tagapan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Pasig City ngayong umaga. Ito pa rin pinawagan na sa pamahalaan ng ganap na pagpapatupad ng full implementation ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Ang kay AMANA Convener Sultan Alim Saad Abate, may mahigit isang dekada nang nakalilipas, subalit wala pa sa 30% na nasabing kasunduan ang naipatutupad. Gate niya, hindi pa ganap na may tatatag ang Bangsa Moro government kung hindi pa rin maseselyuhan ang XA agreement sa pagpamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nangangambaan niya ang ibang mga grupo na muling sumiklab gulo sa Mindanao kung hindi maresolba ang usapin dahil naiinip na mga ito sa pagtatatag ng kanilang gobyerno. Ilang minuto lamang ang itinagan ng prayer rally at agad silang ipinatawag ni OPAPRU Secretary Melsenen Sarmiento para sa isang pakikipagdialogo. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
6: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with
12: Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
15: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
16: Ay, aircon ba ako?
15: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasalba pala itong rep natin.
16: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
15: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para
6: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Radyo Publiko. Serbisyo.
9: At 36 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo dito lamang sa Radyo Pilipinas 738. Punto pong ito, narito ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, mula po sa ating mga masisipag na reporters sa labas ng ating bansa. Sa labas ng ating himpilan. Grabe naman sa labas ng bansa eh. Binabasa ko kasi yung earthquake sa Venezuela, ano po. Dalangin po natin yung ating mga kababayan na naroon, sana nasa ligtas na kalagayan. Narito ang ating mga report. statement of assets, liabilities at net worth ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2022, iginiit na dapat kasama sa mga ebidensya ng prosekusyon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tutol ang House Prosecution Panel sa pahayag ng depensa na alisin ang mga record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth bago ang taong 2022 sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diit ng prosecution, hindi wastong masusuri ang kasalukuyang yaman ng Vice Presidente kundi himayin kung paano naipon ang kanyang mga ari-arian sa paglipas ng panahon. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ay hindi maaaring masuri kung ang titignan lamang ay ang sal-end ng Vice Presidente mula 2022 pataas. Dapat anyang payagan ng korte na busisiin ang pinagmulan at paglago ng kanyang yaman. Narito pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
19: We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. So I think that needs to be pointed out kasi I think ang position ho nila, everything prior to 2022 should be excluded. Pero katulad ng sabi ko, hindi ka naman magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement ngayong Philippine Arbor Day, marangkada sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Tabayan na natin ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio. Philippine Arbor Day pala ngayon, no? Happy Philippine Arbor Day po sa ating mga kababayan. Tignan natin ang ulat ni AJ Ignacio, paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement ngayong Philippine Arbor Day, marangkada sa lungsod ng Maynila ngayong umaga. Ang ulat ni
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, kinakapatid na Alian, magandang umaga, no? Umarangkada na, Bossing Alian, ang paglulunsad ng Luntiang Bukas Movement o ngayong Philippine Arbor Day dito nga sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan nito, Bossing Alian, ng Department of Environment and Natural Resources o DNR katuwang ang lungsod ng Maynila at nagkaroon nga ng tree planting dito nga sa kaabaan ng Rojas Boulevard. Sa tapat mismo ito, kinakapatid na Alian, na ng Manila Hotel at kapwa nga nagtulong-tulong si Environment Secretary Cunha kasama si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso at si Vice Mayor Hani Lacuna at iba pa mga DNR personnel at Manila officials sa pagtatanim nga ng mga puno. Ito na, Bossing Alian, nag-upisa ang naturang Philippine Arbor Day o selebrasyon nitong 2003 at hanggang ngayon ay isineselebra ito taon-taon. Target nga, Bossing Alian, ng kagawaran ng DNR na makapagtanim ng nasa 3 million na puno at sa ngayon, Bossing Alian, base sa monitoring ng DNR ay nahigitan na itong 3 million at umabot na sa halos 4 million ang tanim na puno sa iba't ibang panig ng bansa. Kinakapatid na Alian, itong World Philippine Arbor Day ay isinasagawa simultaneously ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa at isa na rito ang kapital ng ating bansa. Walang iba kundi ang lungsod ng Maynila at meron din na kinakapatid na Alian sa iba't ibang lalawigan, bayan, lungsod sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nagpasalamat naman na kinakapatid na Alian si Secretary Cunha sa Manila City LGU upang dito ilunsad ang pilot run ng Philippine Arbor Day ngayong araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio at Happy Arbor Day sa iyo. Eh mga kababayan, napaisip na ba kayo? Ano ang pinakapaborito niyong puno? Money tree. Puno ng pera. Biro lang po. Ako kasi personally, yung pinakapaborito kong puno. Oko, kung alam to ng ating mga kababayan, ha, yung salinggogon, yung Philippine cherry blossom. Inyo alam yun, no? But that is a tree, ano po, na very endemic dito sa ating bansa. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat, 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na, ayon po yan, sa Bureau of Internal Revenue. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mary. Ate Mary? Balikan natin ang ulat niya ni Ms. Marian Bastasa. Nga po, yung binabanggit natin mga kababayan. Sige, balikan natin ang ulat ni Marian Bastasa. 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal, kasado na ayon sa BIR. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ate Mary? Sige. Ayusin natin yung linya ng ating komunikasyon kay Ms. Marian Bastasa. Okay. Take 3. Okay. 44 na tax cases. Sige. Medyo nahihirapan lang po kasi tayo sa linya ni Ms. Marian Bastasa. Subukan po nating maibalik. Napakahalaga po nung kanyang report. Ito ay may kaugnayan mga kababayan dun sa flood control issue. 44 na tax cases laban sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal, kasado na ayon po yan sa BIR. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Al, inanunsyo ngayon ng Bureau of Internal Revenue na signal na mula sa Department of Justice itong ang pagsisampa ng 44 criminal tax cases laban sa tatlong dating opisyal ng DPWH na sangkot din sa flood control scandal. Kabilang dyan sina JP Mendoza, Henry Alcantara at si Bryce Hernandez. Ayon sa BIR, umaabot sa mahigit 1.68 bilyong piso ang kabuang tax liabilities na sangkot sa mga kaso na nag-ugat sa investigasyon hinggil sa umuwi malaking discrepancy pagdating sa idiniklarang kita at actual na gastos ng mga dating opisyal, gayon din sa underreporting ng kanilang tax returns. Batay sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakitaan ang probable cause para sampahan ng kaso ang mga sangkot dahil sa umunoy paglabag sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code. Ayon naman kay Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalagang hakbang itong pagkakaroon ng probable cause para maipatupad ang batas laban sa tax evasion. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maraming salamat, Ms. Marian Bastasa. Tungo naman tayo sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. Alos 400 mga magsasaka at mga mangingisda nakatanggap ng presidential assistance. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Umabot sa 392 na beneficiaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ng Bayan ng Curimao, Paway at Badok, Ilocos Norte. Nagkakahalaga ng 2,325 pesos bawat isang beneficiaryo kung saan ginanap ang distribution sa mega complex ng Bayan ng Curimao na pinamunuhan ng Department of Agriculture. Ayon kay Kuya Elvis Salaan, namumuno sa Gabot Norte Fishermen Association ng Bayan ng Badok, malaking bagay na ang naturang pera dahil kakaunti ang kanilang nakukuhang isda sa dagat. Ani Salaan na napaektuhan din ang ibang mangingisda noong malalapa ang oil spill dahil sa lumubog na barko sa Badok, Ilocos Norte, kaya kahit papano ay may kaunting tulong mula sa pamahalaan. Aktibong sinusuportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga fisher folks dahil na rin sa pagtas ng petrolyo upang maibsan ang operational cost ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 30 mga magsasaka sa La Union sinanay sa paggamit ng good bugs bilang natural na pangontra sa peste. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinusulong ng provincial government of La Union ang paggamit ng mga makakalikasang pamamaraan ng pagkontrol ng peste matapos sanayin ang mga magsasaka sa paggamit ng biological control agents bilang alternatibo sa kemikal na pestisidyo. Pinangunahan ng provincial government of La Union sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist Crops and Soils Unit Laboratory Section ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office ng Pugo, La Union at Department of Agriculture Regional Crop Protection Center 1. Tinalakay sa pagsasanay ang mga makakalikasang paraan ng pagkontrol ng peste sa gitna ng tumataas na presyo ng farm inputs at pagdami ng mga pesteng nagiging resistant sa chemical pesticides. Kabilang sa mga aktibidad ang hands-on training sa mga pag-produce at wastong paggamit ng mga beneficial arthropods at pathogens o tinatawag na good bugs na nagsisilbing natural na panlaban sa mga peste sa pananim. Nagkaroon din ng mga lecture at group discussions tungkol sa pagkilala sa mga umuusbong na peste, biological control agents, field calibration, safety measures at tamang aplikasyon ng mga teknolohiyang ito sa bukid. Inaasahang makatutulong ang pagsasanay upang mahikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mas abot-kaya at environment-friendly na pamamaraan ng crop protection habang napangangalagaan ang lokal na ekosistema. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 1,000,000 pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sinira ng Nueva Ecija Philippine National Police. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy ang winasak ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang nasa 1,468 rims ng ilegal at sinukong sigarilyo na nagkakalaga ng kabong 1,146,543 pesos sa Camp General Mariano Llanera sa Kabanatuan sa T. Akbang ay bahagi ng mas pinigting na kampanya ng lalawigan laban sa illicit trade at pagkalat ng mga produktong walang kaukulang buwis. Ayon sa NEPO, ang mga sinirang kontrabando ay nakumpiska mula sa magkakasunod na operasyon sa iba't ibang bayan at lungsod sa Nueva Ecija. Ang ilang bahagi ay voluntaryong sinuko ng mga individual at negosyante bilang resulta ng masinsinang information campaign at dialogo ng kapulisan sa komunidad. Pinangunahan ni Colonel Richie Clarabal, Acting Provincial Director ng NEPO, ang Condemnation and Destruction of Surrendered Illicit Cigarettes Program. Dinalo na ito ng mga kinatawan mula sa Provincial Health Office, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Fire Protection, Business Permit and Licensing Office at mga member ng media. Binigyan diin sa mensahe ni Colonel Clarabal na ang matagumpay na programa sa mga sigarilyo ay patunay ng patuloy na determinasyon na ahensya na laban ng ilegal na kalakalan, protektahan ang kalusugan ng publiko at suportahan ang mga lehitimong negosyo. Kanyang giniit na ang paglaganap ng mga ilegal na sigarilyo ay hindi lang nagdudulot ng hindi patas sa kompetisyon kundi nagre-resulta rin sa pagkawala ng malaking kita ng pamalaan mula sa buwis. Para sa mga Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Science-based management ng yamang dagat ng Dasol, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng pagsusuri. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Naging magkatuwang ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 at lokal na pamahalaan ng Dasul, Pangasinan sa pagsusuri sa mga pangunahing yamang dagat ng bayan. Isinagawang assessment mula 15 hanggang 19 ng Hunyo 2026 sa pamamagitan ng Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Conservation and Development Division ng DENR Regional Office 1. Kabilang sa mga sinuri ang seagrass beds, coral reef at mangrove forest na ayon sa kagawaran ay mahalaga sa biodiversity, pangisdaan at proteksyon ng mga komunidad sa baybayin. Katuwang naman ang BIFAR ay isinagawa ang fish visual census sa mga fish sanctuary ng Dasul na layong matukoy ang baseline data ng fish population at kondisyon ng bahura. Gagamitin ang resulta ng assessment sa pagpaplano, pagbuo ng pulisiya at pagpapalakas ng conservation at management initiatives ng lokal na pamahalaan. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang science-based management ng yamang dagat, sustainable fisheries at coastal resiliency ng bayan ng Dasul. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 870,000 na pisong halaga ng tulong para sa mga 100 mga benepisyaryo ng Project Lawa at Minhi mula sa Calabanga, Camarines Sur ay pinamahagi ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Bicol Region ang kabuuang 870,000 pesos na halaga ng tulong sa 100 benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi mula sa Calabanga, Camarines Sur. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 8,700 pesos na sahod mula sa 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Training at Cash for Work program ng ahensya. Ipinagpasalamat naman ng isang benepisyaryo ang natanggap na sahod mula sa programa dahil makakabili na ito ng bigas at iba pang pangangailangan. Malaking tulong para sa kanila ang mga naging training upang makapag-produce ng mga agricultural products. Ang hakbang na ito ay tugon sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng pangmatagalang seguridad sa pagkain at kalingain ang mga individual na kasama sa vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Department of Agriculture nagkaloob ng agricultural inputs para sa mga paaralan at mga magsasaka sa Santo Domingo, Albay. Ang ulat niyan mula kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Namahagi ang Department of Agriculture o DA, katuwang ang lokal na pamahala ng Santo Domingo, Albay, ng iba't ibang agricultural inputs para sa mga pampublikong paaralan at mga magsasaka sa bayan. Kabilang sa ipinagkaloob ang farm tools, seedlings at iba pang kagamitang pansaka sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng ahensya. Ayon kay Santo Domingo Municipal Agriculturist Gino Gregorio, kabilang sa tumanggap ng kagamitan ng Buhatan Elementary School, Alimsug Integrated School, San Andres Integrated School at RCI Bicol. Layunin nitong palakasin ang suporta sa gulayan sa paaralan program habang isinusulong din ang sustainable food production at pagpapaunlad ng lokal na produksyon ng high value crops sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Via Central Visayas, nagkaloob ng siyam na irrigation projects sa 10 Irrigators Association sa Cebu. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Natanggap ng siyam na irrigation projects ang 10 Irrigators Associations or IAS ng Cebu mula sa National Irrigation Administration or NIA Cebu Management Office sa isinagawang Cebu City at Cebu Province NIA at Stakeholders Convergence Meeting. Ang ceremonial mass turnover ay pinangunahan ni NIA 7 Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto at Bohol Cebu Sikihor Irrigation Management Office Division Manager Engineer Marites Soria. Kabilang sa mga proyekto na ipinagkaloob ng NIA, ang Taytay Communal Irrigation System or CIS sa bayan ng Badyan, Bayang CIS sa Cebu City, Kanasuhan Small Reservoir Irrigation System sa Carcar City, Aluginsan CIS sa bayan ng Aluginsan, Argao CIS sa bayan ng Argao, Lamak Punod Sibugo CIS sa bayan ng Pinamungahan, at Hingatmunan CIS, Manunggal CIS at Matunog CIS sa bayan ng Balamban. Ang mga nakatanggap ay ang Poblasyon Banhigan Taytay United IA Incorporated, Samborio IA Incorporated, Carcar Integrated Rice IA Incorporated, Carcar United Lowland Farmers IA Incorporated, Poblasyon Tampaan Communal IA Incorporated, Argao Irrigation System Association Incorporated, Hingatmunan IA Incorporated, Lamak Punod Sibago IA Incorporated, Manunggal Communal IA Incorporated, at Matunog Spring IA Incorporated. Sa kanyang mensahe, hiniling ni Villamanto sa farmers beneficiaries na muling pag-igihin at mahalin ang mga bago at rehabilitated na irrigation system. Sa pag-turnover ng naturang mga proyekto, pinagtibay ng ahensya ang pangako nito na pagtiyak ng seguridad sa pagkain at pagpapahusay ng katatagan ng mga magsasaka laban sa mga epekto ng El Nino at iba pang mga hamon na nag-uugnay sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: PSA Regional Field Office 10 pinag-ibayo ang National ID Registration System lalo na sa mga liblib na komunidad ng rehiyong Northern Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinag-ibayo ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao ang National ID Registration Activities sa iba't ibang probinsya ng rehiyon sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagkikipag-ugnayan sa DSWD Regional Field Office 10. Isinasagawa ang patuloy na field operations ng ahensya para maisama ang lahat ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens at iba pang DSWD Assisted Programs. Layo ng PSA na mailapit ang kanilang registration services sa mga liblib na komunidad para dumami pang mga Pilipino na maipasok sa National ID System upang mapadali ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan at itaguyod ang inklusibo at balidong pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: First Lady Lisa Araneta Marcos personal na kinamusta ang mga residente kasabay ng pamamahagi ng libreng bigas sa Maynila. Ang ulat niyan mula kay DK Zarate.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Bukod sa pamamahagi ng libreng bigas sa Barangay 377 na Santa Cruz, Maynila, nagkaroon din ng pagkakataon si First Lady Lisa Araneta Marcos na kamustahin ang mga residente kasabay ng aktibidad, kumuha ng upuan ang unang ginang at nakipagkwentuhan sa mga residente. Matagal din niyang nakausap yung mga residente at nagpaunlak din ng selfie. Sa programa kanina na tinawag na Mula sa Puso para sa Pamilya, nakatanggap ng libreng bigas ang mga PWD, senior citizen at solo parents mula sa 10 barangay sa Santa Cruz, Maynila. Nangako ang unang ginang na bukod dito sa Metro Manila ay iikot din siya sa iba't ibang bahagi ng bansa para makapamahagi ng libreng bigas. Batid ng unang ginang na hindi ito solusyon sa kahirapan pero nais nilang alalayan ang mga Pilipino ngayong may kinaharap na mataas na mga presyo ng bilihin at iba pang gastusin. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: At sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Muli po, maraming salamat sa ating nakapanayam kanina. Wala po sa Quezon City Disaster Risk and Management Office. Siyempre, maraming salamat din po sa inyo sa pakikinig sa umagang ito, sa ating pong palatuntunan. And of course, sa ating mga nakasama, sa ating technical and production side. Just si Ninong Rolly Bumatayo, Os Rovan Malilin, and of course, sa ating mga executive producers, Miss Glory Fe Bagon, Miss Tess Ramirez, and of course, Miss Aiza Agorilla. Sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores, ako po na ang inyong nakasama, Alcor Pus. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. May God be the glory.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
24: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng Peru.

0: matibay na matibay na lahat.
1: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 1103.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan.
3: Headlines.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsagawa ng case conference sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City.
3: Headlines.
6: Panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility suportado ng Interior and Local Government. Samantala, Commission on Human Rights tutol naman sa panukala.
3: Headlines.
6: National Housing Authority o NHA magkakaloob ng housing assistance sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia.
3: Headlines.
6: Venezuela niyanig ng magkakasunod na lindol.
3: Headlines.
6: GSIS naglaan ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
6: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok sa kanyang State of the Nation address ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan.
3: Headlines.
6: Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon.
3: Headlines.
6: At panibagong bagyo na tatawaging Gardo nagbabantang pumasok sa bansa ngayong Huwebes.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong makakasama. Tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga kapatid na himpilan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Narito na po ang detalye ng ating mga balita. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pangungunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa bayan ng Lutayan sa Sultan Kudarat mamayang alas 12:30. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa produksyon ng mga magkasaka. Susundan nito ng paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Coronadal, South Cotabato mamayang alauna 1:30 ng hapon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nananatili at buo ang commitment ng pamahalaan na matulungang makaahong muli ang mga pamilyang nagadalamhati dahil sa malagim na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, higit sa pakikiramay, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pamilya ng mga biktima, gayon din ang iba pang estudyante at gurong apektado dahil sa nasabing insidente. Hindi lang pinansyal na tulong ang dala ng pamahalaan, kundi isang bisig na tutulong para sa pighating dinaranas ng mga biktima ng pamamaril.
7: Agad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin, pares na social

0: social workers sa bawat namatayan, and then may mga social workers din tayo. Kasi yung ganitong klase ng grief will take time. And hindi lang yung material, narinig yun naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kundi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami ng una, sabi nga niya, nauna yung mga tao na, yung DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw hanggang sa tulong.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagsagawa ng case conference sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Sa pangungunan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC at Eastern Visayas Regional Multidisciplinary Team, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas epektibong intervensyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng training at kapasidad ng mga social workers sa paghawak ng mga katulad na kaso. Sinuri rin ang family development sessions ng DSWD upang mas mapalakas ang papel ng mga magulang sa pag-iwas sa karahasan at krimen. Isinagawa rin ang joint assessment ng kaso na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad na suspect, edad 14 at 15, kaugnay ng insidente sa San Jose National High School. Layunin ng pagupulong na matiyak ang angkop na intervensyon at maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente sa hinaharap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na lumahok sa mga talakayan sa Kongreso tungkol sa posibleng pagbaba ng minimum age ng criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dadalos sa committee hearings ang kanilang attached agencies kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapoprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Handa namang tumalima ang kagawaran kung ano ang kahihinatnan ng diskusyon. Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD na mahigpit na ipatupad ang Republic Act No. 9344, gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng biktima.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hindi pabor ang Commission on Human Rights o CHR na ibaba ang minimum age para sa criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres, tiwala silang nililis lamang ng landas ang ilang minor de edad, bagay na mas dapat anyang tutukan. Mahalaga umanong mas mapalakas ang psychosocial support sa mga bata na nasasangkot sa krimen.
3: Tama lamang po na 15 yung minimum age of criminal liability. Dahil nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na ito kung sila ay makukulog.
1: Si CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pagbaba ng age of criminal liability, hindi solusyon sa karahasan, pananagutan ng mga magulang, guro at may-ari ng baril, iginiit ng mambabatas. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at Manila Representative Joel Chua na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang sagot o solusyon sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Anya may mga umiiral na mekanismo sa ilalim ng kasalukuyang batas upang magawa ng hustisya o magawaran ng hustisya ang mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, saksakan sa Cavite at iba pang ilegal na aktibidad ng mga menor de edad. Diin ni Chua, hindi ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ang nag-udyok o naging sanhi upang gumawa ng krimen ang mga bata. Sinabi rin ni Chua na dapat papanagutin ang mga magulang, opisyal ng paaralan, may-ari ng baril at iba pang matatanda na nagpabaya. Dagdag pa ng mambabatas bagamat sinuspindi na ng DICT ang online games na nilaro ng mga suspect, dapat anya ang mahigpit na pagdilimita sa mga online games at social media. Binigyan din pa ng Manila Solo na sa nakalipas na taon naging normal ang pagmumura, pamabastos, pagbabanta at marahas na pag-uugali kaya natuto ang mga bata sa kanilang mga nakikita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakadakdang repasuhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na pulisiya kaugnay ng presensya at pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod dito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Iginit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kailangang suriin ang mga umiiral na hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang mga patakaran sa inspeksyon at pagkapkap sa mga gamit ng mga estudyante.
5: We'd like to repeat na may mga pulis na kami naka-assign sa lahat ng eskwelahan. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawat estudyante. So hindi talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat. 2,800 students doon sa Tacloban. Hindi naman namin pwede buksan ng ban. Dito wala na akong metal detector. Kaya there's no way na malalaman namin kung pang-pasok nila kung ano naman. Ang jurisdiction ng PNP ay nasa labas ng pasok. Kung labas sa skwela ang metal, hindi sa loob.
1: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nilinaw ng pulisya na sa labas lang ng mga eskwelahan nakadeploy ang mga pulis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na ito'y para maiwasang magpanik ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis. Ang pinalakas na seguridad ng pulisya sa mga eskwelahan ay kasunod ng Tacloban School Shooting Incident.
6: Wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
1: Si Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kapapasok na balita, isa pang mass shooting sa Leyte napigilan dahil sa tip ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Ken, iniulat nga ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isa pang mass shooting incident ang napigilan ng mga otoridad. Sa Pulo Balitan dito sa Kapuk Rami, sinabi ni Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senator Pam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Remulla, kanyang pinaberipika ang tip at nakumpirma nila ito. Isang 14 anyos na babae umano na nasa likod ng plano, nagmagamit ng multiple social media account at napag-alaman may personal at problemang pampamilya. Napag-alaman din na naglalaro ito ng core box. Hinala ni Remulla gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad ang matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Dinala na sa pangangalaga ng DSWD ang babae at pagkatapos ng interview ay ibinalik ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan itong si Remulla na bumalangkas ng bagong batas na siyang magpapagtataguyod sa pangangalaga ng mga baril. Dapat din repasuhin ang implementing rules and regulation ng gun ownership. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na naniniwala siyang dapat na permanenteng maban ang gun box na isang marahas na online game. Para sa Bagong Pilipinas, yung Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Yan nga po ang mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Samantala, mas mahigpit na firearm security protocols ipinag-utos sa lahat ng unit ng pulisya sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Nagbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng publiko hinggil sa kaligtasan sa paggamit at pag-iingat ng mga baril, pinahigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hakbang upang matiyak ang tamang custody, storage at accountability ng lahat ng government-issued firearms sa kanilang jurisdiksyon. Ito'y kasunod ng impormasyon na ang mga baril na ginamit ng isa sa mga estudyante na namaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay naka-issue sa isang pulis. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ipinag-utos na niya sa lahat ng district directors, chief of police at unit commanders ng buong Metro Manila na lalo pang higpitan ang mga panuntunan sa firearm security protocols ng pulisya at tiyakin na nasusunod ang mga alituntunin at makasiguro ang bawat inisyu ng baril ay naiingatan nito ng mayroong disiplina. Nakapaloob din sa kautusan ang muling pagbibigay diin sa proper firearm handling, regular inspections at mas mahigpit na monitoring sa mga inisyong baril upang matiyak na walang baril na ang malalantad sa maling paggamit, kapabayaan o hindi otorisadong paggamit. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy ang maigting na kampanya ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa pagpapatupad nila ng Anti-Cybercrime Campaign. Sa panayam na mark-in, mark-out kay PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta, kabila na rin sa mga tinututukan nila ang monitoring sa cyberspace activities ng mga kabataan, lalo na sa pagsulpot ng iba't ibang online platforms na nagtatampok ng culture of violence na siya namang tinatangkilik ng mga kabataan. Ani Asueta, patuloy ang kanilang crackdown o pagtugi sa online at social media platforms na mapapatunayang lumalabag sa safety standards, lalo na kung ang kanilang audience o consumer ay mga kabataan. Malaki rin kasi ang epekto sa estado ng seguridad ng bansa kung masyadong exposed sa mga bata sa mga akto ng karahasan.
9: Ito ay mag-report ng emotional numbness or lack of empathy. So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted beliefs. So yung ano nila, parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. Then mayroon tayong increase sa itong harmful behavior, lalo na it will resort to violent action.
1: Si PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang mabilis na pagkuha ng School Counselor Associates. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Sa gitna nga ng mga dumadami at lumalalang kaso ng karahasan sa pangapaaralan, giniti Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangang pabilisin ang pag-hire ng School Counselor Associates para sa mga pampublikong paaralan. Pinuto ng Senate President na naglaan ang 2026 national budget ng 2 billion pesos para kumuha ng 10,000 School Counselor Associates 1 alinsunod sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o yung Republic Act 12080. Mandatoan niya ng naturang batas ang pagbuo at pagpapatupad ng school-based mental health program para itaguyod ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Para tugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan, binigyang diin ni Gatchalian na lumikha ang naturang batas sa mga posisyong school counselor associate para tumulong sa pagpapatupad ng school-based mental health program. Para maging kwalipikado ng school counselor associates, kailangan ang isang kandidato ay mayroong bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o anumang bachelor's degree na hindi bababa sa 18 units alinman sa dalawang larangan ito. Maaari rin maging kwalipikado ang mga nagtapos sa related degree programs kung nakatapos sila ibababa sa 18 units ng behavioral science kabilang ang 200 hours ng supervised practicum o internship sa guidance and counseling, lalo na sa mga paaralan o komunidad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umano'y paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Ayon kay Remulla, isa sa mga nakikitang batas o butas sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pag-asamantala sa mga kabataan sa operasyon ng illegal na droga dahil hindi nila o hindi sila maaring sampahan ang kaso kapag nahuli. Gayunman, nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. anya makikipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay dito.
11: Juvenile justice law kasi ang nakita namin dito sa ano pa ba ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yun.
1: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pabor si dating senador at ngayon Labor Secretary Attorney Francis Tolentino sa pagpapababa o pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Kalihim, masyado nang malaki ang ipinagbago ng sitwasyon ngayon, lalo't pumasok na rin sa eksena ang social media at online platforms na may malaking impluwensya sa nakikitang culture of violence na ngayon ay kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Kaya naman nararapat na rin na iayon ang pamahalaan ng mga batas ng bansa, kasama na rito ang pagtatakda ng panibagong age of criminal responsibility para sa mga kabataan. Sinang-ayunan din ng Kalihim ang pagbabawal ng mga gadget sa mga kabataan.
12: Ngayon, sa impluensya ng social media, kahit batang paslit, nakikita ang violence. So siguro, tama na ibaba. Hindi the influence of social media. Sumasang-ayon din ako na ipagbawal social media sa mga bata. Kagaya ng ginawa ng Australia, kagaya ng ginawa ng Sweden. So dapat pag-aralan din yan. So ang tanong mo, palag ba kayo? Malag ko ako.
1: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DSWD naghatid na ng tulong sa mga estudyanteng biktima ng pananaksak sa Cavite. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Agad na nagpaabot na rin ang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng nasugatan. Kasunod ng stabbing incident na naganap naman sa loob din ng eskwelahan sa General Trias, Cavite. Ayon sa DSWD, nagtungo ang mga tauhan ng field office sa Calabarzon sa mga nagre-recover na estudyante sa kanilang mga tahanan ng ospital para ihatid ang 10,000 financial assistance. Ito ay sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS. Matatanda ang bago pa ang school shooting incident sa Tacloban ay naganap ng insidente sa Cavite kung saan 14 na taong gulang na estudyante ang walang habas na nanaksak gamit ang kitchen knife sa 7 grade 5 students sa loob ng kanilang classroom. Una na rin sinagot ng General Trias Local Government ang lahat ng medical expenses para sa mga na-ospital na estudyante at ongoing na rin ang psychological intervention sa lahat ng apektadong minor de edad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Welcome development para kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Ang mga isinusulong na hakbang ngayon ng pamahalaan upang tukuyin at masusing mamonitor ang lumalalang culture of violence sa social media. Ani Co, marapat lamang na matutukan na ang iba't ibang social media at online platforms at kung ano talaga ang direktang epekto nito sa pag-iisip at pagkatao ngayon ng mga kabataan. Kinundi na rin ng mambabatas ang anumang akto ng karasan na idinidirekta sa mga kabataan. Kasama na rito ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
14: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward, pero wala pong buwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, welcome natin yung mga hakbang para po imbestigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms.
1: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Labis na ikinabahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang malagim na insidente sa isang paaralan sa Tacloban City punsod ng nangyaring pamamaril. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay TDC Secretary General Jim Lester Beleno, sinabi nitong may kaukulang hakbang na silang isinusulong upang maprotektahan ang mga guro punsod ng nagbabago ng behavioral landscape ng mga kabataan at ito nga ay ang Teacher Protection Policy na isinusulong sa Kamara. Suportado rin ng grupo ang mga hakbang ng pamahalaan upang itaas pa ang kapasidad at kakayahan ng mga guro sa pagharap ng mga insidente tulad ng karahasan upang agad na makatugon oras na may kaparehong insidente ang mangyari. Sa ngayon, tinututukan din ng Teachers Dignity Coalition ang social at mental health ng mga guro na apektado ng nasabing malagim na insidente.
15: Meron nga po kaming sinusulo ngayon na teacher protection policy para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karasan po nito, dapat na maging handa din ng mga guro.
1: Yan ang pahayag ni TDC Secretary General Jim Lester Beleno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Council for the Welfare of Children at Department of Labor and Employment patuloy na nagsasagawa ng malawakang kampanya kontra child labor sa bansa. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy na nagsasagawa ng malawakang kampanya ang Council for the Welfare of Children, katuwang ang Department of Labor and Employment, upang paigtingin ang laban kontra child labor sa bansa. Binigyan diin ni Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns ang tindi ng pinsalang dulot ng maagang pagtatrabaho sa pisikal, mental at edukasyon ng mga bata. Ayon sa ahensya, ang child labor ay nagiging sanhi ng permanente kahirapan dahil napagkakaitan ang mga kabataan ng karapatang mag-aral at lumaki sa ligtas na kapaligiran. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga pamilya at komunidad na maging mapagmatsyag at agad iulat sa barangay o tanggapan ng DOLE ang anumang kaso ng eksploitasyon sa mga bata. Narito ang pahayag ni Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns.
17: So, base po sa atin na PSA statistics, in 2022 po kasi, about 828,000 po ang bilang ng mga child labor dito sa ating bansa. Pero ang maganda po, itong 2024, base sa batanat na nakita noong November 2025 po na statistics na lumabas, bumaba po ito sa 509,000. So isa din po, bumaba naman po yung ating bilang ng mga batang mangalawa.
16: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinaigting na safety standards sa mga eskwelahan isinusulong ng PNP ngayong malapit nang matapos ang investigasyon sa pagkasawi ng Ateneo student athletes. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nanawagan ang Philippine National Police para sa mas mahigpit na hakbang sa kaligtasan ng mga estudyante ng lumalahok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities. Habang nakatakdang tapusin na ng mga investigator ang kanilang pagsisiyasat sa pagkamatay naman ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Beterbonya at Divine Adili sa isang team camp sa Dipacolao, Aurora. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartades Jr., pinapakita ng trahedya ang pangangailangan ilagay ang mga paaralan sa athletic programs ang kapakanan ng mga estudyante bilang paunahing konsiderasyon sa lahat ng aktibidad. Sinabi ni Nartates na kanilang paigtingin ang proteksyon sa mga estudyante at yakin ang mga aktibidad sa paaralan na isinasagawa ng ligtas at may pananagot at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Nasawi ang dalawang manlalaro ng Ateneo sa isang team camp sa Aurora noong Hunyo 8 at mula noon ay nagsagawa na ng investigasyon ang PNP-CIDG na kinabibilangan ng mga panayam sa mga dati at kasalukuyang manlalaro, coach, opisyal ng universidad, training staff at iba pang mga saksi. Samantala, hanggang sa mga sandaling ito, inihintay pa rin ang pagdating ng business icon na si Manny Pangilinan na para sumailalim sa tanungan ng CIDG may kaugnayan nga sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, magkakalob ng housing assistance ang National Housing Authority o NHA sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Beterbonya. Sangayon sa direktiba ni NHA General Manager Joe Bentay, tatanggapin ng Beterbonya family ang isang condominium unit sa Madayaw Residences sa Davao City. Bibisita naman bukas sa mga kinatawan ng NHA Region 13 sa pamilya para formal na ipabatid ang tungkol sa housing assistance.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Nina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacañang nagsagawa ng pagre-repaso sa paggamit ng budget ng bawat kagawaran. Budget allocation para sa mga ikakasang programa sa susunod na taon, pinamamadali na sa mga kinauukulang departamento. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na kung saan ay nagkaroon ng pagre-repaso hinggil sa implementasyon ng kanilang pondo ngayong taon. Ayon kay Recto, maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget, tugunan ang mga pagkakaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Sinabi ni Recto na kailangan masusing bantayan ang paggugol sa budget kasabay ng pangangailangang mabilis din namang maayos sa katuparan ang mga programa at proyekto sa second half ng 2026. Kasama din sa napagpulungan ng pagbuo ng pambansang pondo para naman sa 2027. Bukod dito, nagsagawa din ang assessment sa progreso ng mga intervensyon ng pamahalaan sa ilalim ng uplift habang binigyan din ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Itatampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 24 ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Malacañang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang parte ng mga Local Government Unit o LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas ito kung ikukumpara sa pondong laan sa mga LGU noong nakalipas na taon. Layo nito ang palakasin ng mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa pinakamalalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Ayon pa sa Palasyo, hindi apektado ng politika at otomatiko ang pamamahagi ng pondong ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: First Lady Lisa Araneta Marcos nangakong iikot din sa ibang lugar para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ang detalye mula sa report ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Magandang umaga, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Andito ngayon sa Barangay 377 para sa pamamahagi ng libreng bigas na programang Mula sa Puso para sa Pamilya. Noong nakarang araw lamang, pumunta rito sa lungsod ng Maynila si First Lady Lise Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas at bumalik siya ngayon dito sa lungsod ng Maynila para isagawa ang kahalintulad na aktibidad. Tuwang-tuwa yung mga benepisyaryo tulad ng mga PWD, senior citizen at saka solo parents nang makita ang unang ginang. Para sa kanila, malaking tulong yung libreng bigas. Pero nang ibabaw rin sa kanila, yung kasiyahan dahil naramdaman nila yung malasakit ng pamahalaan. Kasabay nito na nga po ang unang ginang na iikot pa sa ibang bahagi ng lugar ng bansa para ipagpatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas. Batid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi ito solusyon sa kahirapan, pero nais nilang alalayan ng mga Pilipino ngayong may kinaharap na matataas na presyo ng mga bilihin at iba pang mga gastusin. Taos-pusong nagpapasalamat si Manila City Mayor Sco Moreno sa pamilya Marcos, maging yung mga residente na kanilang mga natutulungan.
8: Lagi akong masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila. Kaliwat-kanan.
9: Masaya kami dahil makakakain ng mga apo ko. Malaking tulong po yan sa pamilya ko dahil Bongbong Marcos forever ako. Bongbong Marcos.
7: Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, nagtabi ang GSIS ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay para sa 4,403 insurance policy na may kabuang halaga na 23.59 billion pesos, kung saan pinakamaraming apektadong ari-arian ay nasa General Santos City. Una nang nagsagawa ng on-site inspections ang GSIS teams sa Mindanao State University, General Santos, General Santos City Government at Municipality of Alabel para suriin ang pinsala at umalalay sa pagproseso ng claims. Posible namang mabago pa ang 69.1 million peso reserve na sandaling makumpleto ang validated at field inspection.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ibayong dagat, niyanig ng magkakasunod na lindol ang Venezuela. Makarang tumama ang magnitude 7.2 na lindol, kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, ang Kabisera. Batay sa ulat, maraming gusali ang gumuho at nagdulot ng malawakang pinsala at nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang rescue workers, pulis at bumbero sa pag-asagawa ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Ang lindol ay may lalim na 13 kilometro kaya naging mapaminsala dahil mababaw ito. Naglabas naman ng tsunami warning ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilang island provinces pero agad binawi paglipas ng ilang minuto. Sa ngayon ay patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties dulot ng pagyanig.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa halagay ng panahon, nagbabandang pumasok sa bansa ngayong Huwebes ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo. Huling namataan ang pag-asa ang tropical storm na may international name na Higos sa bahagi ng Central Luzon. Mananatili naman itong malayo sa kalupaan at hindi inaasahang direkta makaapekto sa panahon at karagatan. Inaasahan ng Weather Bureau na mananatili itong tropical storm, ngunit posible pa rin lumakas bilang severe tropical storm. Samantala, umiiral pa rin ang bagyong Francisco, partikular sa Batanes at Cagayan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Natapos na ang inspeksyonin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay Dizon, tatapusin na ito ng kagawaran sa lalong madaling panahon para mapakinabangan na ng mga residente at ang halos 3,000 motorista na daraan dito araw-araw. Kaugnay nito, aminado ang kalihim na bahagi pa rin ng palpak na Discaya Project ang natenggang Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaya naman mahigpit ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad na tapusin ang mga nakabimbing proyekto.
4: Commitment namin ni R.D. Rossi, Mayor Vice, is by middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, eh matatapos na rin natin before June or by June of next year. No? Tatapusin natin yun ng mabuti.
5: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binigyan din ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kahit na anong bansa, maski pang Iran ang may karapatang magtakda o maningil ng toll o transit fee sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Rubio, malino na ang Strait of Hormuz ay tinuturing na international waterway dahilan para maging libre itong daanan ng kahit na sinong bansa o mga water vessel. Lumutang ang usapin kasunod ng pinirmahang preliminary peace deal ng Estados Unidos at Iran kung saan nakasaad ang safe passage ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz nang walang babayarang anumang toll fee sa loob ng 60 araw.
10: That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
5: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aproba ng commercial rollout ng AVAC live vaccines sa ikatlong quarter ng taong 2026 upang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, oras na maaprubahan na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang commercial release ng nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa registered outlets sa buong bansa. Base sa tala ng BAI, may na-monitor silang mga aktibong kaso ng ASF sa 7 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa as of June 5.
11: Within third quarter, it is expected na yung AVAC vaccine ng Vietnam will be issued ng tinatawag na commercial release certification mula sa Bureau of Animal Industry. Dati, di ba, ang nag-certify ay FDA. Because of the new law, na issue na nalipat na yun sa Bureau of Animal Industry. So within third quarter, may issuehan. Though may mga ilang proseso lang na pagdadaanan.
5: Si DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala at tennis legend Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
12: Nagpasiklab agad sa kanilang unang tambalan sina Filipina tennis star Alex Iyala at American legend Venus Williams matapos umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo nila ang magpartner na sina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng USA sa score na 6-3, 6-4. Isang oras at 10 minuto lang ang kinailangan ni Iyala at Williams para magwagi. Nang umalagwa sa first set, bit-bit ang 4-0 set advantage. Sa second set, pumiglas ang dalawa sa 4-4 tie at inangkin ang sumunod na dalawang games. Pakay naman ngayon ni Iyala at Williams ang semifinals ticket laban kay Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Magbabalik ang ating programa sa ating mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang oras po natin, 11:46 na ang umaga at sa pagpapatuloy ng ating mga balita, narito na ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin natin sa Luzon, kauna-unahang Equality Exposition inulunsad sa La Trinidad, Benguet. Si Jong Monar ng Radyo Pilipinas Baguio sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal nang inilunsad ng pamahalang bayan ng La Trinidad, Benguet ang kauna-unahang Equality Exposition na laing mapagtibay ang diversity, inclusion at equal opportunities para sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang Equality Expo ay nabigyan bisa sa pamagitan ng Municipal Ordinance No. 2 Series of 2026 na inakda ni Councilor Belmer Ellis at napondoan sa pamagitan ng Gender and Development Fund ng lokal na gobyerno. Sa paliwanag ni Councilor Ellis, layon ng aktibidad na mapagtipon ang iba't ibang sektor kabilang na mga kasabit sa LGBTQIA+, mga kababaihan, persons with disabilities, senior citizens, solo parents, indigenous peoples, at mga kabataan. Ito ay sinasakatuparan kalinsabay ng obserbasyon ng Pride Month kung saan kabilang rin dito ang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang private sector na kinabilangan ng pamamahagi ng libreng HIV screening, legal at notary services assistance, family planning services, health checkups and laboratory tests, PhilHealth services at iba pa. Umaasa si Councilor Ellis na sa pamagitan ng Equality Expo ay may himok ang iba pang mga lokal na gobyerno na humubog ng sariling mga inisyatibo para sa pagtataguyod ng inclusive community para sa patas na oportunidad, serbisyo at pagkakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. Higit 2,000 residente ng San Juan, La Union na kinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Si Glenda Bakungan Sarak sa detalye.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ng 10 kilong libreng bigas para sa 2,066 na benepisyaryong residente. Ginanap ang unang distribusyon ng proyektong tinawag na Kalinga sa Mamamayan Rice Assistance for Indigent sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Municipal Gym ng San Juan. Naging posible ang proyekto dahil sa pondo mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units para sa kasalukuyang taon. Layunin ng proyekto na tiyakin ang maayos na seguridad ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan at upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa national na pamahalaan para sa patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Punta naman tayo sa sa Bicol. Mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS, ibinida ang mga natutunang urban agriculture strategies. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Ibinida ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS ng Barangay San Felipe, Naga City, ang mga natutunang iba't ibang urban agriculture production strategies sa pamamagitan ng pag-establish ng compost pit, square foot gardening at edible landscaping. Nagamit din nila ang good agricultural practices lalo na sa pagtatanim, pangangalaga at maintenance ng kanilang gulayan sa paaralan programa. Nais nilang ibahagi sa komunidad na nagiging makabuluhan at masaya ang pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on experience at practical application tungkol sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarena Sur.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, 7 mangingisdang nawawala sa lalawigan, natagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon. Si Jillian Faye Ibanez sa report. Okay, sige, balikan na lang natin ang report na yan ni Jillian Faye Ibanez. Samantala, sa Visayas, Central Visayas, nagtala ng 3.7% na paglago ng ekonomiya sa 2025 sa kabila ng mga sakuna na yumanig sa rehiyon. Si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas Cebu, sa balita.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sa kabila ng mga kalamidad at pandaigdigang mga hamon noong nakaraang taon, nananatiling matatag at patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Central Visayas. Sa kanyang kauna-unahang State of the Region Address or SORA ni Cebu Governor at Regional Development Council or RDC7 Chair Pamela Baricuatro, sinabi nito na nagtala ng 3.7% paglago ng ekonomiya ang Rehiyon 7. Anya, nagdala ito sa Gross Regional Domestic Product sa 1.32 trillion pesos. At nananatili bilang may pinakamalaking ekonomiya sa labas ng Luzon at pang-apat na pinakamalaki sa bansa. Sinabi ng gobernador, ang average inflation sa Central Visayas nananatiling manageable sa 2.5% sa 2025 o nasa loob ng target ng pamahalaan mula sa 2-4%. Samantala, ang unemployment at underemployment rates ng rehiyon nananatiling mababa sa pambansang average. Ayon kay Baricuatro, ang paglago ng ekonomiya ay sa pangunguna ng services sector na nananatiling matatag at dynamic. Sa kanyang SORA sa Danao City Civic Center, ibinida din ng gobernador ng Cebu ang mga pangunahing infrastructure milestones sa Central Visayas, kagaya ng pagkumpleto ng bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit South Bus Terminal Capital Segment ang inaugurasyon ng pangalawang parallel runway sa Mactan Cebu International Airport, ang modernisasyon ng Bohol-Panglao International Airport, at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balikan natin ang nabimbing report na ating kasama si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 7 mangingisdang nawawala sa lalawigan at takpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ligtas at nasa maayos ng kalagayan ang 7 mangingisda na unang iniulat na nawawala matapos lumubog ang kanilang bangkang pangisda na FB Nornina A sa karagatan ng Palawan. Ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Coast Guard, pasado alas 5 ng hapon kahapon, matagumpay na natunton ng mga biktima sa bayan ng Quezon, Palawan matapos ang ilang araw na malawakang search and rescue operations gamit ang BRP Malapascua at BNI Lander Aircraft. Nabatid sa mga naunang ulat na umalis ang bangka noong 12 ng Hunyo ngayong taon para sa isang fishing expedition sa may Sabina Shoal, Taglay ang 8 tripulante. Habang papauwi sa kanilang home port sa Marabon, Balabac noong 12 ng Hunyo, iniulat na nakapasok ang tubig sa kanilang sasakyang pandagat dahil dito napilitan ang mga tripulante na abandonahin ang kanilang bangka kung saan ang isang kasamahan nila o pang-8 mangingisda ay unang nakarating sa baybayin at nakahingi ng tulong. Opisyal nang winakasan ng mga otoridad ang kanilang operasyon kasunod ng pagtiyak sa kaligtasan ng lahat, habang patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Coast Guard sa mga kinaukulan para maberipika ang iba pang detalye ng pagkakasagip. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang Philippine Coast Guard District Palawan sa mga katuwang na ahensya at mamamayan sabay paalala sa mga kapwa mangingisda na palagi ang mag-inspeksyon sa mga sakyang pandagat bago pumalaot upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, mga Indigenous People o IP ng Misamis Oriental, umatras na sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Kanila itong diniklarang persona non grata. Si Cocoy Medina sa ulat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Umatras na ang Indigenous People ng Misamis Oriental na higaunon sa kanilang pagsuporta sa CPP-NPA at kanila itong ideklarang persona ng grata sa lalawigan. Umabot naman sa 71 mga IP sa panguna ni Dato Minalbayo Jofiloti Pinaandel, Tribal Chieftain ng Minalwang Higaunon Tribal Council, ang sumuporta sa nasabing aktibidad na ginanap sa Sityo Kalaan, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Ang deklarasyong ito ay nagpakita ng pagkaisa ng mga IP upang iwaksi ang karahasan, terorismo at armadong pakibaka upang kanilang maabot ang kapayapaan, pagkakaisa at umunlad ang kanilang komunidad at kanilang mapangalagaan ang kanilang kultura. Ayon naman kay Saldi Galamiton alias Shaggy, dating sekretary ng Sub-Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA, na kailangan na nilang itigil ang kanilang suporta sa CPP-NPA upang mas lalo pang humina ang nasabing grupo. Humingi rin siya ng tawad sa mga higaunon sa kanilang paghirap na dinaranas dahil sa insurhensya. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si Lieutenant Colonel Yuncito I. Garzuela Jr., Commanding Officer ng 58th Infantry Battalion sa Tribong Higaunon sa kanilang pag-atras sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Anya, nagpakita ito ng pagkakaisa ng mga katutubo upang piliin ang katahimikan at umunlad ang kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
22: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
23: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
24: Anong nangyari?
23: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
25: Ako sir, ambulance driver ako.
24: Ambulance driver? Oh.
25: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
22: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
24: Dahil hindi na umabot.
25: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
22: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
24: Makapal yung semento.
22: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
24: These are the reinforcements.
22: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
24: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng commitment ng administrasyon na palakasin ang irigasyon at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Ang rehabilitasyon ng naturang irrigation facility ay nagpapanumbalik sa supply ng tubig sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Dahil dito, inaasahang masusuportahan ang mas matatag na produksyon ng sakahan at mapabuti ang pangkabuhayan ng mga farmer beneficiary sa lugar. Sa pamamagitan ng proyektong ito, naibalik ang irigasyon sa lupang sakahan sa mga barangay ng Antong, Sampong at Maniri na magbibigay benepisyo sa nasa 355 magsasaka na makakatulong sa pangmatagalang produksyon ng agrikultura at seguridad sa pagkain.
9: Updates sa assistance ng DepEd sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City ating pag-uusapan kasama si Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay.
9: Yusek, ano po ang mga ipinaabot na nating tulong at suporta ng DepEd sa mga apektado ng insidente ng pamamaril dito sa may paaralan sa Tacloban City?
10: Nung Lunes, right after we learned of the report on the shooting incident in Tacloban City, so kagaya't pinapunta kami ni Secretary Sunny, kasama ko isang assistant secretary plus our team from the central office to assess the situation in Tacloban City, no?

0: Kasama na rin noon yung nagpaabot na rin tayo immediately ng ating financial assistance doon sa mga nasa ospital. At the following day, sumunod si Sexani, we had a briefing kung ano na yung current and updated status and situation together with PNP, DSWD, and Department of Health. Ang pinaka-importanting priority natin na Joshua doon is really to provide yung psychosocial first aid no natin doon sa mga biktima, at the same time yung mga teachers natin na naka-witness ng pangyayari at yung mga bata doon sa eskwelahan. At with this, tumutulong sa atin ng DSWD at ang Department of Health kasama yung mga private sector organizations to really make sure na malapatan natin no ng tamang psychosocial first aid yung ating mga apektado at mga biktima nitong pangyayari na ito.
1: Uh-huh. Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa PTV na si Clazel Pardilla. Ano daw po ang detalye sa school level review sa pagpapatupad ng guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment?
0: Yes. So, immediately after, the day after, no, nagpalabas na tayo kaagad no, ng reiteration kasi ayaw natin na baka mamaya may overspill yung insidente, mayroon may manggaya or whatever. So, we immediately made a reiteration of that policy issuance natin, no, yung DepEd Order Number 6. And at the same time ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan, malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular no na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na nating pagpapalakas pang lalo no ng ating mga security measures. And also to mention po Joshua and Insec no na with the help of the PNP we're also intensifying police visibility in the nearby communities where our schools are. Kasi malaking deterrence po yung meron pong nakikitang police sa paligid ng ating mga eskwelahan. And the police also, the PNP are also helping our schools in terms of auditing, no? Sort of auditing our schools and orienting this at the same time our schools on how to heighten their security measures inside the schools.
1: Yusek, nabanggit niyo po yung paghihigpit ng seguridad na isa po sa inyong tinitignan ngayon. May posibilidad po ba na i-require na ninyo na dagdagan po or lagyan ng limit o minimum po na yung number po ng mga security guards sa mga eskwelahan?
0: Yung pong number of guards natin, depende rin po sa laki ng eskwelahan at sa dami ng populasyon. No? So may mga schools po tayo na sobrang laki na hindi po enough yung isa lang. Usually po dalawa, nag-alternate po yan or by shifting. At yung iba po nagtatatlo pa in a particular shift. No? Kasi kailangan po may nag-iikot din po sa loob ng paaralan natin kasi hindi ho talaga makikita at makukover ng security guards manning the gate yung lahat ng nangyayari doon sa loob ng paaralan. Yung mga maliliit po nating eskwelahan, karamihan po dyan meron pong isang gwardiya na nagbabantay during the day at meron din pong isa during the night naman.
2: Okay. Yusek, base po sa mga reports, nabanggit po na itong paaralan na pinangyarihan ng insidente ay wala daw pong bakod. Although this is an isolated incident po, are we gonna be requiring yung mga eskwelahan ay bakuran na para at least maiwasan na maulit yung ganitong insidente na makapagpasok ng mga armas sa loob ng paaralan?
0: Meron naman hong bakod yung San Jose National High School. Mm-hmm. Ang problema lang ho, medyo mababa. Kaya ho natalon. So, in fact, dito sa school na ito, when we made our initial assessment, meron hong gwardiya sa gate. They are doing bug search. Meron po silang CCTV. Pero doon po dumaan sa bakod. Kaya dahil mababa po, nakatalon po itong dalawang young perpetrators natin. And yes, as much as possible, we'd like all our school campuses, no, yung mga schools facilities natin na mabakuran. Nang sa ganun, ma-minimize po natin yung breach in terms of security.
1: Yusek, pakipaliwanag din po sa amin yun pong sinabi ni Secretary Sunny Angara na bukod po sa bullying, ay tinitignan din na bahagi ng isang mission ang pag-atake raw ng dalawang estudyante.
0: Batay po yan doon sa naging assessment po sa atin ng PNP Region 8 na based on the conversations in the cell phones na nakuha po doon sa ating mga young perpetrators, may conversation po na ganun na pinagplanuhan po nung dalawang bata. Nag-uusapan na po. So, hindi po ito random na naisip lang nila bigla, kundi talagang meron pong premeditated po yung pag-atake nila doon sa eskwelahan.
2: Okay. Yusek, ano pa po ang hakbang ng DepEd para pumapalakas yung inyong aksyon o yung inyong mga ginagawa laban sa bullying at mga programa para suportahan ang mental health ng mga mag-aaral, yes, gayon din ng mga guro?
0: In place po at institutionalized, no, yung ating pong pagpapalakas ng intervention program natin that will address mental health issues among our learners, no. Well, very concrete po ang isang direction natin ngayon is to hire more guidance counselors, no. Bagamat may challenge po tayo ron sa hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements, but in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates, no, who will be performing the same function as guidance counselor. So, kasi po ang nakita namin, importante ho na merong nakakausap yung ating mga mag-aaral at na ilalabas yung kanilang saloobin. At ito po yung isa sa magiging tutok nitong ating mga guidance counselors or even teachers who are trained, no, to provide counseling, na sila po ay maging kumpiyansa, no, yung magkakaroon ng kumpiyansa yung mga mag-aaral natin na kausapin sila upang sa ganun po ay mailabas nila yung kanilang mga naiisip, yung mga kanilang saloobin. So we think that pagka ho mas open ang expression, ang communication sa loob ng eskwelahan, mas mami-minimize or mami-mitigate natin yung mga violence, no, na maaring naiisip na nilang gawin. But because of counseling, baka ho hindi na nila ituloy.
1: Yusek, tanong pa po mula kay Clayzel Pardilia ng PTV. Kapag merong bullying case, ilang araw daw po dapat ma-actionan na ito? At ano ang direktiba kapag may nai-report?
0: Ano po yan? Immediate po talaga. As soon as malaman ho ng teacher, malaman ho ng counselor, or even malaman, for example, na mga kaklase, kailangan i-report agad, i-proseso agad ano ang nature of the bullying. At ito po ay ma-i-report, mapatawag po agad ang mga magulang. At itignan po yan, i-assess po nila kung ano yung possible intervention that must be undertaken by the teachers. And even among the parents, ano ho yung dapat gawin ng magulang? Kailangan ilayo ang mga bata, paglayo-layuin kung kinakailangan upang huwag kamroon ang ng interaction. So all of this happening at the same time and as soon as possible, ma-resolve po natin yung bullying case in a school.
2: Okay. Yusek, hingin rin namin yung inyong pananaw. Sunod po dito yung tanong ni Clayzel Pardilia na hinimok daw po ng National PTA ang DepEd na palakasin pa ang mga PTA para makapag-intervene sa bullying cases. From your perspective, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito?
0: Yeah, in fact, kasama ko po yung kanilang presidente kanina when we were interviewed by Unang Hirit. So doon po namin narinig, no, at nakapagpaliwanag, palitan ng paliwanag kung gaano ho kaimportante ang role ng magulang. Alam ho natin na hindi ho lahat ng oras ay nasa paaralan ang mga bata, ang mga mag-aaral natin. Kaya importante talaga na sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, sa gabay ng magulang ay nababantayan na po ang ating mga mag-aaral. At kami po ay suportado naman na palakasin ang ating pong PTA sa larangan po ng paggabay at makatulong sa paaralan ang ating mga PTA upang makatulong sa pagbibigay ng orientation, pagbibigay po ng guidance sa ibang magulang kung paano po makakatulong ang magulang upang mapanatili ang disiplina ng ating mga mag-aaral.
2: Okay. Now, Yusek, we understand na sensitibong proseso po yung para ma-overcome yung trauma mula dito sa insidente na ito at nasabi nyo nga po na tinutugunan nyo na ito sa psychosocial services and interventions. Pero paano po kaya ang gagawin ng kagawaran since naantala po yung klase? Paano po yung continuation ng klase?
0: Yeah, doon po sa school, I think hanggang ngayon po ay suspendido pa yung mga klase because medyo may takot pa ho, no? Yung hindi lang ho yung mga bata, pati ho yung mga magulang ng mga bata and even among our teachers, no? May takot pa sila. So, hinayaan muna natin na makarecover psychologically and emotionally yung ating pong mga teachers at mga estudyante. Pero tuloy-tuloy naman po yung learning because the school can revert to what they call as alternative delivery modality, no? Pwede hong mag-online muna kung kakayanin or gumamit ng mga tinatawag nating self-learning module. So, priority po natin yung recovery. And then to be followed by learning continuity.
1: Mm-hmm. Yusek, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga estudyante, maging sa mga magulang at mga guro?
0: So, una-una po, maraming salamat sa inyo, no, sa programa po ninyo, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon at makapanawagan, no, na ito pong problema na ito is hindi lang po ito usapin ng seguridad. But really, usapin po ito ng paano natin palalakasin, no, ang values, ang disiplina, ang character building ng ating mga mag-aaral. At dito po, hindi lang po eskwelahan ang merong responsibilidad dito, kundi ang buong lipunan, ang buong komunidad. At malaking bahagi po ng na bagay na yan ay ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang. So, kami po ay unang-una, we are doing all our best. The Department of Education is doing all it can. Our schools are doing right now heightening security measures to assure our public, to assure our parents, to assure our students na safe ang eskwelahan. At yung sa disiplina lang, Yusek at Joshua, we need the help of our community. We need the help of our stakeholders to be able to monitor our learners while they are outside of our schools.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education.
2: Samantala, makikipagtulungan ng Philippine National Police sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga video game at online applications na may marahas na content. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y kasunod ng nakita ng pulisya na posibleng koneksyon ng gaming platform na Gorebox sa isang menor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City. Ayon pa sa PNP Chief, pangungunahan ng CICC ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lumabas sa tala ng pulisya na ang naturang gaming platform ay nagpapakita ng mga armas, kapaligiran at sistema na hinahayaan ang mga gamer na lumikha o sumira ng iba't ibang senaryo. Ang nasabing gaming platform ay minomonitor na at sinuspindi na ng kinauukulan. Bayan, wag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Susunod sa Schoolmates, we're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
4: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
5: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
3: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa pagpapatupad ng passenger cooling rooms program sa LRT2 at ang pagbabawas ng LRT2 operations para sa track repairs ating tatalakayin. Kasama sila ang Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po. Good afternoon, Joshua, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Attorney, inilunsad po noong buwan ng Mayo itong passenger cooling rooms program sa LRT2 bilang tugon sa matinding init. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong implementasyon ng programa, at gaano na karaming istasyon ang mayroon po nito?
1: Well, yung program natin para sa cooling rooms, tuloy-tuloy pa rin yan kahit wala na yung summer, kasi maalinsangan pa rin yung panahon at talagang yung design niyan is para sa mga senior citizen. Napansin namin kasi na maraming mga senior citizen, yung may sakit, na bago sila pumunta doon sa stasyon, malayo yung nilalakad nila. Usually, mga 2 hanggang 3 kanto yung lalakarin nila para lang makarating doon sa stasyon. So, pagdating nila sa stasyon, talagang pagod sila yung paglalakad nila. Kaya minabuti namin na i-maintain na rin yung cooling room na yan para meron silang pwedeng pagpahingaan habang, yun nga, pagdating nilang stasyon. And then, kapag nakapagpahinga na sila, so pwede na silang sumakay na ng tren. So yun ang purpose ng ating mga cooling rooms. At ang stasyon natin, sa buong line to, mayroong cooling rooms.
2: Sir, ano po ang naging feedback naman mula sa mga commuters simula ng ilunsad ang programa? At ano rin po yung karaniwang observations at suggestions na natatanggap ng LRTA?
1: Well, marami naman yung natutuwa, especially yung mga senior citizen. In fact, may mga estudyante din, nagpupunta rin doon, papahinga ng konti. Kasi ang isang polisya natin dyan, di naman tambayan yung kwarto. Talagang yung special relief lang nila, no? Emergency, temporary relief lang nila sa init, yung sa pagod nila pag nagtakad sila bago makapunta doon sa stasyon. At maraming natutuwa na napapakinabangan naman ng ating mga pasahero yung ating mga cooling rooms.
0: Okay. Well, sir, linawin natin. Paano natin, nabanggit nyo nga po na hindi nga purpose ito natambayan. So, paano natin sinisiguro na hindi ito natatambayan at nagagamit lahat ng mga pasahero na kailangan?
1: Well, regular na binibisita sila ng mga security personnel natin or yung mga station personnel. At minabuti namin kasi na yung cooling room, kahit papaano may kone, yung may window, yung kwarto, ano na may part ng doorway na may window siya, so makikita mo without even opening yung kwarto, ano. Hindi lahat, pero majority, yun yung ni-utilize namin na room, yung may parang bintana, yung pintuan para kahit hindi mo punta, makikita mo kung ano ginagawa doon sa loob para hindi maging tambayan or gumawa ng kung ano-anong mga alam mo naman, yung mga minsan mga kabataan natin. So, para iwasan na maging kambayan ito at hindi pa kinabangan ng maayos ng ating mga pasahero.
2: Kaugnay naman po ng pagpapabuti ng inyong serbisyo, inanunsyo po na paiikliin na po ang operating hours ng LRT2 simula ngayong araw para bigyang daan ng agarang track repairs. Iwanag kung saang mga istasyon ito at ano po yung naging problema at bakit kinakailangan ang agarang pagkukumpuni.
1: Ay, lilinawin ko sa July 25 pa ito, yung ating shortened operating hours. Kung lang ito sa July 25, isang araw lang ito on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and we will continue announcing this one month before para at least maabisuhan ng mabuti yung ating mga pasahero. So, linawin ko, yung ating shortened operations will only happen on July 25 on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and sabi ko nga, we intend na i-announce ito every day para at least malaman ng lahat. Kasi minsan kasi pag may mga ganitong mga scenarios, pagka yung advance notice na 1 week, 2 weeks kulang marami pa rin hindi nakakaalam. So minabuti namin na gawing 1 month yung aming update para masaturate namin lahat ng pasero. At alam nila na on July 25, sara, yung train operation, last train 25, which is a Saturday, yung last train galing ng Antipolo would be 8, and then yun naman sa kabila is 8:30 galing ng Recto.
0: Okay, maganda po yan. Ang sagayon ay maiwasan nga po yung gulatan. Pero ito, Yusek, pakipaliwanag po, Ano po ang kahalagahan ng rigid frog nose sa operasyon ng tren at ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad maayos o mapapalitan?
1: Yes, ang papalitan natin actually yung tinatawag natin na a portion. Ito yung meron tayong tinatawag na track switch sa may pagitan ng D-MAPPA at saka J-RUIS. Itong track switch na ito, ito yung pwedeng lumipat yung tren mo from one relay to the other sa kabilang relay. So, meron kaming parang buwel.
0: Okay. Attorney? Alright. Subukan natin balikan si attorney. Mukhang naputol yung linya ng ating komunikasyon. Pero maganda itong ginawa nila, Director, na maaga yung abiso na magkakaroon ng shortened operations. Yung trend, hindi katulad nung nagkakagulatan kasi yung iba natin mga kabayan, ito lang yung means of transportation nila. So maganda na maaga pa lang 1 month, July 25, magkakaroon ng shortened operations.
2: At sabi nga rin niya, di ba, kung pwedeng araw-araw para masigurong alam ng lahat na magkakaroon ng shortened operations. At ang maganda rin na isang araw lang siya, hindi pala magtatagal, di ba, sabi niya July 25 lang
0: yung prepares. At nagkaroon Sabado pa, di ba? So normally, at least yung mga kababayan natin na pumapasok sa trabaho, day off.
2: Tama yun. Sa ibang balita, bumaba ng 88% ang bilang ng mga nagrereklamo hinggil sa delayed delivery o kanilang mga nawawalang parcel. Sa tala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, mula sa higit 1,000 natatanggap na reklamo noong Enero, bumaba ito sa 151 ngayong Hunyo. Ayon sa kagawaran, ito'y dahil sa pinalakas na pagpapatupad ng Private Express and or Messengerial Delivery Service o PEMEDES. Partikular na ang rollout ng Oplan Bantay Padala at PEMEDES Licensing Portal noong Enero. Dagdag ng DICT, dahil sa mga inisyatibang ito, ay mas mabilis na ang proseso ng complaint resolution para sa mga consumer habang nagbibigay ng mas kaunting requirements at digital credentials para sa delivery personnel. Ang PEMEDES Licensing Portal ay ang opisyal na platform ng pamahalaan para maisaayos ang delivery services at nagbibigay ng isang sistema para sa registration ng mga rider at operator, compliance tracking at pagbabantay ng mga reklamo.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney?
1: Yes, as I was explaining kanina, sa July 5 pa yung aming shortened operation. Ibig sabihin, magsasarado kami ng maaga. So yung manggagaling na tren galing ng Recto would be 8 in the evening, and then yung manggagaling ng Antipolo would be 7:30.
0: Okay. So, Attorney, linawin po natin, July 25 or July 5?
1: July 25.
0: Okay. So, tanungin din po namin, ano po itong kahalagahan itong rigid frog nose sa operasyon po ng tren? At ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad na maayos at mapapalitan?
1: Yung frog nose kasi, part yan ng track switch sa may pagitan ng J-Ruiz at saka Bimapa Station. Yung track switch na ito, ginagamit natin ito kapag lilipat yung isang tren galing from one side ng relays, lilipat siya doon sa kabilang side ng relays. Sa araw-araw na operasyon natin, safe naman siyang gamitin sa ngayon. Ano? Kaya lang, every time na maglilipat tayo ng tren from one side to the other, madadaanan niya yung track switch na ito at nakita namin na may crack nga yung frog nose niya, yung parang pinaka-point niya, yung pinaka-ilong niya, ano? Kaya ang tawag namin yan na frog nose. So, kailangan nating palitan ito. In the long run, kailangan mong palitan kasi nga, it will affect yung operational movement natin. Plus, pag hindi mo pa inalitan, eventually, magiging unsafe na siya. Kaya kailangan nating palitan. So, in-schedule kaya lang, sabi ko nga, ayaw naman namin kasing biglain. Kasi maraming maapektuhan ng pasero. Kaya, in-schedule namin ito, July 25 din ngayon, nag-aabiso na kami para mahaba-haba yung time na pag-aabiso natin sa ating mga pasahero.
2: Uh-huh. Attorney, ano po kaya yung posibleng maging epekto nito sa ating mga commuter kapag hindi po ito naayos agad? Lalo na po yung mga manggagaling sa trabaho, yung mga gabi na rin po umuwi.
1: Well, pag hindi natin naayos ito, pwede tayong tumigil yung ating operasyon, ano? Pwedeng may mas stuck na trend doon sa track switch yan or hindi natin magagamit yung switch area na yon, which is importante yan sa ating operasyon na meron tayong beltahan. Ang beltahan kasi ng trend ito para sa ating operational convenience, sa ating mga operational needs. Kaya talagang dapat maiayos ito, otherwise yun nga makokompromise yung ating operational requirements. And then at the end of the day, kapag na-compromise yung ating operational requirements, yan, maapektuhan na rin yung ating operational safety. Kaya kailangan ayusin natin ito. But at ngayon, sabi ko nga, nadadaanan lang yan pag maglilipat tayo ng tren from one side of the track to the other side. Pero yung tuloy-tuloy na biyahe ng tren, yung movement nila, okay pa naman. Wala namang problema yon. Kaya lang, kapag kailangan natin yung track switch at sira ito, yun, maapektuhan yung ating operasyon. At eventually, kapag hindi mo naayos ito, it will create some safety issues na sa ating operasyon.
0: Okay. Attorney, linawin natin itong gagawin sa July 25. Ito po ay gagawin sa loob po ng isang araw lamang or will it take days?
1: Sa isang gabi lang.
0: Isang gabi lang po.
1: Isang gabi lang. Kasi we close na tumitigil ang operasyon natin mga bandang mga 11 na ng gabi pag nakadaan na lahat ng mga tren. Ano kasi ang last train natin kasi is 9:30, ano? So, after 9:30, pag nakadaan na yung train natin, yung huling biyahe, doon pa lang kami gagawa ng mga maintenance works. Tapos, mag-start ulit kami mag-deploy ng train as mga 3:30. So, yung mga 11:30, 3:30 na yun yung window namin na mag-repair. Kaya lang, itong gagawin namin, tutukod siya eh. Maigsi yung oras na yun. So, kailangan namin ng mas mahaba. Kaya ang ginawa namin, maaga kaming magsasarado para maisakatuparan namin kaagad yung pagpapalit, and then to ensure that alas 3 or 3:30 ng umaga, makabalik na kaagad kami sa operasyon para hindi maantala naman yung operation namin kinabukasan. Kaya magdamag lang namin gagawin ito. Sa gabi lang namin gagawin. Isang gabi lang.
0: Okay.
2: Attorney, meron pa po bang ibang bahagi ng LRT2 tracks na kasalukuyang minomonitor para maiwasan po yung ganitong problema?
1: Well, everyday yan, minomonitor namin. Ang monitoring activity namin dyan, meron sa gabi, Sabi ko nga kanina, pag dumaan na yung last train natin ng mga bandang mga 11:30, mag-start na yung ating maintenance procedures. Ano? So kasama dyan yung minomonitor natin, yung mga relays, yung mga kable natin, up until mga 3:30 yan, ang madaling araw. Kasi at around 3:30, mag-start naman kami mag-deploy na ulit ng train, mag-aakyat na kami ng train, and then at 5 in the morning, mag-open na kami. Kaya napaka-igsi lang yung window time namin, no? And then sa umaga naman, sa araw naman, we conduct yung tinatawag natin na foot patrol, ano? So, 1 in the morning, and then another 1 sa hapon. Yung pasayro natin, mga naglalakad ng mga maintenance personnel, ano? May some section dyan, nung ating relays, may makikita sila dyan na may mga maintenance personnel naglalakad. Ang ginagawa ng mga talagang ini-inspection nila yung ating relays, yung ating mga hapon. Kasi, yung inspection process na yon, while we do it at night, every night, iba pa rin yung sikat ng araw eh. Sa gabi kasi hindi mo masyadong makikita yan. Madilim, iilawan mo pa. Kailangan mong lagyan ng gumamit ng flashlight, mga searchlight para lang makita mo yung ini-inspect mo. Mas madali problema sa araw. No? Kaya minabuti namin na 1 in the morning and then another 1 in the afternoon, nagkakaroon tayo ng foot patrol para inspect lahat ng ating mga relays at ating mga kable.
0: Alright. Attorney, bilang panghuli po, mensahe niyo po sa ating mga commuters na sakasakali po.
1: Opo. Sa 25 Sabado po ito, maaga po kaming magsasara. Ano? Kaya lang, amen, na maging ng halos, I think, mga pito na shuttle van. And then, nag-request na rin kami ng mga buses from MMDA at saka sa PPA, ano, sa Philippine Ports Authority, at saka sa PNR. Nag-request kami ng, kung makahiram kami ng mga bus nila para i-deploy namin. So, mag-deploy po kami ng mga shuttle vans at saka buses sa araw po na yon para may magamit naman po yung ating mga pasahero once maaga po kami mag-

0: sarado ng aming mga estasyon. Adios Saturday po ito.
1: Okay. Salamat po sa inyong oras, Land Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera.
2: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pananagutan ng menor de edad kapag nasangkot sa isang krimen at ang mga programa at polisiya sa mga children in conflict with the law. Ating tatalakayin kasama si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Director Cheryl.
2: Mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon. At ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon. At lahat ng aking mga minamahal na kababayan, maayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor Gobjun Tamayo na sinasabi niya tinamaan kami ng malakas na lindol. At tawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano ba talaga ang naging pangyayari. At nanggulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan. At pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan. At nagdala kami ng tulong, kabilang ito ang South Cotabato may maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kaagad ang QRF. Ang QRF tawag yan Quick Response Fund. At 20 million kaagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan na mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center. At tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kaagad para at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito kaagad ay aming binigyan ng tulong. Hanggang ngayon, galing lang kami sa isang walang gutong program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer. Dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagpapakain, yung mga nasaktan ay nabigyan na nagpatingin na sa ating mga medical team. At ngayon, para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay, either kahit totally destroyed o partially destroyed, yung pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya't asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, Quick Response Fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF. At ang assessment, ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin, at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila'y nandyan na. So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At hindi ko siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati, naalala ko, sinama ako ng father ko rito, 1976, yung napakalakas, nagkalindol, pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging natin noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay ikaw, naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na maganda, mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. At isa pang sadya ko rito, ang isa pang sadya ko rito ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? Dalawang bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakaraang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan-saan nagagamit yung pondo yan, kung saan-saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako eh. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 taon. Sa 9 taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Tinatanong ko yung mga kapag-governor ko, sabi ko sa kanila, Samba, paano bang maka-avail? Paano ba tayo makahingi? Sabi nila, hindi, walang sistema. Basta kung sino medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at diniretso na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas, na tigsa 10 kilo na sako ng bigas para sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi sila nakakatiyak sa kanilang pagkain sa araw-araw. Yan po ang aming inuna. Yung pong listahan na yun, kung sino ang mabibigyan ng local government support fund, sino ang mag-abil, sino ang mabibigyan ng bigas, ay kinuha po natin sa mga mayor, kinuha po natin sa mga barangay chairman at sa mga governor upang matiyak na. Kasi kung idadaan po natin sa national government ulit, alam nyo naman pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, magpapadala, mag-assess sila, mag-interview sila, napakatagal. Sabi ko nga, naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan, nasa file na namin, araw-araw namin tinitignan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Iyon ang aming ginawa. Binigay na lang namin yung pondo sa local government at sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala dahil ako'y nakakatiyak. Sabi ko naman, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo at sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan at alam ko naman mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun ang dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako. Sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya't binago ko yung sistema, kaya't ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ang ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. Eh, ang dami-dami nating, we have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may mga katulong, may mga NGOs sa mga barangay. Ganon din po. Kasi ang naranasan ko, nung governor ako, lahat ng mga sa barangay, siyempre meron silang 10% dapat na doon sa ira share. Pero ang katotohanan, ang nangyayari, pag may kailangan ng barangay chairman, eh, ang sagot sa kanila, wala, nagamit na eh. Wala na kami maibigay dahil napunta si ganito, nagka-emergency, nagkasakuna. So, walang magamit ang mga barangay official. At sabi ko, etong gawin natin. May pondo naman ang national government, gamitin nga natin para tulungan natin ang mga barangay. At sa ganung paraan, nag-release po kami ng bilyon-bilyon na piso at ginawa po namin lahat ng bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso para meron silang magamit. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, ang hiningi lang namin ay kalahati dun sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At mamili ang bawat barangay, mamimili ng 5 scholar. So kada barangay may 5 scholar. At yung scholar na yun makakatanggap

ang 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo noong mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 20,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit sa para hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya tayo nandito ko, may nakita ko ng mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral, meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan ipapakinabangan ninyo ito dahil ang pag-aaral ay pag maganda ang training mo, pagka maganda ang pinag-aralan mo, marami kang alam na gawin, ay mapapaganda ninyo ang inyong mga sarili na buhay. Mapapaganda ninyo ang mga buhay ng inyong mga pamilya. Mapapaganda ninyo ang inyong komunidad dahil makakatulong kayo sa pagpaganda ng inyong komunidad. At sa ganung paraan, ay ang buong Pilipinas din ay makakaramdam ng kagandahan para naman ay mapaaho natin ng mabuti ang buong Pilipinas. Kaya sa 42,000 five scholar, ang mangyayari diyan ay hanggang 210,000 ang kada bawat taon meron tayong scholar. At tuloy-tuloy po yan, hindi lang po isang beses na ito. Tuloy-tuloy po yan. At kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga barangay official, tiyakin ninyo na meron na makapagtapos naman ang ating mga kababayan dahil ay pinakamahalaga na maibibigay natin sa ating mga kabataan ay ang magandang edukasyon. Hindi lamang para pagandahin ang kanilang buhay, hindi lamang para pagandahin ang buong Pilipinas, kundi rin paghandain sila para pagdating ng panahon at darating ang panahon. Yung mga bata, paala ninyo, matagal pa yan, malapit na yan, magdadating ang araw na kaming mga gurang, wala na, hindi na kami pwede. Kailangan kayo na. Kaya kailangan naka-ready kayo, kaya marami na kayong pinag-aralan, marami na kayong nasubukan, marami na kayong naranasan. Ay kailangan nakahanda kayo para kayo na ang magiging leader. Kayo na ang magpapadagpo ng buong Pilipinas. Hindi lang po sa gobyerno, kundi sa mga private sector. Lahat yan ay kailangan meron kayong natutunan. Kaya gamitin nyo ng mabuti ito. Gamitin ninyo upang magkaroon kayo ng magandang training, upang maging mas maganda ang buhay ninyo, upang maging mas maganda ang buhay ng mga pamilya ninyo, upang maging mas maganda, mapaganda ninyo ang komunidad ninyo. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala. Walang pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi ay magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Sa atin ng mga barangay official, yung natirang 100,000 ay kayo nang bahala doon. Nasa inyo na. Nasa inyo ng initiative kung saan nyo gagamitin. Yung mga nakita namin na napuntahan namin ng mga ibang barangay ay ang ginawa nila, yung barangay bumili ng sasakyan para meron silang

0: ilang lugar. Wala nang mas marunong sa inyo tungkol doon sa lugar sa barangay ninyo. Wala nang mas nakakaalam kung anong pangangailangan ng mga constituent ninyo. At kayo pati ang makakaalam kung ano, kung may problema man, kung ano ang mga solusyon na pwedeng gawin para pagandahin nga, para masolusyonan ang mga problema ngayon. Kaya iniiwan natin sa mga initiative ninyo kung saan yung gustong ilagay. Gustong ilagay sa scholarship, gusto nyo sa RISE support program, gusto nyo pagawa yung inyong kalsada, whatever. Nasa sa inyo na yun. At alam ninyo yung inyong pangangailangan. Kaya patuloy po ito. At lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin diyan ay Socio Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official. Kapag ito unang panahon pa lang ito eh. Kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan. Yun lang naman po, at nakita ko pa naman, nandito lahat yung mga ibang scholar natin, nandito lahat yung mga ating mga local government executives sa iba't ibang constituency, at sa aking palagay, makakatulong ito. At asahan po ninyo, ang inyong pamahalaan, hindi lang po kami nang uutos sa inyo, na sinasabi sa inyo, ito yung gagawin. Kami ay nakikinig din. Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problema ang nakikita natin. Kaya't huwag kayong magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na iba sa yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po ito ay makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po ito ay makatulong sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Okay, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasalukuyan kasi nasa gawin ng South Cotabato para sa programang bawat bayan na makikinabang. At nga sa naging bahagi ng talimpati ni Pangulong Marcos ay binalikan niya yung nag-aaring malakas na paglindol. Kung di tayo nagkakamali, mga 2 weeks ago na, more than 2 weeks ago, doon sa gawi ng Mindanao na kusaan ang ilan sa mga lugar na matitinding tinamaan yung Sarangani province. Kaya ang sabi ng Pangulo ay hindi titigil ang gobyerno para padalhan ng tulong yung mga nabiktima ng paglindol. 7.8 magnitude quake doon sa ilang area ng Mindanao, kabilang na yung lugar ng Sarangani at ng Davao Oriental. At bilang pagpapatuloy nga nung inilalahad ng ating pamahalaan ng administrasyon na bawat bayan na makikinabang, ay muling pinangunahan nga ng Pangulo itong seremonya ng pagbibigay ng tulong na tinatawag na Social Civic Project sa fund na nagkakahalaga ng 40 billion pesos para sa pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato at 96 million pesos naman para sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato. Makikinabang dito, kapatid Marcos, yung mga barangay at komunidad sa dalawang lalawigan. At syempre, bahagi yan pag-iikot ng Pangulo pag inilunsad itong bawat bayan makikinabang ay yung pagbibigay ng presidential scholars at syempre yung cash assistance para sa mga opisyal ng barangay at mga lokal na leader bilang bahagi ng naturang programa. So nagpapatuloy pa rin ang ilan sa mga programa dito sa may area ng South Cotabato na kung saan ay dinalaw nga ng Pangulo sapagkat dito niya dinala yung bawat bayan makikinabang na kung saan ay bahagi nito yung pagbibigay ng cash assistance sa mga barangay worth 200,000 pesos. Yung 100,000 gagamitin ito sa scholarship ng kanilang

0: ang mga piling estudyante, 5 scholars kada barangay. At yung 100,000 remaining ay bahala na yung mga barangay leaders kung saan nila gagamitin o yung mga programang ipatutubad sa kanilang mga barangay. So yan muna ang update mula pa rin dito sa may gawin sa Cotabato kaugnay ng ating pagtutok dito sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Ang oras po natin, 1:09.
1: Voters are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Isang malusog na araw sa ating lahat. Huwebes na po tayo, June 25, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa na si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po, dito naman sa programang tatalakay sa mga isyong pangkalusugan. Dalawang bagay ang ating pag-uusapan sa hapon na ito. Una, tingnan natin mula sa pananaw ng psikolohiya o ng psychology. Ito nga nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. At pangalawa ay silipin natin itong isang online library and database ng health research sa Pilipinas na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. At syempre, andyan din yung ating mga report sa loob at labas ng Metro Manila. Yan po ang magiging kabuuan ng ating programa sa hapon na ito. At gusto lang pala natin batiin ng maligayang kaarawan si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Ayan, happy birthday po, Sec.
5: Happy birthday!
4: Oo, okay na po sa amin yung, yung palabok.
5: Happy birthday!
4: Hindi na po kami tatanggi sa grasya. Muli, happy birthday po sa inyo, Sec Dave. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Okay, so inantabayan nga po natin yung una nating makakaugnayan sa hapon na ito. Pag-uusapan nga natin na nauna itong malaking balita na yung nangyaring school shooting incident sa Tacloban City na kinasasangkutan ng 2 minor de edad na ikinamatay ng 3 at ikinasugat ng 20 estudyante. At kung hindi ako nagkakamali, merong 2 dito sa mga sugatan ang nasa intensive care unit o ICU. Madalas naririnig natin yung mga ganitong mga pangyayari sa Amerika na isang nakikitang dahilan ay yung maluwag na access sa pagbili ng mga baril. Pero bakit nga ba may mga kabataang umaabot sa punto nakakagawa ng ganitong karahasan na tila hindi inaasahan? Susubukan nating unawain ang possible factors na maaring makaimpluwensya sa ganitong uri ng insidente sa tulong ng isang psychiatrist at life coach na nakilala bilang resident psychologist ng isang sikat na TV reality show. Ang tinutukoy natin, walang iba kundi si Dr. Randy De Llosa. Magandang hapon po, Doc Randy. Welcome dito sa Doctors on Board at sa Radyo Pilipinas.
6: Hello, magandang hapon, Ma'am Ched, and to all the viewers and listeners.
4: Mm-hmm. Ayan, para tuloy ako nasa bahay ni Kuya. Sige po, Doc Randy, at kami po ay nagpapasalamat dahil nga binigyan nyo kami ng pagkakataon para marinig yung inyong perspektibo patungkol nga po rito sa nangyari sa Tacloban City. At alam naman po natin na very tragic ano, and very disturbing itong nangyaring itong pamamaril doon sa Tacloban. Isa-isahin po natin yung mga tinitingnan na dahilang maaring nagtulak doon sa mga minor de edad na gumawa nitong karumal-dumal na krimen. Una nga po, na tinitingnan itong bullying. Lumalabas na posibleng, o isa pa yung lumalabas na posibleng act of extremism. Nariyan din yung violent online gaming at maging yung pagpapalaki o yung upbringing. Pero bago po natin himayin ito, itong nasabi ko pong mga factors, kayo po bilang psychiatrist, ano po yung nakita ninyong nagtulak sa dalawang batang ito na gumawa ng ganitong klase ng krimen?
6: Yes, Ma'am Ched, alam niyo, itong nangyari ay isang napaka lungkot, nakakagalit, nakakabahala na trahedya, you know. And kapag pinag-uusapan natin ang cost, no, or roots, hindi naman natin iniisip na isa lang ang root or cause. Okay? Yun ang kung ganun tayo mag-isip, yan ang tinatawag na fallacy of the single cause. So, ang katotohanan ay, kapag may komplikadong problema o sitwasyon na katulad nito, lahat ng factors or lahat ng roots, lahat ng triggers ay dapat pag-aralan dahil combined, yun ang actual cause. Okay? So, multiple causes in other words.
4: Mm-hmm. Walang isang bagay na pwedeng ituro ano sa pangyayaring ito. Siguro umpisa na lang muna natin Doc Randy dun sa angulo ng bullying. Pero lumalabas din na pinagplanuhan ito o isang premeditated act. Ano po ang masasabi ninyo hinggil dito?
6: Okay, so usually kapag may victim of bullying, no, nagiging isolated sila. They get depressed, they get anxious. Pero generally, they don't become violent, okay? And if they become violent, usually yung tinatarget nila ay yung nagbulis kanila. Very rarely ay i-generalize nila yung revenge to include the whole school, okay? So even kahit sabihin natin this is because of bullying, it's still a rare case na magre-resulta ito sa mass shooting. But of course we can also say that it really is one factor, one possible factor for the mass shooting.
4: Mm-hmm. Ayun. At tinitingnan naman po ng Department of Justice itong posibilidad na hindi lamang simpleng pambubuli yung nasa likod ng pamamaril, kundi maari din daw na may kaugnayan ito sa nihilistic and violent extremism. Doc Randy, pakipaliwanag po sa amin, ano ba itong termino na nihilistic violent extremism?
6: Okay. Sige. Madaling intindihin yung violent, di ba?
4: Opo.
6: Yung pagiging agresibo, hurting people, hurting others. Yung extreme, alam rin natin yan. Diba? Extreme violence. Siguro yung dapat intindihin natin is yung nihilistic. Okay? Galing sa word na nihilism, ang ibig sabihin nito, ito yung condition na parang wala nang katuturan, wala nang purpose or meaning ang buhay. Diba? So kung walang purpose or meaning ang buhay, bakit hindi ko na lang saktan ng sarili, patay ng sarili o pumatay ng iba. Wala namang purpose eh. Okay? So, Ma'am Ched, isipin natin, no, saan kaya galing naman itong nihilism?
4: Mm-hmm.
6: Siyempre, ang roots nito ay depression.
4: Mm-hmm.
6: So, nakikita lang natin ay yung end product na, no, yung extreme violence. Pero ang pinag-uugatan ay depression. Okay? Pero may isa pang factor. And ito yung nakakabahala. Kasi hindi lang ito self-generated. Hindi lang kusang lumalabas eh. Ito ay ginugroom. Ibig sabihin, may mga tao na predators na naghahanap ng vulnerable people na depressed na pwede nilang imanipula na gumawa ng masama. Yes. So usually sa gaming, mga isolated yan na tao eh, introverted. Tapos baka may pumasok na groomer or predator. Tapos in-influensyan siya na gumawa ng extreme violence.
4: Ayun.
6: So tatlong bagay na yon. Dapat yung gaming, i-control. Number two is yung depression. Number three is yung predator.
4: Yun, ano? Ito naman po, Doc Randy. Bukas yung ilang mambabata sa mungkahing limitahan yung paggamit ng social media at iba pang online applications sa mga minor de edad. Kasunod nga nitong Tacloban shooting. Ano po ang nakikita ninyong pros and cons dito?
6: For social media ban?
4: Opo.
6: Or
4: restrictions po. Restrictions. Kasi gustong limitahan ng mga mambabatas itong paggamit ng mga social media at iba pang mga online platform.
6: Okay. So, personally and psychologically, I feel that a social media ban is unrealistic. Okay? And ang ibig sabihin ng ban ay pinopostpone lang natin yung unpreparedness ng tao for his or her teenage years. Okay? Kasi, mapupunta rin naman siya sa social media sooner or later eh. Pinospone lang natin. So, ang pinaka-importante rito ay hindi ban, kundi restrictions na dapat ipatupad ng social media platform. And so, the government has to be stricter with the social media companies to enforce the restriction, their restrictions.
4: Ayun. So more on ano kayo? Pabor kayo sa restriction, hindi yung pagbaban.
6: Yes, Ma'am Ched, at they when they reach 16 or 18, do you think they'll know how to navigate the net better? Kung wala naman silang experience with social media earlier? Parang taong hindi marunong lumagoy nung childhood, ipapalangoy muna sa teenage. It's the same thing eh. So what's more important is dapat turuan ang mga bata ngayon na mag-wade through social media. And so kailangan natin ng guidance ng parents, ng school, ng church on how to use social media responsibly. Plus, dapat accountable ang social media platforms to the government. Okay? Para so that they follow their own community rules, because social media platforms don't even follow they don't have any self-accounting good capacity.
4: Opo, ayun. So para ding sinasabi na naalala ko po yung kasabihan na parang it takes a community to build to bring up a child, ano, parang ganun din po, no. So kailangan din ng mga responsabling tao sa kanyang paligid.
6: Yes,
4: hindi lang yung pamilya.
6: Yes, good community. That's right. It includes the family, pero are the parents themselves addicted to social media? Hindi ba? Ginagaya lang naman nila ang parents eh. So the parents have to be role models for moderation in use of social media rin.
4: Naalala ko nga yung commercial nung bata pa ako, Doc Randy. Siguro familiar din sa inyo yon na, 'di ba? Yung campaign na kung ano yung nakikita ng bata sa mga matatanda ay siya rin ginagaya nila. So ito na rin yun, ano, na masasabi natin. Possible, ano po. Hindi naman natin sinasabi yun na yon, pero possible kumbaga kung bakit yung isang bata ay nakakaisip, ano, o nakakagawa ng ganitong klase ng ano ng mga bagay-bagay. And speaking of... Yes. Sige po.
6: Yes. So, Ma'am Ched, you're right. Now we see that ang daming factors involved. It's not just about gambling. It's so many factors that include even our own families.
4: Isa rin po sa nakikita ng mga otoridad na may kaugnayan sa nangyaring shooting incident, yung paglalaro ng mararahas na online game. Ang tanong ko po dito, Doc Randy, ano po ba yung casual or causal relationship? Ano yung relasyon sa pagitan ng violent video games at ng pag-asagawa ng criminal violence?
6: Ma'am Chad, I didn't hear you kasi nag-hang.
4: Mm-hmm. Ayun. Sige, ulitin ko lang po yung katanungan. Kasi nga, sinasabi nga rin na nakaka-apekto rin yung paglalaro ng mga mararahas na online games. Sa ano po yung pananaw ninyo? O may nakikita ba kayong relasyon ano, o causal relationship sa pagitan ng violent video games at pag-asagawa ng karahasan?
6: No. There is insufficient data that there is a direct or strong relationship between violent online gaming and violent behavior. Kasi if we think about it, so many people naman are playing games on shooting and whatever, and martial arts or what. Okay? So it's not only that factor. It has to be in combination with other factors that will result in violent behavior. Okay? Again, walang single cause, that's a fallacy. It is always multiple causes. And I'll bring up one other cause. One other cause, Ma'am Chen, is genetics. Okay? May mga tao na talagang criminally minded kahit sa pagkabata. Okay? Nagsisimula sila bilang bullies, and then they become violent towards others, and then it becomes a mindset and lifestyle sa kanila. And this can be genetic. Mm-hmm. Ito na yung tinatawag nating sociopath o psychopath.
4: Ayun. Mm-hmm.
6: Actually, and these children, I'm guessing they had fun doing it. It's a game for them. So the question is, do they have an existing personality disorder or mental health issue? That's another angle.
4: Actually, may narinig nga po akong ganyang komento nung kahapon na possible nga daw na baka psychopath ano yung personality nung na-involved dito sa nangyari. At ang ano diyan, ang sinabi pa doon nung nag-comment iba daw yung ano yung structural itsura nung utak ng mga taong psychopath as compared dun sa mga normal na tao. Ano po masasabi ninyo doon, Doc Ran?
6: Yes. So nakakabahala sila because they have very little remorse. Okay? They enjoy what they're doing, and they get a thrill sa paggawa ng krimen. Okay? It's like a game for them. So itong mga tao na to, ito na talaga yung kailangan ng rehab. Okay? Inpatient rehab. Kasi ordinary sanctions will not change their character because their character is innate or part ng pag-uugali nila.
4: Mm-hmm. Kumbaga yung wiring na ng kanilang utak, yun na yun. Ano? Kaya ganun na yung tingin nila sa mundo, sa madaling salita.
6: Correct. Mm-hmm. Yes. One more thing, Ma'am Chad. Accessibility to guns is the biggest factor. Kung hindi accessible yung guns, there won't be even any shooting.
4: Kasi nga po, 'di ba sinasabi na yung isang involved dito na bata ay may tiyahin ano po na nasa ano na isang police. Okay, so pag-usapan na po natin yung papel ng pamilya, nabanggit nga natin na isa sa bahagi ng komunidad ay yung pamilya. Sa tingin po ninyo na posibleng may factor yung background nitong mga bata sa upbringing nila sa nangyari sa Tacloban shooting, Doc Randy?
6: Personally, I would look strongly no sa angle na baka may personality disorder or mental health issue.
4: Mm-hmm.
6: Muna. Pangalawa, are they under-supervised? Okay? Under-supervised. Number three, was the gun too accessible? Okay? Rather than, you know, hidden from children? And number four, yung family, yung quality ng family relationship.
4: Mm-hmm. Ayun.
6: So these are all angles that I would look at.
4: Mm-hmm. So talagang bumabalik tayo dun sa maraming mga bagay-bagay ang dapat talagang tingnan sa nangyaring itong karahasan. Ngayon, Doc Randy, malaking trauma naman yung iniwan itong krimen ano sa mga nakakita o mga naka-witness itong pangyayari. Meron pong psychological intervention na binibigay para doon sa mga estudyante, mga guro at sa school personnel na naroon nga po noong nangyari yung krimen. Pero ano po yung long-term mental and psychological effects nito sa kanila, higit sa lahat doon sa mga estudyanteng nasugatan at yung mga magulang at kaanak ng mga nasawing estudyante?
6: Okay. So, lahat sila, yung mga children, no, ay nagkaroon na ng tinatawag na death impact. Alam naman natin, di ba, tayo bilang bata, dati, ano bang concerns natin, kundi play, work, school, study, friends, family, yun lang naman na yung inatupag natin eh. Pero ngayon, dahil nagka-trauma sila, and hindi lang trauma, no, may talagang napatay and nasugatan, then meron ng impact ito sa psychological, sa mindset nila. Ito yung tinatawag nating death impact. And possibly, they'll be scarred for life. Di ba? Although, of course, yung mga children ay resilient, some of them may experience depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder. Kaya dapat i-monitor sila sa mga signs and symptoms of depression, anxiety, post-traumatic disorder, pati na yung mga magulang. Kasi yung mga magulang ng nasawi, syempre double death yan. Death ng anak nila, death rin ng pagkamagulang nila, death rin ng complete family, death ng dreams. Mm-hmm. So ang daming deaths na nangyari, and they have to be supported and helped, you know. So kulang ang psychological first aid for some of them. Some of them will really need professional mental help.
4: Mm-hmm. Hindi sa pat yung psychosocial intervention, kundi may mga bagay pa na kailangan para talagang makakope sila sa ganitong klase ng sitwasyon. Andyan nga po yung pamilya, yung mga tao sa paligid nila, at yung ano, continuous ano po na rehabilitation through a psychiatrist. Tama po uli, Doc Randy?
6: Yes, oo. And what's important, no, is to be able to express feelings, to express yung mga nasa isip. Dapat may hingahan para hindi kinikimkim sa kalooban. Mm-hmm. So it's very important that we have a listening ear, and that's part of the healing process.
4: Mm-hmm. So may mga outlet kailangan. Hindi pwedeng mawala yung mga nilalabasan natin ng ating mga damdamin. Kasi kung hindi nga na ilalabas, pwedeng sumabog yung ating pakiramdam. Ayun. Ito nga pong mga sunod-sunod na mga nababalitaan natin na mga school violence. Kasi hindi lang yung nangyari pamamaril sa Tacloban, meron din nagkaroon na stabbing incident sa mga paaralan ano, sa Cavite at sa Negros. At kanina, may napigilang posibleng mass shooting sa isang eskwelahan sa Leyte. Ang tanong ko po rito, Doc Randy, meron ba kayong rekomendasyon sa agarang aksyon dito ng national at local government para mapigilan yung mga ganitong klase ng mga pangyayari?
6: Okay. The focus, no, of the government might be misplaced. Kasi they'll be probably be focusing lang on lowering the age of criminal responsibility. Pero you know, that's quite superficial. Kasi that means that you're already thinking of the end product and the result rather than the factors that caused it. Okay? And unang-una, hindi naman psychologically sound na i-lower ang criminal age of responsibility to below 15, because nagpo-form pa yung morality ng tao eh. It's only 14, around 15 and 16, 14 to 16, na parang nabubuo na yung morality, the ability to know what's right and wrong, and makontrol yung impulse control. Okay, yung impulses. So we shouldn't tamper already with psychological fact of it being the basic minimum of being 14 or 15. Okay?
4: Mm-hmm.
6: So ngayon, anong kailangan? We need the stronger mental health support for children and families. Okay? We need to incorporate it into the educational and church systems. Okay? Para accessible. Every school personnel now must already be adept at psychological first aid. So dapat lahat sila first aiders

0: dito sa mga nakaranas naman nung epekto ng nangyaring karahasan?
1: Para sa inyo, it will be natural and normal to grieve. It will be normal and natural to get angry, to seek for justice. Sometimes you'll even feel like you need to get revenge. And all of these are normal. Okay? And lahat ito ay pagdadaanan nyo. And kapag masyado na kayong nabibigatan, like your sleep, your appetite, your motivation, and nagsasuffer na, pag nagkakaproblema na kayo sa sarili dahil sa bigat ng nararamdaman nyo, nararanasan, then it's time for you to get help. Kasi there's always hope and help available para sa inyo.
0: Ayun. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa amin mula sa punto de vista ng psikolohiya patungkol nga po sa nangyaring dumal na krimen sa Tacloban. Ayan. So hanggang sa muli po, Doc Randy, at ingat kayo. Sa magandang araw sa inyo.
1: Thank you, Mang Chet. God bless and take care.
0: Ayan nga po ang psychiatrist at life coach na nakilala bilang resident psychologist ng isang sikat na TV reality show, si Dr. Randy De Llosa.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Okay, meron na po tayong 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Kaugnay pa rin sa pinag-usapan nating pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Ito, tanggapin natin ang report na ating kasamang si Raquel Bayan. Usapin sa pagpapababa ng edad para sa criminal liability, ipinauubayan na ng Council for the Welfare of Children sa Malacañang.
3: Radyo Pilipinas. Report. Ipinauubayan na ng Council for the Welfare of Children sa Malacañang pa siya kung dapat bang ibaba pa sa 12 taong gulang ang minimum age na pinapapanagot sa batas. Ang pahayag na ito ni CWC Undersecretary Angelo Tapales ay sa gitna ng mga isinusulong na pababae ng edad na mayroong criminal liability kasunod ng mga insidente ng pamamaril at pananaksak na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na nakay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin ang pasya hingil dito. Silaan niya sa konseho, bukas ang mga diskusyon at pag-uusa para sa pagpapalakas ng proteksyon para sa mga bata. Maaari anya silang maglatag ng mga pros at cons hingil dito. Sabi ng opisyal, batid nila ang sentimento ng publiko hingil sa usaping ito. Ang kanilang hanay, handaan niya na makipagtulungan upang makabuo ng resolusyon, lalo't iisa naman anya ang nais ng lahat. Protektahan ang mga kabataang Pilipino.
4: At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Punta naman tayo sa Kamara, National Framework para sa Kaligtasan sa Eskwela. Isinusulong ng party list Solon matapos ang Tacloban school shooting. Si Lani Valdos Reyes ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Bunsod ng trahedya ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, plano ng bagong henerasyon party list ang paghahain ng isang panukalang batas na magtatatag ng Comprehensive School Safety and Violence Prevention Program. Layunin na naturang panukala na palakasin ang seguridad sa loob ng bawat campus, mas maayos na sistema laban sa bullying at gabayan ang pag-uugali ng mga mag-aaral at palawakin ang akses sa counseling at suporta para sa mental health. Importante din anya na obligahin ang regular na pag-audit sa kaligtasan ng mga paaralan upang matukoy ang banta bago pa may muling masawing buhay. Ayon kay Nazali, hindi mapapantayan ang sakit na nararamdaman ng isang magulang na naghahatid ng anak sa paaralan upang matuto ngunit hindi na muli makakabalik ng buhay. Anya, ang trahedya sa Tacloban ay isang masakit na paalala na ang eskwelahan ay hindi ligtas sa karahasan at hindi dapat ituring ng pamahalaan na huling prioridad ng seguridad sa mga campus. Nanawagan ng kongresista sa PNP na magsagawa ng patas at malalim na imbestigasyon upang panalagutan.

0: Sundin ang lahat ng may sala. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mula naman sa akin naroroonan ni Mary Ann Bastasa, bullying, hindi pa nakikitang rason sa ngayon na nag-udyok sa Tacloban school shooting incident.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mary?
3: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o...
2: Mary, subukan mong pumaling sa kabilang side, baka sakaling makakuha tayo ng magandang signal. Mary? Ayan, sige, nawala na si Mary. Balikan na natin yung kanyang report. Sa punto na ito, narito naman ang ating...
4: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
2: Provincial Health Office, Pangasinan, nanawagan sa mga kabataan laban sa vaping at paninigarilyo. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga kabataan na piliin ang aktibong pamumuhay sa pamamagitan ng sports at community activities upang maiwasan ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Sa gitna ng pagtaas ng vaping sa mga kabataan at kampanya contra tobacco at nicotine products, ayon kay Pia Freda Ramos ng Provincial Health Office, ang paglahok sa sports at volunteer works ay nakatutulong sa paghubog ng disiplina, pananagutan at mas malusog na gawi sa mga kabataan. Binigyan din ng PHO na hindi ligtas ang vape dahil sa taglay nitong nicotine na nakaka-addict at may pangmatagalang epekto sa kalusugan. Kabilang sa mga dahilan ng pagkalat nito ang impluwensya ng kapwa, social media exposure, online access at flavored products. Iniuugnay rin ang paninigarilyo at unhealthy lifestyle sa sakit sa baga, cardiovascular disease at diabetes. Patuloy ang pagpapatupad ng Smoke-Free Ordinance No. 317-2024 na kumokontrol sa paggamit, pagbebenta at pag-aanunsyo ng sigarilyo at vape. Pinalalakas din ang mga programang pangbarangay sa pamamagitan ng pagsasanay sa health workers para sa suporta sa mga nais tumigil sa paninigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Mangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Libreng child at adult psychiatric consultation ilalapit sa mga malalayong isla sa Batanes. Si Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Magkakaloob ng libreng mental health consultation ang Itbayat Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO katulong ang Philippine Mental Health Association o PMHA para sa mga residente ng probinsya ngayong darating na Hulyo a 8 taong 2026. Gaganapin ang mga serye ng konsultasyon sa Bayrang Basco, Batanes. Pangungunahan ito ng mga eksperto at lisensyadong child and adult psychiatrist mula sa PMHA. Layunin ang programa na mailapit ang serbisyong medikal sa mga malalayong isla at maitaguyod ang kagalingang pangkaisipan ng mga ibatan. Bukas ang konsultasyon sa mga bata at matatanda. Limitado lamang ang slot kung kaya't ipatutupad ang first come first serve basis sa unang limang adult clients at unang limang child clients lamang. Sagot ng local government unit ng Itbayat ang pamasahe sa bangkang balikan ng biyahe mula Itbayat patungong Basco at pabalik para sa mga pasyenteng magmumula sa isla ng Itbayat. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas. Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Balikan lang natin yung nabitin na report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Bullying, hindi pa nakikitang rason sa ngayon na nag-udyok sa Tacloban school shooting incident.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mary?
7: Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Trisha Claire Oco, sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima nga ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang iba pang posibleng dahilan na nauwi sa insidente. Nasa Regional Rehabilitation Center for Youth ngayon, ang dalawang minor de edad kung saan pansamantala sila nga ihiniwalay at inilagay sa kanilang silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso. Sinimula na rin ang psychological assessment sa mga magulang ng mga ito habang nakapunta naman ang pagsusuri ng psychologist sa Biyernes para mas maunawaan ang lagay ng dalawang bata at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Basasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Okay, ayan. Balikan na natin yung ating iba pang balitang pangkalusugan. Wala naman sa Mindanao, mga biktima ng lindol sa Sarangani nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan mula sa Ministry of Health ng ayon sa BARM.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan ang mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa mga barangay ng Sapu Masla at Sapu Padido sa Malapatan, Sarangani. Matapos agad na maglunsad ng Disaster Response Operation ang Ministry of Health o MOH sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa ministeryo, namahagi ang kanilang mga response team ng malinis na inuming tubig, hygiene kits at water purification tablets upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga evacuation center. Sinuri rin ng mga health worker ang kalagayan ng mga bata, buntis at nagpapasusong ina at agad na nabigyan ng tulong ang mga batang natukoy na may malnutrisyon. Nagkaloob din ng MOH ng mga gamot at nutrition supplies sa rural health unit, mga local nutrition office at village health workers upang masuportahan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, umabot naman sa mahigit 100 residente ang nabigyan ng psychosocial support at mental health services upang matulungan silang makabangon mula sa trauma dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Cebu PCSO nakapamahagi na ng mahigit 1,730 na patient transport vehicle sa mga lalawigan ng bansa. Si Sheila Gravines ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Dagdag na 18 patient transport vehicles or PTVs ang naipamahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ngayong araw sa 10 mga lalawigan ng Visayas. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program, 2 PTVs ang ipinagkaloob sa Bohol, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Negros Oriental at Siquijor. At tig-iisa naman para sa Cebu at Leyte. Kabuuang 38.5 million pesos ang halaga ng mga PTV na naipamahagi ng PCSO kung saan personal na tinanggap ng mga gobernador sa nabanggit na mga lalawigan ang mga sasakyan. Pinangunahan ni PCSO General Manager Melquiades Robles kasama si PCSO Chairperson Retired Judge Felix Reyes ang pag-turnover ng mga sasakyan. Ayon kay Robles, nagsisimbolo ito sa patuloy na pangako ng PCSO sa pagsasalin ng gaming revenues o mga kita sa paglalaro sa mga programang direktang nakikinabang ang mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan ng suportang medikal at may kaugnayan sa kalusugan. Maliban sa pag-turnover ng PTVs, tumanggap din ang mga naturang opisyal kasama si Cebu City Mayor Nestor Archival ng shares nila mula sa Lotto Revenues ng PCSO para sa buwan ng Hulyo hanggang Disyembre sa nakaraang taon. Alinsunod ito sa Executive Order Number 357-A na nagbibigay sa mga lokal na pamalaan ng bahagi ng kita ng PCSO Lotto. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At isa pa mula sa Visayas, Iloilo Provincial Health Office, nagbabala sa mga residente ng Miag'ao na agad magpakonsulta kung may mga sintomas na posibleng may kaugnayan sa algal blooms. Si Marian Grace Erenieta sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nagpaalala ang Iloilo Provincial Health Office sa mga residente ng Miag'ao, Iloilo na agad magpakonsulta kung makaranas ng mga sintomas ng may kaugnayan sa algal blooms. Ayon kay Dr. Maria Socorro Quinon, Provincial Health Officer ng Iloilo, kung na makaranas ng pagsusuka, pagtatae, hirap sa paghinga, panghihina ng kalamnan o pagkaparalisa, kahirapang magising, matinding allergy o iritasyon sa balat, kinakailang agad na magtungo sa pinakamalapit na health center o ospital upang mabigyan ng nararapat na lunas at pangalaga. Ang paalala ni Dr. Quinone ay kasunod ng ulat mula sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Municipal Health Office o MHO hinggil sa mga pasyenteng nakaranas ng iritasyon sa lalamunan at ilong, gayon din ng pagkahilo. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Sapa, Mambatad at Narataan. Pinayuhan din ni Dr. Quinone ang publiko na iwasan ang paglangoy o pag-inom ng untreated water mula sa mga apektadong lugar. Huwag manghuli ikumain ng shellfish at iba pang seafood mula sa lugar na apektadong algal blooms o may umiiral na red tide advisories. Maghugas ng kamay kung hindi sinasadyang ma-expose sa kontaminadong tubig at huwag hayaang lumapit ang mga alagang hayop at iba pang hayop sa mga katubigang apektado ng algal blooms. Samantala, naglabas din ang pamahalaang bayan ng isang coastal health advisory na nagbabala sa mga residente, mangingisda, mga bumisita sa dalampasigan at mga bisita na mag-ingat sa mga apektadong baybaying lugar. Ayon sa advisory, may ilang uri ng algal blooms na maaaring maglabas ng toxins o airborne irritants na maaaring makaapekto sa kalusugan ng tao. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, RP Reporters.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Okay, 10 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at isa pa nating pag-uusapan itong patungkol sa access sa tamang impormasyon sa kalusugan tulad nga ng nasabi ko kanina. Kaya silipin natin itong tungkol sa Health Research and Development Information Network o HERDIN, ang pambansang online repository ng mga health research sa Pilipinas. Para mas maunawaan natin ang mahalagang programa na ito, makakasama natin via Zoom ang Science Research Specialist 2 ng Philippine Council for Health Research and Development o PCHRD na isang ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology, si Ms. Grace Ruth Daulat. Magandang hapon, Ms. Grace. Welcome ito sa programa natin at sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas.
11: Hello po, magandang hapon po Ms. Ched at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong hapon.
2: Ayan. Sige po, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano ba itong HERDIN at ano yung mga benepisyo sa paggamit nito?
11: Ayan po. So Ms. Ched, ito pong ating HERDIN o ang Health Research and Development Information Network ay isa pong platform para sa local health research studies na binuo po ng ating DOST, Philippine Council for Health Research and Development. So sa tulong po ng HERDIN, maaari po tayong mag-search, mag-download o mag-request ng mga full-text studies na naka-upload sa database. So maaari rin po ditong makatulong ang HERDIN sa ating mga estudyante, mga guro at ating po mga researchers, lalo na po sa kanilang pagsusulat ng mga research paper. So una-una na rin po dito dahil ito po ay libre at hindi na po nila kailangan pumunta pa sa mga physical na libraries o magbayad po ng mga subscription sa ating mga international databases. At sa pamamagitan din po ng ating HERDIN, madali na rin po nating matutukoy kung ano-ano na po ang mga health research study na nasa Pilipinas ngayon o nagawa na ng ating mga researchers sa Pilipinas. At ang maganda pa po dito, ang mga naka-upload po dito na mga studies ay galing po sa ating mga local research generating institutions. Kasama po dito yung ating mga universidad, ang ating pong mga ospital at mga societies sa larangan ng Allied Health Sciences. Kaya makasisiguro po tayo na tama ang inyong impormasyon na makukuha at hindi po fake information. Maaari po nating ma-access ang HERDIN sa pamamagitan po ng pagbisita sa www.herdin.ph.
2: Mm-hmm. Ayun, meron po bang bayad yung paggamit nitong nitong HERDIN o libre po ang access?
11: Yes po, libreng-libre po ito dahil ito po ay programa ng ating pamahalaan at gusto po natin na mabaigting pa ang access sa ating mga health research sa publiko. Kaya makasigurado po tayo wala po itong bayad.
2: Mm-hmm. Sino-sino nga po yung partner ng HERDIN dito sa programa, Ms. Grace?
11: Opo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong 89 partner institutions sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Meron po tayong 55 mula sa Luzon, 13 po mula sa Visayas at 21 mula sa Mindanao. So ang mga partners po natin na ito ay kinabibilangan muli ng mga ospital, ng ating mga higher education institutions, mga specialty societies, at iba pa pong mga institusyon na nagsasagawa ng health research. At para rin po sa mga gustong maging partner ng HERDIN, pwede po silang makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan po ng ating official email address.
2: Mm-hmm. Ano po yung email address nila, Ms. Grace?
11: Ayan po, ito po ay herdin_info@pchrd.dost.gov.ph po.
2: Mm-hmm. Meron pa po bang mga inaasahan na mga enhancements o improvements dito sa herdin sa mga darating na panahon?
11: Yes po, patuloy po ang ating pag-enhance ng ating website upang patuloy po tayo maging relevant sa ating mga users at makasabay din po sa current technologies na meron po tayo ngayon.
2: Ayan, okay. Maraming salamat po Miss Grace sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin at mapaliwanag kahit paano itong tungkol sa herdin. At I'm sure na magkakaroon pa tayo ng isang pagkakataon para mas lalong palalimin yung ating diskusyon patungkol dito. Hanggang sa muli po at ingat kayo.
11: Sige, maraming pong salamat.
2: Yan nga si Miss Grace Ruth Daulat mula sa Philippine Council for Health Research and Development.
12: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa kabuuan ng programa at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating technical at production side ng ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Segovia, Marvin Toledana at sa ating executive producer na si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagbabalita mula kay Omar Anthony Aquino. Sa ngalan ng ating kasamang opisyal na magagamot dito sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak na tuloy-tuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng naganap na paglindol kamakailan sa Mindanao. Mula sa Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
12: Radyo Pilipinas, report.
14: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima ng 7.8 magnitude quake na tumama sa iba't ibang area ng Mindanao. Kabilang na din dito ang South Cotabato na dinalo ngayong araw ng punong ekotibo na kusaring 21,000 mga pamilya ang apektado habang nasa 170 mga barangay ang nasa ilalim ng state of calamity. Ayon sa Pangulo, nagpapatuloy ang kanilang pagmamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na apektuhan ng malakas sa paglanig at sa katunayan ay bumalik sa Glan sa Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchelian. Nagpapatuloy din, sabi ng Pangulo, ang assessment sa mga infrastruktura at malaman kung ano sa mga ito ang hindi na at maaari pang gamitin. Sa ngayon ay nasa itunaan ng cash transfer ang kinakasantulong ng pamahalaan na maaaring magamit sa pagpapaayos ng mga nasirang tahanan ng mga kababayan nating tinamaan ng lindol. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Kasama ko si Secretary Rex Gatchelian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala nang lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Umano'y nagngangalang Mary Grace Piatos at ilang matataas na opisyal ihaharap ng House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
12: Radyo Pilipinas, report.
16: Opisyal na ihaharap ng House Prosecution Panel si Mary Grace Piatos bilang isa sa mga testigo sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief ng prosecution na kinumpirma ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, nakatakdang tumestigo si Piatos hinggil sa kanyang di umano'y pagtanggap ng confidential funds mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Matatandaan ang pangalang Mary Grace Piatos ay naging kontrobersyal matapos itong matuklasan sa isa sa mga acknowledgement receipts na isinumite ni Duterte sa Commission on Audit upang bigyang katwiran ang paggasta ng kanyang confidential funds. Kasama din sa listahan na planong iharap ng prosecution sila Attorney Zuleika Lopez, ang kasalukuyang Chief of Staff ni VP Sara, si Attorney Michael Foa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente at dating tagapagsalita ng DepEd, kung saan umamin siyang ang pangalawang pangulo ang may direktang kontrol sa paghahawak ng naturang pondo. Si Ramil Madriaga na umamin na nag-deliver ng mga bag na naglalaman ng milyon-milyong salapi na nagmulat sa di umano'y 125 million pesos na confidential funds ng pangalawang pangulo patungo sa iba't ibang lokasyon. Kasama din sa listahan sila dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Colonel Raymond Lachica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ngayon ang panglimang araw ng pre-trial conference bago ang formal na paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasang matatapos ngayong araw ang pre-trial conference. Mula sa Senado, si Nympha Asuncion sa detalye ng balita.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Inaasahan ni Attorney Michael Foa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na matatapos na ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito ang ikalimang araw na ng pre-trial conference kung saan natatagalan sila sa pagmamarka ng mga dokumentong ipepresenta bilang mga ebidensya sa mismong impeachment trial. Ayon kay Poa, maganda ang naging progress nila kahapon kung saan nag-extend sila hanggang alas 7 ng gabi at ngayong araw. Samantala, sinabi ni Poa na bukas pa ng umaga sila maghahain ng formal na tugon para sa manifestation ng prosecution panel na buksan na. Sa pre-trial stage, ang BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Pinaliwanag ni Poa na kahit matapos sila ngayong araw ay wala namang magiging epekto kung bukas pa sila sasagot dahil ang impeachment court rin ang magde-desisyon dito at hindi lang si Rebel ng clerk of court o ni Attorney Renato Bantog Jr. Pinahayag rin ni Poa ang kahandaang humarap sa paglilitis bilang testigo bilang isa siya sa mga pinangalanan ng prosekusyon na maging testigo sa trial. Narito ang bahagi ng bahayag ni Poa.
19: I think we're doing well. At least on the defense side, and I think even in the prosecution side, but probably best to ask them, no? But we are very optimistic that we will be able to finish by end of day today, yung ating pre-marking. Maganda yung naging progress kahapon and even this morning. So at least dun sa marking station ko, the one that I'm handling, I think we will be able to finish by 3-4 p.m. I also consulted my co-counsels sa defense team and sila din, they're very optimistic na matatapos din nila yung marking, kanya-kanyang marking nila. So,
18: mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Sa ating panghuling balita, mga batang 14 na taong gulang, ginagamit umano ng mga drug lord bilang courier. Secretary Remulla mariing inirekomenda sa Kongreso na bumuo ng komprehensibong Juvenile Justice Act. May live report si Diane Lea.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Yasa Omar, mariing inirekomenda ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na bumuo ng komprehensibong Juvenile Justice Act. Sa pulong balitaan sa Cap Crame, sinabi ni Remulla na napansin ng mga kapulisan na ginagamit ng mga drug lord ang mga 14 na taong gulang bilang courier dahil alam nilang walang magiging kaso laban sa mga ito. Ayon kay Remulla, isa ito sa mga nakikita niyang kahitaan o infirmity ng nasabing batas. Sinabi ng kalihim na may mga pagkakataong alam ng ilang menor de edad na hindi sila maaring makasuhan sa ilalim ng umiiral na batas at dahil dito iginiit niya ang pangangailangang repasuhin ang kasalukuyang batas. Bagamat wala pa siyang inirekomendang particular na edad, sinabi ng kalihim na handa siyang makipagtulungan o handang pagtulungan ng Department of the Interior and Local Government sa Kongreso para sa pag-ambyenda nitong Juvenile Justice Act. Ani Remulla, mas mahalagang isaalang-alang ang cognizance at intent ng isang menor de edad kaysa sa edad lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
11: 738.
1: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine
1: 1278. At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
15: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung simento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Labing isang minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Thank you. At syempre, sa lahat po ng mga provincial at sister station natin, i-like, i-follow at i-share nyo din po ang kanilang mga Facebook page. Maraming salamat po. Tayo po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan nyo po kami hanggang 2:55. Ito po ang One Trabaho. Unahin muna natin. Syempre pa, bago sa ating mga panauhin, ang ating pong inaantabayanan na press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang, naroon si Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
12: Yes.
20: Sa layunin ni Mat sa kapatawaran ang bagong Pilipinas na walang pamilya.
12: Yes, Raquel?
21: Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa layunin maisakatuparan ang bagong Pilipinas na walang pamilyang maiiwan, walang magsasakang mapapabayaan, at walang Pilipinong magugutom. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga, ang mga programa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development na naglalayong iangat ang kapakanan ng mga magsasaka at labanan ang kagutuman sa South Cotabato. Ayon sa Pangulo, nagtutulungan ang pamahalaan, lalong-lalo na ang DA sa pamumuno ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian upang masigurong mayroong matatag na food security ang bansa. Sa pangunguna ng DA, binibigyan ng mga magsasaka ng binhi, pataba, makinarya at iba pang kagamitan upang mapababa ang kanilang gastos sa produksyon at mapataas ang kanilang ani. Ang mga sariwang produkto naman ng mga magsasaka na ipinamamahagi sa ilalim ng walang gutom program ng DSWD ay direktang binibili ng mga lokal na samahan ng mga magsasaka. Sa ganitong programa, binigyan diin ng Pangulo na hindi lang pinapawi ang gutom sa komunidad, pinapalakas din ang sektor ng agrikultura at pinatataas ang kita ng mga magsasaka. Pagkatapos nito, formal na pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Antong Dam at ang irrigation system sa Sultan Kudarat. Matatandaang nasira ang dam noong 2021 dulot ng malakas na pag-ulan at paulit-ulit na pagbaha na naging sanhi ng pagkaantala ng patubig sa mga magsasaka. Kaya nitong kaya ng patubigan ang higit 1,500 hektarya ng lupang sakahan na mapapakinabangan na higit sa 350 magsasaka. Magbibigay din ito ng sapat na supply ng tubig na magpapataas ng produksyon ng palay, saging, pakwan, gulay, mais at iba pang pananim. Inaasahan ding makakabalik sa 2 beses na pagtatanim kada taon ang mga magsasaka dahil sa proyekto. Kasabay nito, nagtayo na rin ang pamahalaan ng 110 metrong haba ng footbridge para sa mga residente at mag-aaral na kailangang tumawid sa sapa araw-araw. Sa huli, nananawagan si Pangulo Marcos Jr. sa mga magsasaka at mga residente na gamitin na maayos ang proyekto upang pagbutihin pa ang kanilang mga ani at palakasin ang kanilang kabuhayan. Sa programang ito, nais ng Pangulo na iparamdam sa lahat na hindi sila nag-iisa. Katuwang ang pamahalaan sa paghahanap ng mga paraan upang mas mapabuti ang kanilang hanap buhay. Bilang pagtatapos sa isang makabuluhang araw ng serbisyong publiko, pinangunahan din ni Pangulo Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng South Cotabato at Cotabato. Layunin ng nasabing kaganapan na pabilisin ang pag-aabot ng tulong mula sa national government para sa lokal na pamahalaan at mga komunidad. Sa ilalim ng programa, nagpaabot ang Office of the President ng 40 million pesos sa 200 barangay sa South Cotabato at 96 million pesos naman para sa 480 na barangay sa lalawigan ng Cotabato. Ang lahat ng ito ay bunsod sa paniniwala ni Pangulo Marcos Jr. na ang tunay na serbisyong publiko ay dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Kalsada sa Iloilo na napabayaan ng 2 taon, tinapos ng DPWH sa loob lang ng 2 buwan. Malubak, masakit sa mata, nakakaabala. Ganyan mailalarawan ang East Timawa Road sa Iloilo sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ang dahilan, napabayaan ito at iniwang nakatiwangwang na lang. Ngunit dahil sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang pagsasaayos ng mga infrastructure projects para sa ikagiginhawa ng mga Pilipino, double time ang naging aksyon ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon matapos idulog ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas Chu ang problema. 2 months lang ay tapos na ang repairs sa napabayaang kalsada sa Molo District. Laking pasasalamat naman ng mga mamamayan sa mabilis na tugon ng ahensya. Wala ng butas-butas at delikadong kalsada. Maayos at ligtas na makakadaan ang mga commuter at motorista. Mas mabilis na biyahe, mas magaan ang buhay ng mga residente. Iyan ang nais makita ni Pangulong Marcos Jr. sa ating mga komunidad.
0: Kaya naman pa kami,
3: oh? Yeah. Ilang months?
0: My gosh, 2 years tapos 2 months pa kaya, oh. Magto-2 years na daw ito?
3: Kapag ito may Dubai, nalil 2 years
0: na Dubai ganit. Grabe naman. Natin na 3 months, gagawa na nila ng solusyon to bago mag-ulan.
3: Ilang times si Seth Vince bumalik to, just to make sure na on time yung delivery ng project.
0: Ang magaling itong demo.
3: Very good. Nag-coordinate
0: hindi ka na, Vince. Natakot nga kasi bubunutan siya walang anesthesia dun eh. Yun ang paulit-ulit sinasabi ni PBBM eh. People don't deserve this kind of service in the past. Napaka-igsigang and yet 2 years na kawawa yung mga residents natin dito. Yung school, students, they deserve better. We all deserve better.
3: As long as I live, I will remember you because...
0: Ay, nako.
12: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
22: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
8: Hi, Yusak. Good afternoon. Amnesty International and criminal law professor Barry Gutierrez both said that lowering the age of criminal responsibility doesn't really have a guarantee of deterring violence. While Malacanang is open to this push, meron po bang reservations ang Malacanang tungkol dito?
21: Kagaya ng ating sinabi kahapon, depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo. At para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
9: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
22: Good afternoon, Yusek. Mayroon pong report na tumaas ang stunting sa mga batang Pilipino. Nakarating po ba ito sa Pangulo at ano ang kanyang reaksyon? Dahil marami na tayong mga programa para matugunan ang pagkabansot sa mga bata.
21: Hindi ito kahapon lang naging problema. Alam ng Pangulo ang problemang ito. Kaya nga po siya noong nakaraang taon ay nag-utos na magpatayo ng child development centers at mga daycare centers. At ang DepEd po sa ngayon ay meron pong programa, ang school-based feeding program for 2026 to 2027. Na mayroon pong budget ng 25.6 billion para malabanan ang kagutuman sa mga kabataang mag-aaral. Ang mabibenepisyoan po nito ay aabot po sa 4.63 million learners nationwide. At mas pinahaba na po ang araw para sila po ay makatanggap ng masustansyang pagkain. Aabot na po sa 200 days. Mas mahaba po kumpara sa nakaraang taon na 120 days. At ang mabibiyaan po nito para sa universal feeding ay ang kinder to grade 1. At ang mga undernourished learners naman po para sa grade 2 to grade 6, kasama na rin po ang pregnant adolescent learners, vulnerable and marginalized students na beyond grade 6. Maliban po dyan, ay meron din pong programa ang DSWD para unang-una walang gutom program at ang supplemental feeding program na ang target naman po ay 1.8 million children enrolled in LGU-run child development centers and supervised neighborhood play. Ito po ay sa buong bansa po ipapatupad ng DSWD. So dito naman po 180 days feeding days ang maibibigay natin sa mga 3 hanggang 5 taong mga bata.
22: Yusek, natukoy po ba kung saan pwedeng nagka-problema dun sa mga programa? Kasi yung mga binanggit nyo po, halimbawa yung food stamp program, nung 2023 pa po ito nagsimula. Last year, yung first 1,000 days. At yung pong supplementary feeding program na ginagawa na rin dati pa. And yet, tumaas pa rin po yung stand.
21: Yes, nakikita po yan. Kaya po ine-expand ang programa. Mas pinapahaba pa po at mas dumadami po, pa po ang mga beneficiary ng mga kabataan.
9: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
23: Hi, Yusek. Good afternoon po. The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte, to which some may describe as a copycat crime following the Tacloban school shooting. And then, as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded?
21: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplano gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan. At hindi po siguro nararapat na isang tabi o isabaling, hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong kong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan.
9: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
11: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, this is actually a question from the newsroom. U.S. President Donald Trump has ordered probe into alleged gasoline price gouging of major oil companies, arguing that pump prices are not falling fast enough despite a sharp drop in crude oil prices. Dapat din daw po ba itong gawin sa Pilipinas yung investigation po sa mga oil companies?
21: Matagal na pong ginagawa ito. Unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cost order.
9: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
23: Yusek, good afternoon po ulit. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt to na isantabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng corruption at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng palasyo?
21: Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang?
23: Hindi
21: ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang?
23: Sa Facebook Live niya po ito, sinabi Yusek Claire, and sinabi niya nga po na magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni Vice President Duterte.
21: Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total, mahilig naman po siya mag-sockmed. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ang impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya?
23: Isa na lang po, on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano pong ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon?
21: Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro nagsampan ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Ha? Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan.
9: So, natanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
13: Y
2: Yusek, good afternoon. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay VP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno, at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment?
13: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. At ano pa po yung pangalawang tanong? Meron pa po ba?
2: Yung mensahe lang po ni Presidente. Okay. Ma'am, sige po ma'am.
13: Mensahe saan? Saan mensahe sa?
2: Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment.
13: Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo magkakaisa dahil alam natin kung kailan wala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba.
2: Ma'am, another question. Reaction lang din po ng palasyo. Si Representative Chua kasi kanina, kinumpirma niya na si Mary Grace Piatos ay isa sa material witness ng prosecution sa confidential funds. Reaction lang po ng palasyo.
13: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA, ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy.
2: Salamat, ma'am.
9: So, natanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
14: Good afternoon po, Yusek. On a different note naman po, the DBCC has lowered the GDP growth forecast for this year to 3.5% to 4.5%, well below the government's initial 5% to 6% target. Does the government see the lower growth forecast as temporary setback? And are there other economic targets that will be revised?
13: Ang nangyari po kasi dito, dahil meron tayong kinaharap na global oil crisis, at yun po ang nakikita ng mga economic team natin kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno. Pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa. So ngayon, sa pamumuno po ng Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess.
14: Alright po. Follow up. Dun po sa gastos, meron po kaya kami makukuhang data sa mga susunod na week? Kasi yung other macroeconomics daw po na assumption ay marirelease na rin po this week, sabi po ni Sec Balisakan. Dun po ba kay Sec Kim, meron din po bang mali?
13: Itatanong natin sa kanya. Ibigyan nyo lang po sa akin kung ano yung gusto nyong makuha na data para itanong po natin sa kanya.
14: Thank you po. And last na rin po, might this lower growth forecast for this year drag on 2027 growth outlook pati na rin po sa 2028? Or hindi naman po nakikita ng economic manager?
13: Ang sabi po sa atin, since ngayon po ay gumaganda na po ang paggastos sa infrastruktura, nakikita nyo naman po. So nakikita po second half this year ay malamang magkaroon na po ng konting improvement.
14: Thank you.
9: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
1: Good afternoon, ma'am. On a related topic po, what is the government's plan to boost economic growth in the second half of the year? Dahil nga na-mention po na medyo binabaan po ng DBCC yung growth forecast for the second half of the year.
13: Para kay Sam, okay, kasi nga ito yung nagiging issue talaga. So, hiningin ko na po mismo sa DBM ang sagot. And I quote, "The government recognizes that recent external and domestic developments, including geopolitical uncertainties and the need to strengthen governance and quality in infrastructure implementation, require a measured policy response. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improve budget execution to sustain long-term growth." So, yan po ang nakuha natin mismo kay Secretary Kim De Leon.
1: Follow-up lang po. Earlier this year, nagsabi na po yung mga cabinet secretaries at saka yung palace na nag-increase na po ng spending for infrastructure. Mm-hmm. Tsaka nag-release na rin po yung government ng malaking pondo para po doon sa response ng Middle East crisis. Bakit po hindi pa rin po siya nakatulong sa pag- accelerate ng growth sa first half po ng taon?
13: Hindi pa rin po kasi natatapos ang krisis sa Middle East. Kahit ano pong gawin natin sa ngayon, nakaka-apekto pa rin po siya. Maliban pa po sa mga political noise na nararanasan natin sa ngayon.
1: Last question na lang po. May update po kaya tayo dun sa proposal na supplemental budget?
13: Wala pa ngayon, Sam. Kasi kakatanong ko lang last Tuesday. So wala pa sa atin na ibigay na update.
1: Thank you po, ma'am.
9: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
15: Hi ma'am, good afternoon po. Si Executive Secretary Ralph Recto had a meeting with Cabinet Secretaries on June 22 regarding budget utilization. May we know po kung anong department ang may biggest unutilized funds? And ano naman po ang department na maayos na nagagamit ang pondo nila? Because as they say, unutilized funds, delays in government services, and that hampers economic growth.
13: Rafi, sa ngayon, wala akong pinakadetalye at bibigay ko na lamang sa iyo kapag nahingi ko na po kay ES Ralph Recto.
9: Ganang tanong mula sa MP. May follow-up si Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
23: Ayusek, bahabol lang po. Yung nung nakaraan po, katatapos lang na ICC status conference sa trial ni former President Rodrigo Duterte na raised ni ICC presiding judge Joanna Corner yung paglaganap ng fake news sa kaso ni Duterte dahil sa mga naging pahayag ng counsel, and na-call out po si dating lead defense counsel Nicholas Kaufman sa kanyang mga naging pahayag sa media. With this pronouncement coming from the ICC trial chamber na nagwa-warn against fake news, somehow na-vindicate ba yung Malacanang in the sense na dahil laging tinitira ni Kaufman or laging nagbibigay ng pahayag si Kaufman against the administration in before matapos yung confirmation of charges hearing?
13: Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news. At karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC. Tama lang po na na-call out si Atty. Kaufman dahil ang kanyang mga ipinapahayag ay pawang walang basihan,
21: puro paninira sa gobyerno na hindi naman makakatulong sa depensa ng kanyang kliyente. So, nakikita po natin kung ang mga pinapahayag ni Atty. Kaufman noon ay puro pamumulitika lamang.
9: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
21: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, pakikipagtulungan ng lahat ang kailangan para matapos ang isang proyekto. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matapos ang LRT 1 Cavite Extension para sa ikagiginhawa ng mas maraming mananakay, kaya ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na risolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT 1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station. Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan ang magdurusa sa pagdelay nito dahil lamang sa usapin ng right-of-way. Mabilis ang pagtatapos ng proyekto ang nais ng Pangulo para sa ikagiginhawa ng taong bayan. Pinondohan ito ng 64.9 billion pesos sa pamamagitan ng isang hybrid scheme kung saan kasama ng national government ang official development assistance mula sa Japan, Japan International Cooperation Agency at ang private operator na Light Rail Manila Corporation. Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto. Ang dapat namang ibabaw ay ang interes ng mananakay at hindi ang interes ng ilang kumpanya o politiko. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa ikagiginhawa ng nakakaraming Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
12: Yes, Raquel? Raquel? Okay. Napakinggan po ninyo ang press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacañang kung saan ay... Okay, sige. Pakinggan po natin ang ulat ni Raquel Bayan. Raquel? Go ahead.
4: Yes, Jimmy. Sa pagkatapos lamang ng press briefing sa Malacañang, natanong si Undersecretary Kier Castro kaugnay doon sa agong-agong ng iba na ibaba yung edad ng maaaring managot sa batas. Sabi ni Yusek Castro, tulad ng una na niyang sinabi, depende pa rin anya ito sa panukala na darating sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Once dumating naman anya sa Malacañang itong panukala na isinusunod para yung sa pagbababa ng ng edad para sa criminal liability, aral yung niya mabuti ni Pangulong Marcos, titimbangin anya ng Pangulo kung ano yung magkabubuti para sa mga kapataan. Samantala, natitanong rin kay Yusek Castro kung tutularan ba ng Pilipinas yung Estados Unidos sa pagpapumbustigan nito kung bakit hindi agad nararamdaman yung pagbaba ng presyo ng krudo sa bansa. Alinsunod doon sa development na nagaganap sa Middle East, ang sabi ni Yusek Castro, matagal nang ginagawa ng pamahalaan niya, unang araw pa lamang na nagkaroon ng krisis sa Middle East, ang itis niya ni Pangulong Marcos sa Department of Energy at yung presyo na nagaw ng krudo dito sa Pilipinas na kapasipay sa international price market. So pag may lumabago na patnay, lumabag doon sa presyo ng krudo, agad naman daw nagbibigay ng shortage sa order ang pamahalaan. Samantala na tayo yung patuloy na pagtaas ng data sa pagbabansot ay starting sa hanga ng mga kabataan Pilipino. Sabi niyo sa pagkabat naman ni Pangulong Marcos yung problema na yan, lalo na tagal niya na problema ng pamahalaan. Kaya naman daw ni nagpatayo ng Child Development Centers ang gobyerno, may mga programa rin ang NDEC and para tugunan itong problema ito, particular yung school-based feeding program kung saan nasa 25.6 billion pesos yung budget na inilaan ng administration para dyan, na aabot naman sa 4.63 billion pesos o million na learners nationwide yung nakikinaba dito sa programa kung saan pinapakain sila sa loob ng 200 araw para ito sa mga mag-aaral natin na kinder hanggang grade 6. sa ilang gusto ting pa na itanong yung pagbaba ng BDCC sa Jupiter forecast dito para na yung 1.86. Ang paliwanag dito si Castro dito, bungsa daw ito nung kinaharap ng global oil crisis sa bansang hindi lamang naman yung Pilipinas yung nagharamdam pagkusin doon mo daw nakikitaan yung solusyon ng pamahalaan dito is itaas yung spending ng gobyerno lalo na sa ganyan yung infrastruktura dahil kung matatandaan daw natin medyo medyo binawasan ng pamahalaan ng paggastos nito dahil pa rin sa issue ng flood control project. So makikitaan niya ng publiko na sa second half ng 2026 magkakaroon ng improvement sa spending ng gobyerno. Na itanong rin yung plano ng pamahalaan upang mapaiting yung economic growth ng Pilipinas para sa second half ng 2026. Sabi ni Jose Castro, kinikilala ng pamahalaan yung mga factor mula sa loob at loob ng bansa na nakaka-apekto dito sa economic growth ng bansa. Gayun pa man, napapatupatan yung pamahalaan ng mga strategic at high-quality investment para masustain yung pamatagalang pag-unlad dito sa Pilipinas. Samantala sa ibang usapin pa, yung naging pahayag naman ni Senator Alan Peter kaya paano hindi dapat ma-set aside yung flood control issues sa gitna ito ng Duterte impeachment. Ang sabi ni Jose Castro, nakikita naman daw ni Cayetano kung paano gumalaw yung NBI, yung Ombudsman at yung Department of Justice. Nakikita naman daw ni Cayetano kung paano magtrabaho yung pamahalaan para habulin yung mga dapat mamimaranggol dito sa flood control issue. Sila ang nasa cabinet secretary. Every time na magkakaroon ng cabinet meeting, hindi naman daw pag-usapan yung usapin sa impeachment. Kaya saan daw ba yung hugot ni Cayetano yung mga ganitong kwanto niya na wala nang daan. Habang sa ibang usapin pa na itanong rin kung sakali na magpatuloy yung Senado sa pag-ulitas ito sa yung impeachment trial ng Pilipi Sara, ano daw ba yung katiyakan na maibigay ng Malacanang na hindi maaantala o hindi maapektuhan yung operasyon ng pamahalaan. Ang pagsisiguro niyo si Castro, ang ehekutibo sa pamuno ng Malacanang, hindi naaantala yung kanilang mga proyekto, patuloy na nagtatrabaho kahit ano pa man yung issue na kinaharap ng gobyerno. Sa pamuno ni Pangulong Marcos Anya, hindi naman pinapabayaan yung trabaho at wala rin naaantalang aktibidad yung pamahalaan. At kung mangyayari daw yan, posible na dahil lang sa mga obstructionist. Dahil ang mga senador, may sariling mandato, may sariling silang schedule, at alam nila kung ano yung dapat gawin, ang sulit sa bata, dapat silang tumindig, bilang senator charges, at yung mga malakanyang responsable naman yung mga senador sa kanilang trabaho, at huwag lamang anya ulit na magkaroon ng boycott sa ng sesyon sa Senado. Habang nahinanding ng mensahe, ang Malacanang kaugnay sa umanipang kakaroon ng posibilidad na magkahati-hati yung mga Pilipino dahil kayo sa usapin ng impeachment labas ay talagang pangulo. Ang sabi ni Jose Castro, ang pamahalaan o yung pagpapaiting na accountability at transparency na ginagawa ng gobyerno para sa mga public servant ay para naman yan sa mga taong bayan. At hindi daw yan magbirisulta ng pagkakahati-hati unless na lamang mayroon talagang mga gumagawa ng fake news. Kailangan daw kasi talagang makita ng publiko yung katotohanan at dapat alam din daw ng mga Pilipino yung dapat paniwalaan at yung mga hindi dapat paniwalaan. Ito naman yung pinikuloy mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
12: 2:48 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho at syempre napakinggan po ninyo ang Palace press briefing sa paunguna po yan ni Jose Claire Castro at nagsagawa rin ng pag-uulat si Ms. Raquel Bayan. Yun po ang ating panauhin na para po sa One Trabaho. Ating pong humihingi tayo ng paumanhin. Pero syempre itutuloy pa din natin yan most likely next week. Ayan. yan. At napakapalad ko ngayong hapong ito dahil talagang may bisita pa rin ako sa programa. O yan, ang usapang budget natin, napaaga. Bukas pa, bukas pa sila eh.
16: Hindi po kayo nagkakamali. Hello, budget peeps. Pero syempre, hello din sa mga ka-JT natin. No?
12: O yan.
16: Diba?
12: Ang number one.
16: Number one, grabe.
12: Tuwing Biyernes. Ayan, number one na programa tuwing Biyernes sa hapon ang nag-iisa usapang budget natin. Ka-budget peeps. Ayan. Yes. Eric, ano ang aabangan bukas?
16: Siyempre, abangan pa rin natin. Nandiyan pa din yung mga latest news and updates siyempre sa DBM. Sa pangunguna yan ni Acting Secretary Kim Robert De Leon. At siyempre po, abangan po natin bukas dahil bilang pakikiisa po sa Pride Month, Miss Jamie.
12: Ah, yeah.
16: Siyempre, kailangan, oo nga. Ma'am Jamie, alam niyo sa mga nanonood po ngayon, gusto ko makita yung likod ni Ma'am Jamie. Okay lang po.
12: Papakita ko ba? Baka pulmonyahin ako okay pag tumalikod ako eh.
16: Okay lang ba? Gusto nila makita. So bukas po, may makakasama po tayong isang HIV awareness advocate para po sa ano. Siyempre, isa po sa mga kaalaman na dapat maituro natin sa mga kababayan natin, yung pag-iingat lalong-lalo na ngayon, tumataas yung kaso ng HIV AIDS. Diba?
12: So abangan ninyo yan sa usapang budget natin bukas.
16: Pero, gusto na ako, abangan nyo na sa likod mo. Pagbigyan nyo na kaya yung mga tao, Ma'am Jamie, totoo lang.
12: Natalikod akong gano'n.
16: Ayan.
12: Ay, ang bilis eh.
16: May magpapashoutout, nagpapashoutout pala yung sina Nicole, si Pau, at si Tyrone.
12: Ay, hello.
16: Advance
12: Tyrone.
16: Happy birthday kay Tyrone Chang.
12: At speaking of birthday, happy birthday sa boss natin sa PCO, Presidential Communications Office, si PCO Secretary Dave Gomez.
16: Happy birthday po.
12: Happy birthday. Ayan, kay Sec Dave Gomez. At syempre sa aking pinsan dyan sa Olonga po, pinsan ni partner, si Kenta Shimoda. Ayan, happy birthday. At si Rio Villafuerte. Ayan, happy birthday.
16: Happy birthday po sa lahat.
12: Anyway, na-miss ko to, Eric. Kaya na-miss ko yung ating pagbabanter at sana ay mayroon tayong programa. Char.
16: Ayan. Pwede naman.
12: Diba? Na-miss ko yun. Anyway, eto na po. Narito na ngayong araw na ito. Thank you, Eric.
16: Yes.
12: Ayan, abangan po ninyo yung usapang budget natin bukas. Ayan. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito naman po tayo ngayong araw ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Antong Dam sa Barangay Manili, Lutayan, Sultan Kudarat. Narito po, pakinggan natin ang naging talumpati ng Pangulo at tayo po naman ay magpapaalam na rin sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon po sa inyo.
17: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
18: Pagkakitin, nandito po si ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Langgaleo. Siya po ang katotohanan po nung nagka-problema dito at sinasabi na napakabagal ang release ng pondo para sa rehabilitation nitong atong dam ay si Anton ang nagsabi sa atin na kailangan natin pabilisin at masyadong mahina ang pag-release ng pondo at titingnan po ninyo ang buong project cost nito ay umabot ng 1 billion bago po kami nakaupo ay ang rinirelease lang dito mga 100 million, aabot ng 10 taon bago tayo nakabuo. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, pero bilisan na ninyo. At hindi maaring mag-antay ang mga magsasaka dito sa Sultan Kudarat ng 10 taon. Kaya natapos natin mula 2021 ito nasira, 2021 nasira, natapos na natin. 2026, napabilis natin ng konti at nakita naman natin maganda ang naging resulta. Andyan din po ang ating Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. At kasama rin po natin siya sa mga ganitong klaseng proyekto Dahil ang beneficiaryo talaga ay ang ating mga magsasaka. Kaya pa nandito po siya, meron din po kaming binuksan na project doon sa South Coast na para kami bumibili ng produkto sa mga ating mga farmer. Tinatanggal na namin yung middleman at yun ang binibigay namin sa DSWD para sa pagpakain doon sa walang gutong program. At dito at mabati ko rin ang ating mga local government officials, mga mayor, siyempre mga beneficiaryo, yung mga association, mga nagigitos association na nandito, mga kooperatiba na nandito, sila ang nag-represent sa mga iba't ibang grupo na mga magsasaka. At lahat na ating minamahal, kababayan, ngayong adlaw sa inyong tanan, na ipagpataw yung amin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong narangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. At hindi naging madali ang pinagdaanan ninyo dahil noong 2021 na, na matindi ang pagsubok ng nangyari sa atin dahil sunod-sunod, tuloy-tuloy ang pagulan, hindi na natigil ang pagulan at talagang wala, sinira na yung dati, yung dating antungtam ay na-erode na. Kaya tinatanong ko sa Admin Villian, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi natin na ayos na lang yung luma? Eh kaya talagang nasira na yung ilalim, wala nang pagpapatungan yung dam, kaya nahihipat, dito ngayon nandito dito na ginawa. Pero ang tagal ng, ang laking bagay, alam naman po natin, na para sa pagsasaka, ang pinakamahalaga ay ang patubig. Kung walang magandang patubig, ay hindi natin, wala tayong maaasahan sa ating ani. At umaasa lang tayo sa ulan, umaasa lang tayo sa mga pampa, mga bobla na kumukuha sa well, kumukuha sa ilong, kulang na kulang po yan. Kaya maganda po na makakaroon tayo ng ganitong klase na mga pasilidad. Dahil dito, naantala ang patubig dahil sa nasira sa 2021, naapektuhan ang mga ani ninyo. At ng pamilya pati ninyo ay naramdaman ang kahirapan dahil na sa mga pagkukulang ng irigasyon. Ay ngayon naman ay sinasabihan ko tayo noong ating na binibigay sa ating mga datos na meron tayong hinaharap na mga sabi nila siyam na po 90% ang possibility na magkakaroon po tayo ng El Nino. Kaya ibig sabihin, pagka nangyari uli yan, harap na naman tayo sa tatlo. At balik na naman tayo sa dating problema. Kaya sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Kagaya po nang sabi ni wala po, hindi lang po ito. Lahat sa buong Pilipinas ay nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na dalawang beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag-tatlo na planting na. Kaya napakalaking bagay yun, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan. Kailangan mas mabilis, mas malawak, at mas matibay pa ang pagtayo ng mga dam ng irigasyon upang mapalakas ang agrikultura at makamit ang sapat na supply na pagkain sa ating mga kababayan. Kaya nandito po ngayon, nandito po tayong lahat, upang formal na buksan ang balibagong ang rehabilitation project ng Antong Dam at masimula na natin. Kaya yung po ang ginawa namin, binuksan na po namin yung whiskey, dumaloy na ang tubig. Mayroong higit sa 1,500 na ektarya ang nalupang sakahan ang mapapatubigan nito. At kagaya ng nabanggit, meron pang expansion, magtatayo pa ng kanal na ilang kilometro na ilalagay pa ng kanal. Para sa karagdagan, 700 hectares na napapatubigan. Magkakaroon ng sapat na supply ng tubig, mapapataas natin ang produksyon ng palay, ng saging, ng pakwan, gulay, mais, at iba't ibang pang mga panamim. ang pinakamahalaga sa lahat ay maibalik na natin ang dating 2 beses na pagtanim kada taon. Ngayon, meron na tayong maasahan na patubig sa inyong mga sakahan. Dahil sa mga maraming residente at mag-aaral dito ay tatawid, kailangan tumawid at dumadaan dito, sinama na rin nila itong tulay. Wala po sa project yan. Nung una namin nakita yung project, wala po pinag-usapan na tulay. Ang tulad na po, pagdating ko rito, may tulay na eh. Inisyatibo na lang, nangyayayan at ginawa nila. At isa na sa pinakamagandang footbridge ito na nakita ko sa buong Pilipinas. Bukod pa rin, inayos na rin natin ang kalsada at ang mga lumang pasilidad na magkaroon ng maayos at matatag na daloy ng tubig ng LLF at infrastruktura para tumagal ang lahat sa matagal na panahon. Higit dito, ipinapakita natin ang pangako ng pamahala ng pagbubuo, pag-aayos at pagtatapos ng mga proyektong pang-infrastruktura para sa agrikultura. Dahil dito sa Antong Damat Irrigation System, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya sa ng komunidad sa buong bansa. Sa proyektong ito, makikinabang ang higit sa 350 magsasaka na matagal nang nahirapan dahil sa pagkawasak ng dam noong 2021. Patunay ito na kapag maayos ang pamamahala at tapat ang serbisyo, nagtutulungan ang National Agency, nagtutulungan ang LGU, nagtutulungan ang ating mga mamamayan, talagang makita naman ninyo ang pwedeng maging resulta. Kaya patuloy po natin ang ating mga ginagawa na pagkakaisa, pagtutulungan, dahil marami po tayo magagawa. Basta't maayos ang pamamahala, basta't maayos ang koordinasyon sa lahat ng ayensya. Ito po ay aming ginagawa po natin. Ito po yung may pinapakita kung gano'ng ganda ang pulisiya na whole of government approach. Ano ibig sabihin? Ang whole of government approach po na aming pulisiya mula nung pag-upo bilang Pangulo, ay ito po ay sinasabi namin, hindi naman bawat isang ahensya lang. Halimbawa, dati, pagka may irrigation system na ganito, basta niya lang ang mahala. Kaya po hindi naman kaya, marami sila, maraming support yan, maraming infrastruktura ang kailangan ayusin, yung mga kalsada, yun, ganito yung mga tulay, yung mga ganitong klaseng mga bagay, ay hindi lang niya ang dapat na tumutulong. Kaya nandyan ang DA, nandyan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati DBM kasama yung budget department of budget and management kasi inayos natin yung budget para dito. Ininapit sa akin ni Admin Eddie at sabi na kailangan na kailangan ang mabilis natin pinuntahan ng pinasabi ko naman sa DBM na hanapan nila ng paraan para buo na kaagad ang pondo para dito. Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag. Ang inyong pagtataga ay nagbibigay daan sa muling pagbangon nito. Gamitin natin ang proyektong ito na mabuti. Alagaan po ninyo na mabuti at tatagal ito hanggang sa mga anak ninyo. Mapapakinabangan pa nila ito basta tulungan natin na mabuti at iyakin natin na yung mga maintenance na maganda paggagamit para dito sa at maganda mga organization, mga irrigators association, magandang pagsasama ng mga cooperative at kayo nag-uusap-usap para yung pag-distribute ng tubig at yung patubig ay pantay-pantay naman at lahat naman ay makakatikim dito sa ating bagong naging proyekto. Sa panarap na ito, nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang mga inyong hanap buhay at ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga pamilya at ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin ang sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Daghang salamat, Diyos Kandina, maraming salamat, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas.
6: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Collab. Susunod na ang Radyo Magazine, Radyo Magazine, 1278 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM, 1278 dito sa Capital 104.3.

0: Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer si Jared Moreno at ng ating mga technical engineers sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali sa ating Marulas transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At may babatiin lang po ako, no? Kasi kahapon, nang mabasa ko yung message, nasa kwarto na po ako. Nako, paumanhin. Happy, happy birthday daw kay Inang Edad, ano? In heaven.

0: Ayan, happy birthday kay Inang in Heaven at ganun din shout out kay na Ate Cora, Nayal at Kuya Greg, kay Diching Olive at Sangkong Rico, kay Sansing Oya at Kuya Danny, at Dikong Boylet at Diching Rose. Ayan, pinangako kasi sa kanya kahapon. Nasa simula pa lang, babatiin na natin dahil nga nalampasan kahapon. Pasensya naman. Ayan, pagbati mula kay Madam Cecil at kay Boss Edwin Valenzuela. At ngayon po, ano, ay may makakasama tayo. Ang CEO ng MoveBy, isa pong delivery at on-demand service platform, ano, na naglalayong gawing mas madali, mabilis at maginhawa po, ano, ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Nasanay na tayo dyan eh, ano. Aalamin natin yung kanyang naging inspirasyon sa pagtatatag nitong MoveBy, ang mga serbisyong kanyang iniaalok at mga hamon dito sa kanyang negosyo, ano, at ang kanyang pananaw bilang isang negosyante. Welcome po, Sir Leo Angelo Calma sa Home Econ Nanay. Magandang hapon, Sir Angelo.
1: Ay, magandang hapon po, ma'am.
0: Ayan, magsisimula na kami ng chikahan, ano, ni Sir Angelo. Ano po ba yung naging inspirasyon nyo, sir, ano, sa pagtatatag nitong MoveBy? At paano nyo po nakita, okay, ano, yung pangangailangan para sa ganitong uri ng negosyo?
1: Okay, sige. Bali, ganito po kasi, ma'am. Kung una, siyempre, tambay-tambay lang ako. Tapos, nung nakita ko, ang naging inspirasyon ko, kaya ako ginawa ang MoveBy. Simple lang po. Naobserbahan ko kasi yung mga tao,

0: mga kinakailangan nila ng mga tulad ng pagbibili. Ginawa ko yung mobile para mapabilis yung mapadali yung pagpunta nila sa mga ano, makatipid sa oras. Ayun, kaya na po ang mobile.
1: Ano-ano po bang services ang ino-offered ng MoveBuy?
0: Service po, yun nga po, tulad po ng kunyari po, mayroon pong kailangan pong mag-angkas o magpabili, kulang sa oras o wala nang oras para lumabas, para makapamili sa talengke o ano pa mang pangangailangan sa bahay. Yun, nandun doon ang MoveBuy para makatulong.
1: Napakaganda ng layunin ng MoveBuy, ano? Sabi nga natin, lalo do sa mga walang pag-iiwanan, ano, ng bahay or hindi makaalis ng bahay, at may mga biglaang bisita para maka-order, ay hindi na makaalis ng bahay, eh si MoveBuy na lang ang gagawa ng mga ito para sa
0: yes,
1: atin,
0: po,
1: ano?
0: Yes po, ma'am. Kaya nga po, nung sa aking pagkusuri po, naisip ko nga po, mga namimili o mamimili ay nangangailangan ng isang sistema na hindi lamang nagpapadala ng gamit o ano pa mang uri ng bagay. Naging tulay yung MoveBuy para mapadali yung bagay-bagay ng lahat. Sa pagbili ng ano, lalo-lalo na sa mga small store o maliit na negosyo. So, nakakatulong naman yung MoveBuy.
1: Sir, gaano karami at sir, di ba usually yung ganito is yung motorcycle? Meron din mga four wheels. Siyempre, pagka medyo mas marami yung kailangan ng customer, eh, di ba? Mahihirapan ko sa motorcycle lang. Gaano na po karami ang inyong units na gumagana ngayon para dito sa MoveBuy services?
0: As of now po, ma'am, mga unit po o mga motorcycle na gumagana po ngayon sa MoveBuy, around 21 unit. Tapos yung may mga sidecar naman po, tatlong unit naman po. Then sa mga four wheels, meron pong dalawang unit. Tatlo actually.
1: So, ayan, marami-rami. Na kailan po ba ito nagsimula, sir? Itong MoveBuy?
0: September 2023.
1: Oh, matagal-tagal na rin, ano, 23. So, going 3 years na rin po siya, no? Kasi ito ay nagsimula
0: yes,
1: nung panahon ng pandemic, eh. Diba? Nakita natin kung gaano kahalaga,
0: diba?
1: After ng pandemic, eh. Nakita natin kung gaano kahalaga yung ganitong klase ng mga services nung panahon na yun, eh. Diba? Lalo't hindi makalabas. So, ayan. So, isa siguro sa mga naging inspirasyon ni Sir yan, ano? At Sir, ano naman yung tinuturing yung pinakamalaking pinagdaanan yung hamon, ano? Dito sa negosyong MoveBuy, ano? At paano nyo naman po ito nalampasan?
0: Ayun nga po, kala ko nga po magsasara na ang MoveBuy nung dumating yung time na yon. Siyempre po, hindi naman po kasi araw-araw Pasko, hindi naman po araw-araw fiesta. May araw po na talaga na mahina. Siyempre, iisip po yung mga rider, sa akin lang umaasa ng biyahe kasi pagka hindi ko sila nabigyan, wala silang, although hindi ko sila mabigyan ng biyahe, wala po silang kikitain sa buong araw nila, sa buong araw po nilang pagbibiyahe. So, nagkaroon kami ng struggle, siyempre, halos nawala yung ibang mga rider, ang natira na lang sa akin before, tatlo, apat, hindi ako nagkakabit. So, winout out ko pa rin kasi hindi naman darating sa MoveBuy yun na hindi ko kakayanin. So, ayun nga, nung na-work out ko ulit, nagkaroon na naman siya ng mga biyahe. Tinulungan ako ng mga store dyan sa San Miguel.
1: Collaboration, ano?
0: Na continuous yung mga deliveries hanggang sa nag-hire ako ng mga bagong rider. Hanggang sa nag-17, ayun, bumabalik na ulit yung MoveBuy.
1: Oo. At saka, sir, yung ganyang uri kasi po ng negosyo, eh talaga namang magtutuloy-tuloy kasi nasanay na ang tao eh. Na talagang doon sa pinagdaanan nung nakaraang pandemic eh, no? Alam naman natin, opo, kahit opo, nga sa pamimili, mga online na rin, di ba? Mga online shopping. Yes, so, yung mga ganito, oo, yung may mga pasabay, pabili, yung mga ganon, yung talagang hindi na makaalis ano, ng mga bahay. At kasi, kung titingnan kasi ano, sir, itong move by is San Miguel lang, around San Miguel lang, or lumalampas din ng San Miguel?
0: Outside San Miguel po, kaya naman po namin, pa-conforme po sa pagkakasundo po ng presyo sa delivery fee. Pwede naman po kami kahit saan po outside ng San Miguel.
1: San Miguel, oo.
0: Basta nagkasundo po dun si Ryder o tsaka po si Bob, wala naman po problema.
1: Ayun naman ano. At saka kasi ano, makikita natin sa mga ganitong klaseng negosyo ano, kasi po ano, mas makakamenos kasi ano kung sa ganito na lang nila papadaanin tulad ng move by nga kaysa yung sila mismo ang pupunta no, dahil yung transportation, yes, yung oras, yung pagod. Usually sir, tama naman kayo diyan ano. At sa tingin niyo ba sir gaano ka-affordable yung kung ganitong services na lang ang kanilang susubukan kaysa yung sila mismo personally ang magpunta doon?
0: Eh, syempre po, affordable po, less ng pagod, oras, yung may gagawin ka pa sa halip na makakapagwalis ka pa sa loob ng bahay mo, magagawa mo yun kasi meron ang gagawa na bibili ng pagkain para sa'yo. Ayun nga, kami nga, move by. Sa halip na makakapag ano ka pa ng ibang gawain, magdadagdagan mo pa.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, hindi mo naiintindihin o basta tumawag ka lang o mag-message ka lang sa amin. O kailangan ko ng ganito, baka ma-deliver mo ganitong oras. Sige po ako ma'am, walang problema, deliver natin yan. So, magagawa mo ngayon yung dapat mo pang gawin. Hindi na matitenga yung matatapos mo kagad.
1: Opo. Paano po ba no, ang ganitong uri ng negosyo? Paano po yung proseso nito? Halimbawa, ako ay customer. Kayo yung sa move by. Paano ang dapat kong gawin para ako makapag-avail ng inyong services?
0: Opo. Ang proseso po ng servisyo ng move by ay dinisenyo upang maging maayos at mabilis para sa bawat customer mula sa pag-order hanggang sa pag-deliver ng order nila sa harap mismo sa pintuan nila. So nag-uumpisa po ang proseso ng aming ano, syempre briefing po ng customer pagka nag-message po sa amin. After po noon, kung tatanungin namin kung ano yung o-order nila, kung ano yung gusto nilang servisyo para gawin ng mobile. So after po noon, bibigyan po namin siya ng form. Magpipila po siya doon. And then, pagka nakapag-decide na po siya kung ano yung gusto niyang bilhin o gusto niyang ipadeliver, i-indicate na lang po nila doon sa form na ibinigay ko. So, andun na rin po yung order o name po ng store o pick-up point and then address po nila. Siyempre, mahalaga po sa amin yung contact number para mabilis po yung proseso pagka time ng delivery.
1: Ayun ano. So paano nyo naman po tinitiyak in your part ano na talagang yung kalidad, kaligtasan at pagiging maaasahan ano sa bawat transaksyon o serbisyo na ibinibigay po ni MoveBuy?
0: Opo, bali yun nga po, after po noon, pagka po nakuha ko na po yung complete details po ng customer, ibibigay ko na po yun sa rider. So actually, ang move by

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Noong Lunes, ang 90-day suspension order na ibinaba ng Sandigan Bayan laban kay Senador Chinoy Estrada. Ito'y kaugnayan ang kinakaharap nitong kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa flood control anomaly. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., opisyal ng inabisuhan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang opisina ni Senador Chinoy Estrada na pinatupad na ang suspension order mula nitong Lunes, June 22. Pinaliwanag ni Bantog na ibig sabihin nito ay suspendido muna ang sweldo at mga benepisyo ni Estrada at hindi na muna dito pwedeng gawin ang kanyang tungkulin bilang senador sa loob ng 90 araw. Nang matanong naman kung ano ang mangyayari sa mga staff at opisina ni Estrada, sinabi ni Senate Secretary na pwede pa rin namang mag-function opisina ni Estrada dahil maaalis rin naman ang suspension pagkatapos ng 90 days. Pero nang matanong kung paano ang sweldo ng mga staff ni Senator Chinoy, sinabi ni Bantog na magbibigay muna siya ng rekomendasyon tungkol dito kay SP Gatchalian. Ngayon ito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Bantog.
2: The Senate President officially notified of Mr. Estrada that the suspension order issued by the Sandigan Bayan will be implemented or was implemented Monday, June 5. So, ano naman dun sa suspension is that he suspended from performing the functions. Yeah, the salaries and benefits without this. It's a suspension pending related, automatically lifted after 90 days. So, though he's still there, the staff may still continue to function. At a certain point, the suspension will be lifted.
1: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278, at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio, Radyo Magazine, Servisyo Publiko, the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng

0: DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
7: Mark in!
9: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
7: Mark out!
9: Mark in!
7: Mark out!
9: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes, ika-25 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti ko kayong kalagayan ngayong sabi nga, alanganing hapon. Bakit? Kasi alanganing mainit, alanganing maulan. Minsan pumapatak ang manakanakang pag-ulan. May mga pag-ambon sa ilang bahagi po ng Metro Manila at sa ilang bahagi po ng bansa. Pero naman pagkatapos nun, napakainit po ng singaw ng hangin. Ano? Kaya't daladala po kayo ng payong ha. Lalo na yung mga papauwi ho ngayon at mag-uuwian na. Oo. Magdala na kayo ng payong ha, nang hindi kayo mabasa sa ulan. Oo, yan na nga sinasabi. At papatak na ang ulan. Ha? At tapos yan, pag, oh yan, naku, kasarap ng buhos na yan na Daddy Marvin eh. Oo. Yung ganyang buhos ng ulan. Ay, yun, may mga pagkulog, paggidlat pa. Tapos pag uwi mo sa bahay, meron kang napakainit at bagong lutong sinigang na bangus sa bayabas. Oh, sarap. At bagong saing na kanin. Agay! Ay, tiyak ko ay talaga napaka... Ay, taob ang kaldero eh. Ha? Tataob ba rin ang kaldero? Eh, kaya ho, ingat-ingat ho sa mga papauwi sa kanila mga tahanan, ha? Pero bago po ang lahat, samahan niyo po muna ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Bit-bit ang mga mainit ang mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Ito po ang inyong palatuntunang
9: Mark in, Mark out sa balita kasama si

0: Mark Tagala sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Pasadaan po muna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan po paggagawad ng tulong pinansyal sa ilalim po ng programang bawat bayan makikinabang sa South Cotabato at Cotabato Province. Linggo ang presensya ng pulisya sa mga paaralan para tiyakin na kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante balak imungkahi ng PNP sa DepEd. Isa pang mass shooting sa Leyte, napigilan dahil sa tip. Ayon no kay Interior Secretary John Vicrimulya, dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen ng mga kabataan, dapat unahing tutukan ayon sa pamahalaan. 44 na tax cases laban no sa ilang dating opisyal ng DPWH na sangkot sa flood control scandal. Kasado na ayon po sa Bureau of Internal Revenue. Grupo ho ng mga Moro nagtipon sa tanggapan ng OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity upang ipanawagan daw po ang ganap na pagpapadupa ng Comprehensive Agreement on the Bank sa Moro. Digital payments, posible na sa Pasig Mega Market sa pinalawak na free Wi-Fi for all ng Department of Information and Communications Technology. Dating Senador Antonio Trillanes IV, nagsampa ng bagong reklamong cyber libel laban sa dating bodyguard o yung 18 maleta boys ni dating Congressman Saldico.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: 12 sandali makalipas ang 4:00 ng hapon. Sa iba pang silip sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang ginawang paggagawad ng financial assistance para sa programang bawat bayan makikinabang sa South Cotabato Sports and Cultural Complex. Diyan sa Coronadal City sa South Cotabato. Sa ilalim po ng programa, makatatanggap po ang bawat barangay ng 200,000 piso mula sa Social Civic Project Fund ng SCPF kung saan nahatiin po sa 100,000 piso para sa scholarship program at 100,000 piso naman para sa mga prioridad ng programang pangkaunlaran ng barangay na pipiliin mismo ng mga opisyal at residente batay ho sa kanilang pangangailangan. Saklaw ng programa ang mahigit sa 200 barangay sa South Cotabato kung saan inaasahan po na makikinabang ang nasa 1,000 college scholars. Bawat scholar ay makatatanggap po ng 20,000 piso na may prioridad sa mga estudyanteng nakatakda magtapos sa taong 2027. Aabot po sa 40,000 piso ang inilan po para sa South Cotabato, habang 76,000 piso naman ang nakalaan para sa 418 barangay sa Cotabato Province. Layunin po ng programa na suportahan ang edukasyon at pondohan po ang mga proyekto makatutugon sa mga pangunahing pangangailangan at kaunlaran ay yung mga development priority ng bawat barangay.
0: Mark in, mark out.
1: Samantala, sa pamamagitan naman po ng isang tip ay napigilan po ng mga otoridad ang isa na namang sanang mass shooting dyan sa lalawigan pa rin ng Leyte. Iniulat po ito ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya sa pulong balitan sa Campo Crame ngayong araw. Sinabi po ng kalihim, nakatanggap sila ng tip mula kay Senador Bam Aquino sa posibleng shooting spree sa Tolosa National High School na kinasasangkutan po ng 14 anyos na babae. Sinabi ni Rimulya na agad bine-verify ng pulisya ang naturang impormasyon at nakumpirma nilang positibo ito. Nabatid na gumagamit po ng multiple social media account ang babaeng nagtangkang mamaril sa loob ng kanilang eskwelahan at napag-alaman na meron din po itong problemang personal at sa pamilya. Lumalabas din sa paunang impormasyon na naglalaro ito ng Gorbax. Yan na naman, Gorbax na naman. Na siya ang inihinalang nag-uudyok sa mga kabataan upang gumawa po ng karasan. Dinala na sa Department of Social Welfare and Development ang babae at pagkatapos ay makapanayam ay binalik din sa kanyang pamilya dahil wala naman po itong nagawang krimen. Pero dahil napigilan nga, kaya naman nung nanawagan si Rimulya sa mga mambabatas na bumalangkaso ng bagong batas sa magtatakda sa pangangalaga ng baril, gayon din ay repasuin po ang implementing rules and regulations sa gun ownership. Sinabi rin po ng kalihim na dapat permanente na rin iban ang Gorbox sa bansa na isang marahas na online game. Ang tinig po ni DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Mark in, mark out.
1: Pinag-aaralan naman ngayon ng Philippine National Police ang pagpapalakas ng ugnayan at pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd. Hindi pa rin hikayatin ng mga school officials sa pakikilahok ng mga polis sa iba't ibang aktibidad gaya ng flag raising ceremony bilang bahagi po ng pagsisikap na lumikha ng mas ligtas na campus at pigilan ang krimen. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakabatay ang inisyatibong ito noong siya pa ang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Layon anyan nito pala kasi ng mga hakbang para sa seguridad ng mga paaralan at isulong ang mas malapit na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginawa ng PNP Chief ang panukala matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa late noong Hunyo at 22 na ikinasuhi po ng tatlo at ikinasugat ng iba pa.
2: Actually, when I was the regional director of 4A, NCRPO, and even provincial director, and even chief of police, pagka, especially Mondays, pumunta ako sa school, and we did the flag raising, para may police presence.
1: Ang tinig po ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Mark in, mark out.
1: Mas ramdam na sa komunidad ang digital connectivity sa tulong ho ng pinalawak na free Wi-Fi for All program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Kabilang dito ho ang mutya ng Pasig Mega Market na nakasasabay na po sa digital payments sa tulong noon na ikinabit na satellite-powered free public Wi-Fi ng kagawaran. Layon po nitong suporta ng paggamit ng paleng QR, PH Plus at yaking ligtas at maasahan ng internet connectivity para sa cashless transactions ng mga nagtitinda at mga bumibili. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang digital transformation sa mga pampublikong lugar. Dahil po dyan, mas mabilis at convenient na para sa mga mamimili ang pagbabayad ng cashless sa kanilang mga binibili. Maging sa mga nagtitinda, napansin na rin noon na mas marami na ngayon ang gumagamit ng QR payment sa kanilang mga pwesto.
0: Mark in, mark out.
1: 19 na sandali at 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon, narestado na pinagsalim na pwersa ng Presidential Anti-Organized Commission o PAOCC at ng Philippine National Police, gayon din ng Bureau of Immigration, ang isang mataas opisyal ng Japanese Criminal Syndicate na Luffy Group. Ito ang inanunsyo po ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. kasunod na rin ng ikinasa nilang operasyon sa Makati City noong Hunyo a 23. Sa pulong balitaan sa Kampo Krami ngayong araw, kinilala po ni Acorda ang suspect na si Hideharu Inoue, isang Japanese national na matagal nang wanted sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. Lumitaw naman sa imbisigasyon na pinamumunuan itong si Inoue ang Luffy Group na sangkuto sa malawakang fraud o panloloko sa iba't ibang panig ng bansa. Modus ng grupo ang pagpapanggap bilang mga opisyal ng gobyerno ng Japan upang makuha ang tiwala ng mga biktimang Hapones. Kapag napasok na nila ang bahay, palihim nilang pinapalitan ang ATM card sa mga biktima at ginagamit ito upang makapag-withdraw ng pera mula sa kanilang bank account. Kasalukuyan nasa kusodiya na po ng Bureau of Immigration ang suspect habang isinasailalim po sa deportation proceedings. Kaugnay nito, binalaan ni Akorda ang iba pang banyagang may kaso sa kanilang bansa na nagtatago rito sa Pilipinas na hindi sila makatatakas sa kamay ng batas.
0: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo publiko.
1: Alas 4:21 po ng hapon.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: The public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news.
14: Yay!
0: Good vibes. I-mark in muna yan.
14: Fake news.
0: Fake news. Disinformation.
14: Disinformation.
0: Mark out muna yan.
1: Ang oras po natin, mga kababayan, alas 4:23 po ng hapon.

0: Hindi pa nga ho tayo naka-move on dun sa nangyari pong pamamaril dyan ho sa Tacloban City. Prior to that, meron nung dalawang insidente naman ng stabbing o pananaksak dyan naman ho sa dalawang eskwela naman sa Cavite. At kanina nga lang ho, inanunsyo nga nitong DILG na meron pong napigilan na mass shooting din sa Leyte, sa Tolosa naman. Pero bago itong anunsyo na ito ng DILG, the day after nitong sa Tacloban incident, mga kababayan, meron na naman pong isang insidente na karaasan ang napaulato. Ang sabi ho dito, nag-viral ho ito sa social media eh. Oo. Dahil kuha po ng CCTV nung classroom. Biglang pumasok ko yung isang isang grade 9 student, no? Mula sa Julio Ledesma National High School, diyan sa San Carlos Negros Occidental. Pagpasok ng bata, may dalang kutsilyo, pinagsasaksak yung kanyang mga kaklase. Sa dahil na rin no, dahil sa sensitibo ho ang naturang video, hindi ho namin palalabas sa inyo yan bilang bahagi na rin po ng responsabling pagbabalita. Dahil masyado pong sensitibo at hindi po natin hinihikayat, mga kababayan, yung mga ganitong klase ng karasan. Hindi ho dapat nakikita ng publiko ito eh. Ha? Alam niyo kung bakit? Dahil ito ay nagiging trigger ho sa ilang pa mga kabataan na para sumikat gagawa rin ng mga ganitong klase ng mga hakbang. Pero meron nung malalim na problema rito, mga kababayan. Yung pagkakalulungho ng mga kabataan sa mga online game gamit po yung kanilang mga cellphone. Kaugnay po dito, aalamin nga natin ang buod, no? Ang kabuang detalye itong insidente na ito. Bagamat ang nakita nga lang natin yung viral video, no? Pero dapat hindi na sineshare to sa social media eh. 'Di ba? Nagpo-promote lang ito ng karasan eh. Dapat yung mga ganito tinitake down sa social media. Pero para at least makipaghuntahan nga po tayo kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police po ng San Carlos City Police Station dyan po sa Negros Occidental. Lieutenant Colonel Canha, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko po.
1: Yes sir, magandang hapon po at magandang hapon din po sa mga tagapagpapinig sir, yung programa.
0: Opo, thank you for your time sir. Pwede niyo po ba kaming i-walk through dito sa nangyaring ito? Bagamat ito nga ho ay nag-viral na sa social media, no? Pero para dun sa mga hindi masyadong nakatutok sa social media, baka pwede niyo kaming kwentuhan ano po ba nangyari dito?
1: Yes po sir. Yung incident po nangyari noong June 23 ng hapon, doon po sa may Central Moor Ground sa Barangay Palampas, San Carlos City. At the same time, doon po sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City. Base po sa ulat ninyo kanina, sir, na mayroong viral video na kumalat sa social media kung saan kita po sa CCTV na nasa loob ng eskwelaan. Gusto ko palang linawin, sir, na yung insidente po dito sa San Carlos, hindi po nangyari sa loob ng eskwelahan. Bagkos, ito po ay nangyari sa Central Moor Ground sa Acacia, which is more or less 400 meters away from the school. At saka, tapos na po yung klase.
0: Ayun.
1: The second incident was happened in barangay, in Teachers Village, in Barangay 2, which is around 1.3 kilometers away from the school.
0: Ayun. So, nangangahulugan na yung nagba-viral video na yun na ina-attribute dyan sa San Carlos ay fake news.
1: Malamang siya.
0: Ayun. Oho. So, at least maganda ho, nalinyaw nyo ho ito. No? Sa mall grounds ito nangyari, 400 meters away mula doon sa eskwelahan at tapos na yung klase nung mangyari po yung insidente. Tama po?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. And dito ho, matapos ho noon, sir, ano po ang what transpired dun sa nangyaring pananaksak? Meron ho bang nag-away? Meron po bang, sabi nga, nagkatuksuhan? May napikun ho ba? May mga ganun po bang insidente, sir?
1: Yes, sir. Yung unang tawag po sa amin, sir, mayroon pong gulo doon sa may Center Mall ground, doon sa malapit sa Acacia, sa may public restroom. Kaya po nag-dispatch agad tayo ng tropa para mag-responde doon sa lugar. Tapos, mayroon pong dalawang kabataan. Isang po, ginugpi sila ng mga kabataan din sa kabilang grupo. Yung nangyari po dito, sir, yung kasama po ng suspect natin, yung nabugbog. Pagkatapos na siya, tumakbo po itong dalawa. Yung kaibigan ng suspect, sumakay ng bicycle, umuwi ng bahay, nagsumbong sa nanay, at saka humingi lang sa tulong sa kanilang mga kagrupo. Tapos itong suspect natin, sir, is tumakbo doon sa open field ng Center Mall ground papunta doon sa Philly Street ng San Julio Subdivision. And after that, tumakbo siya ng ilang street hanggang doon po sa may Gold Street, sa may Teachers Village. Doon saan po, kinabo po siya ng kaaway nilang mga kabataan na nakamotorsiklo. Along the way po, nang patakbo siya, binigyan po siya ng patalim ng isa niyang kasama. At ito yung dinala niya nung isa ay patakbo. Pagdating doon sa area, sir, ng insidente, nakita niya itong biktima na nakasakay sa motor. Nung nakita niya ito, sir, bigla niya itong sinaksak ng isang beses. Saka tumakbo siya pa uwi sa kanilang bahay. So, upon learning that incident, sir, and through identified naman siya, nagkaroon po ng course of operation which led to the arrest of the suspect doon po sa kanilang bahay.
0: Colonel.
1: However, yung biktima naman po, idinala po sa may city hospital nung mismo nung mga kasama niya sa motorsiklo.
0: Ayun. Colonel, pakilinaw nga lang po ito. Mula dun sa mall grounds, yung komosyon, umabot hanggang Teachers Village ang insidente? Parang...
1: Yes, sir. Nakahabulan po, sir.
0: I see. So, lumipat. Parang lumipat yung komosyon hanggang dun sa Teachers Village.
1: Continuing.
0: May habulan po ba nangyari?
1: Yes po, sir. Sabi ko kanina, sir, na from Center Mall ground, tumakbo itong suspect.
0: Yes.
1: Nakasama yung kaibigan niya.
0: Yes.
1: Inabot sila at doon sila napag-abot sa My Teacher's Village.
0: Ito po mga sangkot na ito, puro mga estudyante po ba ito? O sabi nga, may out of school youth po ba rito, Colonel?
1: Yung biktima sa suspect, sir, base sa pagtatanong natin, estudyante po sila ng eskwelahan. Tapos, meron po silang mga kasama sa grupo nila na out of school yun. Hindi po lahat na kasama sa grupo nila ay puro estudyante.
0: Ah, okay. So, mga magkakabarkada ito, sabi nga, sa terminong kalye, magkakatropa, magbabarkada, ano po?
1: Lama po, sir.
0: Ano po ang... sigurado naman ang first step dito nung makarating sa inyo yung sumbong, ano, nakipag-ugnayan kayo sa school officials, mga teacher at magulang po nitong mga involved, particular na yung mga estudyanteng sangkot, tama po?
1: Tama po, sir.
0: Ayun. So, sa ngayon po, ano na po yung ginagawang hakbang ng San Carlos City Police Office? Para ho, sabi nga mapanatili yung kaayusan at seguridad po ng mga estudyante sa paaralan, lalo't sunod-sunod ho yung mga naitatala nating mga karahasan, no, within at yung malalapit sa within and outside sa mga paaralan. Colonel, bagamat itinuturing nga po ito ng PNP at ng DepEd na isolated cases, pero syempre, ang isang insidente sa isang eskwelahan ay pwedeng mangyari din sa iba pa mga eskwelahan. At ito nangyari naman dito sa Negros Occidental, hindi ho sa eskwela nangyari, pero malapit sa eskwelahan. Colonel, nasa inyo, ano po ang mga hakbang natin dito?
1: Ngayon po, sir, mayroon pa tayong polis na naka-deploy doon tuwing papasok yung mga estudyante sa umaga. At mayroon din po tuwing hapon. At the same time, sa gabi, mayroon din po tayong PNP personnel at patrol na nagro-roving doon sa may center mall area.
0: Mm-hmm.
1: At nung pinabahin ko pa nga yung paaralan kaninang umaga, sir, yung mga bag ng mga estudyante, kinicheck po ng gwardiya ng eskwelahan. Kasama na rin yung mga nakadeploy natin police gamit yung metal detector.
0: Mm-hmm.
1: Para po masigurado yung mga bag ng mga estudyante, lahat po, babae o lalaki, walang patalin na may puslit sa loob.
0: Mm-hmm.
1: Naliwas po doon sa unang report na paano daw nakapasok yung kutsilyo doon sa loob. So, yung sinabi ko na wala pong kutsilyo yung naipuslit sa loob nung araw na nangyari ang insidente. Bangkos, ito po ay binigay doon sa suspect. No, ito'y patas mo papalayo doon sa may center mall ground habang hinahabol siya nung mga kabataan galing sa kabilang grupo.
0: Mm-mm.
1: At the same time po, nakipag-ugnayan na rin po tayo sa mga official ng eskwelahan, nakipag-dialogo po tayo para paitingin po yung siguridad sa labas ng eskwelahan para po sa safety ng mga mag-aaral.
0: Mm-mm. Sir, i-establish lang natin ano para ma-reiterate lang natin. Ito po yung involved na mga kabataan, sabi niyo nga yung involved dun sa stabbing incident, mga estudyante, tama po. Ano pong edad nila?
1: Minor, sir.
0: Mga minor.
1: Okay.
0: Hindi 15 anyos, 13 anyos, 12 anyos, paano po?
1: Minor po, sir.
0: I see. So, mga minor de edad din to. At nakakuha pa ng kutsilyo. Colonel. Ito ho, bagamat sabi nga, ito ay may tuturing nating isolated case, di ho ba? Yeah. Ano po ang inyong mensahe, paalala, lalo tigit sa mga magulang na sila hong sabi nga eh, may mabigat tong pananagutan ho dito dahil grade 9 sigurado kung grade 9 ito mga nasa 13-14 anyos ho ito ano ho. Nasa inyo pagkakataon, Colonel, para kausapin yung mga magulang, mga sabi nga mga guardian sa inyong nasasakupan para maiwasan na ma-involve yung kanilang mga alaga, mga anak dito sa mga ganitong klase ng gulo. Nasa inyo po pagkakataon, Colonel.
1: Salamat po, sir. Papakiusap lang po namin sa mga magulang o mga guardians ng mga kabataan, lalo na po yung mga estudyante, na talagi po nilang i-monitor yung kanilang mga anak, hindi lang po sa papuntang eskwelahan, kundi pati na rin po yung mga ginagawa ng anak nila habang ito'y nasa bahay o nasa loob ng bahay. Kasi po baka po mayroong mga ginagawa na hindi angkop, no, doon sa edad ng kanilang mga anak. Alam naman natin yung magiging epekto ng too much exposure sa may social media. And then pakiusapan din po nila yung mga anak nila once na tapos na yung klase, diretso na galawin ang bahay. Hindi yung saan padadaan kasama sa mga barkada. Lalo pat kung ang grupong kinakasakutan niya ay hindi alam po namin ang magiging objective, no? Pagsali niya doon sa isang grupo. At sa mga kabataan naman, sa mga estudyante, once na tapos na yung klase, Hindi siya gagawin ng bahay. Huwag na yung pupunta kahit saan.
0: Ayan.
1: Yun lang po yung mga nalitahin niya.
0: Opo. Colonel, sir, kami nagpapasalamat to sa inyong oras na pinagkaloob sa amin. Sabi nga, pangapagdilinaw din, ano, dahil mabutit na linaw nyo nga na hindi ito nangyari sa loob ng eskwelahan bagkus sa labas ng eskwelahan, pero ganun pa man involved pa rin yung mga kabataan at may estudyante hong involved dito at minor de edad pa, ano ho, kaya sabi nyo at na nirest assured nyo nga rin yung ating mga kababayan dyan na yung kanilang safety, no, yung pinaigting yung police presence na mabilis, tapat at nararamdaman para sa ating mga kababayan. Salamat po, Colonel. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
1: Maraming salamat din po, sir, at magandang hapon din
0: po. Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police ng San Carlos City Police Station sa Negros Occidental. Mark in! Mark out! Ang oras! Radyo Pilipinas! Radyo! Publiko! Alas 4:40, 20 minutos bago ang alas 5.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pawis, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
6: Ang dungis mo.
7: Ma, tama na.
8: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
10: Ang saya balikan ng ating kabataan.
8: Kain,
10: tulog,
8: laro, laro, at laro.
11: O ano, game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news. Fake news. Disinformation. Disinformation. Mark out mo na yan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tagap muna tayo ng mga pagulat mula po sa labas ng himpilan. Dating Senador Antonio Trillanes ang sampa ng panibagong reklamong cyber libel laban sa tinaguriang 18 Maleta Boys. Alamin natin. Mula kay DK Sarate. DK?
16: Sinampa ng panibagong reklamong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes Deporta ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Saldico. Damay sa reklamo sina Senador Peter Alangueta, no, at Senador Marcoleta. Ito ay kaugnay sa aligasyong nakatanggap umano siya ng mali-malitang pera na mahigpit niya namang pinabulanan. Paliwanag ni Trillanes, damay na sa reklamo si Marcoleta at Quetano dahil illegal na ang pagpresenta nila noong June 4 sa mga dating bodyguard ni Saldico. Ito ay dalawalan na rin sila sa kumiting inahawakan matapos magkaroon ng balasahan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, temporary visitor visa para sa mga Pilipino na pupunta sa Japan. Libre pa rin! Arigato gozaimasta! Alamin natin ang ulat ni Luisa Iris. Pe Luisa!
17: Nilinaw ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na gratis o nananatiling libre pa rin ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang inilabas na klarifikasyon ng Embahada ay matapos nga i-anunsyo ng Japan government na tataas ang bayad para sa single entry visa ng mga dayuhan. Ayon sa Embahada, kung ang ina-apply naman na visa ay temporary lang o kung hanggang 90 days stay maximum, ito ay mananatiling libre. Basta i-comply ang mga requirements na kinakailangan para makapag-apply. Samantala, binuksan na rin naman ang Japan ang e-visa system sa mga Pilipino na magta-travel ng nakapackage tour na inorganisa ng travel agencies. Pero ang e-visa, maaari lang i-apply para sa mga turistang magsa-short-term stay o hanggang 15 days maximum. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alas 4:45 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas.
15: Mark in, mark out.
0: Makakasama naman natin ngayon ang ating suking psychologist, no? Para bigyan tayo ng gabay hinggil nga dito sa sunod-sunod nga humang nangyayaring karahasan sa loob at labas ng paaralan. At ang mga sangkot ay pawang mga menor de edad. Makasama po natin Dr. Camille Garcia. Dr. Camille, magandang hapon sa iyo. Long time no look, no hear at no speak.
18: Long time no hear, no see. Buti na sa dami ng mga nag-interview, sabi ko, ayaw ako, pero nabinig ko, J. Mark, baka magalit sa akin at pagtampo pag hindi ko pinagbigyan ito.
0: Kau naman, para ka namang others. Pero ito, Dr. Camille, kaya kami napatawag sa'yo. Alam kong busy-busy ka eh. Pero baka marahil na natanong na rin sa'yo ito. No? Pero para sa kabatiran ng ating mga tagapanood, tagapakinig, na ngayon lang ito maririnig, no? Anong basa nyo? Alam ko nakatutok lagi kayo sa balita eh. Dito, at sabi nga, kalunos-lunos nga yung mga pangyayari. Dalawa sa Cavite, isa sa Leyte. Magdadalawa sana, pero yung isa napigilan. Pero at isa dito sa Negros Occidental. Anong basa nyo rito, Doc?
18: Okay, kung tatanungin mo na ang kadahilanan, bullying lang, parang syempre, parang sasabi mo, basically, di ba, pag sinabi natin bullying, ang kinakalaban kung sino yung naging, yung binubully niya.
0: Yes.
18: Or kaya, kung siya man yung, biktima ng bullying, yung nang bully sa kanya, yun lang ang dapat niyang sasaktan.
0: Balikan,
18: or kaya, yun talaga babalikan.
0: Mm.
18: Pero dito, nakakapagsaka dahil kasi parang indiscriminate yung firing na kahit na sino lang. So talagang maaaring sabihin natin itong pangyayari na to para doon sa batang yun, napaka-compounding yung mga experiences na kanyang nakita or naranasan para magawa itong bagay na to. So basically, it starts with the family. Baka biktima siya ng abuse o kaya naman nakikita niya yung karahasan na nangyayari sa loob ng pamilya pag nag-aaway, sa kanyang kapaligiran, sa environment niya, mga neighbors niya. Siyempre kung nakikita na ganun or kaya even before, baka mamaya napipikon siya dun sa mga ginagawa ng mga kapitbahay. And sabi nga nila, malaki rin ang impluwensya ng soft medicine. So hindi ko masyadong alam kasi kung sasabihin mo talagang kung ipoprofile, siguro talagang kinakailangan ng assessment talaga kung ano yung dahilan kung bakit ginawa nitong mga batang ito, itong pangyayari na ito. Pero kung sasabihin mo lahat ng mga factors, pwedeng yun na maka-influence sa kanya. Dahil kasi ang isang 14 to 15 years old, sabi nga nila, yung prefrontal, based on science, scientific explanation, ang prefrontal cortex natin, which is dun ang nagsasabi kung paano tayo magdesisyon at magkaroon ng tamang disposisyon, hindi siya nabubuo ng buong-buo pa during those times. Mabubuo lang siya, usually, talagang totally makakonsider mga pag talagang age of majority na. So, 18 pataas, or kumisan nga, umaabot pa ng 20 plus bago mabuo yun. Kaya nga, di ba sinasabi nila na, pag ano, ay bata ka pa, mali pa yung pag-decision mo, mali yung mga disposition niyan, kaya hindi ka pa pwede magpakasal, ganun. So what more, isang 14 years old, na ang mangyayari dyan, impulse lang. Dahil kasi gusto kong gawin to, gagawin ko to, dahil kasi nakita ko siya. So madali siyang ma-influensyahan kung ano man yung nakaka-influensya sa kanya na talaga mag-trigger ng ganitong klaseng pang-pamamaril. Ganun. O kaya pananakta.
0: Pero Doc Camille, gusto ko lang susugan yan dahil dito sa, halimbawa, dito sa kaso ng pamamaril, yung shooting spree sa Tacloban, at ang nagiging debate ngayon, yung, di ba, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, mapananagot ang isang menor de edad na nagkasala kung siya ay merong tinatawag na discernment para sa kabatiran ng ating mga kababayan, mga tagapakinig, tagapanood. Paano ba natin malalaman na may discernment doon sa ginagawa ng bata? Ibig sabihin, alam, paano ba natin malalaman na alam ng bata yung kanyang ginagawa?
18: Okay, kung babasihin natin din sa mga sinasabing mga reports, yung batang isa, ang alam ko, marunong talagang mamaril. Dahil, di ba, tinuturuan din siya ng kanyang, ano, yung may-ari ng baril mismo. Kaya, more or less, alam niya kung paano kumasan ang baril, kung paano ginagamit ito. Kaya lang, siguro, kung sasabihin natin, in judgment of yung bakit, paano yung kakayahan niya para gumawa ng ganitong bagay, hindi ko masasabi na talagang, ano yon. Dahil kasi, tayo nga na merong talagang equipped with, kung adult ka na merong kang baril, di ba, bago mo magkaroon ng lisensya and permit to carry, may proseso na pinagdadaanan na kinakailangan ba, evaluate ka at saka talagang may kakayahan ka na maging responsible na may-ari ka ng firearm. So, ito kasi halimbawa kung ang utak na isang tao na kahit na sino naman, yung galit na galit, tapos may access. Yun yung punto eh. Alam mong may baril dyan. So, pwede mong magamit talaga siya. Yung accessibility rin ng firearms ang talagang nakakalungkot na isipin na ang dali nakuha nitong mga batang ito. At the same time, para sabihin yung ganong karaming bala ang nagamit. So, bakit? So, marunong talaga sila. Kung sasabihin mo kung bakit ginawa yun, hindi ko natuloy masasabi na totally it's part of the bullying kung bakit siya nagkaganyan. Kasi, di ba, parang nagiging main reason kaya ginawa ito dahil na-bully. Siguro naman, kahit kayo din naman na yung magulang na napatay dito, eh hindi na nga, ay Bob, yung anak ko dyan sa na-bully, ay sa na-bully or binuli, di ba? Tapos, namatay yung anak ko. So, ano yung pakiramdam mo bilang isang magulang? Kung sasabihin mo, sa justice system nga natin, hindi nga mapaparusahan yung isa.
0: Lumalabas dun sa investigation din ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya na posibleng ang term niya ginamit niya is bullying gone wrong. Anong reaction niyo dito?
18: Bullying gone wrong. Okay. Pwede kasi manakit ka talaga. Wala talaga tayo. Di ba nga kumisan sinasabi, pag ikaw nasaktan, yung maling pamamaraan sabihin, imbis na isumbong, mama, ano rin, suntukin mo yan. Di ba? Parang ganun nga sinasabi, di ba? Na parang imbis na ang sabihin, magsumbong ka sa teacher para magawa ng paraan. Pero I really don't know kung nagawa rin yung talagang pag sa isang tao na nabully at nagsumbong sa teacher, magagawan ba talaga ng paraan maihihinto yung pagbubully sa kanya kung nandun pa rin sa loob ng paaralan yun ang bubully? Kasi ano magagawa ng teacher? Pwede sabihin ng teacher, lumipat ka lang ng seat, pumutak sa likod, yung isa nasa harapan. Or kaya lumipat ka lang sa kabilang classroom. Pero nandun pa rin yung bully mo, yung ano mo, di ba? Nandun pa rin siya. And then yung kaya tuloy iba, ang nagiging dahilan, hindi na lang sila papasok, lilipat na lang na eskwelahan dahil kasi nga, alam nila na parang yun lang yung nagawa. Mm-hmm. Hindi mo talaga na masasabi na napaigting ba talaga yung anti-bullying act na sinasabi na ang tagal-tagal na palaging sinasabi na ito, hindi, may anti-bullying act tayo, hindi, gumagawa ng paraan yung eskwelahan para man dito. Pero pag tinanong, usually kasi sasabihin ng eskwelahan, ay, sa labas po ng eskwelahan nangyari yan, kaya hindi po pananagutan ng school. Anong may nasasabi mo din, James?
0: Yan. Oo nga, no? Medyo komplikado. Medyo komplikado. Pero ito, sa mga sangkot dito, Doc Camille, ano kaya pwedeng gawin para malinawan yung mga sangkot, yung mga involved, no? Sila mismo. Kasi, I understand yung isang bumbero na responded dun sa shooting spree sa Tacloban na siyang humuli dun sa 15 anyos. Nung nadakma niya na yung 15 anyos, may tinatanong yung bata makukulong ba ako? Makukulong ba ako? Parang may ganun siyang tanong may ganun ba? May ano pa yung pwedeng gawin para sabi nga ma-realize nila na mali yung ginawa nila. Although, yun nga, doon sa account na yun, na parang doon pa lang sa pagkakahuli sa kanya, parang meron na siyang ano, makukulong ba ako? Parang ganun.
18: Okay. Una-una, believe ka, may discernment siya na talagang may alam siya na sigurado na akala niya pag 15 years old below, hindi makukulong.
0: Yun nga.
18: Eh kasi lumapas na siya sa 15 years old .
0: Correct.
18: Kaya siguro talagang ganun ang nangyari. So imagine, whether it is a way na talagang bullying gone wrong, ibig sabihin na plano nila yun. Na plano nila, na naisip nila na talagang it's either makukulong ba talaga ako o hindi. Diba? Yung loopholes na lang nung batas na yun ang magsasabi na talagang hindi, makukulong ka kasi hindi ka lang ba sa 15 years old. You're more than 15 years old kaya ka makukulong, diba? Yun.
0: Yes.
18: Tapos yung isa, pero how do you feel bilang isang magulang na namatay ng anak, kung ang alam mo na yung perpetrator dito, hindi nakulog. Nandun lang siya. Hindi ko alam kung may rehabilitation ba? Tama ba yung sistema natin for rehabilitation? Kasi kung ilalagay mo yan sa isang lugar na parang for yung mga children in conflict with the law, na kagaya ng bahay pag-asa, tama ba yung sistema ng pamuraan para ma-rehabilitate at isang bata na nakagawa ng heinous crime?
0: Yun.
18: Hindi ko rin alam.
0: Pero ang sinasabi ng Council for the Welfare and Children na dahil yung 14 years old, hindi talaga sa batas, hindi talaga siya pwedeng papanagutin dahil yun yung tinatakda ng batas. Bagamat yung 14 years old na yun na talaga may mabigat na pananagutan dahil siya ang bumaril sa mas maraming tao doon sa eskwelahan na yun. At sabi nga siya yung mayroong mas mabigat na kalibre na dala ng baril. Sa mga ganitong pagkakataon ba, Doc Camille, paano ititreat ito? Lalo, heinous crime. Sa bata, parang may trauma din ba sa kanila kapag ganito nakakabaril sila ng tao?
18: Okay, one thing na siguro pwedeng makita dyan yung kung anong personality ang pinapresent nitong batang ito. One, nagsisisi ba siya dun sa ginawa niya? Two, kasi pag yung ganun na wala siyang remorse, so there might, parang napaka-sociopathic ng behavior niya, no? Diba? Para sabihin natin na ganun na yung nangyayari sa kanya. Two, ever since ba merong ganitong klaseng behavior siya na talagang hindi na bibigyan ng tuong pansin, like, before ba, kahit pag nagwawala ba ito, madali ba itong magalit, may aggression ba ito, na-intensify ba ito, kasi dun sa mga na-influence sa kanya ng community, ng family, ng school, yung mga ganun, siguro yun yung talagang kailangan ma-identify ko ano yung mga markers na yun. Kasi, in terms of rehabilitation, I doubt it very much kung sasabihin mo na isang ano lang, na isang mabilisang therapy lang ito or talagang kung paano siya pangangalagaan. At siyempre, kailangan ma-detain din naman siya. Hindi pa pwedeng sabihin mo na hindi siya makukulong. Kailangan magkaroon talaga ng form of rehabilitation at ano ang sistema natin pagdating sa rehabilitasyon. Kasi sinasabi nga nila, di ba, ang hirap kung yung ginagawa din sa atin, it's a school of parang sabihin mo, yung gagawin na ibababa yung, anong tawag nito, yung
0: criminal, age ng criminal ano, liability.
18: Criminal liability. Mm. It's just a band-aid solution. Parang sinabi mo gano'n, sige, babaan natin. Pero hanggang doon lang ba? Paano kung yung sistema na kung i-detain yan at kung anong therapy, kung anong pa pwedeng gawin para ma-rehabilitate ito, magagawin ba ng paraan na magbabago itong batang ito na mas maraming ginawang pamamaril kesa dun sa 15 years old? Maraming katanungan na talagang hindi natin masasagot sa ngayon dahil kasi hindi naman din natin alam kung paano talaga iaano yung batas na yan, at the same time, ano na yung nangyari kung bullying yan, at tagal na natin yung may anti-bullying act, paano ba ginagawa ito, at parang hindi ko alam kung may naparusahan sa bullying.
0: Ayan.
18: Di ba parang ganun?
0: Kaya, lastly na lang, Doc Camille, doon sa mga biktima, sabi mo nga, parang napakahirap yata mag-move on kung nakikita mo nakalalaya pa rin yung suspect. O di kaya, hindi siya yung nakakulong sa ordinaryong selda. Bagamat merong batas nga na sumasaklaw at nagpo-protekta rin sa isang batang katulad niya. Pero, sa parte ng mga biktima, anong kaya pwedeng mekanismo pwede nilang gamitin para ma-overcome itong trauma sa insidenteng ito?
18: Okay. Una, hindi natin pwedeng sabihin na after several months, okay sila. Kasi napakahirap ang isang tao na nawalan ng anak, lalo pa ito yung nasa murang edad. Na alam mo na pwedeng may kakayahan pang gumawa ng mga achievements, magkaroon pa ng pagkakataon na maging maayos yung pamumuhay nila, and ganon. So, siguro talagang kinakailangan na bilang mga tao na nagkaroon ng ganitong klaseng nawalan sa buhay o talagang naapektuhan, kahit na sabihin mo yung nabaril lang o nagkaroon ng injury, talagang malaking trauma. So, first, dun sa mga namatayan, talagang matinding grief counseling. And sometimes, kahit na sabihin mo isang taon na o dalawang taon, kumisan, hindi talaga nawawala yan. You can move on, pero sometimes you cannot let go of the fact na hanggang nakikita mo, parang, di ba, palagi ang sinasabi na gusto ko ng hustisya para sa anak ko. Pero, paano mo nga masasabi na magkakaroon ng hustisya kung alam mo na, alam mo lang na ang hustisya is makulong yung bata na yan. Pero, sabi nga, hindi mo makukulong. So, parang, ang sakit, and you cannot even forgive. Para kahit na sabihin mo, magsabi siya na humihingi siya ng tawad dun sa pangyayari na yon, I doubt it very much kung sabihin mo makakapag-forgive ka. Pero it will take time. It will take time. Pero siguro mas maigi na talagang malaki yung support system na pwede natin maibigay sa mga taong namatayan at saka yun sa mga nasaktan. Kasi it can lead or exacerbate yung mga possible na mental health issues na pwede mangyari. Kung ako yung nanay, pwede magkaroon ako ng depression. And then eventually, dun sa bata na nakasurvive dun, pwede magkaroon ng post-traumatic stress disorder. So maraming pwedeng kaakibat na mental health issues ang haharapin na talagang kinakailangan siguro malaking tulong din or factor na ma-counsel sila, mag-undergo ng grief counseling, ng therapy para sa ganun, maka-move on sila and eventually magkaroon ng healing. Healing itself for depression, it takes time, even 6 to a year. So what more yung ganitong klaseng pagkakataon, J. Mark? So sana talagang matulungan ng maayos din yung mga pamilyang naapektuhan.
0: Ayan. Doc Camille, ako'y nabitin sa ating kwentuhan, ano, tang oras ay maramot sa atin. Pero gayon pa man, maraming salamat doon sa mga insight. Alam nyo, talaga napaka hindi madali yung pagko-cope up, yung pag-move on, pagre-recover sa isang taong may matinding trauma katulad po nito. Kasi hindi natin akalain ang isang paaralan dapat safe space eh. Pero dito nangyari yung talagang yung unexpected na pangyayari na hindi na sa hinagap ay hindi natin inaasahan. Pare-pareha sa lahat tayo nagimbal dito, ano ho. Pero maganda siguro wake up call din to para sabi nga kung paano natin, 'di ba? Paano natin maisasaayos yung ating mga bata, sistema, 'di ba? Para at least from dun sa upbringing ng mga bata at kung meron mang mangyari ulit na ganito, wag naman sana, eh yung sistema kung paano natin i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Bagamat hindi naman tumitigil na pamahalaan no, sa pagsasagawa ng mga hakbang no, para rito. Pero kahit naman siguro sino, kahit yung mga opisyal natin ay maniniwala, ay sasang-ayon na hindi ito sapat. At kailangan natin ng pangmatagalang solusyon para ma-resolve ba natin yung mga ganitong problema. Di ba, Doc Camille?
18: Yes. Oo, yun. Malaking-malaking factor talaga na tignan nilang maigi at hindi nga lang talaga sabihin natin a band-aid solution. And alam mo tayo mga Pilipino, kumisan ha, ito na lang ha, siguro, J-Mark.
0: Opo.
18: Di ba pag merong bomb threat,
0: yes,
18: sobra i-inspeksyonan yung bag natin. Tapos after certain weeks or months, wala na. So, ito rin, pag sa loob ng eskwelahan, security-wise, titignan kung merong kung ano man deadly weapon na meron yung loob ng bag. Pero sabihin ko sa'yo, consistent ba na matatapos siya ng buong school year? Ganun ang ginagawa. Hindi naman tayo nagiging consistent sa mga ganun nating inspection. Kaya hindi rin natin alam kung pa, hanggang kailan ito na porque na, naging maayos na. O sana magkaroon din ng consistency.
0: Iyan. Hindi lang tayo nagpa-fact check, nagre-reality check din tayo.
18: Ano? Yes.
0: Doc Camille, salamat ah. Alam kong busy ka, marami kang interviews eh, pero napagbigyan mo pa rin kami. Salamat sa mga susunod na pagkakataon. Kwentuhan ulit tayo.
18: Thank you. Bye-bye. Thank you, J. Mark. Bye-bye.
0: Bye-bye po. Doc

0: ang bata sa posibilidad na masagot ito sa isang ilegal na aktibidad. Pahayag ito ni Council for the Welfare of Children Undersecretary Angelo Tapales sa gitna ng mga diskusyon na ibaba pa ang edad para sa criminal liability sa bansa kasunod ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ng opisyal na ilan lamang sa mga dahilan o drivers kaya't nakagagawa ng paglabag sa batas ang isang bata ay dahil sa kawalan ng tamang paggabay mula sa mga magulang, hindi nagkakuha ng tamang edukasyon o nag-drop out sa paaralan, kawalan ng suporta mula sa pamilya at kahirapan. Ito ang niyang dahilan kung bakit hindi dapat agad na mahusga o hindi dapat maging mabilis sa panghusga sa mga batang nakagawa ng krimen. Upang masolusyonan niya ang problema, dapat ay tukuyin kung ano ang pinagmulan o dapat na maitama at dapat din na tamang tanong ang hinahanapan ng solusyon. Kabilang dito kung ano ba ang natutulak sa mga bata na makagawa ng krimen at kung ano ang dapat gawin upang matulungan ang mga ito.
1: Talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba eh, talaga ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? No? Given that there are many drivers po, no, na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. No? At unang-una na dyan po yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sinabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. To solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children?
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kaya dapat talaga ibalik, no, sa ibalik yung mga anong tawag doon? Mga advertisement na oo, anong mga tawag doon? Mga infomercials, 'di ba? Yung mga infomercials. 'Di ba, merong commercial dati, Daddy Marvin, sa mata ng bata ang ginagawa ng matanda kahit mali nagiging tama. 'Di ba, merong ganung commercial eh. May papakita yung mga maling ginagawa ng nakatatanda at meron dong i-close up shot yung bata na nakikita niya yung mga maling gawain ng mga matatanda. So dapat mabalik yung mga ganito eh, para public awareness ang ating, sabi nga eh, susundan, di ba? Samantala, sa DILG Secretary John Vic Remulla, inirekomenda po sa Kongreso, amyendahan po yung implementing rules and regulations ng gun ownership matapos ang insidente ng pamaril dyan, no, sa Tacloban City. Yan po ang tinutukan ni Dayan Lear. Dayan!
4: Yes, Ajay Mark, inirekomenda ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na amyendahan ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng gun ownership. Ito sunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mga mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na dapat higpitan ang mga probisyon hinggil sa responsibilidad na mga may-ari ng baril at lagyan ng criminal aspects ang illegal na paggamit at illegal na pag-transfer ng mga baril. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla.
5: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility to own firearms and to put the criminal aspect into the illegal use or
4: illegal transfer of their guns. Iginit din ng kalihim na kailangan managot ang mga gun owner sa wastong paghawak at paggamit ng kanilang mga armas. Ayon kay Remulla, kailangan na maging responsableng gun owner o gun operator ang mga individual na nagmamay-ari ng baril. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: At dapat din isama doon sa amyenda na yon, yung pagiging irresponsible sa gun ownership, lalo na kung ma-access yung mga baril ng mga bata. Dahil kapag na-access ng mga bata ang baril, katulad ganun nangyari na yan, malaki ang pananagutan ng gun owner. Dapat maparusahan din siya, di ba? Kasi pinabayaan niya yung baril niya. Dapat ituturing mo yan na parang parte na ng katawan mo, hindi ba?
6: Pagmamarka naman ang ebidensyang gagamitin para sa impeachment trial ni Vice President

0: Sara Duterte matatapos na ngayong araw. Detalye ni Pa-Asuncion din pa.
1: Iniangat na ni Senate Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr. na matatapos sa ngayong araw ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga documentary evidence na gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantong, susunod ng hakbang dito ang pagbuo ng pre-trial order. Sa pre-trial order, nakasaad na ang napag-usapan sa pre-trial conference. Lalamanin nito ang stipulation of facts, issues na kailangan resolbahin sa paglilitis, marked evidences, witness list at ang trial schedule. Base sa impeachment calendar, dapat sana ay ngayong araw ilalabas ang clerk of court ang pre-trial order. Pero dahil ngayong araw pa lang matatapos ang pre-trial conference, ay posibleng sa susunod na linggo pa ilabas ang pre-trial order. Samantala nang matanong tungkol sa manifestation ng prosecution na buksan at markahan na ng BIR box na naglalaman ng tax records si VP Sara sa pre-trial conference, muling iginitibantog ng impeachment court ang siyang magdedesisyon nito at hindi siya bilang clerk of court. Binigyan din diin nitong ang trabaho lang niya ay ang tumanggap ng mga dokumento. Ayon kay Bantog, sa ngayon ay naipamahagi na niya sa mga miyembro ng impeachment court o sa mga senator judges ang kopya ng manifestation ng prosecution. Sa ngayon, base sa inisyal na napag-usapan, binahagi ni Bantong na ang prosecution ay mangangailangan ng 62 trial days habang ang depensa ay magkakaroon ng 30 trial days. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantong.
2: Mukhang matatapos. Yeah. It looks like we'll be able to complete the marking tonight. Formally, the pre-trial conference will be concluded, and then that's the support will begin on the finalization of the pre-trial order. We cannot get time that it will take us to complete the travel pre-trial order. But we'll finish it as fast as humanly possible. Wala pa. Although I redistributed copies of the manifestation by electronic member court, but I don't have information if there have been any documents. So that's something that the pre-trial conference and clerk of court cannot decide.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Akbay at party list, regahin po ng Charmaine Bill para kilalanin po ang identity ng mga trans at intersex na Pinoy. Detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes. Lan?
4: J-Mark, ngayong Pride Month, official lang inihain ng Akbayan Party List ang Lived Identities and Recognition Act o House Bill No. 9929 na mas kilala rin sa tawag na Charmaine Bill. Ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya, malaking pasanin para sa maraming nating kababayan ng hindi pagtutugma ng kanilang anyo sa kanilang mga legal na dokumento. Anya, madalas silang kinukutsa at pinagkatawalan dahil sa pangalan na nasa legal documents nila. Idinagdag pa ng mambabatas na kung nagawa ng mga Pilipinong unawain ang isang sikat na meme sa internet o TikTok na pangalan ng Charmaine ng Orange na prutas, kaya rin itong gawin para sa mga totoong tao. Layunin ng panukalang batas na kilalanin ang tunay na pagkakakilanlan ng mga transgender, intersex at non-binary na Pilipino na sa pamamagitan ng kanilang simpleng madaling prosesong administratibo. Sa ilalim ng panukalang ito, hindi na kailangan pang dumaan sa mahaba, masalimuot at magastos na proseso sa korte ang pagkapalit ng pangalan. Samantala, J. Mark, kabilang sa mga testigo ng House Prosecution Team, si Abby Andres, ang Davao Court Sheriff na silapak ng 4 na beses ni Vice President Sara Duterte nung siya pa ay alkalde ng Luzon. So, abangan natin, J. Mark, isa siya sa magiging testigo ng prosecution.
0: Naku.
4: Base sa pre-trial brief ng kampo ng prosecution, sama si Abby Andres sa kanilang testigo sa Article 4. Ito yung pagbabanta sa pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Rilisa Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ito ay upang patunayan ang tendency to inflict violence ng respondent. Maliban kay Andres, kasama rin sa testigo sa Article 4, sina House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, NBI Director Melvin Matibag, at ilan pang NBI agent, kabilang ang ilang opisyal ng PNP Firearms and Explosives Office. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark.
0: Mark out! Pinabati po natin si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo at kanya nga hong iniulat na naaresto na raw ho ang lahat ng individual na pasok sa kanilang regional top 10 most wanted persons. Ayon kay General Tuanyo, sa loob lamang po ito ng 8 araw na pagpapakita ng epektibong intelligence-driven at manhunt operations dyan sa kanilang nasasakupan sa Western Visayas. Nabatido na itong mga sangkot na ito ng mga wanted person ay mula po sa iba't ibang malalaking kaso. Samantala, umabot naman po sa 265 wanted person sa buong Western Visayas sa naaresto mula Mayo 22 hanggang Hunyo 21 ng taong kasalukuyan. Habang mahigit 400 baril naman ang isinuko at kanilang nakumpiska. Mark in! Mark out! O, sandali muna bago tayo magtapos, hindi pwedeng hindi natin babatiin ito. Oo, hindi natin pwedeng hindi babatiin ito sapagkat para sa mga nakakikilala, mga kasama sa trabaho at syempre, mga kawani ng pamahalaan, lalo na sa Presidential Communications Office. Nais po namin ipabatid sa inyo na si Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office ay nagdiriwang ho ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito.

0: Happy birthday!
1: Ay, happy birthday, Secretary Dave Gomez. Sana may pansit kami maabutan. Yan, ngayon pa lang, papasalamat kami. Ha. Pansit-pansit para sa mahabang buhay. At tinatawagan po namin ng pansin si Flor, ang nanay at gayon din. Ang iba pa mga kamag-anakan ng batang si Gabriel Alfonso Arevalo. Siya po ay nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng General Trias sa Cavite. Makipag-ugnayan lamang po kay Rachel May Garcia, social worker, sa mga numerong 0917-502-6893 o di kaya naman sa 0462-382-908.
2: Mark in! Mark out!
1: Wilad, salamat po sa ating mga nakaagapay, Engineer Marvin Toledano, ating co-pilot, Engineer Maten Segovia, Daragang Magayon, Mutya ng Bicolandia, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Siyempre, si Isa at si Ice, mapatnugot po ng ating palatuntunan. Antabayan na po si Kuyang Jess Light, post-game, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po nyo ni ko, J. Martigana. Bye!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nabibigyang pansin tong mga atleta namin kasi nga po sa kalagayan ko talaga napakahirap makaingi ng suporta. Kailangan mo pang gumawa ng paraan, pero hindi po yun naging hadlang at I hope magiging inspirasyon to sa bawat kabataan at sa mga namumuno na pagpursigido at pagsuportado ang ating atleta ay kaya nating sumabay sa mga galing sa mga first world countries na.
8: Definitely, and kitang-kita naman, successful. Tatlong atleta mula sa simple group dyan sa Kalinga, kumbaga dyan sa northern part of the country, successful na kagad. Ano pa kung mabibigyan talaga ng support lang, mas marami pang tao, mas marami pang grupo katulad ninyo. Now coach, ano yung mga binabantayan, mga events na inaabangan ng inyong club and at the same time nitong si Dick?
7: Bali, napakaganda po ng opportunity ngayon kasi yun nga, very active yung sports natin ngayon. Unlike before, ayun, nai-highlight na talaga yung Batang Pinoy. Tapo yun, Batang Pinoy. Saka yung active na, very active din na mga NSA natin, Point Association of the Philippines, sa mga kickboxing ng Pilipinas, saka iba pang NSA, bali sunod-sunod po kasi sila ngayon eh. Nagsabay-sabay, so pinag-aandaan po kasi namin lahat yan. Lalong-lalo na at inanunsyo na rin yung first ata na SEA Youth Games.
8: Yes.
7: Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko rin kasi yun sa PSC tsaka sa POC na magkakaroon ng SEA Youth Games at Pilipinas ang unang mag-host nito. Yung mga maliliit na atleta ko na kitang-kita ko na yung potential, positive na po yung mindset ko na pinag-aandaan namin ito at hopefully mapabilang po sila sa magwawagiway ating.
8: Yes, and yung Tribu Banwar is definitely a group to look forward. Coach, sabi mo kanina, mag-5 years ka pa lang sa Kalinga. Saan ka po galing or saan ka previously naka-base talaga?
7: Dati po akong personal trainer sa United Arab Emirates sa Dubai bilang isang fitness trainer at combative trainer. So, yun po, nung umuwi po ako ng pandemic, parang hinanap ko yung katawan ko na magturo kasi biglaan po kasi yung pag-uwi ko. Yun, nagkuhan ako ng isang mga eskola ko, nag-umpisa ako dun hanggang sa lumago po at naging maliit na gym.
8: Yes, and ito naman, hindi na biro yung inyong nagiging success. Now, Dick, ikaw, syempre pag may successful na atleta, meron kang tinitingala at meron kang iniidolo. Sino yung mga iniidolo at tinitingnan mo na athlete, lalo na sa Muay Thai?
7: Yung idol ko po, sila Juan, Xian Chai, at saka sila Jean Claude po.
8: Jean Claude Saclag, also so, from ano? From the northern part of the country, talagang...
7: So, Kalinga po rin po kasi si Jean Claude, taga Kalinga din lang po.
8: Ah, halos kalugar nyo din talaga siya. Kaya naging idol. And syempre, ano yung final goal? Ano yung, kumbaga, nilook forward mo na makamit sa iyong career? Kung Muay Thai man yan, MMA, or ano, anong gusto mong marating sa iyong pagiging isang atleta?
7: Maging pa po sa One Championship fighter po.
8: Wow, One Championship. Talagang mahirap pumasok dun, pero at the same time, talagang malaking nagiging tulong nun for our athletes. Alam ko, isa sa mga produkto rin ng Baguio, particularly sa Islay Bumogaw, na doon na nagko-compete, nag-One Championship na. And marami pa tayong mga strong fighters. Coach, sa tingin mo, bakit nagiging malakas yung mga fighters from the northern part of the country pagdating dito sa mga combat sports? Mula sa MMA, Muay Thai, kickboxing, successful na successful.
7: Kasi it has something to do with the culture and upbringing. Kasi dito, if you're going to look back sa history, Cordillera talaga ang hindi nasakop ng mga Kastila. Dahil nga yung identity nila na pagiging wakyo. At isa pa, yung upbringing, in a sense na bata pa lang yung mga bata, talagang batak na sila sa gawaing nabibigat sa bukid, sa garden. Kaya siguro napakalaking bagay nito. So, konti na lang na oportunidad na lang talaga, tsaka siyensya para talagang complete na.
8: Yes, yes, yun.
7: Na lang ang kulang.
8: Narinig natin yung science, napakagandang mensahe yan. Now, Dick, paano binago ng Muay Thai at itong Tribu Banwar, yung buhay mo, yung pagiging batang atleta mo? Paano siya nakatulong sa'yo?
7: Nakatulong po dahil binago niyang buhay ko, dahil dati doon lang ako sa kalya-kalya at saka nakikipag-away ako sa iba't ibang tao. Yung bumasok ako dito, nakatulong po yun, na nadisiplinaan din. Nag-build na ako sa bahay, tsaka dito din, binuso din dito. At din ako nakikipag-away kasi dito naman may race pain din. At tsaka meron din akong mga matitingong kaibigan dito. Kaya doon yun din ang pukasakit.
8: Yes, kumbaga napabuti rin talaga yung buhay mo from being in the streets, ito na. At nagsasucceed ka sa iyong career, kaya congratulations. Dito sa iyong magiging karera pa, batang career pa ito, and we look forward sa iyong magiging future. Now, Coach, siguro ano yung pangarap mo for all the athletes na under ng Tribu Banwar going forward?
7: Yung pinakapangarap ko talaga yung maging instrumento ng sports para makamit nila yung inaasam nila, hindi man maging champion sa ring, hindi maging champion sa buhay. Kaysa masira yung buhay nila sa maling gawain o sa maling issue. Yung lang ko talagang hinihiling ko. Eh, napaka magical po kasi talaga ng sports. Kasi sports din talagang nagpabago sa akin.
8: Well said, well said. Coach, maraming salamat. Dick, maraming salamat and congratulations sa inyong naging success. Coach, baka may mga nais kang pasalamatan, mga tumulong sa inyo for this campaign, and mensahe mo na rin siguro sa ating viewers and listeners.
7: Unang-una sa lahat, gusto ko po pasalamatan ang Sports Radio sa pagbabahagi ng aming kwento, and I hope maging inspirasyon to sa inyo na laban lang tuloy lang sa pag-abot ng pangarap kung walang financial na nagagamitin. Maraming pong paraan kung niyo pong kayang magbenta ng maskya, ano, kasi para naman yan sa pangarap ninyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. At sa mga ating leaders naman po, sana maging eye-opener sa inyo na supportahan po natin ang grassroots sports, kasi hindi lang po atleta ang tinutulungan natin ito, kundi binibigyan din natin ng pag-asa ang buhay nila kaysa mapariwara sa sports na lang. At sa sports, na yun nga siya, very magical, kasi madas pag sport is wala, hindi man sila maging champion, at least may pagpapatuloy nila yung pag-aaral nila pag na-offeran sila ng scholarship or pag mag-apply sila sa trabaho. Kasi nakalagay naman doon, must be physically fit, hindi naman must be mag-cum laude or summa cum laude, college graduate, and must be physically fit. Yun naman po, napaking bahay po talaga ng sports. Pag may tinulungan kang isang atleta at nabago mo yung buhay niya, naging domino effect po yan. At gusto ko pong pasalamatan din yung mga tumulong sa amin at sumuporta. Hindi ko na po kaya pa yung pangalanan kasi sa sobrang dami ninyo. Hindi po namin kayo makilimutan, at salamat po sa pagtulong sa amin at naging daan para maabot namin yung unti-unti namin naabot ang aming pangarap.
8: Yes. Ikaw, Dick, baka may nais kang batiin.
0: Siyempre, pasalamat din ako kay Mang Teya Sibon kasi siya ang tumulong sa amin para makapunta. Saka yung mga kan, nalulang ko.
8: Yun. Maraming salamat po again and congratulations to your team, Tribu Banwar. And we look forward sa inyo pang mas maraming magiging success sa susunod na mga competitions and events. Maraming salamat po.
7: Yun, maraming salamat. More power, Sports Radio, and God bless po.
8: Yes, 29 minutes po makalipas ang alas 5 ng hapon. We'll be right back pagkalipas ng ilang paalala.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
3: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo, dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa itong fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sports Radio 918 AM.

34 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Nagwawalik po, just lied. And sa pagpapatuloy ng ating post-game, dakuha naman natin anong mga resulta ng mga games ngayong araw. Umpisahan natin yan sa tagumpay na nakuha ni Alex Ayala at ni Venus Williams sa kanilang debut ng partnership nila sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Umabante po si Ayala and si Williams sa quarterfinals after talunin ang Australian na si Alexandra Osborne at American na si Catherine Harrison. 6-3, 6-4 ang naging score. Sa loob yan ng isang oras at 10 minuto. Naging maganda yung opening shot ng itong dalawang magpartner, Ayala and Williams, as they had a 4-love start in the first set bago nagpakita ng resistance itong si Osborne and Harrison, tying at 4-4 in the second set. But itong pinakita ng Filipino-American partnership is definitely something to be proud of, as they appear to have won in their first partnership and tested itong kanilang performance against nga dito sa Australian-American pair. Susunod na makakaharap nila ay itong si Teresa Mihalikova of Slovakia and Olivia Nichols ng United Kingdom. Ngayong hapon po ito para sa pagkakataong makapasok sa semifinals. The win also served as a big consolation para kay Alex and Venus, who made early exits sa singles event ng Bad Homburg Open. Matatandaan na nabigo si Alex kontra sa pambato ng Belgium na si Elise Mertens in the opening round, while ang 46-year-old na si Venus Williams lost in the first round against Romania's Irina Camelia Begu.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Inaugurasyon ng proyektong makakatulong pa sa sektor ng agrikultura sa Sultan Kudarat, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Marcos Jr. personal ding naghatid ng iba't ibang tulong sa South Cotabato at Cotabato sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Dahil sa sunod-sunod na karahasan sa mga eskwelahan na sangkot ang mga kabataan, Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos na sa mga ahensya ng pamahalaan ang masusing imbestigasyon sa mga naturang insidente. Education Department ipinatutupad na ang mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Mary Grace Piatos, tetestigo nga ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? At Charlie and the Chocolate Factory musical nakatakdang itanghal sa bansa na mayroong live Filipino Sign Language interpretation.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat.
3: Layo ng proyektong mapatatag pa ang akses sa tubig para sa mga komunidad ng magsasaka na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Inaasahan din makatutulong ito para mas mapaunlad ang produksyon sa agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga benepisyaryong magsasaka sa lugar. Sa pamamagitan ng proyekto, muling napakinabangan ang irigasyon para sa 355 magsasaka mula sa mga bayan ng Antong, Sampong at Manili na inaasahang magpapalakas sa produksyon ng agrikultura at makatutulong sa pangmatagalang seguridad sa pagkain at pag-unlad ng kabuhayan sa lugar.
2: Pinangunahan din mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang sa Cotabato at South Cotabato kung saan inaasahang daan-daang barangay ang makikinabang. Kinangulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Libo-libong residente sa Region 12 ang makikinabang sa paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Isang inisyatibo ng national government na naglalayong direktang maghatid ng tulong at suporta sa mga lokal na pamahalaan at mga barangay na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginanap ang nasabing programa sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Barangay Zone 1, Coronadal City, ngayong Huwebes, Hunyo 25. Sa ilalim ng programa, 418 barangay sa Cotabato Province at 200 barangay sa South Cotabato ang makakatanggap ng 200,000 pesos bawat isa mula sa Social Civic Project Fund. Ang nasabing pondo ay bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF na nagsisilbing paraan ng pamahalaang nasyonal upang masuportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan. Sa 200,000 na pondo, 100,000 ang ilalaan para sa scholarship assistance ng mga kwalipikadong kapuspalad subalit masisipag na estudyante, lalo na ang mga nasa huling taon sa kolehiyo. Samantala, ang natitirang 100,000 ay gagamitin para sa mga proyekto ng barangay at pagbili ng mga kagamitang kailangan tulad ng computer, printer at mga kagamitan para sa seguridad na makakatulong sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyo sa komunidad.
5: Yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito unang panahon pa lang ito, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan.
4: Isa sa mga barangay na nakatanggap ng pondo ay ang Barangay Liberty sa Bayan ng Tampakan, South Cotabato. Ayon kay Barangay Captain Nolly Halagat, malaking tulong ang nasabing pondo para sa kanilang barangay at sa mga estudyanteng mapipiling scholar.
6: Itong 100,000 na sa kalahati ng 200 na ibigay ng ating national government is malaking tulong ito dahil ang mga kagamitan namin iluma na, sirang-sira na ang iba. So mahirap ang lalong-lalo na sa mga pagdating ng mga evaluation sa angat, dangal at ano pa.
4: Samantala, isa rin sa mga scholar ng programa

0: pamahalaang nasyonal ng mga opisyal ng Cotabato Province at South Cotabato. Umabot sa 96 milyon ang pondong ipinagkaloob para sa Cotabato Province. Samantala, 40 milyon naman ang inilaan para sa South Cotabato.
1: Ito yung unang pagkakataon na kung saan direktang ibinaba mula sa national government papunta sa provincial government, at ang provincial government ng South Cotabato ay pinagmamalaki natin na nakatagap tayo ng 244 million galing sa local government support fund.
0: Ayon sa pamahalaan, magpapatuloy ang programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, hanggang sa bawat barangay sa buong bansa ay makakatanggap ng pondo at suporta mula sa pamahalaang nasyonal. Inaasahan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, mas mapaunlad pa ang proyekto ng mga barangay at mas maraming kabataan ang matulungan sa pamamagitan ng scholarship program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, lubhang ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang karasang nangyari na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sinabi naman ng Malacanang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralang mabuti. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Mula sa insidente ng pananaksak sa loob ng silid-aralan sa isang eskwelahan sa Cavite, Camacailan, hanggang sa pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa Tacloban City nitong Lunes, kapansin-pansin ang tila serye ng karahasan na mismong kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga eskwelahan na dapat ay zone of peace. Malubhang ikinalungkot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen. Kayang magplanong gumawa ng krimen. At mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
3: Sabi ng palasyo, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Kaya naman ang Pangulo, ipinag-utos na dapat matukoy ang ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ng presidente ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente.
4: Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan.
3: Sinabi naman ng Malacanang na bagaman bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
4: Depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito iaarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
3: Samantala, nakikipagtulungan na ang Juvenile Justice and Welfare Council sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa rehabilitasyon ng children in conflict with the law o mga kabataang nasangkot sa mga krimen. Target nilang maiyakma ang mga programa para maging ligtas ang pagbabalik ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng multi-agency approach upang mapigilan ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga marahas na insidente.
5: Dapat, ano yan, yung multi-agency approach. So, halimbawa sa DepEd naman, sa schools, dapat i-strengthen natin yung mga programs doon para to keep the school safe. So, part niyan is dapat yung mga anti-bullying programs natin malakas. Dapat bigyan natin ng capacity yung ating mga teachers para na ano nila, nadidetect nila kung uy, meron na palang bullying na nangyayari dito o uy, may bata dito na may tendency siyang manakit ng ibang bata.
3: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Ipinatutupad na ng Department of Education ang mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Ipinag-

0: Utos na rin ang kagawaran ng nationwide safety audit at pag-aaral sa mga umiiral na panuntunan na tumutugon sa kaligtasan ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Minsan ang nakaranas ng pambubuli sa loob ng eskwelahan ang 2 sa 6 na anak ni Ann.
2: Minsan ma'am, yung tinatapon yung gamit nila, yung baon nila, or minsan tutulak. Palimbawa, nagkaroon ng pananakit, ganun, or pang-aasar sa kanila, pambubuli. Kinakausap ko po agad yung teacher ma'am. Nakipag-coordinate po kaagad ako sa teacher.
1: Mabilis naman tumugon ang eskwelahan at naresolba ang issue. Pero dahil sa mga panibagong karasan na naitatala sa iba't ibang lugar sa bansa, tulad ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi, hindi niya maiwasan na mag-alala.
2: Natakot ma'am syempre kasi marami akong anak eh. Hindi naman natin control yung mga bata, lalo na pag hindi nila kasama yung mga parents.
1: Simula nitong Lunes, mas mahigpit na seguridad na ang ipinatutupad ng Department of Education sa mga eskwelahan. Ipinag-utos na ng ahensya ang nationwide safety audit at pag-aaral sa mga umiiral na panuntunan na tumutugon sa kaligtasan ng mga estudyante. Kabilang ang mekanismo na magpoprotekta sa mga mag-aaral, hakbang kontra bullying at programa para sa mental health. Ayon sa DepEd, kailangan nakaakma ang mga protocols sa panahon ngayon at naayon sa hakbang ng pambansang pulisya, DSWD, Health Department at mga lokal na pamahalaan.
3: Malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular, no? Na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors.
1: Tingin naman ang National Parents Teacher Association, maganda na ang mga patakaran ng DepEd, pero giit ng grupo.
4: Ang kulang na kulang lang po, yung ating justice system at legal system, no? Yung pangareklamo po na hindi po pinapansin. For example po, ang isang bata po ay nabully. Kapag kayang po ay nireport mo, automatic po yan, dapat po ma-actionan within the day or within a week. Ang problema po, hindi po na-actionan hanggang hindi po napapabayaan po. So, ang legal system po ng DepEd dapat ibigyan po ng tinatawag natin zero tolerance.
1: Hinihikayat ngayon ng NPTA ang mga magulang na lumahok sa pagbobolontaryo sa mga paaralan, gaya ng pagbabantay sa loob at labas ng school, pag-asiste sa mga estudyante, at pagmamonitor sa mga insidente ng karahasan. Nanawagan din sila sa DepEd na palakasin pa ang partisipasyon ng PTA para tumulong sa mga kaso ng bullying. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay at pag-abot ng tulong ng DepEd sa mga estudyante na naapektuhan ng pamamaril sa Tacloban. Nagsimula na rin ang psychosocial first aid session sa mga estudyante, habang pinaigting naman ang pambansang pulisya ang presensya sa mga eskwelahan sa buong bansa. Clazel Pardilla para sa bayan.
0: Pabor si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo na buksan sa Kamara ang usaping hinggil sa implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa bansa. Ito'y matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa naging bicameral conference committee ngayong araw, kasama ang ilang mambabatas, ay napag-usapan ang ilang mga probisyon sa pag-ira ng batas tungkol sa basic education. Sabi ni Romulo, kailangan matiyak na hindi na mauulit ang nangyaring karahasan na ikinasawi ng ilang estudyante. Dagdag pa ng kongresista, naipasa na nila ang pagbabalik ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa eskwelahan, maging ang Mental Wellness Law, kung saan importante anya ang pagkakaroon ng guidance counselors para sa mga bata sa eskwelahan.
5: Pabor ako na pag-usapan po natin yung Justice Juvenile Act. Whether ibaba yung age o hindi, tingin ko hindi naman po yun yung sagot. With respect to lowering o yung criminal age para sa liability, tingin ko, okay naman pag-usapan yan, pero tingin ko hindi yun ang solusyon. Kasi sa kultura ng Pilipino, ang bata po talaga inosente. Sumusunod lang po yan sa nakakatanda sa kanila.
0: Samantala, napigilan ng mga otoridad ang isang tangkang mass shooting sa isang paaralan sa Leyte. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, Ang nasa likod umano ng planong ito, isang 14 na taong gulang na babae na naglalaro rin ng gaming app na Gorbox. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
6: Hindi pa man naghihilom ang sugat, hinagpis at kirot sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Isa na namang mass shooting ang nakumpirma ng mga otoridad. Mabuti na lamang ay agad itong natulugan ng mga otoridad at napigilan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senator Bam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Sumailalim ito sa verifikasyon at kanila ding nakumpirma.
7: Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
6: Lumalabas na 14 na taong gulang na babae umano ang nasa likod ng plano na gumagamit ng multiple social media account. Napagalamang may personal at family problem ang batang minor de edad.
7: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kagad sa 911.
6: Bukod dito, ay naglalaro din ito ng Gorbox.
7: Lahat sila, avid fans ng Gorbox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin nyo yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan.
6: Hinala ni Rimulya, gusto gumawa ng copycat crime ng minor de edad matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School.
7: Hindi kayo kasi pwedeng sabihin na hindi siya seryoso eh. Any threat is considered live until it is neutralized. So, hindi mo pwede sabihin na pagbasa mo ng post, ay wala to. Hindi pwedeng ganun. Basta may makita kayo na kahit konti man na babala na mayroong mangyayaring karubal-dumal, magsabi kayo kagad.
6: Agad dinala sa DSWD ang minor de edad at pagkatapos ng interview ay ibinalik din ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan si Rimulya na gumawa ng bagong batas sa pangangalaga ng baril. Pinarerepaso din ng kalihim ang implementing rules and regulations sa gun ownership. Sinabi rin ni Rimulya na naniniwala siyang dapat permanente ng maban ang Gorbox na isang marahas na laro. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lasigas, para sa Bayan.
0: Inaasahang matatapos bukas ang report ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Devina Dili. Samantala, tumutulong din ang ahensya sa investigasyon ng pamamaril sa Tacloban City. Yan ang ulat ni RR Tubise.
8: Dalawang investigasyon ang tinututukan ngayon ng National Bureau of Investigation. Ang pagkamatay ng 2 student-athletes ng Ateneo de Manila University sa Aurora at ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa kaso ng Ateneo students na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na malapit na rin nilang matapos ang report hinggil dito.
9: Kahapon nandirito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition.
10: Babalik pa po ba si Tab?
9: I don't know. Based on sa ano, isang oras ang kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So I think that will be enough.
8: Nang tanungin kung nagtutugma ba ang mga pahayag ng mga atleta sa statement ni Baldwin, hindi muna nagbigay na komento si Matibag.
9: Well, they have the statement in which being reviewed and undertaken by the investigating officers. I'm waiting for the report. At the same time, babasahin ko pa rin. So, I cannot comment on the matter. Kailangan makumpleto ko bago tayo magkomento dyan.
8: Halos lahat umano ng miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team ay nakapagbigay na ng kanilang pahayag. Samantala, tumutulong na rin ang NBI sa investigasyon sa shooting incident sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi.
9: Bigbigay kami lang ng directives dun sa agent, yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter.
10: Okay,
9: but like, of course, the one who's in lead already, that nandoon na yung PNP natin eh.
8: Nilinaw naman ni Matibag na ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing nakatutok sa investigasyon. RR Tubise para sa Bayan.
0: Pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang aktibong pagbabantay at seguridad sa mga paaralan sa Region 1. Ito ay kasunod ng mga nangyaring karahasan sa loob mismo ng ilang paaralan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
11: Sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng paaralan sa Cavite at Tacloban, Camacailan, may mga hakbang na agad na ginawa ang mga lokal na pamahalaan at kapulisan sa Region 1 para paigtingin ang presensya ng pulisya sa loob at labas sa lahat ng paaralan sa rehiyon. Sa Pangasinan, nadagdagan ang bilang ng mga pulis na nagsasagawa ng regular na pagpapatrolya para masiguro ang seguridad ng bawat estudyante at para na rin sa agarang pagresponde sa anumang emerhensya at kaganapang nakakaabala sa mga mag-aaral. Layo nito ang ligtas na kapaligiran upang matutukan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral ng walang pangamba sa kanilang seguridad.
12: Meron i-assign si director per school and more especially sa mga high school. At yung mga critical area, lalong-lalo, yung alam natin na minsan napapasukan ng droga yung barangay.
13: Habang wala pang nangyayari sa Tagupan, sa lugar natin, muna tayo maging active na tayo sa pagbabantay. So, gawin na natin yung best natin. Huwag tayong mag-relax. Do not lower your guards.
11: Sa lalawigan naman ng La Union, na bisita eskwela sa mga paaralan ang mabilis na tugon nila para maipakita ang aktibo nilang pagbabantay sa mga mag-aaral at mga guro. Ang Agoo Municipal Police Station na nagsagawa ng inspeksyon bilang bahagi ng kanilang hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan at disiplina ng mga estudyante sa loob ng paaralan.
14: Naging maayos naman po yung inspeksyon na kinandak natin dito sa DepEMS. So, in coordination po yun, ma'am, sa school, nag-request po sila na i-assist natin sila sa gagawin nilang inspeksyon. So, yung inspeksyon po natin, ma'am, is naging sinupervise lang po ng police. So, based din po ito dun sa school policies.
11: Mula naman sa Schools Division ng Ilocos Norte, nailabas ang direktiba para sa mga personnel ng paaralan at mga magulang upang maging alerto at maiwasan ang mga insidenteng makakaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Ayon sa SDS, may isinagawang orientation sa bawat paaralan ukol sa disiplina, dahilan kaya naniniwala silang walang bullying sa kanilang lalawigan. Binag-aaralan din nila ang isasagawang procedure para sa pagpapatupad ng kapkap at pagsusuri sa mga kagamitan ng mga estudyante bago sila pumasok sa paaralan.
15: Sakbay ko nga po nga mapandigitan na kayo na kayo nga parents. At kita nyo mo ito nati, bagdigitan na kayo, nagyan na, kan mabagbagaan na kuman.
11: Iginiit naman ng Police Regional Office 1 na mahigpit nilang ipatutupad ang kanilang tungkulin para sa mapayapang pag-aaral at oportunidad ng mga estudyante. Bridget Marcasi para sa Bayan.
0: Ipinag-utos naman ni Bambang Nueva Vizcaya Mayor Benjamin Quaresma III sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa kanilang lugar na makipagtulungan sa pulisya para mapaigting ang seguridad ng mga estudyante. Ayon sa alkalde, kailangan ng mahigpit na panuntunan sa loob ng mga paaralan para maiwasan ang mga insidente ng bullying at ibang uri ng krimen na posibleng gawin ng isang estudyante. Inatasan ng alkalde ang mga principal na paigtingin pa ang pinatutupad na inspeksyon sa bawat entrance ng kanilang mga paarala. Kailangan ding masiguro ang pagkakakilanlan ng mga pumapasok at matiyak na wala silang dalang bagay na banta sa seguridad. Hindi kayat din ang publikong i-report agad ang anumang kahinahinalang galaw at mga bagay na ipinapasok sa paaralan. Inataasan din ng pulisya na agad pakipagtulungan sa mga eskwelahan.
16: Ayaw po natin na may nasasaktan, ayaw po natin na may nababaril o may nasasaksak na estudyante, teacher, guro, or sino man po. Kasi importante po talaga ang safety po ng mga bata ngayon. Pakireport po sa ating mga principals, kay teacher, even kay sa mga magulang. Kasi maagapan po natin ito, lalo na kung matututukan po ng parents.
0: Kumpiyansa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na mas handa na ang bansa kung ikukumpara sa mga nagdaang dekada. Sa ngayon, nilalatag na ang iba't ibang contingency plans kung sakaling tumama muli ang isang malakas na lindol sa bansa. Aktibo rin ang pag-assess sa mga gusali sa fault-prone areas sa tulong ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya. Samantala, maaari namang bisitahin ang How Safe Is My House app at Hazard Hunter PH para i-monitor kung earthquake resilient ba ang isang lokasyon.
17: I would say that we're more prepared now, but there are still challenges. For instance, you know, yung density ng population, Metro Manila is densely populated with more than 13 million inhabitants. So kapag nagkaroon mag 7.2, it would be really difficult to mobilize, you know, yung mga teams to help. That's the reason why ang ginawa ng Office of the Civil Defense, meron tayong tinatawag na twinning. Certain regions of the country are assigned to help, say, the eastern portion of Metro Manila. Others are assigned to help yung southern and yung northern and the eastern part. So may mga assignments na yung mga ibang regions.
0: Oras ngayong gabi ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco. Ibinaba na rin ng signal warning sa extreme northern Luzon at wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo. Paglilino ng pag-asa, wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi naman tatawid sa kalupaan. Huling namataan ang tropical storm sa layo na 1,400 kilometers ng extreme northern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 105 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ito ng mabilis na 45 kilometers per hour pakanduran papalapit ng Northern Luzon. Ayon sa forecast, tsaka kapapasok lang ng Bagyong Gardo nitong hapon. Pero bukas ng hapon, araw ng Biyernes, ay lalabas din ito ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, posibleng maghatak ng habagat ang Bagyong Gardo. Makararanas po tayo ng kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon at localized thunderstorms. Mas magiging maulan naman sa Bataan at sa Zambales, dala ng habagat. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng hapon. Maging alerta po sa pagbaha at pagbuo ng lupa. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulan yan. Susunod, Malacanang, tiniyak na walang maantalang serbisyo ng gobyerno sa harap ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At First Lady Liza Araneta Marcos muling pinangunahan ang pamamahagi ng libreng tig sa 10 kilong bigas sa Maynila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Muli nilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
1: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
0: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Siniguro ng pamahalaan na sa harap ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, walang maantalang serbisyo sa Administrasyong Marcos Jr. Sa katunayan, ininspeksyon ng Pangulo ngayon ang pagpatupad ng walang gutom program sa Surala, South Cotabato. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Walang maantalang serbisyo ng gobyerno. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa harap ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan.
3: Ngayong araw nga, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng walang gutom program sa Surala, South Cotabato. Daan-daang pamilya ang nabenepisyuhan ng libreng pagkain. Inilunsa din sa pangulo ng Pangulo ang bagong irigasyon sa Sultan Kudarat bilang paghahanda sa El Nino. Personal ding namahagi ng libreng bigas at iniabot ng Pangulo ang pondo sa mga lokal ng pamahalaan ng Cotabato sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sabi ng Malacañang, hindi rin hinto ang gobyerno sa pag-iimbestiga sa maanumayang flood control project. Sa kabila ito ng paghihimutok ni Senator Alan Peter Cayetano sa hindi umano paggalaw ng Blue Ribbon Committee para talakayin ang flood control scam.
5: Napakaraming leads. So ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? Kung ang gusto ng administrasyon, eh kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning...
4: Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ang impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento?
3: Sa harap ng pagulo ng impeachment case kay VP Duterte, sa mga kasong pandarambong, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ng Pangulo, iginiit ng Malacañang na hindi ito dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng taong bayan.
4: Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo.
3: Clazel Pardilia para sa bayan.
2: Inaasahang ihaharap ng House Prosecution Panel bilang isa sa kanilang testigo si Mary Grace Piatos para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatayo rin bilang witness si Attorney Michael Poa na nagsisilbing spokesperson at legal counsel ng BISE. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Ibinunyag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nasa listahan ng mga testigo ng prosecution panel si Mary Grace Piatos, ang isa sa mga kontrobersyal na pangalang tumanggap umano ng confidential funds noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte ng Department of Education. Matatanda ang 405 sa 677 na mga pangalan na tumanggap umano ng pera mula rito, hindi nakalista sa Civil Registry Records ng Philippine Statistics Authority. Kasama rito si Mary Grace Piatos.
7: Pag hindi dumalo, ibig sabihin, tama yung teorya natin na talaga namang walang Mary Grace Piatos. Pag dumalo naman, subject namin siya sa cross-examination.
6: Maging si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pabor na lumitaw sa pagdinig si Mary Grace Piatos.
8: Nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi po tamang paggamit.
6: Pero hindi lang si Mary Grace Piatos ang inaasahang magiging testigo ng prosecution panel. Kasama rin ang personal na tagapagsalita at legal counsel na VP Sara. Walang iba kundi si Attorney Michael Poa.
8: Kasama noon po talaga siya doon sa very relevant witnesses po on how confidential funds and the entire operations, no, of DepEd and OVP had been undertaken. So we will subject him to the witness stand.
6: Sabi rin ni Ridon, pinahihintulutan naman ng prosecution panel na i-cross-examine ang defense team. Si Poa na rin anya mismo ang nagsabi na hanggat saklaw ito ng kanyang naging trabaho sa Office of the Vice President at DepEd, ay wala siyang magiging pagtutol sa pagiging testigo. Ang Chief of Staff naman ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez na papabalitang magiging testigo rin ng prosekusyon hinggil din sa usapin ng confidential funds ng Vice Presidente.
7: Mas mabuti na na sobra yung ating mga testigo kaysa kung kinailangan namin na sila itawagin at nagdesisyon kami na sila igagawin namin testigo tapos hindi namin na isama sa aming pre-trial brief, hindi na papayagan.
6: Sinabi naman ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na walang batayan ang surprise witness claims ng defense team ni VP Duterte. Giit ni De Lima, walang dapat ikagulat ang defense team dahil alam naman na ng magkabilang panig kung sino-sino ang magiging testigo at alin ang mga ipipresentang ebidensya, lalo't na pagkasunduan din ng magkabilang panig na magsabi sa isa't isa tatlong araw bago iharap ang kani-kanilang testigo sa trial proper na hiling mismo ng defense team. Wala pang linaw sa ngayon kung totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos at kung sino pa bukod kina Attorney Michael Poa ang testigo sa panig ng prosecution panel hinggil sa usapin ng milyon-milyong confidential funds ng Vice Presidente na hindi umano alam kung saan napunta. Pero ang inaasahan ng taong bayan sa magiging paglilitis, walang iba kundi ang katotohanan. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Ngayong araw na ang itinakdang deadline ng impeachment court sa pagmamarka ng lahat ng ebidensya para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
9: Mayigit isang linggo bagong pagsisimula ng impeachment trial, nakahanda ng defense panel ni Vice President Sara Duterte sa mga testigong planong iharap ng House Prosecution Panel. Isa na riyan si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ng pangalawang pangulo, tatayo sa witness stand kung kakailanganin. Ito'y matapos maisama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigong nakatak ng ipresenta ng prosecution sa paglilitis.
10: Kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President.
9: Nang tanungin naman si Poa kung personal na haharap si Vice President Duterte sa impeachment trial.
10: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel.
9: Bukas ay nakatakdang magsumite ang defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution, kabilang ang hiling ng mamarkahan bilang ebidensya ang tinaguriang CLBIR box. Ayon naman sa clerk of court, hindi maaaring buksan ang kahon para sa pre-marking maliban kung may pahintulot mula sa impeachment court. Noong Abril, nagpa siyang mayorya ng mga miyembro ng House Justice Committee na panatiling nakaselyo ang kahon matapos tutulan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang pagbubukas nito. Iginit ng BIR na alinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang isiwalat ang mga income tax return kung ito ay hiningi para sa ADOB legislation at tatalakayin sa isang executive session. Gaano nga ba katagal ang inaasang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution at depensa sa nalalapit na impeachment trial?
11: The prosecution initially stated that it will take them 62 trial days, no? To finish the completion of their presentation of evidence. And the defense said that it will take them 30 trial days.
9: Ayon naman kay Senator Francis G. Escudero, wala pang desisyon kung sino magpe-preside sa impeachment court. Anya, ang mga lumalabas sa pangalan ay haka-haka pa lamang. Binigyan din Escudero na ang pinakamalaga ay maging patas at walang kinikilingan ang magiging presiding officer. Bernard Ferrer para sa Bayanan.
2: Samantala, natapos na ang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Inabot ng 5 araw ang proseso dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan. Sa Article 1 pa lamang, 8,000 dokumento ang sumailalim sa marking. 6 marking station o teams ang idineploy para mapabilis ang pagmamarka ng mga ebidensya. Kasunod nito, inaasang ilalabas ang pre-trial order na magsisilbing roadmap o gabay sa takbo ng impeachment trial sa susunod na linggo. Samantala, binigyang linaw ng National Bureau of Investigation na wala pa silang hawak na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa iba pang personalidad. Naniniwala rin ang ahensya na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa at mahihirapan umano itong makalabas ng bansa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
12: Patuloy ang pagtutok ng National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court.
13: So meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na naibol, nakita talaga nila si Senator Bato eh. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him.
12: Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa si De La Rosa dahil mas mahirap umano para sa senador kung lalabas ito ng bansa.
13: The same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko nandirito kasi para sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, there are about 122.
12: Dagdag ni Matibag, sa oras na maisapubliko ang warrant, maaari nang maaresto ang isang ICC wanted person sa iba't ibang jurisdiction.
13: In those other countries who are not member of ICC, they have a commitment with the Interpol and the ICC arrest warrant is also a subject with ng Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang ma-aresto anywhere.
12: Muling tiniyak ni Matibag na hindi titigil ang NBI sa operasyon laban kay De La Rosa.
13: Of course, he's a fugitive, he's a person na being hunted by the law, so tuloy-tuloy yan. And we have information every day that kung nasaan siya or what, and we follow up that information.
12: Samantala, nilino naman ang hepe ng NBI ang mga espekulasyon sa sinabing warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Gate ni Matibag, law enforcement body ang ahensya, kaya hindi ito kikilos base lamang sa mga hamon o post sa social media.
13: Trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa aming warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita nyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Napabasa ko yan eh, may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arestuin si Marcoleta, naririnig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest eh.
12: Git pa ni Matibag, kailangan may legal at valid warrant bago kumilos ang NBI laban sa kanino man.
13: These people who are challenging me, na-arrestuhin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya, dalhin nyo sa NBI and we will do so. Kung ano po yung trabaho namin. Law and order po. ang gusto ng NBI and we will enforce the law no matter what.
12: Kinumpirma rin ng NBI Director na wala pang natatanggap ang ahensya na panibagong ICC warrant laban sa iba pang personalidad. Pero anya, kapag may dumating na warrant at ito ay legal at valid, agad nila itong ipatutupad. RR Tubise, para sa bayan.
2: Panibagong reklamong cyber libel ang inihain ng dating senador na si Antonio Trillanes IV laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at sa umunoy 18 dating bodyguards ni Zaldico. Ito ay kaugnay ng isinagawang pagdinig noong June 4 na tinawag ding bogus hearing. Nagbabalik si RR Tubise.
12: Naghain ng panibagong cyber libel complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta kasama ang 18 umano'y ex-bodyguards si dating Congressman Zaldico. Kognay ito ng Senate hearing noong June 4, 2026 na tinawag ni Trillanes na unauthorized.
14: Wala silang parliamentary immunity. So yun, muli inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun.
12: Ayon kay Trillanes, ginamit umano ang pagdinig para bigyan ng plataforma ang mga testigo na idawit siya sa iba't ibang kasinungalingan. Git niya, pabago-bago ang mga salaysay ng mga ex-bodyguards, kabilang ang lokasyon ng delivery, uri na lalagyan ng pera, bilang ng containers at detalye ng mga umano'y cash delivery. Inakusahan din ni Trillanes si Cayetano at Marcoleta na umano'y nagtulak ng smear campaign laban sa kanya.
14: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no?
12: Git ni Trillanes, walang parliamentary immunity ang dalawang senador.
14: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinursu nila yon. So, niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So, maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
12: Ayon kay Trillanes, magpapatuloy ang pagsampanya ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkakalat ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Samantala, ang mga naunang cybercrime cases na isinampan ni Trillanes ay submitted na for resolution sa korte. RR Tubise, para sa bayan.
2: Tuluyan ng sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor at iba pa nitong kasama. Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
15: Nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor, kanyang asawang si Julie Rose Defensor at ilang individual na iniuugnay sa isang KTV establishment sa Pasig City na ni-raid noong Abril. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakabatay ang reklamo sa mga ebidensyang nakalap sa operasyon, kabilang ang mga dokumento, corporate records at pagkakasagip sa higit 50 pinaghihinalaang biktima. Kabilang sa mga ebidensya ang isang lihim na daanan na nagdudugtong sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel na umano'y ginamit para ilihim ang paglipat ng mga biktima.
16: Mapapakita po natin na paalala kung ano ang nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Ayan po, nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siyang nasusukaan ng mga babae, nalalasing, they're forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andyan dyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers.
15: Ayon pa sa ahensya, karamihan sa mga nasagip ay mga single mothers na naging vulnerable sa exploitation dahil sa kagustuhang kumita ng pera. Ipinakita rin ng NBI ang mga dokumento mula sa SEC na umano'y nagpapakita ng ugnayan ng mga kumpanyang sangkot at ng pamilya defensor.
16: Tatlong kumpanya, hindi lang po sila nakawapos sa board, sila rin ang may hawak ng malalaking shares sa kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng interlocking directory, hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pangpamayari.
15: Giit ni Matibag na natili umanong nasa pamilya defensor ang kontrol sa mga korporasyon sa kabila ng mga pagbabago sa pagmamayari. Itinanggi rin ng NBI ang paratang ni defensor na may political motive ang investigasyon at iginiit na ang kaso ay nakabatay sa mga dokumento at ebidensyang nakalap.
16: Ang mensahe ng MBI ay simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng MBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak ito.
15: Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Ayon kay Defensor, handa niyang harapin ang kaso sa tamang legal na proseso. Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Nakatanggap na rin ng tig sa 10 kilong libreng bigas ang 500 benepisyaryo mula sa Santa Cruz, Maynila sa pangunguna pa rin ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulit ni JM Thompson.
17: Mahalaga para kay Emerita Pancho ang libreng bigas na kanyang matatanggap ngayong araw. Mailalaan pa niya sa pangangailangan ng kanyang asawa na may sakit sa puso ang perang matitipid niya.
18: Malaking tulong yun. Kasi magkano ang isang kilo ng bigas ngayon? Kasi malaki. Kasi tuwing mag-iisip ka na saan ka kukuha na naman pag naubos, ay bumibili ako ng gamot na asawa.
17: Naging emosyonal naman ang ginang dahil sa kanyang pasasalamat na kahit papaano'y masisigurado niya ang laman ng kanilang hapagkainan at gamot para sa kanyang asawa. May isang hiling lang siya.
18: Malaking blessing lang to. Sana masundan pa rin dahil para sa gamot naman.
17: Pumila rin si Casey Peñamante kasama ang kanyang anak para makuha ang libreng bigas. Anya, makababawas sa gastusin nila ngayong buwan ang nakuhang bigas dahil mahigit 2 linggo rin itong magtatagal.
19: Malaking tulong din po siya sa, lalo kung nasa middle class lang ng mga pamilya, tapos minimum wage yung naman sinasahod.
17: 500 benepisyaryo naman ang nakakuha ng libreng bigas ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos at Manila City Mayor Esco Moreno ang pamamahagi sa mga benepisyaryo.
20: Lagi akong masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila. Kaliwatana. Anything na makababawas sa gastusin natin, napakagandang para sa mga bawat pamilya na nila.
17: Sa pamamagitan ng unang ginang, ipinaabot naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mensahe.
21: Itong konti ng bigas na ibigay ko namin, alam mo ninyo, we cannot eradicate poverty, wala. Kasi, but at least we can lessen the burden, no? So, sana itong konti na ibigay namin, without you in the days to come.
17: Inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang programang Mula sa Puso para sa pamilya at palalawakin pa para sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay makatutulong sa mga benepisyaryo na higit na nangangailangan para kahit papano'y masiguro na may laman ang kanilang hapagkainan. Bukod pa rito, nakatutulong din ang programa sa ating mga kababayang magsasaka dahil sa kanila binibili direkta ng pamahalaan ang mga bigas na ipinamamahagi. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga marinong Pilipino sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng International Day of the Seafarer. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga Filipino seafarers sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon na anay tumutulong para manatiling konektado ang ekonomiya. Binigyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang sakripisyo at katatagan ng mga marinong Pilipino sa kabila ng mga hamon at panganib na kinahaharap sa karagatan, kabilang ang mga umiiral na geopolitical tensions na nakaapekto sa international shipping. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na palalakasin ang pamahalaan, katuwang ang Department of Migrant Workers at mga stakeholders sa maritime sector, ang mga programang naglalayong pangangalagaan ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga seafarer.
22: On this International Day of the Seafarer, we honor your service, recognize your sacrifices, and express our gratitude for all that you do for our country. Mabuhay ang ating mga marinong Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Inilunsad ng Department of Budget and Management kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan at ng Asian Development Bank ang reforma para sa matalinong pamamahala ng kabang ng bayan. Pinatutupad ng pamahalaan ang roadmap na ito para mapabilis ang mga proseso sa pagkuha ng serbisyo at maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto. Layo ng makabagong plano na magamit ang pera sa sektor ng kalusugan, edukasyon at infrastructure para matiyak na tunay na umaabot sa mamamayan ng pondo ng pamahalaan. Binigyan din ng kagawaran na hindi na sapat ang mga plano kundi tunay na pagmatupad at resulta ng reforma ang kailangan ngayon ng mga Pilipino.
0: Citizens are no longer satisfied with promises. They want proof. They want to see roads completed on time. They want classrooms built, medicines delivered, and services that work. And that is precisely why public financial management remains very essential. This is why our challenge today is not to create more plans. Our challenge is execution. The next chapter of the Philippine PFM reform will not be measured by documents produced, but by reforms implemented. Not by commitments made, but by results delivered.
2: Mapapanood na sa Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory The Musical sa Maynila na may special feature. Samantala, nasungkit ng aktres na si Maris Racal ang Best Lead Performance of 2025 sa pelikulang Sunshine mula sa ika-anim na Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Narito ang ulat.
1: Nagmarka si Maris Racal ng bagong milestone sa kanyang career nang makuha niya ang kanyang unang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ng aktres ang isang snapshot ng kanyang sarili kasama ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy para sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa ika-anim na Pinoy Review Awards kamakailan ng Society of Filipino Film Reviewers. Directed by Antoinette Hadwani, pinarangalan ang Sunshine ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival noong nakaraang taon. Ipinalabas sa Philippine Cinemas ang Sunshine noong July 2025. Ibinahagi ng aktres na umabot sa isang taon ang training niya para sa kanyang role. Anya, ito ay isang transformative experience. Nakatakdang itanghal sa bansa ngayong darating na Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory. Ito ay isang musical na hango sa isa sa mga minamahal na nobela ng award-winning na children's book author na si Roald Dahl. Kabilang sa mga aktor ay ang ating homegrown Filipino theater actress, singer at TV host na si Caril. At siya ay gaganap rito bilang Mrs. Bucket, ang ina ng bidang si Charlie. Sa July 22 na ang umpisa ng pagtatanghal sa isang theater sa Asiana City. Kasama rin sa visuals and tablado ang live na Filipino Sign Language o FSL na interpretasyon na ibinigay para sa kabuuan ng pagtatanghal para mas ma-appreciate ng mga miyembro ng deaf community ang kwento. Sinabi ng CEO ng Broadway Asia na si Mark Roth, live theater should be an experience everyone can enjoy. Magkakaroon din ng dedikadong orchestra seating section na nakalaan para sa mga deaf members ng audience at kanilang mga kasama. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like naming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At bago po tayo magtapos, binabati po natin ng maligayang karawan si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Happy birthday po, Sec. Dave!
5: Happy birthday, sir!
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer, ang inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
23: Ito ang PTV4, the People's Television Network, sa Capital 104.3.
24: Capital 104.3.
23: Susunod na ang Sports Radio.
24: Sports Radio
23: 918
24: dito
23: sa Capital 104.3.
24: Capital 104.3.
23: The AM and FM Collab.
25: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon. Usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan.
26: Sports
25: Roundup. Heavyweight na mga sports balita.
26: Magkakaalaman na.
25: Sinong lamang, sinong napag-iwanan at steady lang.
26: Sports Roundup. 918 AM.
27: Isang magandang araw sa inyo at muli itong Sports News Roundup sa Sports Radio 918 AM. Ako po si Timoy Tapales, ang inyong tagapagbalita sa araw ito, araw ng Webes, June 25, 2026. At para sa mga headlines, Alex Ayala and Venus Williams show chemistry in triumphant doubles debut. Sofia Nicole Novino seeks Philippines' first gold in Asia and Oceania Sambo Championships. Naomi Gardose pockets bronze in Asian MTB Championships. Philippine women's beach handball team reaches World Championship main round. Philippine Olympic Committee officially suspends Philippine National Volleyball Federation. Jaja Santiago brings act to USA's top volleyball league. And in World Cup, red-hot Mexico stays perfect. Advances to FIFA World Cup knockout stage, Brazil, South Africa also progress. Those are the headlines, now the news in full.
25: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas tanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
27: For a top story, Alex Ayala and tennis icon Venus Williams made a successful debut as partners when they advanced to the quarterfinal of the WTA 500 Bad Homburg Open in Germany. The Filipino-American tandem easily dispatched Australian Alexandra Osborne and American Catherine Harrison 6-3, 6-4 in an hour and 10 minutes. They raced to a hot 4-love start in the first set before spoiling the resistance showed by Osborne and Harrison, who tied at 4-4 in the second frame. Ayala and Williams appeared to have fun. On their first partnership will be tested against second seeds Teresa Mihalikova of Slovakia and Olivia Nichols of United Kingdom this afternoon for a place in the semis. The win served as consolation for both Alex and Venus, who made early exits from the singles. Ayala suffered her third straight defeat to Belgium's Elise Mertens in the opening round, while the 46-year-old Venus also lost in the first round to Romania's Irina Camelia Begu. Alex Ayala is guaranteed to earn more than 7 million pesos in prize money as she returns to Wimbledon in London, England. The Filipino tennis star will receive £80,000, around 6.4 million pesos for her first round defeatance in a singles draw. She is also assured of a share of at least £9,000, more than 728,000 pesos for competing in the first round of the doubles event. The 21-year-old Filipina enters the third Grand Slam tournament, or this year's third Grand Slam tournament, scheduled from June 29 to July 12 as the number 29 seed, and becomes the first Filipina to be seeded in the singles draw of a Grand Slam event. In doubles, Ayala will once again partner with Czech player Nicola Bartunkova. The pair previously teamed up in the Birmingham Open earlier this month, where they bowed out in the opening round. The two later faced each other in the singles of the WTA 125 tournament, with Ayala emerging victorious to capture her second career title. 17-year-old Sofia Nicole Novino emerged as the Philippines' best chance for a gold on day one of the 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. Here's John Magol with the story.
3: Sofia Nicole Novino will try to capture the Philippines' first gold medal when she goes up against Karaka Trakibay of Kazakhstan in the Sport Sambo Youth Female minus 47 kilogram final. The championship bouts are scheduled to begin at 5 p.m. Novino will have her hands full against Trakibay, who is a silver medalist in last year's World Youth and Junior Sambo Championships. But the 2026 JAG Sport Open champion will enter the match with confidence of her own, especially after back-to-back dominant victories in the first two rounds. Novino overpowered Erkeyam Samatova of Kyrgyzstan 8-0 in the quarterfinals before punishing Vietnam's Tien Nguyen Thi 9-0 in the semis. With Novino's guaranteed medal, the Philippines now has four in total. Earlier today, Princess Love Boyore, Maria Tessa Pulistico, and Jeneline Tunacao all finished in third place after losing in the semis of their respective weight divisions. From the Ninoy Aquino Stadium here in Manila, this is Sean Mogol, Sports Radio 918.
25: Up to date na mga sports balita, hindi ka mahuhuli, hindi ka matatalo. Sports Roundup. Sports Roundup. 918 AM.
27: Maraming salamat, John Mogol. Comebacking Naomi Gardoce claimed the bronze in the women's elite downhill of the Asian Mountain Bike Championships in Tashkent, Uzbekistan. Gardoce negotiated with the 1.7 kilometer course in 2 minutes 53.7 seconds behind Vipapi Derkabales of Thailand and Indonesian Milatul Kakima. It was a successful return for Gardoce, who was sidelined for the past 6 months after breaking her clavicle at last year's SEA Games in Thailand. The 33-year-old Gardoce is a former SEA Games bronze medalist winner and multinational champion. Rian Malixi's campaign at the women's amateur ended after a 3-2 loss to Cayetana Fernandez of Spain in the round of 64 at the Muirfield, Scotland. The world number 10, Malixi, one of the top qualifiers to the match play, failed to recover after falling behind her Spanish rival, a former World Junior Girls and World Cup champion. The 19-year-old Duke University scholar will next compete at the Arnold Palmer Cup at the Tralee Golf Links in County Kerry, Ireland.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 94.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Beyond operations, NEA actively undertakes the repair, rehabilitation, and improvement of irrigation facilities funded by both the national government and foreign lending institutions, and strong collaboration with local government units, IAs, non-governmental organizations, and other stakeholders sustain the long-term operations and development of these systems. With these initiatives, NEA Region 6 continues to drive progress, bringing water, productivity, and opportunity to the region's farmlands. NEA Region 6 is currently headed by Regional Manager Engineer Jonel B. Boris, supported by two core divisions, the Engineering and Operations Division, led by Acting Division Manager Engineer Rebecca F. Grana, and Administrative and Finance Division, led by Division Manager Ms. Lynn Grace B. Kau Singh. The regional office also supervises four Irrigation Management Offices, or IMOs: Aklan Capiz IMO, Antique IMO, Iloilo Guimaras IMO, and Negros Occidental IMO. Irrigation Management Offices. Aklan Capiz Irrigation Management Office is led by Acting Division Manager Engineer Julieta E. Gallardo. This office manages two national irrigation systems, the Aklan Panukuyan River Irrigation System and Mambusa River Irrigation System, serving a total area of 22,450.24 hectares. The office is based in Barangay Linabuan Sur, Banga, Aklan, with a field office in Mambusao, Capiz. Antique Irrigation Management Office, under Division Manager Engineer Bernard N. Castellano. The office oversees one national irrigation system, the Sibalom San Jose Irrigation System, 129 communal irrigation systems, and covering a total of 14,987 hectares. The office supports irrigation needs across Antique. Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, led by Division Manager Engineer Raymond B. Mojares. This office manages four national irrigation systems: Aganan Santa Barbara River, Sibalom River, Alaur Suaga River, Barotac Viejo River, and 566 communal irrigation systems. With a service area of 41,118.95 hectares, it is one of the largest operational hubs in the region. Negros Occidental Irrigation Management Office, headed by Division Manager Engineer Edna L. Senyadoza. The office supervises two national irrigation systems, Pangitlan River and Bago River, 110 communal irrigation systems. Serving 24,469.13 hectares, it plays a crucial role in supporting Negros Occidental's agricultural sector. NEA Region 6 continues to bring life to farmlands through irrigation service, empowering farmers, strengthening communities, and securing the future of agriculture in Western Visayas. This is NEA Region 6.
1: Alam ba ninyo na ang mga Irrigators Associations o IA ay pangunahing katuwang ng NEA sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng mga sistemang patubig? Tinutulungan ng NEA ang mga IA sa kanilang organisasyon at pagpaparehistro, gayon din sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga training sa leadership, irrigation system management, financial management, livelihood, at kooperatiba. Iniuugnay rin ng ahensya ang mga IA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan sila ng mas maraming programa at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Taon-taon ding sinusuri ang pagganap ng mga IA upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo at matatag na katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa irigasyon.
2: Isa ang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NEA ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagseserbisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow. At matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 10 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Biyernes, ano, TGIF, thanks God it's Friday. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Sa makibahagi na kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, po namin isang mapayapang agrikulturang araw sa ating lahat. At po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay sa makibahagi ng kapuluan, pwede lang pakiusap lang ano, doon sa mga bihero-bihera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Pagka medyo inaantok-antok, hindi kayo dire-diretso pag-drive, ano ho. Gilid-gilid lang muna tayo, gilid-gilid lang ano ho. Power nap, importante ho yan. Power nap, 15-30 minutes. At imbalikan ho natin ating mga manibela. Kasi ganun, di iwas at ligtas disgrasya. Pabalik po tayo ng buo sa piling ho natin mga mahal sa buhay. Pagsapit po ng hapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sabay-sabay tayo na mapainggan sa latunang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Radyo Television, 104.3 The Capital, DWCISM, Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and family and the rest of the gang. Kaya dyan din po naman sa TWCISM, party po naman ng Cagayan. Ano ho? Morning naman kay Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, Jen? Long time no look, long time no see. Nabati ko ng gandang morning at nakatutok din sa atin si General Tom Lancion. Good morning, General Tom Lancion. General Fernando Pase. General Paring Rudy Kaisip. Morning din. Colonel Aurelio Hiterosa dyan sa Paranaque. Ay, good morning, good morning. Sa lahat na nakatutok sa atin dyan sa Estados Unidos. Dyan kay Irene Cesor. Aha. Enrique Cesor. At Doc Manuel Caday kay Esther Parlade. Anniversary pala ka ate Esther Parlade, ho. At siyempre sa iba pa mga tropa natin nakatutok ho rin. Mabahagi po naman ang ating kapuluan. Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Amang chopper, maigising lang ko. Baka tutulog-tulog ho yan. Iwas disgrasya. Iwas ako na.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Aming kaganapan. Ano ho? Ganda ba yung namatay sa Tacloban? Ano ho? Titingnan ho ninyo yung mga usapan ng dalawang naging suspect. Ano ho? Yung mga suspect na namaril talaga. Kasi ron, isa lang ang pinaputok. Yung isa kasi 14, isa 15. Isa mo kang antanda na eh. Parang hindi lang ganun ang edad eh, no? At may us ko pa yung dating. Yung usapan nila, alam ho nila yung kanilang gagawin. Nila, nag-uusap sila na hindi sila makukulong. Gayahin nila yung isang dating nakapatay din daw nung 16 na taon ng taong gulang. Tapos naging presidente pa. Marami. May naglalabasa na usapan ho nilang dalawa. Sabihin, alam ho nila yung kanilang gagawin krimen. Naghandaan, kulado, skwalado.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magdala ho ng payong pananggalang sa ulan, hindi patalem, ano ho. Hindi ho baril, hindi ho panaksak, ano ho. Ihatid lang yung ating mga estudyante, yung mga chikin natin papasok po sa mga eskwelahan. Hindi ho panaksak, ano ho.

0: Ito po, red tide, nakatasyo si limang baybayin dyan, dito naman sa ating bansa.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
0: Department of Agriculture, inaasahang maaprobahan na ng Bureau of Animal Industry ang commercial use ng vaccine bilang pangkontra sa ASF. Bilisan nyo naman.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa...
0: Ay, importante si sibuyas, kadalas ang ipinupuslip papasok sa ating bansa. Yan ang madalas talaga. Paborito ho nila yan. Kabisado na nila ang in and outs niyan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tuloy-tuloy na tayo. Tambay po lamang sa mga live report. Manggagaling ko sa mga lalawigan sa ibang himpilan po ng Radyo Pilipinas. Mga report pa rin natin sa labas ng ating himpilan. Nahin natin si Marian Bastasa. Department of Agriculture, inihanda na ang tulong para sa mga magsakat, mga isang apektado po ng lindol. Parin ho naman sa Sarangani. Minho natin ang mga detalye ng batid ngayon. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilatag ng Department of Agriculture ang iba't ibang opsyon ng tulong na maaaring ilaan sa mga magsasaka at manggisdang na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, partikular sa Sarangani. Kabilang sa inihandang assistance ng DA ang mga agricultural inputs, tulad na lang ng mahigit 29,000 bag ng palay seeds, 22,000 bag ng corn seeds, at 16,000 bag ng highland at lowland vegetable seeds. Naglaan din ang NFA sa pamamagitan ng DSWD ng 1,200 bags ng bigas na ipapamahagi sa mga apektadong residente at vulnerable households. Kasama rin sa inihanda ng DA ang nasa higit 800,000 halaga ng livestock animals at inputs, kabila ang manok, native swine, baka at forage seeds. Ganyan din ang nasa 23,000,000 halaga ng fingerlings, fishing gear at kagamitan para sa mga mangisda. Maaari rin makakuha ang mga apektadong magsasaka ng pautang mula sa Agricultural Credit Policy Council at ganyan din ang indemnification sa mga insured na magsasaka sa ilalim naman ng Philippine Crop Insurance Corporation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, sa magiging lagay muna ng ating panahon, nakararanas ang malaking bahagi ng ating bansa ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pag-ulan. Pagkilat mo naman pagkulog ho, ngayong araw na ito ng Biyernes, 26 sa banho ng Hunyo pa rin. Araw na lamang, tapos na lang Hunyo. Ang bilis ano? Pasok ng July, August, naku, tatanda na naman tayo. Ay sige, usapang pagtanda. Nang pag-alis po ng bagyong si Francisco. Yun. Abang lumalayo ang dating severe tropical storm na si Francisco, abantayan po naman ng pag-asa itong si severe tropical storm Gardo. International name niya, Higos. Local, Gardo. Ako, si Gardo talaga. At sa silangang bahagi po naman ng ating bansa. Ngunit hindi ito inasang direktang tatama po naman sa kalubaan. Ang paulat panahon sa mga rehiyon sa Luzon, ang Zambales, ang pong katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Po naman sa habagat, ano ho? Ingat daw po sa banta ng flash floods at landslides po naman. Ang Metro Manila, magiging maulap ang kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya po ng Batanes, patuloy na makararanasan ng maulap na papabirin. Kalat-kalat na pag-ulan, tuloy ang lumalayo, habang tuloy ito malayo, ang bagyong bagyo sa dulong Hilagang Silangan po, Luzon po naman. Ito naman ang Visayas, Mindanao, sa may parte ng Western Visayas, sabi hong maulap na may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm, dulot pa rin po ng habagat. Ang natitirang bahagi po naman ng Visayas, sinasabing bahagyang maulap hanggang sa maulap na may chance po naman ang pulupulong pag-ulan sa hapon o sa gabi naman dahil po naman sa thunderstorm. Parte naman ng Mindanao, bang kalahat ang sinasabing maganda po ang panahon, ngunit may posibilidad pa rin ang panandilihan po naman pag-ulan, pagkidlan at pagkulog sa hapon o sa gabi naman, tulad pa rin po ng localized thunderstorm. Ayan. Ang kondisyon naman ng ating mga baybayang dagat, ano ho, tinang Hilagat Silangang Luzon, sabi ang katamtaman hanggang sa maanod na dagat, ano ho, sa 1.5 hanggang 3.5 na metro daw. Kaya pinapayuhan po yung mga maliit na sakyang pandagat, ingat mga paglalayag. Visayas at Karimugang Luzon, agya hanggang sa katamtamang alon po naman as 0.06 hanggang 2.1 na metro. Ayun. Ingat pa rin po sa mga magtutungo sa karagatan. At si Mrs. Salubungin si Mr. ng Yakap Sol. Link sa laot. Mamaya na konti. Nandiyan na na yun. Nandiyan na ho. Yan naman magsasaka. Nagre-ready na rin. Makain na ng isang matibay-tibay na almusal. Pinalaman at magbongkal po naman ng kalubaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.

0: dito sa Radyo Pilipinas.
1: Iba pang detalye ng balita, pinag-iingat po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko sa pagkain ng mga shellfish. Kaya yung makukuha sa 5 baybayin na positibo po sa red tide toxin. Ayon sa BIFAR, my spokesperson ng BIFAR ngayon. Kabilang sa mga apektado nito ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga Sur, Antanang Bay sa Zamboanga Sibugay Province, Matarinao Bay sa Isla Samar, coastal waters po ng Daram, Samar, at karagatan po naman ang Biliran Island. Asa natin siguring paralytic shellfish poison, di po ligtas kainin ang mga shellfish na mahangop po naman sa mga nasabing katubigan. Kabila po niya, nailigtas naman daw pong kumain ho ng mga isda, pusit, hipon at limanggong huli o nagmula sa nasabing karagatan, basta at mahugasan lamang at maluto po naman ito ng mabuti.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaugnay sa mga balitang yan, ito na ho. Ayun ang Pangasinan at La Union. Ito naman, ligtas sa red tide. Sige, may natin ang mga detalye. Po si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ligtas na para sa konsumo ng tao ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na nagmumula sa mga pangunahing mariculture areas at baybayang dagat sa mga probinsya ng Pangasinan at La Union. Ito ay opisyal na diniklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Batay sa nilabas sa Shellfish Bulletin No. 15, napatunayang walang taglay na lason mula sa red tide ang mga nakolektang produkto mula sa mariculture areas ng Infanta at mga baybayang dagat ng Bulinao, Anda, Alamina City, Sual at Bani sa Pangasinan, maging sa mariculture areas sa bayan ng Rosario at Santo Tomas sa probinsya ng La Union. Ang regular na pagsusuri at paglalabas ng bulletin ay bahagi ng patuloy na monitoring ng BIFAR Region 1 upang matcheck ang kaligtasan ng publiko at mapangalagaan ang industriya ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayug, Pangasinan. Ay, good morning sa mga sukiyaki natin dyan sa Tayug, Pangasinan. Sa Gutierrez family, sa Abalos family. Kay Manang Susi, kay Manoy, Menard Prudente. Hello, hello. Hi. Dala mula, Pangasinan. Dako naman tayo ng lawag. It po naman sa 7,700 mga pamilya po naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakinabang sa bawat bayan may kinabang rice program ng ating pamahalaan. Sige. May natin ang mga detalye ng balita niya. Nakatutok si Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ibinahagi na sa 7,727 na pamilya sa lungsod ng Lawag ang bawat bayan makikinabang rice program. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 10 kilong bigas. Ayon kay City Planning and Development Officer Ruby Bonalade, 4 beses tatanggap ang mga nasabing benepisyaryo hanggang Disyembre at may kabuuang halagang 17 million pesos. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilya dahil sa hirap ng buhay, laking bagay ang natanggap na bigas upang may makain araw-araw. Pagtiyak yan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat pamilyang Pilipino ay makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagbigay na rin ng kaginhawaan sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Maraming salamat, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Lawag, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ng Biyernes ngayon, Thanksgiving, it's Friday. Maraming magbabakasyon ha, pero bago mag-alisan ng mga tahanan, siguraduhin nakapatay yung mga saksakan ng kuryente ninyo. Ano? Sige. Bae, ibigay po ng 170 mga tupa sa pamalang panalawigan po ng Miss Amis Oriental. Pakahingi ng tupa. Tapa na tupa. Masarap na yun. Natin ang mga detalye kay Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Gingkoong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan ng Bureau of Animal Industry ang pamalaan panlalawigan ng Misamis Oriental ng 170 tupa sa ilalim ng Ship and Goat Expansion Project ng Department of Agriculture. Ang proyektong ito ay inisiyatiba ng ahensya na nagpapatupad ng importasyon ng mga tupa at kambing upang madagdagan ang kanilang bilang sa mga lokal na sakahan sa bansa. Ayon kay Provincial Agriculture Officer in Charge Michelle Rose Lassie, ang mga tupa ay matatagpuan sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex. Aniya, ang bawat tupa ay nagkakalaga ng 74,750 pesos. Sa kabuuan, nakatanggap ang lalawigan ng Misamis Oriental ng tupa na nagkakalaga ng 12,707,500 pesos at ito ay gagamitin bilang multiplier farm. Magiging benepisyaryo ang mga magsasaka ng mga supling ng breedership sa Misamis Oriental. Nakatagdang magpadala ang Bureau of Animal Industry ng mas maraming kambing, katutubong manok, itik, baka at baboy. Magbibigay din sila ng technical na tulong para sa pag-aalaga ng mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, King O. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes, kay Manoy Dolpo, Manoy Bina. O galaw pa rin, di pumanaw ho. Sa Rabago, Emerenciana, Sadsad, Bardulasa, Alcantara, Robregada Family, hindi kay Manoy Gina de Venecia. Panay, kamusta ka naman ay? Ito pa report ho. Industriya po ng abaka sa Zamboanga Sur, pinagtibay ng Felfida, Zamboanga Peninsula. At detalye, nandiyan po naman si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagtibay ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Felfida Regional Office 9 na industriya ng abaka sa pamamagitan ng inilunsan na 20 hektaryang abaka plantation sa ilalim ng Coconut Areas Project at isinagwang pagsasanay hinggil sa good agricultural practices sa bayan ng Sumino at sa Zamboanga del Sur. Layunin ng proyekto na pataasin ang productivity at ang profitability ng mga niyugan sa pamamagitan ng pagtatanim ng abaka habang pinapaunlad ang socio-ekonomikong kapakanan ng mga magsasaka. Kasabay ito ng ipinapatayong abaka processing center sa bayan ng Josefina sa Zamboanga del Sur na inaasahang magiging operational nitong taon at magsisilbing suporta para sa mga abaka grow at processor sa lalawigan. Namahagi rin ang mga kawanin ng Felfida 9 na mga mahalagang technical na gabay at best practices para sa mga benepisyaryong magsasaka upang suportahan ang pagtatayo at pamamahala ng nasaming sakahan ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala ho naman, inaugurasyon ng Atong Dam Farm to Table Program sa Soxargen. Ay pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng rehabilitating Atong Dam Irrigation System dyan po sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ano ho? O pakinabang sa magsasakahuna yan. Ang proyektong niyan ay magbabalik po ng supply ng tubig sa 1,563 mga hektaryang pataniman. Asang tataas ang ani ng balay at gulay. Nagbibigay din po ito sa mga na makapagtanim po naman ang magsasaka na hanggang 3 beses isang taon. Ayun. Binisita rin ho ng Pangulong, ang Pangulo, ang Farm to Table Initiative sa South Cotabato. Direktang ikinakabit nito ang mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan po naman. Ilalim po ng Enhance Partnership Against Hunger Poverty Program at Walang Gutom Program. Kamusta na yung mga estudyante dyan sa Cotabato?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ayong mga magulang, binabantayan ninyo yung mga anak nyo. Ang natutuwa kayo, hindi lumalabas ng bahay, hindi nakikibarga, na nasa kwarto lang. Pala kung ano-ano na pinapasok sa internet, ano ho. Impluwensya na pala na kung ano-anong grupo. Pag-aral kayo mabuti. Aming grupo at mga ganyang klase ho ng aktibidad sa Estados Unidos, sa ibang bansa. Tagang laganap, iba binana talaga. Nangihikayat pa. Sa tanisim pa eh. Ihikayat po nga, nagmimigay pa ng baril ho. Grabe no. Ingatan ho natin yung parte niyan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Igay kayo ng binhi, balanim, okay yan. Mamimigay kayo ng mga baling impormasyon, mamimigay kayo ng mga bagay-bagay na aakit sa mga kabataan natin para gumawa ng hindi maganda. Huwag naman. May 32 mga magsasaka ng niyog sa Katmunan, Zamboanga Norte. Patagumpay na kapagtapos sa Farm Business School na sinagawa po naman ng ATI-9. Detalye, nandiyan po naman sila si Gumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, si Bugay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Official na nga tinapos ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang Farm Business School o FBS Batch 7 para sa coconut-based enterprise sa Barangay Sitog sa Bayan ng Katipunan, Zamboanga del Norte. may kabuang 32 mga magsasaka ng niyog ang nakakompleto ng programa sa pagsasanay. Sa pamagitan ng serye na mga interaktibong talakayan, workshop, aktibidad sa bukid at mga karanasan sa benchmarking, napalawak na mga kalahok ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagninegosyong pambukid, pagplano ng negosyo, pamalaang pinansyal at paggawa ng desisyon. Ang makasaysayang yugtong ito ay nagmamarka hindi lamang sa pagtatapos ng pagsasanay, kundi sa simula rin ng paglalakbay ng mga kalahok tungo sa pagiging mas may kapangyarihan, mapangnegosyo at matatag na mga magsasaka ng niyog. Taos puso namang binati ng kagawaran ng agrikultura sa Sampuanga Peninsula ang lahat ng nagtapos sa Farm Business School for Coconut-Based Enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Ho. Beltran Family, ganun din kay Ganghan Yuji. Kay Engineer Ed Alfredo Ducusin, yung ating geodetic engineer, classmate natin ito. Ilang peraso na lang dito sila sa Pilipinas, sa puro senior pa. Karamihan wala na, nasa abroad na. Oy, ganun din kay Direk Romel Benesa ng Capuzio Network. Ikuto ng elementary. Kami makaka-exile, wala namang lolong the third. Lokal na pamahalaan ng Bagabanok at Antuanes. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture sa agarang pagtugon. Kahilingang tulong sa mga magsakit manging isda. Matutulong yan. Minatid ng mga detalye ng balita si Joris Del Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalang bayan ng Bagamanok sa Office of the President at Department of Agriculture matapos umanong agad na tugunan ang kahilingan ng lokal na pamahalaan para sa karagdagang suporta sa mga sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lugar. Ayon sa LGU Bagamanok, inihain ni Mayor Vincent Villaluna ang apela para sa iba't ibang anyo ng tulong na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda ng kanilang bayan. Kasunod nito, ini-endorse umano agad ng Office of the President ang kahilingan sa Department of Agriculture para sa kaukulang aksyon. Bilang tugon, bumisita agad sa Bagamanok ang mga kinatawan ng DA kasama ang Municipal Agriculture Office upang magsagawa ng validation at makipagpulong sa mga lokal na opisyal hinggil sa kalagayan at mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Sa isinagawang pagpupulong, nagpahayag ang DA ng kahandaang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagpapaunla din ng sektor ng agrikultura sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang agarang pagtugon ng Office of the President at ang pagbisita ng Department of Agriculture ay nagpapakita ng pagkilala at pagtugon ng pambansang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga maumayan ng Bagamanok. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok, NFA Business Regulation Directorate. Oy, sige, good morning sa inyo dyan. Puro retired na yung mga kasama ko roon. Good morning kay Barbara Ibarra Monzon. Ayun. Ma'am Presi Santos, yung ating beautiful girl dyan sa US ngayon, nandun na. Ayan. Good morning kay Mary Jane Buscas. Good morning, sir, sabi niya. Sige ba, isa pang report bago tayo mag-break. Oh. Punta tayo ng Batanes. Sige. DA Best. Niyak na may outside market ang mga magsasaka ng bawang dyan po naman sa Batanes. Detalya, nandiyan po naman si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilinaw ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES na walang nagaganap na krisis ng 50 toneladang hindi nabebentang bawang sa bayan ng Itbayat, Batanes. Ito ay matapos maglabas ng opisyal na pagwawasto ang kagawaran hinggil sa ulat mula sa Rural Rising Philippines. Ayon sa pahayag ng DABES, malaking bahagi ng kabuwang-ani ng mga magsasaka sa isla ang matagumpay ng naipamili at nakuha ng DA Regional Field Office 2, Cagayan Valley. May natitira pa umanong supply na hindi pa nabibili sa merkado, subalit binigyan diin ng ahensya na hindi ito aabot sa 50 tonelada, kundi kulang sa 10 tonelada na lamang. Dagdag ni DA Best, Marine Science Research Specialist Glyza Baldomar. Mayroon ding safety net ang pamahalaan sa mga pagkakataong hindi na bebenta ang mga produktong agrikultura sa Batanes kung saan hinahanapan pa rin ang mga ito ng outside market. Bagamat nagpasalamat ang DABS sa inisyatibo at tulong ng Rural Rising Philippines sa paghanap ng merkado para sa mga natitirang produkto, nakiusap ang ahensya na tiyakin ang tamang datos upang maiwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko. Nananatili namang bukas ang kagawaran sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor upang patuloy na masuportahan ang kabuhayan ng mga residenteng Ivatan. Mula Batanes, ito si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa Bangasan family, kay Kuyang Francis, kay Ate Maribet, Banga Robregado Bangasan. Alam mo yung doktor sa pamilya nyo, tatlo na yata, may abogado pa eh, no? Lahat professional na, no? Okay. Babalik ko kami, sandali po lang, mailan mo ng mahalagang paalala, galaw-galaw para hindi bumanaw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon, 26 na o. Konting tulog na lamang, lilipat na tayo sa buwan ng Hulyo. Napakabilis na ho niyan, ano ho? Ituloy na yan hanggang sumapit ang buwan ng Disyembre. Ang bilis, ano? 2026, napakabilis pero maraming istoryang di makakalimutan. Ito yung nang nangyari ho sa Tacloban. At maraming tinapang istorya ito eh. Inaasa na ng Department of Agriculture ang pag-aprobahan ng commercial rollout ng AVAC Live vaccine sa ikatlong kwarta na taong 2026 pang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ako naman, sana totoo na yung mga balitang yan nangyari na yan. Ayun ho, kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa, oras na maaprobahan na ng Bureau of Animal Industry ang commercial release na nagsabi na nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa mga registered outlets sa buong bansa. Nako, sige. Base yun sa tala ng BAI, ay namonitor sila mga aktibong kaso po ng ASF sa 7 probinsya, 5 rehiyon sa bansa as of June 6.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay modernong teknik. Ako ang teknik. Ako. Teknolohiya sa pagtatanim ng palay, mayagpag dyan sa Pangasinan, ho. Sabihin ho natin ang mga detalye ng balitang yan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Patuloy na isinusulong sa ilalim ng Pangasinan Corporate Farming Program ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka at matugunan ng mga hamon dulot ng pabago-bagong klima. Ayon kay Anilin Alibog, Research Development Coordinator, dumarami na mga magsasakang gumagamit ng broadcasting o sabog tanim na pamamaraan sa kanilang mga sakahan. Sa sistemang ito, Anya, direktang isinasabog ang mga binhi sa inararo at inihandang lupa sa halip na dumaan pa sa tradisyonal na pagpupunla at paglilipat-tanim. Ipinaliwanag niya na hindi na kinakailangang hintayin ng mga magsasaka ang malalakas na pagulan bago makapagsimula ng pagtatanim. Sa pamamagitan ng sabog-tanim, maaari nang maitanim ang mga binhi kahit hindi pa dumarating ang tag-ulan basta't maayos na naihanda ang lupa. Bukod sa pagtitipid ng tubig, nakatutulong din ang teknolohiyang ito sa pagbawas ng gasto sa paggawa dahil hindi na kailangan ng mas maraming manggagawa para sa pagpupunla at paglilipat ng punla. Dahil dito, mas napapabilisan niya ang proseso ng pagtatanim at mas napapakinabangan ng mga magsasaka ang kanilang oras at puhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Pagkasin natin, kapit-bahay, 38 minuto na. Ay, makakasama po natin ang napakasipag at napinagkakatiwalaan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maraming bagay. Ano na sasabihin po ng irigasyon? Yung napaka-importante talaga ng irigasyon. Kahit na marami tayong pananim, marami tayong mga alagang hayop, maraming sakahang at pwedeng sakahin, walang tubig. Alos na yun, wala rin mangyayari. Kaya kinakailangan ho yan, ano ho? Ang mga kasama ho natin ang tanggapan ho ng National Irrigation Administration, ano ho? At alamin ho natin yung naganap na inaugurasyon ng Anton Dam and Irrigation System Project, ano, sa Sultan Kudarat. At namahagi din po sila ng mga heavy equipment at solar powered irrigation units sa ibang panig po ng bansa. Bahagi po ng patuloy na modernisasyon, ano ho? Anton Dam Project sa Sultan Kudarat noong Hunyo 25, tapos yung modernisasyon at refleeting program. Ayos sa Metagig, meron ding nangyari ho dyan, ano? Yung Mabini, Kayakay, SRIP sa Bohol, ay yung mga proyekto sa Pangasinan, marami. Ang daming ginagawa ho ng NIA ngayon. So alamin ho natin at kumurot tayo ng iba mga impormasyon na pwede natin mapag-usapan this morning. Malaman ho ng taong bayan. Dapat talaga alam ng taong bayan eh. Re-report dapat sa taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Lalo na sa agrikultura, importante ho yan. Engineer Ed Gillian po na administrador ng National Irrigation Administration, ang nasa ating linya ngayon. Engineer Ed Gillian, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Si Cairo po. Good morning, Engineer Ed Gillian.
13: Yeah,
1: Cairo,
13: na yung bagabigat. Good morning po sa ating lahat.
1: Ay bag na bigat, sir. Mukhang, sir, hindi ka naman, sir, namamaos. Hindi ka naman nag-bijoke, ha?
13: Kalaan mo, Kahiro, dalawang inauguration kami ng Pangulo ngayong linggo na ito, no?
1: Okay.
13: At hindi lang yun, pagpunta namin sa isang lugar, madami pa yan, ibang activities, napakasipag ng ating presidente. Ako nga eh, dalawang araw lang sumama sa, nakasama sa kanya, talagang sa init at saka sa, you know, alam mo na, inubot nilagdat ako eh, ibang klase ang Pangulo natin.
1: Kaya nga, kaya nakikita nakikita ho namin yung mga galawan yung yan. Eh lalo na siguro si Secretary Bin, ano, si Vince, Dizon. Imagine mo.
13: Ay oo.
1: Mas lalo namang grabe yun, parang anino na ng Pangulo.
13: Alam mo, binibiro ko nga, noong, sabi ko noong pumasok siya sa administrasyon ni Presidente, para siyang bagong college graduate. Oh. Eh ngayon, kako, parang ikaw na yung founder na professor sa college. Sabi ko, tawa ng tawa.
1: Ay, kumbaga, sariwang sariwa, preskong-presko, pero ngayon, institusyon na.
13: Grabe sa sipag. Oh.
1: Ay, medyo kwentuhan niyo nga ho kami, Engineer Ed Gillian, yung mga sinagawa po ng Pangulo. Sabi niyo nga, napakarami talagang sunod-sunod. Ano, ang trabaho ng ilian ng NIA. Kamusta po yung Anton Dam Project sa Sultan Kudarat? Kamusta po yung modernization at refleeting na binabanggit ito? Diyan sa may maging Tagig yata, napuntahan nyo. Yung Mabini kay SRIP na yan sa may Bohol. Kamusta po? Bigyan nyo nga ho kami ng magandang kwento riyan.
13: Well, itong sa Anton Dam ho, ang pinapatubigan po niyan ay 1,500 hectares, ano po. Pero nasira noong, alam niyo yung sunod-sunod na bagyo noong 2021-2022.
1: Oo.
13: Ay nasira talaga. Pilit kami ginagawa ng, nung pumasok tayo diyan, December na ako pumasok diyan ng 2022 eh. 2023, ginagawa natin ng paraan yan. Talagang hindi na pwede dahil na, mataas pa sa bahay ang nahukay sa ilalim ng foundation eh. Dahil, okay. So, you know, sinabihan ko ang presidente, sabi ko, ang daming mga farmers sa atin ang affected. Tapos na bali na sa gitna yung dam. So, sabi ko, pwede ko ba na punduhan natin ito? Eh, siyempre, tapos na yung budgeting noon. Eh, sabi niya, gawa natin ang paraan. So, nag-modify po siya. Nagpa-modify po kami ng budget. Nag-augment, ano po, ng budget. at napundohan. Sabi ko sa kanya, sir, kung pundohan natin ito, dapat buo. You know? Dahil kapag dati natin kasi nung dumating ako dyan sa NIA, napansin ko ang pondo ng NIA sa per project, per year, ang pinakamalaki na 100 million, no?
1: Ano ba nangyari doon?
13: Grabe naman yun. Eh sabi ko, kung 1 billion ito, 10 taon ito, hindi matatapos. Tapos sabi ko, magkano ba kailangan pondo? Sabi ng presidente, sabi ko, 1 billion ho ito eh. Kaya mong tapusin, 1 taon. Sabi niya, oh, kaya ho ito. Eh di, pinondohan ho niya na ipabid namin yan, mga last quarter na ng 2024. Yun, natapos namin 1 taon ho yung project, ano? One year and four months. Ganun po.
1: Napapansin ho ng marami. Yung mga dating dam na binuksan pa, pinasinayaan pa, at nakatutok pa dyan yung si Pangulong Marcos da Senior, ngayon po ay binubuhay uli at inaayos. O, nagkakaroon ng mga pagbabago, may mga pag-repair, at mga maraming bagay na pag-aayos. Marami pa bang dam na mga sinauna na nakahanay po aayusin pa rin?
13: Ay, napakarami po. Dahil alam nyo naman, yung malalaking dam sa atin, mahigit 50 years na yung mga yan, ano? Pero matibay pa din. Kaya lang, yung mga maliliit na dam natin, tsaka yung mga irrigation facilities, siyempre dyan po, unang tinatamaan ng mga pagbaha, ano? So, marami po talaga ang facilities ng NIA na dapat ayusin. Eh, wala pa namang QRF ang NIA sa mga nakaraang taon. So, talagang pumapasok po sa regular budget ang NIA ng yung pagpapaayos po.
1: Oo. Nasasabay dito sa mga proyekto ninyo at sa pagsasaayos, pagkukumpuni, pagre-rehabilitate, kasabay ho niyan, hindi maiwasan yung bagyo. Hindi maiwasan yung mga tinatawag na mga fortuitous event. Yung lindol, yan, kasama ho yan. Paano ho ninyong naisasabayan yung mga problemang ganyan na lindol, yung mga pagbaha at mga bagyo, mga iba pang fortuitous event na yan? Paano nyo sinasabayan dyan sa NIA na ito'y hindi masyado makapekto naman?
13: Abay, siyempre, una sa lahat, kahit tinitibayan natin ang paggawa, no? Para pag kami mga ganyan, may mga lindol. Katulayan yung inaugurate natin kahapon, yung Antong Dam, nasa Region 12 yun eh. Ang lindol na nangyari doon, di ba 7.8 7.8 kita mo naman. Hindi ho nasira yung ating dam, ano? Kaya talagang tuwang-tuwa yung ating mga farmers, malaking tulong. Alam niyo po kasi kaya importante sa pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa 'yon, marami pong maghihirap talaga eh. So, ang pangulo natin talaga pagka ganyan, priority sa kanya 'yan. Binibigyan niya talaga kaagad ng pondo 'yan.
1: Yung mga nakikinig sa atin, Engineer Ed, nakikibalita ko naman. Meron sinasabi dito, kamusta na daw ho yung sa Gipsaka Act na yan. Pagkatapos, meron pa ho, masiguro itong mga taga-region 3 ito eh. Kamusta raw ho yung paghahanda sa Bayabas Dam dyan po sa Bulacan na sinasabi iniyahanda na rin ho ninyo dyan sa NIA para magsilbi karagdagang imbakan ho ng tubig at patubig para sa mga sakahan natin sa Gipsaka Act. Kamusta na po yun?
13: Well, yung sa Gipsaka po, no, talagang tumulong tayo dyan para makita natin. Alam mo, lahat kasi ng batas, kahit na gaano kaganda ang purpose niya, minsan sa implementation, nagkakaproblema eh. Ano po? Mm-hmm. So, tumulong tayo dyan at naging pilot project natin itong Quezon City Government. At napakaswerte naman natin dahil talagang napaka-receptive ni Mayor Joy. Ano po? So, nagbigay siya ng supply sa ating mga farmers, around 500 million pesos na supply ng bigas. So, na-testing natin sa Gipsaka at ngayon ay gumawa tayo po ng mga konting tweak lang naman, mga recommendations para mas effective siya at pakinabangan talaga ng ating mga maliliit na magsasaka. No, po. Yung Bayabas Dam naman po, napakahalaga hong project ito dahil aabot mahigit 50 million cubic meters ang laman niyan eh. Ongoing po yung construction, may mga nakikita lamang po tayo na yung mga hindi nag-i-consider noong time na ginawa yung feasibility study, so may mga adjustment ang plano niya. Pero ongoing po yung construction ng Bayabas Dam, ano po. So hopefully matapos din natin yan. Ang target ho kasi niya 2029 yata. Subukan namin tapusin na mas maaga, no? At para mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Malaking project po yun eh. Abot ng 2 billion yata po yun eh.
1: Kamusta naman daw ho yung nasa 2 mahigit na proyekto ng irigasyon sa parte naman ng Cordillera sa Mekar? Ano ho? Kamusta na po dyan? Kasi para mapalawak pa rin yung mga lupain na pwedeng taniman at mapataas yung produksyon ng pagkain po natin sa rehiyon. Kamusta po ang mga project ninyo sa Sakar?
13: Ay, nag-turnover ho tayo lately lang, Kahiro, no? Hindi ko nagkakamali. Maroon mga 60 projects sa tayo. No? 6 para sa 70 projects para sa 60 na communal CIS system, no? Dahil alam mo, napabayaan din itong mga communal irrigation systems na ito dahil supposedly may turnover dapat ito sa mga local government units. Pero bilang mayor, naintindihan ko naman, hindi naman kayang punduhan ng mga mayors yan. At you know, maliliit din ang budget nila. So tumulong po tayo para ito po ay mapabuti po. At yung iba naman, yung kulang ng tubig sa mga dulo ng irrigation facilities, naglagay din ako tayo ng mga solar pump irrigation project. So ongoing po yan. Pero ang malaking project po natin dyan na tinitingnan natin is yung full operation operation sana namin itong Chico pump natin. Ano? Dahil na ang target po niyan na mapatubigan is mga 8,000 mahigit hectares. Pero sa ngayon, 2,000 lang yung mapapatubigan niya dahil imbis na 5 pumps yung kayang patakbuhin ng kuryente doon. Abay, isa, dalawa lang. Mahina po supply ng kuryente doon eh.
1: Oh.
13: Yung planning noong nakaraang ano, administration, hindi naman nila consider. Ginastosan po yun ng almost 6 billion yung project na yun. Bilayin niyo po yun, no? So ngayon, ginagawan po natin ang paraan yun para ma-utilize natin ang buo. Magtatayo tayo doon ng solar pump powered ano para yun na yung source ng power ng dam ng pump ano po. So yun po yung mga projects po natin ngayon at of course mas marami sana tayong gawin pero syempre madami masyadong pundo ang kailangan dahil matagal po na napabayaan ng mga projects na ito eh. At ngayon inaayos po ito sa panahon ng presidente.
1: Inan ko nga, kung kwentahin ho natin, hanggang sa matapos yung ang termino ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. by 2028, matapos man yan, marami pa rin trabaho na dapat gawin ng NIA sa mga dam natin? Marami pa rin dapat gawin?
13: Sir, alam mo ba yung present inventory namin, ang kailangang i-repair, ano? Na pundo para sa ating mga dam ngayon, aabot siya ng 130 billion pesos eh. Ang budget lang naman ng NIA sa isang taon para sa infra natin, mahigit lang naman around 20 billion, ano? Ngayon nga, dinoble na nga ng ating presidente. Kaya, hindi, pero tandaan natin, hindi lang para sa repair restoration yung budget natin, marami pang kinapupuntahan. So talagang, dapat talaga, ma-increase pa itong budget ng NIA para, you know, mas maraming magawa pero wala tayong masabi na kay presidente ngayon dinodoble na niya yung budget natin ano. So yun po. Kaya lang, alam mo naman Cairo, meron tayong fiscal limitation, marami ring ibang pwedeng gasto din ng bansa natin. So pinag sinisiguro natin sa NIA na yung budget na ibibigay sa atin ay magamit po ng tama ano. Kaya you know, alam mo yung mantra namin yan, yung right project, right price, right quality, para pakinabangan po ng mga kababayan natin.
1: Itong mga proyektong ito na sa under NIA na ipinupus pa rin tuloy-tuloy ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa mga bansang pinuntahan ho niya, meron bang nag-offer ng tulong? O magbibigay kami ng tulong financial, magbibigay kami ng tulong technical, magbibigay kami ng iba pang suporta sa irrigation? May mga ganun bang mga usap ang nangyayari?
13: Actually, hindi ko masagot yan kahiro dahil hindi ako kasama sa ibang bansa. Pero ang masasabi ko lang, last week, aba, inimbitahan ko tayo ng Israeli government ano, at ng European ambassadors. Nagkaroon ko tayo ng meeting. Ano, at sinasabi nila sa akin na, of course, alam natin yung kasalukuyan nangyayari sa bansa natin, yung flood control mess. Ano? So medyo yung mga donor nations, medyo nag-iisip. Pero sabi nila sa akin, handa kami magbigay ng hanggang 1 billion, sabi nila. Basta ang pupuntahan ay irigasyon, ilatag mo sa amin niya. Or kasi bilib sila doon sa ano, Cairo eh. doon sa ating implementation ng mga projects at nasubukan din kasi tayo ng Israel government dahil you know Israeli firm ang nag-implement ng ating mga solar pumps eh. Kaya nakita nila na maayos tayo magpagawa, you know. Nandoon yung ating fairness doon sa ating sinasabing right project, right quality, right price. At saka ang bilib sila na sinasabi sa akin nung nag-meeting kami, yung involvement po ng end user sa implementation ng projects.
1: Huh?
13: Dahil ho, ini-involve lang niya yung irrigators association natin mula sa pagpaplano, sa pag-award ng contract, pag-accept, hanggang sa operation and maintenance, ay kasama yung ating mga farmers. So, in that way, sabi nila, may sense of ownership lahat ng project ng NIA. Kapag may sense of ownership kasi, may malasakit yung mga end users po ng project ng NIA na siya mismo nagbabantay. Kaya tiwala po sila eh.
1: Oh, nabanggit nyo yung mga irrigators, Engineer Ed. Itong mga irrigators association yan, paano ito tumitindig, paano ito tumatakbo, at paano natin ito napapakinabangan talaga?
13: Well, alam mo, ang very unique kasi sa NIA, pag nagtayo tayo ng project, kasama po dyan yung pagbuo ng Irrigators Association, pag-empower sa kanila, pag-training sa kanila, pag-register nila sa SEC, and eventually, yung buong town, inire-register po natin yan sa binubuo natin yan as cooperative. Ibig sabihin, pinapalakas po ng NIA, tinutulungan ng NIA, yung ating mga Irrigators Association para ihanda sila sa operation and maintenance ng project. Kapag nandiyan ako yung project, sila ho nagme-maintain yan eh. Inibigyan po sila ng NIA ng 500 pesos per hectare na mapatubigan nila at around 2,800 pesos per 3 kilometers na yung mga kanals na minemaintain po nila. Kaya, you know, may hanap buhay na sila, may na-maintain pa nila yung system at nasisiguro po namin na namamaximize yung system dahil alam mo, Kahiro, ngayon, free irrigation tayo eh. Eh lahat po ng libre na abuso yan eh. Pero kapag meron kang incentive na mas maraming mapatubigan, meron silang incentives, sigurado kami na napapakinabangan yan. So, napakalaki po ang papel ng mga irrigators association sa operation and maintenance sa mga facilities ng NIA.
1: Oh, yung pa sa atin na administrator, pinag-aaralan na rin po kay sa ibang bansa na yung mga tubig dagat. Sa ibang bansa, yung tubig dagat, bumabiyahe po ng milya-milya eh. Makarating doon sa mga lugar na malalayo, pakinabangan at i-process para magamit din sa pananim, magamit din ng pang-inom. May mga pag-aaral ba? May mga plano bang mangyari sa atin yan?
13: Hindi ko kailangan, Hero, dahil sa totoo lang, sa tubig na lang, ang kailangan po ng Pilipinas sa pag-aralan, paano ka maglagay ng dam upstream ng mga ilog natin para makapture mo yung tubig, manage mo, no? Makaprevent ng baha po sa karoon ka pa ng patubig. Pag-deliver mo, gravity lang. Ay yung mga gagastos ka na yung
1: malaki gastos. Sa Cairo,
13: malaki gastos doon sa pag-convert mo in water. Tapos ipapump mo pa pagkalayo-layo, babay, malayo pong mas mura itong mga
1: system. Baka masyado tayong matuyuan ng budget.
13: Opo, kita mo naman nagkakaya, karamihan pa nga earth dam eh. So, po, pag earth dam, ibig sabihin yan, materials ng site na doon lamang po yung materials, makakabuhin po tayo. So, yun. Dapat po talaga, dito na lang po tumawa tayo. Maglagay pa ng dyan sa taas ng Tin River, wala na po tayong baha, wala pa tayong problema sa inyong
1: tubig. Nako, Engineer Ed Gillian, medyo parang humihina na po yung signal natin, baka nalolobat na tayo pareho. Anyway sir, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag, marami salamat sa mga input, sa mga ibinahagi nyo sa amin. Hanggang sa muli sir, magkaugnayan po tayo, Engineer Ed Gillian. Siguro baka meron kayong huling panawagan.
13: Wala, sa atin po ito niya, simple lang naman, malinaw po yung utos ng ating mga pangulo sa atin, no? Yung magandang kultura na nagpapabago ng buhay, lalo ng ating mga magsasaka, eh makakasiguro naman sila na basta po sa amin sa NIA, we get things done. No? Ang trato ko naman kasi sa Power Beto niya, maraming hindi lang siya hero. Ito ay pinabukasan, bawat project pinabukasan ng ating mamamayan at ng food security ng ating bayan. Kaya baka sila na talagang ayusin po namin ang trabaho.
1: Yun na po. Po, Engineer Ed Gillian, sir, marami pong salamat. Engineer, sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Happy weekend.
14: Thank you po, Kyra. Happy weekend.
1: Salamat si Engineer Ed Gillian ng National Irrigation Administration. Ang pinagkakatiwalaan ho ng Pangulo naman, eh, talaga naman, dapat ang Pangulo may tiwala. Eh, pagka may tiwala Pangulo, may magandang project.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ayan na kaming oras. Ang kanila nila Roger, Jomari Alvin Arniel. Andiyan po naman sila Nita Soriano, sila Suzanne, Jamar. Kasama natin sila sa Marisol, Julius Camille Rona. Siyempre sila Julius Gonzalez, Christopher Rambolo. Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matidatama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Insan ba ho? Wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
18: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
20: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo
2: publiko.
1: Orasin natin sa buong kabuluan, 2 minutos makalipas sa ika-6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang umaga sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nakadagdag inspeksyonin ang dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City.
3: Headlines.
1: Pangulong Marcos iniutos sa mga otoridad na agad na magdetermina ang dahilan ng serye ng mga pag-atake sa mga paaralan.
3: Headlines.
1: Amiendas implementing rules and regulations ng gun ownership na rekomenda ni Interior Secretary Janvic Remulla sa Kongreso.
3: Headlines.
1: Ang magulang ng dalawang batang suspect sa Tacloban school shooting incident, hindi inaakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council.
3: Headlines.
1: Diba yung dagat naman, libo-libong Venezuelan nangangambahang nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol.
22: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Mga detalye ng ating balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagdagdag inspeksyonin ang dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan dyan po naman sa Quezon City. Ito ay ang GRETA drainage system at ang konstruksyon ng isang gusali ng National Kidney and Transplant Institute. Paglalagyan ho ng daang-daang dagdag na dialysis machine sa Palasyo ng Malacanang. Tungkulat ni Alvin Baltazar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa Quezon City na inaasahang target na makakatulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga lugar na madalas maapektuhan sa paligid ng area. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing flood mitigation project ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pipes. Pero bago magtungo sa Araneta Avenue ay pupunta muna ang Pangulo sa NKTI para inspeksyonin ang konstruksyon ng legacy building nito. Ito ay isang 13-story building na kapag natapos ang konstruksyon ay magkakaroon ng 200 hemodialysis machines. Sa hapon naman ay dadalo ang Pangulo sa endorsement of Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 at sa paglulunsad ng DBM Open Budget Portal Transparency Dashboard na gagawin sa Malacanang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Maraming salamat, Bang Nexter, Alvin Baltazar. Ho. Pantala ay niutos na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin mga otoridad na agad matetermina ang dahilan ng seri ng mga pag-atake naman sa mga paaralan. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang mga nasabing insidente sa isang press briefing. Sabi naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ay good morning Ate Claire, nang heartbroken ang Pangulo nang malaman niya insidente ng pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City. Dong estudyante ang nasawi sa nasabing insidente. Init po ni Castro na hindi dapat baliwalain ng mga otoridad ang ganitong mga pag-atake.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pantala, inirekomenda naman Interior Secretary Janvic Remulla sa Kongreso na amyendahan ang implementing rules and regulations ng gun ownership. Ikasunod po ng insidente naman ang pamaril pa rin sa San Jose National High School, Tacloban, na ikinasawi ng tatlong mga mag-aaral at ikinasugat po ng 20 iba pa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na dapat higpitan ang mga provision hinggil sa responsibilidad ng mga may-ari ng baril. Lagyan ho ng criminal aspects ang illegal na paggamit at illegal na pagtransfer naman ng baril.
24: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns.

0: Samantala, ay sinusulong ng Philippine National Police ang komprehensibong pagsusuri naman sa pagkabatubad po naman ng mga mirror na gun regulations. Ay matapos, madiskubre ng manoy pagdodoble ng serial number ng isa sa mga baril na ginamit sa mamamaril sa isang paralan dyan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancho Nartatas Jr., layo ng hakbang na matukoy ang mga posibleng kahinaan sa firearms regulations. Maaaring sinasamantala ng ilang individual o grupo. Patay ho sa investigasyon, ang .38 caliber revolver na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 ay may serial number na natuntun din sa isang pang baril niya naman sa Bohol. Nangyari yun. Dahil dyan, nisiyasat ng mga otoridad kung may irregularidad sa proseso ng pagpaparehistro, dokumentasyon at pagtatala ng record po naman ng mga baril. Sabi pa ni Datates na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangan ng mga pagbabago sa sistema ng paglagay ng serial number sa mga baril. Nagdag ba ng PNP Chief? Alaga na matiyak ang accuracy at reliability ng record ng mga baril para maiwasang magamit sa krimen at iba pang illegal na gawain.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga magulang ng dalawang batang suspect sa Tacloban school shooting incident, hindi inakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lubhang ikinabigla rin ng mga magulang ng dalawang batang suspect ang nagawa ng mga itong pamamaril sa San Jose National High School na nagdulot ng malaking trahedya sa komunidad. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tisha Claire Oco, batay sa inisyal na pakikipag-usap sa mga magulang ng dalawang minor de edad, maging sila ay in shock o hindi rin inakala na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen. Anya, ngayon ay nangangamba rin ang mga magulang sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kaugnay ng nangyari. Ipinaliwanag naman ni Oco na maaaring magkaroon ng pananagutan ng mga magulang kung mapapatunayang may kapabayaan sila sa anak na naging dahilan ng insidente. Maaari o man ito maging sibil na pananagutan at sa ilang sitwasyon ay maaaring humantong sa kriminal na pananagutan kung mapapatunayang may matinding kapabayaan na nagtulak sa insidente. Gayunman, nilinaw ng JJWC na wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa ngayon at nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Una nang sumailalim sa psychological assessment ang mga magulang dalawang minor de edad habang ikakasa naman ngayong Biyernes ang pagsusuri ng psychologist sa mga bata para mas maunawaan at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 1 minuto na makalipas sa 6 ng maga, samantala nanawagan naman si Senator Bob Aquino para sa agarang pagkapatiba ng School Safety Act kasunod. Ang insidente ng pamamaril sa isang paralan dyan sa Tacloban ay kinasiwin at kinasugat ng ilang estudyante. Kay Aquino, umisita siya sa Tacloban noong Miyerkules para personal na makiramay sa mga pamilya mga nasabing bata at dalawin ang mga sugatang estudyante sa mga ospital. Aniya, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa banta ng panibagong karasan sa iba pang paralan dyan sa Leyte. Ba? Agad namang ipinasya ng senador ang impormasyon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Mabilis ang nagutos si Remulla ng investigasyon at aksyon sa magitan po naman ng Criminal Investigation and Detection Group.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Salamat naman si Aquino sa DILG-CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatulong para mapigilan ang sasabing banda. Sabi ng senador na dalawang pangunahing hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang ng mga biktima. Kaya pagkamit ng hostisya para sa mga nasawit na saktan ang pagtiyak na hindi na mauulit pa ganitong karasan sa mga paaralan. Diyan, kinit po ni Aquino kahalagahan po naman ang School Safety Act para higit na mapalakas ang siguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Portado ni nitong si Aquino ang pagre-repaso at pag-ambienta sa Juvenile Justice and Welfare Act hindi na panukalang pagbabawalo sa paggamit ng social media at sa mga batang mas mababa po naman sa 15 taong gulang may siyang tunay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga trahedya po sa eskwela, nakatagdang bubosisiin po naman sa Lunes ng House Committee on Basic Education and Culture. Apo naman sa kamera, aritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatakdang talakay ng House Committee on Basic Education and Culture at mga opisyal ng Department of Education ngayong Lunes, June 29, ang mga magkakasunod na trahedya sa mga paaralan na nag-iwan ng mga sugatan at pagkasawi ng mga mag-aaral. Kinumpirma ni Committee Chair Roman Romulo na pangunahing sasalang sa kanilang agenda ang paghingi ng update sa DepEd hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon pa kay Romulo, handa ang kanyang komite na magkasan ng motu proprio investigation kung kinakailangan para maituwid ang mga kapabayaan. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na House Resolution ang nakasalang sa Kamara para sa isang malalimang congressional inquiry in aid of legislation. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, stabbing incident sa General Trias at Cavite City, at pagkalunod ng 2 atleta mula sa Ateneo de Manila University. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala, muling iginito ng Department of Education at DepEd ang kanyang mga hakbang upang magkaroon ng mga ligtas na paaralan at magbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral at guro. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Karma, ay binigyang din nila ito sa mga paaralan upang tiyakin na hindi na maulit at walang manggagaya sa parehong karasa na ginawa po ng 2 menor de edad estudyante sa eskwela po naman dyan sa Tacloban City. Dagpa ni Undersecretary Karma, nagsasagawa na rin sila ng inventory ng lahat ng hakbang pangsiguridad mga pampublikong paralan dito sa bansa. Alam pa rin po naman sa inventory kung mayroong security guard sa mga paralan, kung ilang paralan ang may kakayahan at walang kakayahan mag-install ng CCTVs, kung ilang paralan ang mayroong metal detectors.
4: We are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan, malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular na provision ng security guards manning the gate or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for

0: niya at the Divine Adili. Kailang team building sa Dipakulaw, Aurora. At sa swimming pool nyo lang ginawa yan eh. Ayon kay PNPC Police General Jose Melancio Nartatas Jr., pinakikita sa nagsasabing trahedya pangailangang isaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat po naman ng aktibidad. Pinaigting din ho ng PNP ang proteksyon sa mga estudyante tiyaking isinasagawa ng ligtas. May pananagutan ng mga aktibidad sa paaralan. Pinsunod na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Auna nang ibinunyag ni Tartates. Tinitingnan ng mga investigador ang posibleng pananagutan ang humigit kumulang sa 10 hanggang 11 individual na makaramihan ay may kaugnayan sa basketball program ng Ateneo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 15 minuto na makalipas yun ng manikanin po naman ang umaga. Magbabalik po ay kalamang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
4: Kaalamang ASEAN.
3: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 17 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang mga balikan natin ng mga bumper-dumamper na mga balita. Inatasan ho ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, dating Senator Sergeant at Arms, Mau Aplaska na magsumite ng kailang counter-affidavits. Dekognay po ng reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa kontrobersyal na pag-alis po ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos yung nangyaring putukan. At ay sa kutusan na may pechang June 23, 2026. At nilagdaan po naman ni Assistant Ombudsman Moreno Generoso, binigyan ang mga respondent ng 15 araw para magsumitin ng kanilang counter-affidavits. Kapag nabigo na magsumitin ng kanilang paliwanag ang mga respondent, ay ituturing na ito ng Ombudsman. Submitted for resolution.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kumpiyansa naman ang National Bureau of Investigation na matibay ang kasong plano nilang isang panaman kay dating Congressman Mike Defensor. Ito ay isang kasong human trafficking dahil sa pagkakasangkot umano ng dating mamabatas sa isang KTV bar sa Pasig City. It po ni NBI Director Melvin Matibag. Hindi nila basta-basta isasampa ang kaso kung wala naman itong reasonable certainty of conviction. Patay sa Memorandum of Circular ng Department of Justice, kaya mataas ang tiwala nila sa naging case build-up.
7: Hindi namin isasampa ang kaso kung ito ay hindi tumutubol doon sa Memorandum Circular No. 20 ng Department of Justice that there is a reasonable certainty of conviction. So yung sabihin, nakasisiguro ang FBI ang mga nag-imbestiga nito, kaya ka medyo nagtagal ng dalawang buwan sapagkat aming pinag-aralan pag-ibig kung ano ang mga ebidensya ang isusubili sa piskalya at eventually ang gagamitin ebidensya ng piskalya para agad sa order.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inaasahan naman ang isasampang kaso o reklamo aban kayo dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Mandala, inanunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na may go signal na mula sa Department of Justice ang pagsasampa. Ang 44 criminal tax cases laban po sa tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control scandal. Bilang dito sina J.P. De Leon Mendoza, Ernie C. Alcantara, Bryce Erickson D. Hernandez, ayon sa

0: AR, paabot po sa migit sa 1.68 bilyong piso. Ang kabuang tax liabilities na sangkot sa mga kaso, nag-ugat. Ang mga kaso sa investigasyon hinggil sa maling malaking discrepancy, iniklarang kita at aktual na gastos sa mga dating opisyal, hindi ng under-reporting ng tax returns. Atay po sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakita ang probable cause para sampahan ng kaso mga sangkot dahil sa umunoy paglabag po sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Para pa rin po kay Mendoza, 16 criminal information ang nirekomenda ng DOJ kaugnay po ng taxable years 2021 hanggang 2024. May kabuang tax liabilities na nasa 179.7 milyong piso. Samantala, 18 kaso naman ang nirekomenda lamang kay Alcantara. Sa taxable years 2022 hanggang 2024, may liabilities na umabot po naman sa 913.8 milyong piso. Abang 10 criminal information, ang nirekomenda laman naman kay Hernandez para po naman sa taxable years 2020 hanggang 2024, may kabuang tax liabilities na nasa 593.7 milyong piso. Ayun po, kay BIR Commissioner Charito Martin R. Mendoza, mahalagang hakbang ang pagkakaroon ng probable cause para mapalagot naman ito laban sa tax evasion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala pre-trial conference para po naman sa impeachment trial. Vice President Sara Duterte, natapos na. Nasa Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Formal lang tinapos ng Senate Impeachment Court ang 5 araw na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nagsimula ang pre-trial conference itong June 18 at nagtapos matapos ang 5 working sessions na nakatuon sa paghahanda para sa mismong paglilitis na itinakda sa July 6. Ang unahing pinagtuunan sa pre-trial conference ang paunang pamamarka at pagsusuri ng mga documentary evidence na inihain ng prosecution at defense panel. Pinangunahan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr. ang ginawang pre-trial conference at dinaluhan rin ng House Prosecution Panel sa panguna ni Batangas Representative Gervil Ruistro. Ang defense team naman ni VP Sara ay pinangunahan ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Ayon kay Bantog, ngayong tapos na ang pre-trial conference ay nakatakda ng maglabas ng impeachment court ng pre-trial order na maglalaman ng lahat ng natalakay at ginawa nila nitong nakalipas na 5 araw. Kabilang dito ang stipulation of facts, issues na kailangang resolbahin sa paglilitis, mark evidences, witness list, at ang trial schedule. Hindi naman nagbigay si Bantong ng eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang pre-trial order pero tiniyak na ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 22 minutos makalipas sa 6 ng umaga, samantala isang court sheriff na nasangkot po naman sa insidente kay Vice President Sara Duterte noong 2011, ang kabilang sa mga testigong iaharap po ng House Prosecution Panel na kadagdang impeachment trial. Atay po sa pre-trial brief ng prosecution, isa po si Sheriff Abe Andres sa 8 testigong inaasang magbibigay ng testimonya ugnay na mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Si Andres, ang sheriff, nagpapatupad ho ng demolition order sa isang pinag-aagawang lupain sa Barangay Soliman, Agdaw District sa Davao City nang magkaroon ho ng kumpratasyon ay alkalde namang si Sara Duterte. Ayon sa ulat, nagtamo ng mga pinsala si Andres matapos sumanong suntukin ang 4 beses ni Duterte sa mukha at likod. Nala siya sa ospital kasunod po ng insidente. Sinabi ng House Prosecution Panel na gagamitin ang testimonya ni Andres upang suportahan ang aligasyong may tendensya na ito si Duterte na gumamit ho ng karahasan. Bilang din sa mga nakalinyang testigong ilang miyembro ng law enforcement agencies at mga mamamahayag ay kaugnayan sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang balita po naman, pinasinayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Antong Dam at Irrigation Project System Project sa Sultan Kudarat. Kanyang talumpati, tiniyako ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahala sa sektor ng agrikultura. Aniya, nakatuwang ng gobyerno mga magsasaka sa paghahanap po ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mapataas ang kanilang produksyon. Inigyang din po ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga sistema ng irigasyon at pagpapadibay sa mga infrastruktura. Iubang matugunan ang mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima kabilang ang epekto ng El Niño. aniha, sa makatutulong na rehabilitate na irrigation system sa pagpataas po ng ani na mamasakad dahil sa mga maasahanong supply ng tubig po sa kanilang mga sakahan. Dagdag pa ni Pangulong Marcos. Mahalagang ipagpatuloy ang pamumuhunan sa agrikultura pang mapalakas ang food security ng bansa. Matiyak ang mas matatag ang kinabukasan para sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya.
3: Nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Marcos ay personal na pinakinggan ang karanasan at bungkahin ng mga magsasaka. Diyan po naman sa Sultan Kudarat mula sa Malacanang. At ang kulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sipag at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Sa pagtungo ng Pangulo sa Sultan Kudarat, naglaan ito ng panahon upang makasalo sa isang Buddha lunch ang mga magsasaka at irrigators sa Antong Dam sa Lutayan. Ang kaganapang ito nagbigay daan upang personal na makausap at makamusta ni Pangulo Marcos sa mga magsasaka. Pinakinggan din ng Pangulo ang karanasan ng mga ito, hinaharap na hamon at mga mungkahi para sa ikagaganda pa ng sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Kung matatandaan, itinuturing na mahigpit na katuwang ng administrasyon ng mga magsasaka sa pagsusulong ng mas matatag na agrikultura, food security at mas maunlad na kabuhayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang 6 na minuto na makalipas ay 6 ng maga. Samantala, sinabi naman ni Antong Barangay Captain Johnny Sarongon na muling magkakaroon ho ng pagkakataon ng mga magsasaka sa kanilang lugar na makapagtanim ng palay. Alam, may sapat na supply ng tubig mula po naman sa irrigation system. Ayon kay Sarongon, patagal nang nahihirapan ang mga magsasaka na mapakinabangan ng kanilang mga sakahan dahil po sa kakulangan ng tubig para sa irrigasyon dahil sa pagbubukas muli ng Antong Dam. Naasahang mas magiging tuloy-tuloy ng pagtatanim at produksyon ng palay sa kanilang barangay. Naniniwala naman ang mga lokal na opisyal na malaking tulong ang proyekto sa pagkabalakas ng agrikultura at kabuhay ng mga residente sa lugar.
4: Ang tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukuna nila, yung palayan.
0: Tong Barangay Captain Johnny Sarongon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasunod naman yan, nagpahayag po ng pasasalamat ang mga magsasaka sa Sultan Kudarat sa muling pagbubukas ng Antong Dam. Inasang makatutulong sa kanilang kabuhayan ayon sa mga magsasaka. Magkakaroon na sila ng sapat na supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Bagay, mahalaga sa pagpapalawak ng kanilang produksyon. Ano itong pahayang ni Antonio Almirol? Po naman sa mga binipisaryong magsasaka, dyan po naman sa Sultan Kudarat.
5: Pagbubukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka. Dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga pananim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat kay mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit itong dam. Pinakamalaking bagay itong tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na presidente, may pinagpapasalamat sa iyo dahil inigyan mi kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam.
0: Isa o sa mga binibisyaryong magsasaka na sa Sultan Kudarat, si Antonio Almirol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Talaga, tubig at langis, mahalaga talaga yan. Pinungunahan po naman ni Ferdinand Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Coronel City kung saan ipinagkaloob ang pondong ayuda sa mga lalawigan po ng South Cotabato at Cotabato. Lalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Tumanggap ang pamalang panlalawigan po ng South Cotabato ng 40 milyong piso. Abang 76 na milyong piso naman ang ipinagkaloob sa pamalang panlalawigan po naman ng Cotabato. kanyang talumpati, iginito ng Pangulo. Kailangang direkta na maramdaman ng mga mamamayan ng mga programa tulong ng pamahalaan. Lalo na po sa mga naapekto ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol. Niyak din po ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya sa magitan po ng agad ng pagkabalabas ng quick response funds, pang suportang pinansyal na po sa mga nasirang tahanan.
6: Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya't huwag po kayo magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo, yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan.
0: Salamat po. Yan po si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dala Public Financial Management Roadmap ng Bansa in-update ng Department of Budget and Management. Detalye dyan si Lorenz Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inilunsad ng Department of Budget and Management ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap 2024 hanggang 2028 upang mapabilis ang reformang piskal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mapalakas ang transparency, accountability at epesyenteng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Chairman ng Public Financial Management Committee, layunin ng binagong roadmap na paghusayin ang pagplano, pagpapalabas, pagsubaybay at paggamit ng budget upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Sinabi naman Executive Secretary Ralph Recto sa mensaheng inihatid ni Senior Deputy Executive Secretary Attorney Maria Luwalhati Dorotan Tuseco na mahalaga ang reforma upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan, lalo na sa panahon ng mga kalamidad, binawasan na sa 18 mula sa dating 41 ang mga prioridad na reforma sa roadmap upang mapabilis ang implementasyon habang ipagpapatuloy ang natitirang mga hakbang batay sa kahandaan ng mga ahensya at pagkakaroon ng sapat na pondo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino na sa pananalangin para po sa kaligtasan at mabilis na pag-recover ng mga komunidad sa apektadong magkakasunod na lindol, tumama po naman sa Venezuela. Kung matatandaan, ang kasunod na 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol tumama sa Venezuela noong itong Miyerkules. Ngayon kay Pangulong Marcos, ikinalulungkot niyang nangyari. May nagpagpapabot ng simpatya sa mga biktima. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang namang naitalang Pinoy na sugatan o nasawi dahil po sa dalawang malakas na lindol. Asa sa tala, asa 74 ang mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela, karamihan dito, religious missionaries na natiling nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon dyan sa Venezuela sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan po doon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, libo-libong Venezuela, pinagagambahang nasawi. Pagkakasunod na malalakas na lindol, mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat naman ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagagambahang nasawi ang libo-libong katao matapos yanigin ang dalawang malalakas na lindol ang Venezuela nitong Huwebes. Ayon sa United States Geological Survey, unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang kabiserang Caracas na sinundan agad ng magnitude 7.5 na pagyanig wala pang isang minuto ang nakalilipas. Dahil sa lakas ng lindol, maraming gusali ang gumuho sa Caracas at kalapit na mga lugar. Iniulat ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez na umabot na sa mahigit 100 ang kumpirmadong nasawi at halos 1,000 sugatan. Pinakamalubhang naapektuhan ang La Guayra State malapit sa pangunahing paliparan ng bansa. Maraming bansa at pandaigdig ang organisasyon na rin ang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng tulong upang mapabilis ang rescue at relief operation. Samantala, nananawagan ang pamahalaan sa mga mamamayan na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Mula sa RB World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Ating balitang sports, may batang Pinoy 2026 pagbibidahan po ng mga atletang nasa 8 to 15 years old bracket. Detalye, wala po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayeto.
9: Sa idinaos sa Philippine Sports Writers Association Forum, inihayag ni PSC Chairperson Pato Gregorio na magsasagawa ang hensya ng pamahalaan ng age adjustment para sa idadaos na Batang Pinoy 2026 sa lungsod ng Bacolod sa darating na Desyembre. Ayon kay Ginoong Gregorio, mula sa 12 to 17 years old student athletes, nasa 8 to 15 years old na lamang ang maaaring mag-compete sa darating na Batang Pinoy Games. Ito'y upang makilala ng PSC ang mga atletang maaaring magrepresenta sa Pilipinas sa magaganap na Southeast Asia Plus Youth Games 2027 na isang under-16 competition. Ang Batang Pinoy ay isang top-class grassroots event ng bansa na sanctioned ng Philippine Sports Commission. Gaganapin ito sa December 12 hanggang December 18 ngayon taon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 35 minuto na makalipas sa ikanin po naman ng maga. Magbabalik po rin po tayo at mamaya tututukan natin mga balita manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
11: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
12: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 27 minuto na makalipas ay kanin po naman ang magat. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Ngayon, tutok naman tayo sa ating mga bumper to bumper report. Manggagaling po sa mga kapatid nating himpilan sa Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang buntok sa Luzon. Higit sa 5 pamilya po naman sa Bauco Mountain Province. Ginabang sa Local Government Support Fundraise Assistance Program. Detalye, nandiyan po naman si Dolanin Balyo ng Radyo Pilipinas, Bondog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakinabang ang mahigit 1,000 pamilya sa Bauco Mountain Province ng Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program ng pamahalaan sa pamamagitan ng magkakahiwalay na pamamahagi ng tulong. Ayon sa LGU Bauco, bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 20 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Rice Assistance Program. 353 na pamilya sa Sinto, 227 sa Mount Data at sa Mabaay ay 465 naman na pamilya. Ayon sa LGU Bauco, layunin ng ayuda na makatulong sa mga pamilya, partikular sa mga magsasaka at senior citizen upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng kanilang gastos sa transportasyon na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang LGU Bauco sa Office of of the President sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan at naglalayong mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maghanda po naman para sa pagkapitipad sa kampanya ng Ligtas Digdas sa Dagupan City, igting ng DOH at ng LGU. Detalye, nandiyan po si Verna Beltran na daban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pinaigting ng Department of Health at City Health Office ng Dagupan City ang kanilang paghahanda para sa pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o Ligtas Tigdas Campaign upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at rubella. Pinangunahan ng City Health Office ang pagpupulong ng mga stakeholders sa vaccination area upang palakasin ang koordinasyon at matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa syudad. Dumalo sa pagpupulong sina DOH Ilocos Center for Health Development Director Dr. Paula Paz de Chongco, City Health Officer Dr. Joe De Venecia, kasama ang iba pang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at sektor, kabilang ang BFP, Region 1 Medical Center, Barangay Health Workers, mga punong barangay, Philippine Red Cross at CSWDO. Tinalakay sa naganap na pulang ang ulat sa nakaraang MRSIA implementation kasalukuyang kalagayan ng measles rubella surveillance sa lungsod, mga alituntunin at vitamin A supplementation ngayong 2026 at ang communication plan para sa kumpanya. Ayon sa LGU, layunin ang pambansang immunization drive na maprotektahan ang mga bata laban sa mga nakakahawang sakit, maiwasan ang pagkalat ng outbreak at mabawasan ang panganib ng malubhang komplikasyon gaya ng pulmonya at infeksyon sa utak. Hinimok naman ni De Venecia ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 59 na buwan sa oras na ilunsad ang programa sa Agosto. Maaari makatanggap ng bakunang measles rubella at vitamin A supplementation ang mga kwalipikadong bata anuman ang kanilang nakaraang vaccination status. Binigyan diin ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga health worker at komunidad upang matiyak na ligtas at protektado ang bawat batang Dagupeño laban sa mga sakit na maiwasan sa pamagitan ng pagpapabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Antala, NFA Eastern Pangasinan, tiniyak mo ang sapat na supply habang inaasahan naman ang bagong anihan. Detalye, nandiyan naman si Mildred Kokya, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: May mahigit 700,000 kilo ng rice equivalent inventory ang kasalukuyang naka-imbak sa NFA Eastern Pangasinan bilang paghanda sa nalalapit na pangunahing anihan at para matiyak ang sapat na supply sa panahon ng pangangailangan. Sinabi ni NFA Eastern Pangasinan Branch Manager Frederick Dulay na kabilang sa paghahanda ang tuloy-tuloy na milling operations upang magkaroon ng sapat na espasyo sa mga bodega para sa pagpasok ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka. Batay sa tala ng ahensya, meron silang humigit kumulang 430,000 kilo ng palay at 270,000 kilo ng bigas na maaaring gamitin lalo na sa panahon ng kalamidad at relief operations. Sa kabila nito, umabot lamang sa 7,112 na sako ng palay ang nabili ng NFA mula April to May, katumbas ng 1.02% ang taunang target na 700,000 na sako. Pinaliwanag ni Dulay na karamihan sa mga magsasaka na unang nakapagbenta sa mga pribadong trader habang natapos na rin ang harvest season para sa summer crop. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Upang masolusyon na naman ang napupunong landfill, 4 na dump trucks at pyrolysis facility naman sa Legazpi City, minamadali na. Ang detalye ng balita niya mula naman kay JM Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Minamadali na ng pamalang lungsod ng Legazpi ang pagpapatupad ng mga technological at administrative solutions upang agarang masolusyunan ang mabilis na pag-abot sa maximum capacity ng kasalukuyang sanitary landfill ng lungsod. Sinabi ni Committee on Environment Chair City Councilor Charlton S. Lahara, opisyal na nag-purchase at nagdagdag ang lokal na pamalan ng Legazpi ng 4 na bagong dump trucks ngayong buwan upang mapabilis ang koleksyon ng basura sa lahat ng mga barangay sa Legazpi City. Kasabay nito, mabilis ding binubuo at pinalalago ang konstruksyon ng isang modernong pyrolysis facility sa barangay Taysan upang magsilbing pangunahing makinarya sa pagpaproseso ng solid waste. Ang pasilidad na ito ay dinisenyo upang sunugin at direktang gawing abo ang mga nakolektang basura na siyang magiging mabisang paraan upang mapababa ang volume ng dumi at mapahaba ang kapakinabangan ng landfill area. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, mga partner agencies at agrarian reform beneficiary organizations sa Catanduanes, nilala sa kauna-unahang agagawad agraryo ng Department of Agrarian Reform. Detalye ng balitang yan, nakatutok si Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Kinilala ng Department of Agrarian Reform o DARC Catanduanes Provincial Office ang iba't ibang partner agencies, Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs, media at iba pang katuwang sa kauna-unahang gawad agraryo na isinigawa kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-38th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ayon kay DARC Catanduanes OIC PARPO Augusto S.A. Medina Jr., layunin ng gawad parangal na bigyang pagkilala ang mga individual, organisasyon at institusyong malaki ang naging ambag sa pagpapatupad ng mga programa sa reformang agraryo at sa pagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka sa lalawigan. Binigyang diin din ng DAR na ang pagdiriwang ng anibersaryo ng CARP ay pagkakataon upang maipakita ang mga tagumpay at inisyatiba ng programa sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kabilang sa mga kinilalang katuwang ng ahensya, ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga institusyong pang-akademya, mga ARBOs at mga organisasyon sa media kabilang ang Radyo Pilipinas Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 46 na minuto na makalipas, sa iganin po naman ang mga magbabalik pa rin po naman ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tabay lamang, tutok balita tayo sa Visayas at Mindanao. Ilang muna mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 47 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang maga. Tutok tayo sa ating mga balita. Unahin natin ang Visayas, susundan po naman ang Mindanao. Deya Region 6, binigyan po ng bagong service vehicle ang Iloilo Provincial Government. Mga detalye, nandiyan po naman si General Baclay, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
29: Tumanggap ng bagong sasakyan mula sa Iloilo Provincial Government ang Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas. Isang L300 van ang ibinahagi ng probinsya sa PIDEA upang magamit pa sa kanilang mga operasyon. Opisyal na pinirmahan ni na Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at PIDEA Director General Isagani Neres ang Deed of Donation sa isinagawang turnover ceremony na ginanap sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Defensor, kanilang ibubuhos ang pagsuporta sa PIDEA hindi lamang sa pagbibigay ng sasakyan kundi sa lahat ng aspeto upang mapatibay pa ang mga programa at kampanya laban sa illegal na droga sa probinsya. Pinasalamatan naman ni PIDEA Director General Neres ang lokal na pamahalaan sa kanilang suporta lalo at sa pamamagitan nito mapaigting umano ang kanilang mga operasyon. Hinikayat nito ang publiko na makibahagi sa pagsusumbong ng mga drug personalities sa kinauukulan upang mas mapadali ang kanilang trabaho na puksain ang mga durugista. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Samar State University nakapasok sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 The Sustainability Impact Rankings. Detalye, nandiyan po naman si Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Kalbayog.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Nakapasok ang Samar State University o SSU sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 Times Higher Education o The Sustainability Impact Rankings. Mas mataas ito kumpara sa naunang ranking ng universidad na Top 1,001 to 1,500. Ayon sa SSU, ipinapakita nito ang mas pinalakas na papel ng universidad sa pagsusulong ng United Nations Sustainable Development Goals o SDG. Nakamit din ng SSU ang mahalagang pag-usad sa ilang SDG areas kabilang ang SDG 1, No Poverty, SDG 5, Gender Equality, SDG 14, Life Below Water, at SDG 17 o Partnerships for the Goals. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, mas naipapakita ng SSU ang patuloy nitong lumalakas na kontribusyon sa paglikha ng makabuluhang pagbabago para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamunuan po ng lalawigan naman ng Sultan Kudarat, malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam. Mga detalye ng balitang yan nakatulok si Armando Piniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Malaki ang pasasalamat ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguda Dato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam sa bayan ng Lutayan sa nasabing lalawigan. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Manguda Dato na napakalaking ginhawa para sa mga magsasaka na naisaayos ang nasabing dam na nasira dahil sa mga malalakas na buhos ng ulan noong 2021 hanggang 2022. Giit na gobernador na hindi lang pagsasakatuparan ng pang-imprastrukturang proyekto ang nagawa ng rehabilitasyon kung hindi maging sa pagpapalakas ng food security sa kanilang probinsya.
4: Mr. President, congratulations for this achievement and legacy. Thank you for partnering with us and investing in the future of Sultan Kudarat Province. Mabuhay po tayong lahat at...
3: Kahapon, pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatapos ng rehabilitasyon na nagkakahalaga ng 1 billion pesos kung saan mahigit 1,563 na hektarya na sakahan na may 355 na mga magsasaka ang makikinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala po naman, Iligan City, pinalalakas ang kampanya kontra illegal na droga. Tali, nandiyan po naman si Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Iligan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sumailalim sa pagsasanay ang mga opisyal mula sa iba't ibang barangay sa Iligan City sa pamamagitan ng Strengthening Institutional Capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council o SICAP Badaka. Pinangunahan ito ng pamahalaang panlunsod ng Iligan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng paggunita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAIT. Isinagawa ito sa tatlong batch kung saan bawat batch ay sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga Barangay Anti-Drug Abuse Council sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Iligan City Anti-Drug Abuse Council Barangay Drug Clearing Program Team Leader Danilo Paterno Jr., mahalagang mapalakas ang mga barangay dahil isa pa rin ang illegal na droga sa mga ugata ng iba't ibang kaso ng karahasan sa komunidad. Sa pinakahuling ulat ng tanggapan, nasa 19 sa 44 na barangay sa lungsod ang drug cleared habang 2 naman ang drug free. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang kontra droga at paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng social media at mga kampanya sa paaralan upang maisulong ang layuning makamit ang isang drug-free Iligan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ay, samahan niyo po naman ng kabuuan ng mga balita at hatid sa atin ngayong araw taon ng Biyernes, GIF sa Radyo Pilipinas, News Nationwide. Salamat sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, maging sa social media platforms. Siyempre, sa kalaman po naman ni Alan Alianige ay pansamantala pa rin po ninyong nakasama sa loob ng tatlong araw. Pero Ilustre Robregado, maray pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ipo ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ilang pambungad pong balita, mga kababayan, alamin natin ang kalagayan ng atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Ngayong Biyernes ng umaga, makakasama natin ang gabay ng ating lansangan, Kuyang Charlie Nozares.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Kuyang Charlie?
6: Yes, good morning. Say ko sa mga alien, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, wala namang problema. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may northbound ng EDSA, mula po dyan sa may Ayala hanggang Buendia, may konting build-up na po dyan. At after ng Buendia, light traffic na yan towards Cubao and Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue southbound lane sa may service road lamang po ng Sevierville, nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan dito na sa may J. Vargas sa C5, moderate traffic na rin hanggang sa may Lanusa. Habang ang northbound naman ng C5, dyan lamang po sa may bahagi ng Canley Road, light to moderate yan, patungo din ng Lanusa intersection. At masusundan yan, dyan na po sa may pag-akyat ng Libby sa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, maluwag din ang daloy ng mga sasakyan. At paalala na lamang po sa mga motorista, dahil maluwag po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0, at bawal na nga po kayong bumiyahe sa ngayong oras na ito, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang ating number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Sige mo ng ating traffic advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: Mga kababayan, yan po ang ating gabay ng lansangan, Kuyang Charlie Nozares, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan sa MMDA Metro Bay. Ilang minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang balita na ito mula sa Quezon City QCPD o in Quezon City Police District. Ipinresenta kay Mayor Joy Belmonte ang panukalang Student Safety Guide. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipresenta na nga ng Quezon City Police District kay Quezon City Mayor Belmonte ang panukalang Student Safety Guide on Immediate Action Drill para sa mas pinaikting na seguridad sa mga paaralan. Pinangunahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Glenn Silvio ang pagpapakita nitong proposed guidelines sa kanilang pulong sa alkalde sa Quezon City Hall. Layo nitong ilatag ang malinaw na safety protocols at response procedures para sa mga emergency sa paaralan, tulad na lang ng active shooter incident, pananaksak, student riot at bomb threat. Binuo ang panukala matapos ang workshop na isinagawa sa Campo Caringal at iba pang police kung saan kasama nga yung mga QCPD command group, district staff at iba pang police personnel. Ayon sa QCPD, bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon kasama ang Quezon City Government para matiyak na mas ligtas ang mga estudyante at mga school personnel sa loob ng eskwelahan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang programang Boses matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
2: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: Bing 3 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Nanggapin naman natin ang karagdagang pang mga balita mula sa ating mga kasamahan. Sa labas po ng ating himpilan, CIDG nagtungo sa pamilya ni Rene Baterbonya sa Surigao del Sur kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon ito sa pagkasawi ng nasabing player. Ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Al, binisita nga ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur ngayong kahapon yan. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay bahagi na rin ng sinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipacolao, Aurora, kung saan kumuha ng sworn sa

0: na hindi nakakailangan ang personal na presensya ng negosyanteng si Manuel V. Pangilinan kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon. Ayon kay Morico, sapat na ang ipinadalang affidavit nito na kanyang kinatawan na dumating naman sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame kahapon. Napatid na pinatawag nga ng CIDG itong nasabing nga negosyante para sa nagpapatuloy na investigasyon. Sa kayo naman ay haharap si DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. para magbigay at inasang magbibigay ng mga kaukulang update may kaugnayan nga dito sa kaso ni Baterbonya at sa iba pang mga tinututukan nilang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Delgado, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kuyang J. Mark Dagala. Tapos ang ulat na yan, mga kababayan, patuloy po ang tulong na ipinagkakaloob ng atin pong pamahalaan sa mga naging biktima po ng marahas na pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. At tatandaan niyo po, mga kababayan, na nagimbal po ang ating bansa dahil sa marahas na pamamaril kung saan dalawa doon sa mga sospek doong pamamaril e minor de edad. Para intindihin po, mga kababayan, upang makita natin ano nga bang ginagawa ng ating pamahalaan para tulungan naman yung mga biktima na itong naging marahas na insidenteng ito. Sa ilang saglit, makakapanayan po natin mula po sa Department of Social Welfare and Development si Assistant Secretary Irene Dumlao. Bukod dyan, makakapanayam din natin mula naman sa National Irrigation Administration Region 12, ang NIA Manager ng Region 12, si Engineer Diosdado Rosales. May kinalaman doon sa inauguration naman ng Antong Dam at ng irrigation system project nito at paano nito mabibenepisyuhan ang atin pong mga magsasaka. Tatandaan po natin, mga kababayan, isa po sa mga prioridad sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na matulungan ang atin pong mga kababayang magsasaka. Napakalaking tulong po nito, hindi lamang po sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, but in overall food supply na may pagkakaloob nito sa mga Karatig Bayan, hindi lamang po no, sa Karatig Bayan dyan sa Rion 12, kundi dito sa Metro Manila. Maaari po nito matulungan yung supply ng bigas dito po sa Metro Manila and to the entire country, in fact, mga kababayan. Habang inaantabayan po natin ang atin pong mga panayam, ang oras po natin, 19 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
4: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
3: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
3: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
4: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
5: Good evening, my name is Gloria Villa, from Manila.
6: Miss Philippines!
4: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a

0: modern twist. Nasumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
2: Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
9: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 sa impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
9: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
9: Servicio Publiko,
7: the AM and FM collab
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Boses.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
13: Tawang darawat tatlong minutong makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:23 AM, mga kababayan, sa punto pong ito, makakausap po natin mula sa National Irrigation Administration, Region 12, ang manager po nila, si Engineer Diosdado Rosales. Kaugnay po ito ng inaugurasyon ng Antong Dam at ng irrigation system project nito. Joining us this morning, Engineer Diosdado Rosales. Sir, magandang umaga po.
14: Yes, magandang umaga, Sir Al, at saka sa lahat ng iyong nakikinig sa programa mo.
13: Po, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ang administrasyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy sa pagpapalakas ng agricultural resilience ng ban sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagsasaayos ng mga irrigation infrastructures. At kahapon po, actually, pinasinayaan mismo ng Pangulo ang pagbubukas ng rehabilitated na Antong Dam and Irrigation System Project dyan sa Sultan Kudarat. Una po sa lahat, paano po nito matutulungan ang atin pong mga agricultural communities?
14: Alam nyo, Sir Al, itong dam na ito, nasira kasi ito noong year 2021. Since then, talagang hindi na nakapagtanim ang ating mga magsasaka dahil nga hindi nga maipasok natin yung tubig galing doon sa sapa. So, ngayon na ibalik na natin yung functionality ng ating diversion dam, including yung mga facilities natin, no, mga canals, mga structures. Malaking bagay po ito para makatulong po in terms of productivity, and even sa livelihood po ng ating mga magsasaka.
13: Apo. And speaking of livelihood po, ilan po ang inaasahan na maaaring makabenepisyo rito, makikinabang po, at gaano kalaking lupang sakahan ang mabibigyan ng sapat na supply ng tubig para sa irigasyon?
14: Ang itong antong irrigation system po natin is meron po itong kalakihan ng 1,563 hectares ang buong area niya, no, yung service area. And mga farmer beneficiaries po nito na miyembro ng association nila, yung pangalan ng association is yung Upper Center Lower and Baluno Irrigators Association Incorporated. Meron po silang mga miyembro na 355. Of course, sa dependents po nila, marami yan, no? So, marami po makinabang sa pag-restore ng proyekto na ito para sa irrigasyon, including na po yung mga communities na surrounding the area.
13: Opo, Engineer Rosales, sir, na pag-usapan natin kanina at nabanggit po ninyo na makakatulong po ito, no, sa produksyon ng palay. Paano po ba makakatulong ang proyektong ito para mapadaas yung ating produksyon ng palay, at paano rin po na ito matitiyak yung tinatawag po nating food security at sapat na produksyon ng pagkain, hindi lamang po, no, dyan sa Sultan Kudarat, kung hindi sa buong bansa?
14: Itong system na ito, irrigation system na ito, Sir Al, na before ito nung masira, no, before naputol yung patubig natin dyan, yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at buong sa buong Soksarjen, in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
13: Pinaghahandaan din po natin, hindi lamang po, no, ng National Irrigation Administration, kung hindi ng buong pamahalaan, yung pong matitinding epekto ng El Nino at iba pang mga kondisyon ng panahon. Paano po nakakatulong ang rehabilitated irrigation system na ito upang maprotektahan, no, ang itong talagang isang higit libo-libong hektaryang sakahan natin, ano, laban naman sa tagtuyot na dala ng El Nino?
14: Yes, Sir Al, no, alam niyo pag itong tagtuyot talagang calamity kasi ito, so talagang hindi natin maiwasan. Minsan bababa yung tubig ng ating mga sources o yung mga sapa, no? Pero ang advantage lang dito ngayon sa antong, no, irrigation system, kasi nga meron na, naibalik na natin yung serbisyo ng ating diversion dam at saka yung mga canal facilities natin. So malaking advantage ito sa mga farmers natin, kasi once irrigated ka, ano na talaga, malaki ang security mo doon in terms of production, no, compared to rain-fed areas. So pag El Nino, pag irrigated yung area, bintahay na yan, no? How much more dito ngayon na talagang napaganda talaga natin yung sistema, yung irrigation system, pati yung mga canals at saka structures na ayos natin lahat. So mas maganda po ang daloy, mas mabilis ang daloy ng tubig natin doon sa ating mga sakahan. Pangalawa po, itong si Administrator Eduardo E. de Guillen, talagang ano niya, no, ni-revolutionize niya yung farming patterns natin dito sa bansa. Dati meron tayong regular na two croppings lang, isang wet at saka isang dry season crop. Ang ginawa po ni administrator natin, kasi nakita niya yung bintaha po nang hindi tayo magtanim doon sa panahon na malakas ang ulan, may mga bagyo, may mga kalamidad. So ginawa po niya, nag-implement po tayo ngayon ng double dry cropping sa dry season, no? Tapos meron pang bonus na wet season. So with this scheme na parang ang mga farmers natin makapagtanim na halos 3 times in a year, or at least man lang 5 times in 2 years. So dagdag ano to, dagdag production, dagdag income, dagdag kita sa ating mga magsasaka. So With the forthcoming El Nino, ito naman, itong area naman natin dito sa Antong, at sanay din ito sila sa mga diversified crops sa Sir Al. No, marami din itong mga gulayan, marami silang mga watermelon, mga maisan na tinatanim dyan. So, madali ito silang mag-adjust. Kasi nga, medyo may ano rin, matawag din natin na meron ding good side yung naputol yung irrigation natin noon. Kasi nga, natuto silang magtanim ngayon ng high-value crops. No? So, with this technology nila ngayon, na-adapted na nila, madali silang mag-adjust ngayon kung sakali man lang kailangan natin talagang i-maximize yung tubig during the peak of El Nino, mas malalaki pa ang kita nila kasi mas malaki ang kita ng high-value crops. So ito po yung security and advantage na maibigay ng project na ito sa area natin sa Antong.
13: Eh, nakakatuwa naman pong marinig yan. Ano po? At maraming salamat din ano? Kaya niya Administrator Eddie Guillen na doon sa kanyang novel idea, no, yung double dry cropping. Pero Engineer Rosales, sir, pag-usapan naman po natin. Bukod po sa naitutulong nito sa ating mga magsasaka, no, sa ating agricultural sector, nakakatulong po ba ito doon sa iba pa nating mga proyekto, ano po, sa ating komunidad, gaya po ng flood mitigation at yung water management natin? As we know, simula na ang tag-ulan dito po sa ating bansa.
14: Sa in terms of flooding, Sir Al, itong project na ito, itong project na ginawa natin na inaugurate ng ating pangulo, na napakalaki po ang advantage na binigay ng gobyerno dito, kasi nga pinunduhan talaga nila yung kabuuhan ng system, including yung mga protection works natin dito sa mga river banks natin ng dam, no? So naiwasan na natin yung overflowing ngayon, mapagbaha doon sa mga kalapit na mga areas natin sa Antong Dam, no? Dahil nga ito hindi ito reservoir dam, ano lang ito, diversion type of dam, no? So wala tayo niyan in terms of electricity and in terms of flood control, kasi kung ano lang anong baha dadaan lang talaga dito sa dam natin. Pero yung nakita namin, no? Nakita namin na magandang development doon sa area. Kasi nga dahil sa ganda siguro, no? Nagandahan siguro yung mga komunidad natin doon, community natin. Maraming pumupunta na mamasyal doon sa area. So nagiging parang local tourism area na yung ating dam. Hanggang gabi nga marami pang nagmamasyal kasi nga siguro maaliwalas yung lugar, very fresh yung hangin, maganda yung view. And pag umaga doon, may nagsusumba para. Tapos meron kasi tayong ginawa dyan, Sir Al, na footbridge, no? Kasi na feel natin talaga yung pangangailangan ng mga tao doon sa kabilang side, sa kabilang bank, kasi malapad yung Sapa. Sa kabilang side ng Sapa, maraming mga community din doon na mag-cross doon sa kabila, lalo na yung mga mag-aaral, no? So ginawan po natin yan ng footbridge. So lalong napaganda niya yung view ng ating dam. And yun nga, meron pang nalaman natin, may marami nang nag-prenup doon sa area na yan. So that is some sort of local tourism na encourage natin doon sa ating project, no? So aside from that, with the water now na may tubig na yung ating kanal, meron din kasing pinalabas na programa ito si Administrator, although this originates in Region 12, no, sa Soksarjen. Itong tinatawag natin na gulayan sa irrigation canal, no? So with the water now flowing sa mga canals, so pwede na ibalik ng ating mga magsasaka yung tinatawag nating programang gulayan sa irrigation canal. Kasi sayang yung mga areas natin sa gilid ng mga canal na nagiging idle lang, naging bakante lang. So ngayon tatamnan na ito nila ng gulay. Magiging libre na yung konsumo nila ng gulay at pwede pa nilang pagkikita. Pwede pa silang mag-income, no? Doon sa maibenta nila na gulay kasi mahaba itong mga canals natin. So assured na sa tubig kasi andyan yung tubig sa kanal, and also nasa ano lang nila, tapat lang na ang kabahayan nila or tapat na mga area nila. So this is an added or dagdag kita doon sa ating mga magsasaka.
13: Opo, napakarami po talagang benepisyo pala nitong proyektong ito. Hindi lamang po no sa ating mga magsasaka kundi do sa ating buong komunidad ano. Biruin niyo, may nagpe-pre na pa pala doon ano, kinukuwento sa atin ni Engineer Rosales. Pero Engineer Rosales, sa atin naman pong bahagi diyan sa NIA Region 12, paano po natin tinitiyak yung maayos na maintenance, yung sustainability ng proyekto para mas matagal pa pong mapakinabangan? Hindi lamang po ng ating mga magsasaka, kundi ng ating mga kababayan, itong proyekto nating ito sa mga susunod pang mga taon.
14: Yes, Sir Al. Actually, ito lang talaga ang ano, bintaha sa NIA. Kasi kami sa NIA talaga, hindi lang kami focus doon sa infra side ng ating project, kundi nakafocus doon kami doon sa ating mga irrigators association o yung mga farmer beneficiaries natin. Habang ginagawa natin ng project, ini-enhance din natin yung capacity nila, yung tinatawag nating capacity building ng ating mga farmers. Several training, several meetings, workshops, and lahat na yan, ginagawa natin sa kanila para talaga lalong tumatag at saka maging functional yung organisasyon ng ating mga farmers. So, itong project, pag matapos ang project ng NIA, ito po ay nakikipagkontrata po itong mga irrigators association sa amin in terms of operation and maintenance. No? Katuwang po ng NIA ang ating mga magsasaka o itong mga irrigators association para ma-maintain ng maayos itong ating irrigation facilities. No? Ay yung mga dam, yung mga main canal, NIA po ang may ano dyan, responsibilidad, in charge po dyan ang NIA. Pero pagdating po sa mga laterals, mga facilities, meron po tayong tinatawag na irrigation management transfer na kontrata. Na ito, hindi lang ito para ibigay natin yung responsibilidad sa ating mga farmers, kundi iparang tinuturuan din natin sila na ma-feel nila na sila talaga ang may ari or may benepisyo doon sa ating mga facilities. Kaya hindi lang sa i-maintain nila ito, protektahan pa nila ito na hindi masira para mapakinabangan pa ng ating mga sunod na mga henerasyon.
13: Opo, ito talaga mas mararamdaman ng ating mga kababayan na itong mga proyektong ito ng pamahalaan at ng NIA, eh ito po ay para sa kanila talaga. No? Kasi ito ay para sa kanilang kabuhayan. Engineer Rosales, sir, ano pong mga masasabi natin ano, na mensahe sa ating pong mga magsasaka tungkol po dito ano, sa mga proyekto na patuloy pang pinakikinabangan ng ating mga kababayan, pangunahin na ang mga magsasaka, of course, the general public, yung ating mga komunidad. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
14: With your permission, Sir Al, no, gusto ko po na munang unahin. Magbigay pasalamat sa ating Pangulo, no? Kasi nga itong proyekto na ito talagang sa mga farmers pa, sa ating pang mga magsasaka, sabi pa nila parang imposible na ito, maibalik itong project na ito. Pero dahil sa talagang committed ng ating Pangulo na talagang hindi pabayaan ang ating mga magsasaka, no? Yung sinasabi niya talaga na tulungan ang ating mga magsasaka, ito, binabigyan po ito ng tamang o sapat na pondo para talaga ma-restore natin, maibalik natin yung operability ng ating irrigation system dito sa Antong, no? Sa Lutayan, Sultan Gudarat. So, magpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo dahil kung wala pong pondo, kahit anong plano ang gawin ng NIA, kahit anong request ng ating mga magsasaka, pag hindi tinugunan yung request nila ng pundo, walang mangyari. So, napakaganda po, na-realize na po talaga yung dream o yung pangarap ng ating mga magsasaka. So, ngayon, ito yung pakiusap namin sa ating mga farmer irrigators associations o not even sa mga farmers lang, pati doon sa mga komunidad, no, na nakapaligid doon sa ating system. Sana pagtulungan natin ito na i-maintain. Huwag nating hayaan na masira o mapabayaan na masira ulit ang ating mga pasilidad. Kasi nga, unang-una, hindi po simple yung nangyaring nawalan ng kabuhayan ng ating mga magsasaka ng ilang taon. So huwag na nating hayaan na bumalik pa yon. At saka, pakialaman po natin no, ang ating irrigation system, makipag-coordinate po tayo sa ating local government units, no? Very supportive po ang probinsya ng Sultan Kudarat, no? Kay Gugpax Mangguldadato at saka kay Mayor Mangguldadato. Very supportive po sila sa ating mga magsasaka. So let's coordinate, let's converge para po mas lalo pa po nating mapaganda ang income ng ating mga miyembro ng association. Maraming yun. Salamat po, Sir Al.
13: Actually, dapat kami po magpasalamat sa inyo, Engineer Rosales. Ano, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. At sana, no, kaisa niyo kami dun sa pagtataguyod ng mensahe natin sa ating mga kababayan, sana ma-appreciate natin, pagmalasakitan po natin yung ating irrigation project dyan sa Sultan Kudarat. Maraming salamat po at magandang umaga.
14: Maraming salamat, Sir Al.
13: Maraming salamat po, Engineer Diosdado Rosales, ang manager po ng NIA, National Irrigation Administration, Region 12.
6: Boses, kasama si Alan Alanige.
13: Ang po ang tinig ni Engineer Diosdado Rosales mula po sa NIA, Region 12. Patampot isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga kahapon, mga kababayan, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program at Walang Gutom Program sa Surala, South Cotabato. Kahapon, kung saan mahigit 7,000 mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program sa lalawigan ang kabilang sa mga nakinabang sa Farm-to-Table Partnership ng Department of Agriculture at DSWD. Ito'y direktang nag-uugnay sa 6 ng mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan. Ito po ay bahagi ng whole of government approach laban sa gutom at kahirapan. Pinalalawak ng pamahalaan ng DSWD EPHP program at Walang Gutom program na target makatulong sa mahigit 600,000 mga food poor households ngayong 2026. At by 2027, susunod na taon po yan, 750,000 na po ang target na maabot. Ito nga binabanggit natin, mga kababayan, ano po, isa yan sa mga tinututukan ng pamahalaan ng Marcos Jr. Administration. Hindi lamang po yung tinatawag nating poverty incidence, hindi lamang po yung tinatawag nating self-rated poverty. Hindi, mga kababayan, yung actual na nararamdamang gutom ng mga sikmura ng mga ordinaryo nating kababayan. Ng target, ano po, ng pamahalaan sa bagong Pilipinas, walang tiyanang magugutom. 43 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marie Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven with the
5: brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Boses. Kasama si Alan Alanige.
11: 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Lawrence Tanhoco. Manila City agad na umaksyon para maiwasan ang mass shooting sa Kapitolyo ng bansa. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: Report.
13: Nilagdaan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 29, Series of 2026 o yung Manila School Safety Initiative na lumilikha sa Manila School and Community Safety Task Force upang maiwasan ang mga insidente ng armadong karahasan at mass casualty sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sa ilalim ng kautusan, palalakasin ng Manila Police District ang operasyon laban sa mga loose firearms, illegal gun trafficking at mga armadong grupo habang inatasan naman ang School Division Office of Manila na bumuo ng School Safety and Threat Assessment Teams sa bawat school district at magsagawa ng regular na emergency at lockdown drills. Inatasan din ng MPD at SDO Manila na magsagawa ng school safety audit sa lahat ng pampublikong paaralan sa loob ng 90 días habang binibigyan naman ng 180 days ang mga paaralan at barangay upang makakumpleto ang kani-kanilang school safety at emergency response measure. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Alamin naman natin, mga kababayan, ang kalagayan po ng ating panahon dito po sa ating bansa. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong John Manalo mula po sa ating PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas
9: Weather!
11: Sikapin natin maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo mula po sa ating mga kasamahan, mga masisipag nating kasamahan mula dyan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Alamin natin ang ulat panahon kay Ginoong John Manalo.
10: Radyo Pilipinas.
4: Magandang umaga po. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung binabantayan po natin na bagyo na si Francisco ay tuluyan na na lumabas ng Philippine Area of Responsibility kagabi ng alas 7. Samantala, yung isa naman po na nasa labas ng PAR na may international name na Higos ay pumasok naman ay kahapon ng 3 p.m. At ang maganda po dito ay mabilis po yung kanyang pagkilos. Ibig sabihin ay within the next few hours ay lalabas na rin itong si Gardo na sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod araw, most likely sa tanghali. At ito ay nasa layong 1,285 kilometers east na extreme northern zone. Wala na po itong magiging direct.
11: Kapin nating maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo. Wala po yan sa PAGASA DOST. Sige natin si Ginoong John Manalo. Yes, Sir John?
4: Yes po. Opo, continuous po no nung ating binabanggit kanina. Ibig sabihin wala nang sa mga susunod na oras ay wala nang magiging active na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may nakikita po tayo na cloud cluster dito sa eastern section.
11: Taga medyo nahihirapan tayo ang linya natin sa PAGASA DOST. Well, anyway, sa mga pagpapatuloy po ng ating mga palatuntunan, kapin natin ulit makuha ang PAGASA DOST. Oras po natin, 51 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Gusto ko magpasalamat ano po, sa ating mga nakapanayam mula kay NIA Region 12 Engineer, si Engineer Rosales. Ano, kaninang mga ilang saglit, mga nakapanayam po natin sila. At eventually, ano po, sana makuha natin sa mga susunod na pagkakataon na si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa aking mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, kay Boss Arnel Villamor, kay Madam Jo Marie Rifarial, and of course sa ating po mga executive producer, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, and thank God it's Friday.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tuwawin mo sana.
12: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
15: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
17: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
17: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
20: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli
20: sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 informasyon. Sensasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
27: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
26: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
28: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
29: Ano nangyari?
28: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
30: Ako sir, ambulance driver ako.
29: Ambulance driver? Oh.
30: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
27: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
29: Dahil hindi na umabot.
30: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
27: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
29: Makapal yung semento.
27: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
29: These are the reinforcements.
27: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
26: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
29: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
31: Radyo